0: Welcome ang matika na dinapatungan sa eskwelahan para mapabilin ang luwas ang mga estudyante, kasubungan ang mga personnel, pag mga teachers dire. Kanina as early as 5:30 isang aga pa lang, antes magsulod ang mga estudyante sa eskwelahan, nakita natin na istrikto na gina-inspeksyon sa ang mga kabataan sa entrance gate. Isa-isa na ginapaagi sa body search, sa ginapacheck ang mga bag gamit ang handheld metal detector antes sila pasublon sa campus katropang Joseph.
1: Okay. Pero malawig ang pilahay or dasig man lang ang checking sa mga bags sa gates ng Haro High School, katropang Princess?
0: As atong pag-observe, kadina katropang Joseph, since ang guard kadina ay tatlo sila kabilog, bali ang nag-apanchat sa bag, isa sa may main gate, tapos pag-abot mo, after mo mapas ang main gate, minara pagid sa ang duwa ka-guard na nag-check sa mga bag sa kada students na magsulod.
1: Mm-hmm. Pero before mag-flag raising ceremony, halos nakasulod ng tanan, ha? Nga may estudyante.
0: Ay, hindi pa katapang Jose. Kadina, samtang nag-flag ceremony, may mga estudyante ng Japon na nagpasulod. Kag, ano man ang mga guards, may awa man na presence ang pulis kadina na nakita natin dari sa Haro National High School, katapang Jose.
1: Okay. So far, sa pagpulupamangkot ni Mundera, may na-recover gid man nga deadly weapon sa managsulod ni estudyante kung wala katropang Princess?
0: So far, subong katropang Joseph, wala man sila sang na-recover or na-confiscate ng mga weapons. Niaya lang sang gunting na taliwis, gina-confiscate sang guard, ginapabiling sa guardhouse, ginabalik lang baso nila pag after na sang class sa hapon. Kaya ginapaandaman lang man ang mga estudyante na if nagamit sila sang gunting, dapat hindi ang taliwis na gunting. Dapat ang corner sang gunting sa babaw, ang dalang na gunting na hindi siya maka, hindi siya pwede magamit na na pambuno kung sa estudyante para man sa seguridad sa mga estudyante.
1: Oh. Kaysa art subjects sa mga kabataan, labi na gid kon senior high ang strand mo abi arts. So kinanglan mo ng gunting, pang drawing, pang design, pang cut, kinanglan mong cutter. Mo nang problema no nga dapat i-address sa eskwelahan. Mas better siguro kon may mga gamit pareho sina, ipabili na lang sa classroom, hindi pagdalon sa gwa para hindi madala-dala sa mga estudyante. But good to know nga amo na nga measures karon ginahimo dira ang mga guwardiya. So far why man problema being na monitor dira, complaints coming from students, from parents nga nagdulong sa mga estudyante nila dira sa sistema sang pasudlanay sa mga estudyante katropang Prince.
0: So far, sa pag-observe natin din upang Jusil, wala man sa mga campaign, sa mga parents dere. Kahit nakita natin din na observe din natin ang ila principal, ang personal din siya nga nagapang room-to-room inspection. After some flag ceremony, din napang check na ang mga room, ang mga estudyante, ang mga situation sa ang students sa classroom ko, ang kamusta man sila.
1: Sabagay ti is for safety and security man sa mga kabataan. Kiti may ibang mga kabataan na rin nagabalon tood. Kung may metal scanner or detector na dati labad-laban ang maghuni sinadara kutsara kag tinidor mo. Ang mga nagabalon bala, kiti may ara yasa nagabalon dala kutsara, tinidor, may balunanda, sudan, kagkanon, no? But so far, good to know nga okay ang sitwasyon dira sa Haro High School. And so far, may estudyante pang aras sa gwa sang classroom or sa gwa sang compound sang Haro High School o kung nakasulod na tanan for sa pag-attend sang klase nila katropang Princess?
0: May ara pa iban ng mga students, siguro mga late, nag-aalalabot, subong, bago pa lang. Or basta, may ara, man ang iban na bago pa na nag-aalalabot, ang ila class is mga 8, mga na, katropang Jose.
1: Okay. Ikaw kagi man late si eskwelahan sa high school, why? Hindi may isipin, no? Kaubra ka na excuse. Kaubra ka na excuse letter? Because, dear teacher, sorry for I am late because I woke up late.
0: Yes, katropang
1: Joseph. Oo. Sa college, kagi ka na, haboy ka, choka, professor mo kay late ka, why? Wyman, Wyman Timega panghaboy Chok dera siya sa West Visayas State University College of Mass Communication. Why naman Chok ginagamit subong eh, di ba? Haboy lang malayang istorya yun, no?
0: Tapos katropang Josephine.
1: Okay. Sige, katropang princess, salamat gid ha.
0: Salamat ka, Josephine. Report.
1: There you are, si katropang princess or princess Osita from Haro High School. At istingan ta abilidad sang mga third year students sang West Visayas State University College of Mass Communication. Sa kay Professor Rafi Garan, pwede na mabuyan, sir? Sa kay katropang Dave Kimpo, pwede na mabuyan? Thank you sa ato sa ringa mga student interns from West Visayas State University College of Mass Communications, katropang Princess Osita, katropang Sofia Joy Talagara, katropang Lois Jenica Tabukanon, katropang Malia Ha Andre Taytayan, katropang John Lawrence Cabaya, kag katropang Mark Hill Bagaan. Thank you very much. Mga situation reports gikan sa nagapangunad diri nga mga high schools or mga dalakuan nga mga high schools diri sa siyudad sa Iloilo. So far smooth sailing ang pagpasulod sang mga estudyante. Why man sang dako nga gamo bala or complaints bisan pa nga may delay gamay. Bangod kay ti ginaistrikto ang pagpang-check sa mga bags sa mga estudyante. Kalabanan nga problema, may na-confiscate nga mga gunting, pair of scissors nga pointed ang punta. Ha? Gina-advise niya kung magbakal ka mo sa mga kabataan ninyo sang gunting, ang hindi pointed ang punta niya, kay kung pointed, gina-confiscate sang guard, kuhaon ng galing pagwa. Ha? Kay kinanglanon man na mo sa mga art subjects, kinanglanon nila padala gunting, kay kinanglanon nila sa ila sa ringa klase. So as much as possible, kung pwede pa man lang, ang hindi pointed, pero lain abi ang tipo sang gunting nga pointed kag hindi pointed. Ang pointed nga scissors o kung gunting kalabanan sini ginagamit nimo kay mas matalom ini siya eh. Ginagamit nimo sa pagkat sa mga hiniro, sa mga madamol sini nga mga school materials. So kung mo ning kinanglanon siguro ti makahimo sang sistema sini ang eskwelahan, including the guards, agud to nga ang mga kabataan hindi mahulan bala. Magpangalang-alang dala kiti why na sila sinugbakal, amula nang available, so pwede guro mahimuan ni na sa sistema sa mga teachers, school principals, school authorities including the guards. Kiti ninchindihan tang kapigadohon sa pangabuhi kon kaysa ka tropang Alex Mambal nga inapadala kami gunting one time kaduha man lang ni kebeses hindi ka na bala magbakal sang gunting manghulam ka na lang tuspiak balay may gunting ka mo na pwede ko madala balik ko lang kanus gabi eh. It's already 8:13 in the morning sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye and kabay pa masustain na ton ini ha ini nga klasika sistema agud tong feeling secure, safe ang ato sa mga estudyante. You know, may gamay lang ang delay. Pero as far as the effect mentally and emotionally sa mga kabataan, feeling safe ka bala? Inang hindi ka manumdum, basi may dala na siyang kutsilyo, basi may dala na siyang hinganiban, bangod kay may checking, bangod kay may ginahimo sining scanning sang metal detector para may baluan kung may dala sang metal nga pwede makalit. O kon, wala. Problema nato sini is outside. So, tugyan naman nato na skapulisanta to do patrol, foot patrol or pagpa-standby sa mga eskwelahan. Amo nang mga eskwelahan should coordinate with the police. Kung anong oras ila klase, ga-umpisa, anong oras nag-end ang morning session, anong oras nag-umpisa ang afternoon session, anong oras ang ila sini nga urit o konbuhi in the afternoon or in the evening para masisteran sang police to do sa inatawag dato sa ringa patrolling para ang presensya sa police is also a deterrent factor para hindi magamo sa sagwa kung may ara gin man konflikto may estudyante halin sa sulod sang eskwelahan. Alas 8:15 sa ato sining pagparagad. Good morning kay Rhea Lial. Ray, good morning. Kag sa pamilya Lial dara sa Niway, kag sa tanan sining Fuerza Azul team, good morning. Sa kay Press Architect Puputo Liesa dan Company, good morning. Gid kay manager da, kumusta na? Kay Lois Catedral Figueroa kag pamilya Catedral. Kag the rest of the Fuerza Azul team members dara. Sa kay Ma'am Deli Sibalios da, good morning kag pamilya Sibalios. Kay Julio Sancho Abilardi Medina, good morning. Sinaya mayong aga, Katropan Josil. Liho ko bitamyaw si Sensen sa San Joaquin. Sa San Joaquin kay Sensen da, good morning. Good from Julio Sancho Abilardi Medina. Sa kay Radinho Diamante, niya dari sa amun, wala ginulan, Katropan Josil. Sa Isla Higante, Carles. Alayo yang si Kugo ng Isla Higante, lapit lang niya, no? Okay, why kuno ulan to? Ay, gamu ko nung ito sa Sikugon. Kaya ang tagiyab na sanduta. Ito, Clayman sanduta. Siya ang nagapanagiya. Itong in-develop pala sa Ayala. Ay, naginamo, gindakop to. Kaya ti, gin-take over nilang, ano, abi? Ang islabla, ang lugar. Pinapulisan, dakpan sila. May na-recover ng mga pusil. Sa kay Ma'am Hermite, good morning. Good. Thank you for listening. Kay Apple, di apta bataasan. Sa pamilya niya, sa kay Grace Ledesma, kay Aisa Ledesma, kay Angeles Tasan Ledesma, sa Tubungan Iloilo, ga monitor. And also sa kay Virginia Pareño, kay Rudy Pareño, kay Benji, kay Marivic Pareño Taasan, sa San Pedro Mulo, ga monitor. Kag sa pamilya Taasan, kuno sa Tulunan, dar sa North Cotabato, good morning. Halin sa kay Baka Baka Vlog. Good morning, Katropa Josel. Ginabantayan ko hindi mo program kadaga. Baka Baka Vlog sa Palagon, Pavia. Kamusta nang imo sining no? Page ginano mo man gina-monetize, ha? Sbagay amo nang pinaka manami karon himuon, ga-enjoy ka na vlogging. Sometimes may pera ka galing kay Meta. Sa kay Apple di apta batasan niya sa Tabsing family da sa Sultan Kodarat Selinga, good morning kids, thank you for listening. Kay Prospero Marvel or Prospero Marvel kuno, good morning lang dira halin sa kay Apple and also sa Taasan Kagilado family halin niya sa Ongka Ilo City, good morning. Sa kay Paterno si Tarpak Libar the 3rd. Yeah, good morning, gid katropan Josel, kag kay katropa Romel. Shout out bis taga Punong Lapos kay Cap Arnel Astorias. God bless you always, katropan Josel. Ay kay Cap Arnel Astorias da sa Punong Lapos. Good morning, gid Cap Arnel. ABC President da sa Lapos. Sagi ko gani ni ka munumuno kag laglaog mo. Ako tuntura na bla. Ako kapitan niya. Konsihal bla. Kay kung mag-konsihal si Cap Arnel, nako na yung improvement, tanawan niyo bla ng Lapos. Sa una sa kagamuman ng lugar, pagkapitan ni Cap Tet, asawa ya, pag take over ya, kanami ya ka Lapos subong sang punong bla. De bla? Te, ano Cap Arnel? Dayunon ta, lapit lang 2020, tambal ka kon. Ha? Dayunon mo kay ti, de bla? Tano plano ta? Hindi, ginasunlog na mo ni Madlagan Konsihal. Ambot ko Madlagan Gidmas Cap Arnela. Gamunong-muno, mantos niya tanawon ta? Ay, hindi lang pagtanawa, disidihina Cap Arnel. Morning, ida kay Cap Arnel Astoriasa. Thank you for listening, there is XFM. Sa pamilya Tabat, there is Bagumbayan, Sultan Kudarat, good morning, gid from Apple. Sa kay Sierwin Markuwi, good morning. Bani Apple. Siya greet me kami dari pamilya Tabat sa Tubungan ka monitor. Good morning gid sa pamilya Tabat dari sa Tubungan. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning kay Sherwin Markuwi. Barato lang metal detector sa online. Amo gani? Ha? Kabay pa may eskwilahan makabakal sin. Ang problema lang sini kun halin bala sa government fund, buko budlay ang proseso sa procurement. Ang PTA could also provide ang patay tatay amot la. Katanan kinang lanon sa estudyante karon paagi sa PTA kay wala MOOA ang eskwilahan, kulang pagani bayad sa kuryente, kulang pagani sa repair and maintenance. Mahambal nga tipo, hindi kita sila nga paagi sa patay tatay amot. Sa kay Ma'am Aluha Bueco, good morning. Good morning lang kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Maribel Mesias Tugunon, good morning sa Katropan Josel. Thanks sa greetings. God bless. The birthday ni Maribel sa nagligad mo. Belated happy birthday, ma'am, ha? Sa kay Tutong Talibo, good morning, Tutong, ha? Sa kay Emily Altiliero, dara sa Haniway. Kamustaya, dara sa Haniway? Kamustayang Abangay National High School, da Emily. Sa kay Angelo de Monteverde, good morning. Kay Ma'am Monica Somagaysay Galarpi. Ma'am, good morning and thank you for listening. Sa kay Ma'am Lucille Capio dera sa Hong Kong. Hunyo na subong manog Hulyo, no? Oh, manog pa uli ito. Si Ma'am Lucille Capio. Ah, amo nang inahambal nga pahuwaye man ang kali sa Hong Kong dollar da, Ma'am Lucille. And good morning kay William Dakinan, kay Ma'am Hermites. Nya City High may alma mater. Asa City High nag-graduate si Ma'am Hermite, ha? Birthday man ni Ma'am Hermie nagligan, no? Belated happy birthday. Buda mo si nag-birthday ang tropang Alex Hunyo, no? Sa kay Baka Baka Vlog, good morning katropang Yosil. Baka Baka Vlog, baka bakahil anda. Importante nga ti may patupa si Meta, ha? Sa kay Christine. Christine, good morning. Sila yung sa tanan niya, mga listeners. Kamusta ng aboard? Sa kay Christine. I don't understand. Araman na sa It's On Kiong. Good morning. Good, sa kay Ma'am Kizuna Ramin. Good morning and thank you for listening. Kamusta na da from your area, ma'am? Ano na sumong malamig o kung mainit as of now? Sa kay Ma'am Idna Puray, thank you for listening to this XFM. It's already 8:21 in the morning. Sa ato sa inyong pagparagad, ginadulong sa inyo sa Sunthone Plus Coffee Mix, Coffee for All. Wala sang coffee beans, wala sang sang cup nga kape. Ha? But taste like a coffee. Bangod kay may mangosteen powder, may soya powder, kag may moringa powder. Sa mga kabataan na gaedad, di makatuig bala? Nami ini ang Sunthone Plus Coffee Mix. Para nga inman bala mga kabataan, di nga daw ka-out ka sila yakon mga pia, mga nanay, kagtatay, mga magulang bala. Pwede man sila patimplas ang kape niya. Tiyari mo kape yung katingalan niya, Sunthone Plus Coffee Mix. Pero ay coffee mo? Why coffee beans bala? Sunthone Plus Coffee Mix. May isoflavon pa nga nagbalanses sa mga hormonal imbalances. Pero ma'am, malanganti kon ano kuya, conscious kuya sa akon blood sugar. Don't worry, ara premium D3 coffee mix. Magluwas na may VCO, may malunggay oil, kay may vitamin D3. Nga naga pabalik sang insulin sensitivity. Amo na naga trigger sa ginatawag na type 2 diabetes. Ang early stage niya, insulin resistance. So ipabalik naton ang insulin sensitivity, dulaon tang insulin resistance. Amo na ginatawag nila nga i-reverse naton ang imo sininga condition. Ipabalik nato sa normal. Pwede na bisan sa kape lang gani because of the presence of vitamin D and vitamin D3, presence sa malunggay oil and virgin coconut oil sa premium D3 coffee mix. Sa mga butika, just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, pwede nyo inima bakal. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:23 in the morning.
2: XFM. XFM.
3: Yes, to help!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
6: Sunthone Plus Cold.
7: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin naging hirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Sunthone Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Sunthone Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
6: Sunthone Plus Cold.
8: Yahoo!
5: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Sunthone Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Sunthone Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Sunthone Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Sunthone Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Sunthone Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
6: The Secret of Health.
5: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
6: The Secret of Health.
5: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
6: The secret of health.
5: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
6: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
6: The Secret of Health.
5: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health.
2: XFM.
10: Happy
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
15: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Pinatibay ang immune system at pinapalakas. ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
15: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Xanthone Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
19: Ha?
18: Oh, ma? Ikaw na?
19: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
18: Clear Skin Herbal Soap?
19: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
18: Hala, tingala ko naghuben ka.
19: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
18: Ma, baklan mo mang kusina ha?
19: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gidbala. Diintag tagli mabayad sa tusyon mo.
18: Oh, galit. Diriyo.
19: Ay, dali na.
20: Get ready, Cebu!
21: The biggest and most colorful running event of the year is here.
20: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
21: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
20: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
21: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
20: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
21: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
20: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
22: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
25: Girl,
24: di mo kailangang magtiis.
25: Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
24: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
25: No more!
24: Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
26: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
27: Sister Pain.
28: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
29: Sa ako call center agent.
28: Burmig, hindi ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
29: Ibang hindi epekto siya akong sa Sister Pain.
28: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
27: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
30: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Bibili sa mga butika.
18: Pa-diet ako bukas ah.
12: XFM.
31: Patroba mo.
32: Exciting.

0: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, bunggay, at santo na maganda sa kalusugan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng katarak, glaucoma, tiridyo, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:41. Bullseye. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa panatuntunan na Bullseye, diri gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. Pod sa gihapon sa inyo sa ring katropa, katropang Josil Banias. Bullseye. Sa mga mensahe nga aton sa ring nabaton, good morning gid kay katropa Rodolfo Dilapos Jr. Kag sa tanan nato sa mga katropa patrollers, ang mga taxi patrollers ta. Good morning gid. Kag sa tanan nga mga suki sa ato sa mga katropa patrollers, sa mga pasahero subong, good morning. Ara kamo sa ginatawag sininga safe hands. Ara kamo sa maayong mga kamot siniya, ha? Good morning gid sa inyo tanan. Kag sa kay Jenny Halyurina, good morning sir. Kag sa tanan sininga nga nagapamati. Kamusta na dang Lebanon kay may feedback kita na baton? Do dug meken kita na kay Israel ang Lebanon kon sigihon patana kay Iran kasuporta ang mga Hezbollah nga nakabase didto yas Lebanon. Ang Lebanon is just like Iran. Ang Lebanon and the Lebanese government is being controlled by Hezbollah. Ang Iran, same word Lebanon. Ang Iranian government is being controlled by Iran Revolutionary Guard Corps. Tiyang IRGC is just like Hezbollah. They are controlling the government. Even though nga may mga soldado ang gobyerno, pero may soldado pagid yang Hezbollah. Sa Lebanon, may soldado yang duly constituted government of Iran, pero may IRGC pagid. Nga ini sila loyal sa supreme leader of Iran. Ang Iran may supreme leader, may presidente sila. You see? Sa Lebanon, may ara sila presidente, pero may grupo gidiya sang Hezbollah, kagang ila sininga grupo, may kaugalingon sila ya nga mga soldado. Amo nang masakit, ladies and gentlemen. Tang Hezbollah is a tawag dato sini kaliado ini sang IRGC. Ano pag ginagiyera man sa Israel, kay ginagiyera man sa Hezbollah bing Israel mo. Ang problema right now, ang Iran, kay may pinalukpan sila sang missile nga fuel tanker. Singaporean, if I'm not mistaken, nga fuel tanker. Pinalukpan nila sa Strait of Hormuz. Tenga hambal ni US President Donald Trump, sila nga palukpan nyo ha. We will obliterate Iran. In short, ladies and gentlemen, we will erase Iran in the map. Amo nang pandam halin karon sa US President sa kay Donald Trump. Sisiging bombardiyo karon sang Estados Unidos dito iya sa Iran. Kaya tani, nagalinong na, kami napirmahan na sining agreement bala ang Iran kagang US in order for a peaceful resolution sa problema dito. Galing kay ti may grupo yang hindi kontento mo sa nangin agreement. Rason sini, ati nataki nila tong fuel tanker ang US ay mat may mahimo siya agali ha. Inatake man nilang Iran. Ang Iran kahi balo ka mo kundi nagbalos dito iya sa Bahrain kag sa Oman. Binumbahan nila to ang US military bases sa Bahrain kag Oman. Tikon di ang Estados Unidos nang i-erase tapat. Tambal ni Donald Trump ay, US President Donald Trump, we will erase Iran in the map in the Middle East. Di marapuyot posibleng inaway diyang parabuton sa may Iran kagsang US. Kiti makumporming Julie constituted government of Iran sa agreement with US hindi gusto sang IRGC. Tawag na pistok sa IRGC. Hindi man kontento ang duly constituted government of Iran. Or if not, within IRGC, may mga grupong hindi kontento sa ginagrihan sa Iran kag US. Amo ni sila ang nagahimo dito sa pagpangatake. But basi maglawig ang gira das Middle East lahaw. Anong ipikto ya? Ipikto ya? Ati mamahal naman ng gatong eh. Amo nang pinakipikto. Kung magmahal ang gatong, sino mawawaw? Kita. Ay, hindi lang ang may mga salakyan, pati may mga negosyo, 'di ba? Kay mamahal karon ang transport cost sang tanan sini nga mga goods. Kiti mahal ang gatong. It's already 8:46 sa to sini nga pagparagad. Sa kay
Ma'am Mary Ricabar, good morning, Gid. How are you, ma'am? Siya, happy Monday, SM. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat, Gid. From Pastor Rosendo Dolendo Mihi, sa Baptist Student Center, La Paz. Sa tanan niya mga Baptist boys na good morning, Gid. Sa kay Pastor Bols niya, good morning. Blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Psalms chapter 4, verse 8. In peace, I will lie down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. God bless everyone. Again, from Pastor Rosendo Dolendo Mihi, sa Baptist Student Center, La Paz. Selling niya from Psalms chapter 4, verse 8. In peace, I will lie down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. God bless everyone. Thank you sa kay Pastor Bolsa. Ambal ni Jenny Aliorina, magamo gihapon diri sir. Ceasefire pero every day bombahanay gihapon. Ati sige gihapon pang bombardiyo dito ya sa ano, Lebanon. If that's the case, iba si tubuan, nervyos iba naton sini nga mga OFWs nga tutos Lebanon kay gaingaw kuno kaga naga sinigasiga gihapon tong kawaan. Bangod sang drone, bangod iya sang missile. Hi, it's already 8:47 sa ato siring pagparagad. May natabo, ladies and gentlemen, sa Alimudyan, sa Kinaspan. May nag-inaway dito sa tumbuan sa Bilasyunan. Ang hambal nga tumbuan or tumbo, ng hampang, maning masamibla sa pulis ang Kara Icruz. May tatlo kada ka pisoson karon ang kalabanan na gamit nila ning dumaan bla kay galagting gid na kon makatupa si simento itumbo mo na tawag sila tumbo pag tumbo mo magtatlo ka hari daog bangka magtatlo gani ka ano ga magtatlo ka kuruna daog ya ang taya ti grabe nga hampanganay ini ha ti may natabo dito sa Kinaspan kay may namatyan nagpahampang sila ya tumbo. Tangin after man na sang namatyan, may tong nga makuha, makon mo na 10%. Ti kadalibot karon kon may taya da 10,000, bot tambalon sini kadalibot kada tumbo kada padaog may 1,000 nga tong mo. Amo ning ang iban sini nga namatyan galisin siya nga pwede kimik pasugal kay bisan sa inog pangapi lang sa mga naga pulaw bla, naga upods pamilya. Pero ti ang tong kong kaysa sold man balairan sa mga namatyan, alin sa kinanglano nila simbahan, pakadtoya sa lungon, kagimbal sa masyon, makagulugunan siya pag-anikon kay isang namatyan mo. Galing kiti may patay na sila eh. Bangod sang tumbo or Kara Icruz, bangod sang pusoy, bangod sang Lucky Nine, bangod sang pusoy dos. Amo na masamay yung kinampang, pusoy bahig, pusoy dos, tumbo, Lucky Nine. Ti nag ano sila nag kinagamo hibaloon ta kon ano gid ang root of the conflict or the cause of it all kay may duha ka nagkalamatay eh tuloy din di manigani magliliwan guro ama nagkalamatay mga biktima ginkilala kanday Ariel Ambong 41 anyos anak ni sa sang barangay kapitan sang barangay Agsing Alimudyan. Ikaduha na patay kon biktima mo ni si Francis Alminaza 39 years old taga barangay Bangkal Alimudyan gid ha nasa labat lang ni sa sang bala iti may nagpalupok mo may naniro mo ang suspect si John Leo Ambong Alba ha alias si Bambam 30 years old, taga barangay Kinaspan, Alimudyan, gid. So, ibaloon ta, andugang sininga detalye, if we can get into the line of Police Captain Chrysler John Ledesma, ang hepe sang Alimudyan Municipal Police Station. Ginabawal ang sugal, actually, bisan sa minatay.

ginapapamahawan, ha, tinapay, kape, gatas, pagkadto sa kaysa pati saging nga tinanok, balinghoy nga tinanok, importante may pamahaw ang mga pululaw. Ti parang hindi pagtuywon, ang iban gamuno, nya pwede ka sugal, pwede ka pusoydos, pwede ka lakinay, pwede ka tungits, o hindi gani, pwede ka tumbo or kara ikrus. Amuning masami sininga hampang, pero hindi na pwede. Hindi pwede. That's why nga, sa mga katulad sini, bisan pa hindi pwede, pero ang konsiderasyon ala lanakon kaysa sa kapitan. Tikon ikaw kapitan, maluoy ka naman lang. Kaya ito yung pakitluoy isang pamilya, si mama, tikapiyadi pa man ang tong sa amon, bisan inong bakala na mo na kapi, sa mga nagapululaw upon sa amon, labi na gid sa mga kabaranggayan, balam, balanta man, hindi man gidamo ang manggarano niya sa barangay mo, kalabanan sini mga pigado man bla. Ha? Why man sang luxury of money nga gastuhon para sa pagpalubong sang pamilya nga napatay kun ang inihimo nila pang sapin-sapin amo ang tong halin iya sa sugalan. Tiang tumbo nga niya katropang Alex, actually hungod gid niya ginahimo ang inatumbuan. Actually da mga 1 meter by 1 meter na mo. 1 square meter man lang na. Ugaling solido na nga tumbuan pagkatapos sa mahining sa babaw. Ang iban siya paghuman, ginahabuyan nila sang simento para maghining ka magtapan. Para nga ti dira, ihaboy ang tatlo, yaka pisusun, ti kara ikrus mo, kung hindi hari, corona. So ibalon ta na karon ang update sa ato sa ring pagparagad diri gihapon sa palatuntunan na Bullseye. Kay masakit tuod ini ladies and gentlemen ang natabo. Tisunod sa information nga nabaton ta na ang tumbuan ara sa namatyan. Di may presensya mga ni Gono sang ano mo, barangay kapitan, ara kuno ang kapitan sa barangay, samtang may tumbo or nagasugal. Di ang postana is nadradlagko, kung kisa galabot linibo. Ha? Ang report nga si kapitan mismo, ang report siya niya, nagpusta. Pero, nagapalawag lang labo, tamalon siya ni Pago. Maghambal ka Pago, utang, nambal nga, saklibo akonda. Pero wa isang cash nga ginataya. Hasta nga nag ang report sini nga nagbaisay si kapitan ang isa ni nga si Ariel bla. Ha? Si Ariel Ambong, anak man sang kapitan sang Agsing, ti kinaspan ang natabuan mo. Si Ariel anak man sang kapitan. Kiti way kwarta si kapitan yang inabutang, galawag lang niya isang libo akon, pero way cash ka ginabutang, ikinabanan sa kampanay sini, money down. Nag-initay, hasta nga si Bambam, nung suspect, nag-intra money, tubong-tubong man istorya, pero tisuli lang, nag-abot siya pusil, Bambam, binaisay na mo, tiniro is Ariel, nasa labat, isa pag ito ka napatay lang si Alminasa. Tiyan mo nagkaroon ang problema, ladies and gentlemen. Ti, tani kunway si kapitan, guro to mag-intra, pwede pasaksaway, no? Galing kang ginhalinan sa baisay, si kapitan mismo, nga sagi lang kapalawag, sagi lang nga kambal, isang libo akon, mapirdes niya, ti kasado lang isang libo, amo nang masami mo. Nga 500 akon, mapirdes niya, niya kasado. Diba? So ti amo ni ang pinakasimple lang gin nga ginhalinan. Could you imagine that, ladies and gentlemen? Lawagay lang sa pusta. Bikon why ka mo kwarta man lang. Di ka mo sagik palawag. Ah, kag hindi bla sagik ka sinugan. Konsiderasyon lang man gintani na sinamatyan mo. Galing kiti ay ambot na lang gid. Alas 8:55 dari sa XFM 100.7 Iloilo. Sa kay Apple Tabanda, good morning dari sa Leon. Kag sa kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso dari sa Taiwan. Good morning and thank you for listening dari sa XFM 100.7 Iloilo. It's 8:55. Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Capsules. Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Amo na ginatawag tang Ultimate Try.
Kaya nga, may ultimate source kita dari sa vitamins and minerals.

0: minerals, food, supplement for healthy body and stronger immunity. Sunstone plus gold capsule. Kay may mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, and spirulina. At the same time, ang premium D3 soft gel capsule, nga may vitamin D, kag vitamin D3. Ang vitamin D, nagapapagon sa ato sa nga tulan. Ang vitamin D3, nagapanami sa ato sa nga digestion also. Kag nagabulig para mapabalik ang insulin sensitivity sa mga may insulin resistance para hindi ma-develop into type 2 diabetes. Amo na yung premium D3 soft gel capsule. Dugangan mo pa sa Sunstone Vitamin C, which is the ultimate vitamin sa kinanglanon sa aton lawas para magpagsik ang lawas ta. Ang vitamin C, iyan na iya papel, papagsiko na aton lawas. Kaya mo ng staple food man sa lawas ta mo, sa vitamin C. If it's vitamin C, make sure nga Sunstone Vitamin C. Why? Nga bangod kay ang Sunstone Vitamin C, alkaline based. Bisan wala ka pa makakaon, pwede ka makainom nga hindi magsulab ang imo sini nga sulok-sulok. Alas 8:57 sa ato sini nga pagparagad dari sa XFM 100.7 Iloilo. We'll be checking katropang Phoebe Bors Tibor Morales abi. Kay dumduman yun ning natabo sa lapas. May tigulang nga ginpatay. Dumduman yun tong senior citizen nga ginpatay sa balay niya. Actually, yung nag-star sa balay nila, isa lang siya eh. Ha? Isa lang siya. At the time, may timbang sila sa balay or may timbang siya sa balay. Kaya ang yasining pamilya, kabataan na to na sa abroad mo. So, ang timbang sa balay, at the time nag-day off, ang suspect happens to be isa sa mga salaligan nila sang una. Amo ni si Jerry Lima. Nagkadto sa tigulang. Siguro gin timing niya ganyan wa ay timbang blas balay. Pagkantos balay, tinami man akomodasyon sang malam. Ginpakaon pa siya gani, makitaan sa CCTV. Ginpakaon pa siya. Pagkatapos, natabo, gin ano ya, gin kuga ya. Ang tigulang, pagkuga sang tigulang, ladies and gentlemen, yinudyod ya pa. Tapos na nga napatay ang tigulang, may ginpangdala sa nga mga valuables na sulod sa plastic. Pagwa iya makitaan, nga nakahoodie. Nakahood bala sa iya sining ginasuksok na daw sweatshirt. Pagkatapos may dala nga plastic, nga stripe, may unod sining nga mga valuables. Karon ang suspect, ladies and gentlemen, si Jerry Lima, nga anay sa laligan man sang pamilya nga tagaliganes. Waay na siya sa pamilya, bangod may mga cases before nga si Jerry Lima ana involved man nga nadulaan salig ang pamilya. So, ginpahalin. Pero mayo gyapon ang relasyon kag pagtamod sa iya eh, sang pamilya, sang tigulang. Kag sang tigulang mismo. Kitigin pa kaon pa sa ganay pagkantuya eh. Karon na natabo na lagyo si Jerry. Tuli daw taga-Capiz iniya si Jerry pero nakapangasawa dira iya sa may Liganes. Nga pati gani ang mga kabayawan sini daw kontra man sa iba niyang kabayawan. Kaya daw may mga cases before ining involve ining si Jerry Lima. Karon ang natabo sini nadakpan sang City Intelligence Unit. Ha? CIU. Why? Ang report niya ba tunta nga si Jerry Lima may ginabanda nga pusil. Maghambal kita ginabanda, may ginabaligya nga pusil. So ang pusil niya sining nga ginabaligya, actually pinagi sa kilala niya daw, textmate niya. Kay natural gid ina kon kay sa katropang Alex, sa makatulad sini sa iya, kinanglanon niya mo. So may baligya sa nga pusil, reportedly. So ang iya sining nga textmate, ang iya sining nga chatmate, ginibo, ito gin-entertain niya man eh. Ha, kikinanglanon niya kung date-date daw, uyab to ang iya sining nga textmate mo or chatmate. Karoon ang chatmate yan, Lugits Police. Siling niya ang ka-chatmate ko bala daw, amon yung suspect siling niya sa pagpatay sa malamda sa lapas mo. Tinanugin siya sa police, pagpanugin sa police, ang police gin-operate. Siya sige, halang diskartihi lang. Kay i-entrap ta. Tapos nga nagsugtanay sila, nga ang ginabanda ni Jerry Lima nga pusil or ginabaligya, baklon abi isang chatmate niya, sige, para ka-date eh. Ha? Ti pag agree nila, makita ay sila, kag ang rendezvous or meeting place, Uton Plaza. So kahapon, noon time, sa Uton Plaza, nadakpan si Jerry Lima. Kay ato siya dito, para makipagkita sa bandahan niya or baligyan niya pusil. Hindi gamito niya kuno pang date mo. Te karon kay nakaredy ng Taga City Intelligence Unit sa Iloilo City Police Office. Dakop si Jerry Lima. Nakapurmada pa si Jerry Lima. Oh. Backpack pa. May dala sa backpack. Pagkatapos nakasapatos. Amuning sitwasyon niya kahapon sang madakpan sa Uton Municipal Plaza. Sang gin-intrap siya sang kapurisan sa pagpamuno sang City Intelligence Unit. Nang pamangkot sini, ladies and gentlemen, kung ano ang posibleng masunod sini nga isina, what would be the next plan sini sang pamilya? Kitang pamilya, actually, manggarano nini mo? Mga landlords, tawag na to sini. In short, sini malapad man kadutaan, may mga propiedad dari sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Siya na lang gani nabilin dara sa balay nila kay ang pamilya ya to sa abroad ato sa gwa, ha? Ti ang balay dako ni at that time yan ang tabo ang tigulang actually. Karahot pa man pang sinalay. Pagsik pa eh amo na gani nga timbang malang isang upodya during weekends why sa timbang kay nagapauli ga day off man ang timbang. Di natabuan, gini nga nagsulod ang suspect, nag-aisahanon ng gid ang tigulang. Tibangod sang demand sang kwartay, amunay ko nga ang nangawat dito, pinataya pa ang tagbalay ni Jerry Lima, Wiley Wan, nga pinatay siya, amaya pa sang una. Di makitaan mo nga amaya, actually, amaya pa ang nagbukas, mo amaya sang una nagbukas ang gate. Kung makitaan, sa ato sa nga live feed, this was secured sa CCTV sang balay. So, tigulang pa, panuktok siya, tigulang pa ang nagbukas siya, pinasulod pa sa atmayad, ginsapupos sa atmayad, ginpakaon pa sa dito sa sulod, pagkatapos patyon yung tigulang, bo, pur, Diyos, pur, santo. Ano nga klase kabatasan sa tao nito, no? Amo na kung kaisang, kung sa trabaho, ganis na mga intel, kaya ito sila nga mga pulis, soldado, anambal nila, during the time sila niya sang trouble, trust yourself. Ha? In short, sini, saligigid ka ugalingon mo, kag sa ka ugalingon mo lang gig kalubos nga magsalig. Sa upod, delikado, ti pareho siya, gisaligan sa tigulang, kiti, damayad man primero, galing kiti, may problema sa eh, may ginimo sa nga sala eh, pinahalin sang ama niya, pinahalin sa pamilya eh, ti pagkatapos balikan mo yung kagpatyon. So that's it, ang natabo, ladies and gentlemen, kag-ara karon sa, ano na, sa custody sa ato sa mga kapulisan, si Jerry Lima. Amoni ang suspect nga nagpatay sa tigulang dera sa, ano ganina, Lidesco, no? Lidesco Village, La Paz. Ibalon ta na karon, kay may naka-schedule nga press conference to be presented before the media, ining si Jerry Lima. May reward nga ginpatong from the city government pagkadto sa pamilya. May gin-commit sila sining reward mo. Angot sa natabo, bala? Iti may kwarta man yung pamilya mo. Te after all, kung sa pamilya lang, in terms ang ariglohanay, iti may kwarta niya, Katropang Alex. Ang ariglohanay, iti it's more on monetary considerations. Hindi mo na mapabalik pa mo ang kabuhi ni isang napatay. Iti para sa pamilya, sininti mo sa kwarta ni kon magarigluan ay kaglaban-laban ni manikbayad Jerry Lima. Ha? Kaya tinga, mo gani, nangawat gani sa amaya, kagpinatay amaya eh. Ha? Kay why man na kwarta eh. Ti laban-laban madunot spirituanes Jerry Lima sa gini mo, yan eh mo. Ha? Kung ikaw man may pamilya, may kwarta ka mo, ay mo libugin niya dako, bis kwarta. Pagkatapos di magkinasuhay pariyo sini, do you think mapariglog? Mahambal nga ti istoryant lang na, amo ni masarangan ko, bayran talang kamo, may kwarta mo, di ba? Ti laban-laban, ang pamilya si mahambal, ay sos, damo pa kwarta mo sa amo na, madunot kasperisuhan.
1: Usay.
0: Galab, what pila ka tropa Alex sa reward money? 550,000 pesos. May nagapi naman, kunti sa kaisin o makadtong 550,000 pesos. Ha? Di makadto na kung sino nagatag informations, police eh. Police naman na kaibalo sina kung sino hataga nila eh.
1: Usay.
0: Diba? Ang 500,000 halinya sa pamilya. Ang 50,000 halinya sa, ano di, sa gobyerno. As a matter of giving monetary reward sa makatudlo that makalid sa pagkadakop ni sa suspitsado. So, amo na ang latest update we've got so far sa kay Jerry Lima. Nabulanan gid man, no? Nabulanan gid man, kag madakpan ining si Jerry Lima. Amo na gid na siling hindi ka ba kapalagyo sa malaba nga galamay sang kasuguan. Pwede ka kuno makapanago pero hindi san asta san o makapalagyo ka. Ha? So ti ang iban sini nagasiling sa subong at terminolohiya karma. Ha? Kadasig kuno sang karma. Why naman kuno sang mirisi eh. Diba? Why naman gani sang ti mo? Ang uso subong karma. It's already 9:07 sa ato sining pagparagad. Sa din ko nung press con katropa Alex, so I don't know, no? If we can check with katropa Tibor. Kaya daw ara sa Campo Delgado karon ng press con pertaining sa pagkadakop ni sa kay Jerry Lima. Ha? Dari iya sa Uton area. Tanda man niya klasik tao, mag-discarte, no? Dito yung man sa Uton dinala, no? Galing kiti amo ng hambal nila katropa Alex. In every man's success, there's a woman behind. In every man's fall, there's still a woman behind. Tinahulog in sabi sa weakness niya. Galing, uyab man katropa Alex. Pero may sawa ni siya. Ha? Kiti sa na-interview na to sining bayaw katropa Alex, sa pag-check na to sa background, may record in siya sa ila barangay. Ining si Jerry Lima. But kung ay, ba na yung bataon pa ning Jerry Lima, actually. Ambot ko nga nahimo iya man ini. Nang sulod sa pinsar siya, nang sulod sa kukuti siya man. So, bagay ini nga alato bangon niya. Pag inulsol siya, ito subong katropang Alex eh. Nag-umpisa ni kahapon sa nahuwasan sa guro. Amo nang hambal nila kung pwede lang mapangit pang ito niyang siko siya para lang mapabalik ang tanan. Sana maibabalik ko lang. Damo ng timsong subong ni Jerry Lima. Sana maibabalik ko lang. Kay limitado katamang ginhatag yung sining information pa eh. So far sa makatapos sa media, sa investigasyon sang polis, amo nang gusto nato sa may buluan. If we can get into the line of Katropa Tibor, hindi gani, sa Taga City Intelligence Unit, nga mo ang nag-lead agud to madakpan ining sospitsado. Alas 9:09 sa ato sining pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Ginadulong sa inyo sang Vision X Plus, ang Vision X Plus nga may lutein, may beta carotene, may vitamin E kag zeaxanthin, kinang lanon ta agud to mapabilin ang good eyesight. Nga ang nagapiraw ang aton sining panulukan. Dala ini sang pterygium, dala sang katarata, dala sang kakulang sang sustansya para sa ato sininga mata. Ito yung primary nga kinanglan sa mata, tada, lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. So makuha na ito nini sa mga prutas, utanon, wild berries, gid ang pinakabunan sa sininga sources. Pero kumo kay kulang ang ato sininga ginakaon nga mga wild berries, lumboy, ha? Pagkanto sa mga mulberry, pila man lang sa aton katanom sa mulberry. Iba no ay pagani guro kakita sa aktual nga itsura sa mulberry, di ba? So kung gusto ninyo nga mapabilin ang good eyesight, ini paghulata nga nagapiraw ng imo sining panulukan. Sa subong pa lang, make it a habit to drink sa pag-inom sang Vision X Plus as a supplementation para nga ma-maintain ang good eyesight. Mabakal ini sa suki ninyo mabuti ka kag pharmacy kag sa clinic may libre nga konsultasyon ada dira sa A Young Building sa Yulo Street atubang na sang Midtown Hotel. Ara da si Doc Rem Pinado from 9 o'clock in the morning bukas ina. Ara man da si Ma'am Gina kag si Ma'am Isen agud to nga mag-attend sang inyo sining mga queries o kon pala mangutanon kag ang ato sining consultant nga magahatag sa inyo sang giya. Kung ano mga kadapat ninyo sining himuon sa pagkaon, anong dapat nga tutukan ninyo, kag anong dapat sining i minimize. Ha? Eat moderately. Hindi lang sa ilim nun ang drink moderately, kundi eat moderately. Para ma-maintain naton ang healthy body, ma-maintain naton ang good eyesight. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:11 in the morning. Mabalik kita sa report with katropang Phoebe Bors, Tibor Morales, sa ato sa pagparagad right after this. Oras, alas 9:11.
1: XFM.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo.
10: O si Bethany Astrid Siliero sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Revelito Uy sa akon nga nadag-an yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santone kag XFM 5,000 pa premyo.
9: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM 5,000 pa premyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
13: College na ko!
14: XFM!
15: Patropa mo!
16: Exciting!
17: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santone Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
14: Santone Coffee Mix
18: Vision X Plus.
19: Marami na ang natulungan.
20: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kung pala si Sheena Andres.
19: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
21: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
27: Santon Plus Herbal Soap.
28: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
27: Santon Plus Herbal Soap.
29: Yan namigin!
27: Santon Plus Herbal Soap.
30: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
31: Oh.
30: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige aslom sa nga konsyon, isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibigay sa mga bulika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo
7: sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
7: ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Tanggal ang katikati.
7: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
8: magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Siren, isang baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
5: Padayat na kubuwas ah.
10: XFM.
13: Katropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa. Exciting.

0: Ahora sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.25. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa panatuntunan Bullseye. Good morning kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso ha, dere sa Taiwan. Thank you for listening. There is XFM. Well, kung ano natabo sa alimudyan, ladies and gentlemen, yagin tunaan sang kamatayon sang duha. Duha aktualing patay dere mo. Sa natabo sining pagkatiro isa diri ang plano nga tiruhon gid isa naman ladies and gentlemen ana sa labat ang natiruhan patay diri si Ariel Ambong ana sa labat si Francis Alminasa ang suspect si John Leo Ambong Alba will be checking sa sinima tinion ang interview sa kay Police Captain Chrysler Jan Ledesma, ang hepe sang Alimudyan Municipal Police Station. Courtesy ni katrupang Will Talaron sang Zaraga News Live Station.
1: Sir, information lang sa sining natabo nga shooting incident diri sa Barangay Kinaspan, Alimudyan, Iloilo. Kung sa dinti, duwagid ang patay diri, Police Captain Ledesma, sir.
2: Yes sir no, miyara kita kina sir nga shooting incident nga natabo sa barangay or sityo Buksukan, barangay Kinaspan, Alimudyan, Iloilo no. Sa tapna alas 12:05 sang aga, kag na-inform kita sir no sang alas 12:45 sang aga man sining adlaw June 28, 2026 sang isa ka duty nga security guard sang Aliusan District Hospital nga may mga duwa kita nga biktima sang shooting incident nga ginadangop sa Aliusan District Hospital sir kag ining mga biktima naton si alias Francis 39 years old male single kag call center agent no kag residente sa barangay Bangkal Alimudyan Iloilo kag ining si alias Ariel nga 41 years old may asawa male kag delivery boy kag residente sa barangay Agsing Alimudyan Iloilo nga nanon sila no na tiruan no base sa initial naton nga investigation sa aton nga investigador na tiruan ining duha ka biktima kagang aton nga biktima nga si alias Francis nag-sustain sang gunshot wound sa iyang right part sa nganangan right side nga nga stomach no kagang aton nga ikaduwa nga biktima nga si Ariel alias Ariel may gunshot wound sa left side sa nga nga stomach kag left upper chest na no kag sa ari sa iyang kamot no kag perpetrated or ginatiro sila ni base sa initial natong investigation ni alias Bambam sir.
1: Okay, sir, sino si alias Bambam kag taga diin?
2: Si alias Bambam sir no ano ni siya no ang 30 years old, male kag married kag taga Barangay Kinaspan Alimudyan Iloilo kag isa ka empleyado sang Alimudyan na local government unit sir.
1: Okay. Sir, anong gid ang rason nga ang natiruhan o kung tiniro gid ni alias Bambam ining mga biktima nga ini?
2: So base sir no sa aton nga initial nga investigation kag karon sir nagakandak kita sa sang ano sang thorough investigation wherein nga kaginara pati kita aga nagandak nga follow up investigation mismo sa lugar kung sa din natabo ining insidente no. Ang may pag-bias-bias sir no sa between sa kay sa aton nga biktima nga si alias Ariel kagay sa initial naton sir nga investigation no kay kay alias Bambam nga kung sa diin nga initially nga nakita naton or na imbestigaran naton dugto nga nakuha naton nga information nga si alias Bambam gintiro niya ini si aton nga biktima nga si Ariel alias Ariel sa mismo da sa natabong insidente sir.
1: Okay, so sinugal ang rason?
2: Yes sir, may sa pasugalan sir kay ara sir may weak no or umiara sir nga patay nga ginahaya mismo sa lugar nga kun sa diin nga ang himatayan na paryente si ni alias sa Bambam nga muna sir ang last 2 weeks na aksidente sa vehicular accident involved dyan sa Banwasang San Miguel, sir.
1: So, for clarification lang, sir, no? Unahon ko lang, ang puisay between Ariel nga biktima kag si alias Bambam nga suspect.
2: Yes sir, nasa aton nga initial nga investigation sir.
1: Which is tinero ni Bambam si Ariel.
2: Yes sir, base sa initial na tong investigation.
1: Alright, paano ya sir naigo si Frances?
2: So, based sa aton nga initial investigation sir, during kapag tiro ni Bambam ni si ano sir no, si si alias Ariel na ton sir. Amo to no sir no, ang nas hindi pa ginaton maano sir no, ma-establish sir no kung nga nga anigo or nga ano ang armas nga nakasalabat sini sa aton nga biktima nga si alias Francis sir, which is sir nga layo ni siya sa ano sir no, layo ni siya nga bahin sa Gatambay nga bahin sa kunsa diin natabo sir ang insidente sir.
1: Ah, okay, so possibly si Francis nasa labat lang.
2: Yes sir, nasa labat
1: hindi
2: sir.
1: Sa target.
2: Hindi sa sir, kag wala siya to sa mismo sa kundi nga tatabo ang pagbinaisay kag pagtiro kay alias Ariel sir.
1: Sir, masalimod do medyo layo siya. Magsini ka nga layo mga pila ka meter sir si Frances.
2: So hindi ko gid ma-estimate ang exactly ano sir, pero kun lantaw naton sir, kun kagina lantaw naton sa pag ocular inspection namon kang pagkandak namon investigation sa area kung sa DNA posible na tabo ang pagtiro kag ang posisyon ni ano no ni alias Ariel ni Frances sir layo sir, pero makita sa sir kung lang taon mo, hindi ko gin ma-determine kung pila ka meters, pero kung lang taon mo makita mo man si Ariel sa lugar kung sa diyan siya nagapungko kag sa area kung sa diyan na umpisa ang pagtiro sir.
1: So posible pa siyempre to home it may concern ang ang pusil eh, ang bala
2: yes, sir, yes,
1: siyempre
2: sir.
1: Pag palupok siyempre kung sino lang na maigo amo na maigo, so posible rason si Frances nga na nasa labat.
2: Yes sir, nasa
1: labat. Bisan malayo siya.
2: Yes sir, yes sir.
1: Alright, so di niyang igo ni Frances sir.
2: Si Frances sir na igo sir no sa right side sang iyang stomach sir.
1: Okay sir, may impormasyon kami nga nabaton no abasi dito sa area kung sa din mga pamilya man gani sa biktima ang nagpalabot sa among diri sa impormasyon nga ginapahayag sir una kuno nga nag-inaway ini base sa impormasyon namon dito no.
2: Yes sir.
1: Ang sugalan kuno sir halin sa tumbuan eh sa tumbuan inang Dokara i-cross bala sir no. Tapos ginapahayag kuno una nga nag-inaway ining si barangay kapitan sa barangay Kinaspan Alimudyan Iloilo kay daw ginapayag ara man siya kuno dito sa sugalan si kapitan na sang barangay Kinaspan which is do si Kapitan Henry
2: yes, no? Sir, yes,
1: sang
2: yes.
1: Kinaspan kag una kuno nga nag-inaway nagpuisay sa sugalan si Ariel nga biktima kay si Kapitan Henry which is ginapahayagan ni kuno nga nagataya si Kapitan Henry sa tumbuan nga wala man sang ginapatad nga kwarta. Kung baga daw gapago, wala pa naman siya na, ang term siya na, pago. Nga, mataya ka lang, pero wala ka man sa gina, I mean, gahambal ka nga, may taya ko, pero wala ka man sa kwarta nga ginabutang gara, which is pago panawag.
2: Yes, sir.
1: Which is ginapaya ko na doon naglabot, ang ano sa 5,000 ang pago ni Kapitan Henry, sa kay Ariel,
2: yes,
1: sa tumbuan. Rason niya ginapayag, si Ariel, mauntat na kuntani, dito nag-umpisang inaway, kag, sang nagapuisay na si Kapitan Henry kay si Ariel, ginapayag nag-intra ko namin si alias Bambam kag amo to tiniro niya si Ariel. May impormasyon ka mo sila sir?
2: Yes sir no, sa amo nabi nga pagkandak sir subong ga kandak pagi kami sang ano no turo investigation ginapadalman pagi namon ang pagkandak investigation. So sa ang amo nga ano sir nga ang galo hindi ko pagi ma ano no ma mapamatud anor maambal ang kun ano gid no sir no kay ti isang times ito ang wala pagi kami sang witnesses nga makahambal no kang kun ano gid ang detalye no but then sir based sa mo nga initial investigation ang kag during kang pagkadto na mo dugto sa lugar mismo after nga na-receive na mo ng information nga nagkadto kita sa hospital kag after sina nga na kuha nato ng information sa mga biktima nagdiretso kita sa barangay Kinaspan kung sa di natabo sina ang insidente. So pagabot naton sir initially wala kita at minakita nga lamisa sang tumbuan or ang mga part or ano ang mga nga may tumbuan sana. So ang amon lang nakuha dugto nga information nga nagbais ining si alias Ariel kag si Bambam initially no kag dugto sila nagsugod kag natiruan ni Bambam ining aton nga biktima ka serious Ariel sir.
1: Pero sir, na pamangkot nga man ang mabumuloy dito or especially si Kapitan Henry sa barangay Ginaspang kati yan ni barangay at toto siya the time sa gabi nga to sa sugalan.
2: Yes, ano kaginas ang pagsaka naton nga magkandak kita follow up kag mismo kag gabirog kinakaagadog to pagsaka naton nga nag-ako man si Kapitan nga ara siya da sa himatayan mismo kag iya ginpayag sa aton nga ang ginbayisan ni Bambam kag ni alias Ariel ang diyan sa sugalan sir.
1: Okay. For the record, sir, galing Kapitan sir sa Kinaspang.
2: Ang kapitan sa Kinaspan si Henry Canindo, sir.
1: Barangay Kapitan Henry Canindo.
2: Yes, sir. Yes.
1: Oh, yeah, yeah. Pero po wala niya gintuad niya part siya sang pagpuis-puis ni Ariel, ginibitima.
2: Initially sir, wala man ginapayag ni kapitan sa ato na, pero nakambal siya nga ara siya mismo da sa himatayan, sir.
1: Alright. Sige. Sir, anong mga recoveries naton sa crime scene sa area?
2: Yes, ano, kagina mismo kaga, kang pagsaka na itong dugto sa crime scene, dugto sir, nakuha sa nga ito nga investigador ang isa ka fired empty shell sa ginapatiyan na ito sir nga ano, no, nga caliber 9mm. But then, gin-request na natin sa itong regional forensic unit for ballistics sir, para madetermine natin kung ano siyang caliber sang firearm sir.
1: Okay, ano pag it sir, ano nakuha na ito?
2: And then kagina sir, mga nagkandak pagi kita na follow up kita o nagsaka kita sir no, kang kagahon na mga lasays para makita na masanag ang lugar. So during sa aton nga pag follow up investigation, may nakuha kita dugto sir nga isa ka no, fired bullet or slug nga nakita na tunda malapit mismo sa area man. Kaginwitisan man kang isa kakagawad nga na-recover naton dugto ang isa ka fired bullet sir no, nga ginapatian man naton nga caliber 45. So requestan man naton sa aton nga regional forensic unit for ballistic para ma-determine gin naton kung ano siya nga klase caliber sir.
1: So una naka-recover ka mo sang basiyo sang 9mm si earlier kag subong slug sang 45. So buti lang sir dua ka armas ang posible naglupok sa retabo kagabi nga pag tiro.
2: Yes sir, possible sir no, but then sir ihulaton lang naton ang results sang aton nga request sa aton nga regional forensic unit para matul-aid gi naton or ma-determine gi naton sir ang mga fired cartridge kag ang fired bullet kung ano nga caliber gi sir.
1: Yeah, pero sa inyong investigation, anong armas ang ginamit ni suspect ni alias Bambam sa pagtiro kay Ariel?
2: Sa subong sir, hindi gid naton maano pa sir no matuloy sir no kay wala pa gid kita te witness nga na istorya gid sir no nga nakakita kag nakatudlo. But then sir may ara kita nga mga naistoryan mga tao nga makabulig sa aton nga makahatag pasanag sa aton nga insidente sini sir.
1: Okay, gipatawag pa aton sa soko sa may soko kita diyan pa sa kasulbo.
2: Yes sir no kagina sir no after naton sir follow up sa area sir o kang incident sir pagbalik naton na station din sir nagiubra kita sang mga request sir no sa aton soko, especially sir ang autopsy kag ang parapin test sa aton nga mga biktima sa kadiver sa aton nga biktima. Kag the same sir nagi-request kita for ballistic examination sa aton nga mga pieces of evidence nga na-recover atong empty fired cartridge or shell sir sang ginapatian aton nga 9mm caliber kag ang fired bullet or ang ano sir, 5 bullet nga ginapatian naton nga caliber iya kang caliber 45 sir. So ang ano pagi sir nga gin request naton ang verification sir no, of firearm sir kung sino man ang panagiya sang amo na ang mga armas sir.
1: Yeah sir. Sir may ko kita may nadala sa investigation naton nga ipa-profile test naton ang biktima nga si Ariel.
2: Yes sir, yes sir.
1: Kaya since nga duwa ka posible armas ang na-recover ninyo kaya tiyambal mo may basiyo kamo sa rin yung na-recover same time may slug sa 45 so posible duwa gig armas so I think posible ayan posible nakapalupok man posible ayan si biktima.
2: Yes sir no para ano sir gin request na lang naton sa aton nga soko nga kandakan sa nga para pintest sa aton nga mga biktima sir.
1: Okay sir, so kamusta subong ang suspect?
2: So ang suspect sir at large gyapon sir no but then sir continuous ang aton nga pursuit. I already instructed my personnel kay especially ang aton nga mga intel personnel sir no nga determine ang whereabout kang aton nga suspect kaya pwede pa naton madakop ni siya based sa aton nga hot pursuit sir.
1: I think taga dira man sa no sa Kinaspan.
2: Yes, sir. Taga Barangay Kinaspan, sir.
1: Yeah. Sir, ito earlier man gani nga kwansa ng empleyado siya sa munisipyo dari sa Banong Sang Alimudyan.
2: Yes, sir.
1: Mm-hmm. So anyway, ini statement from the mayor Sang Alimudyan, Mayor Ayan Kiritor Fritz.
2: Yes, sir. No, aling kagina, sir. Wala man si mayor intervention o kung ginano sa akon nga mga gintawag or ini statement nga ginano sa akon. Kundi nag-ano lang kami, sir, nag-angamon niya, ubra nga at police, ginubra lang namon, sir. Ara lang kami, sir, sa amon nga duties and responsibilities, sir.
1: Sir, balikan ko lang ang ego ni Ariel, sir. Pilagi dyan yung ego, sir. Again.
2: Sa subong, sir, no, hindi pa ginaton ma-determine ang exact nga ego sa aton nga biktima nga si Ariel. Kay hulaton pa naton, sir, ang results sa aton nga autopsy. But then, ang visual lang nga makita naton to sa biktima, may ego sa iya sa dugan niya, sa iyang kamot, sa iya din nga, no, nga walang kamot, kag sa iyang left ka mga iyang, ano, sir, nga iyang stomach, sir.
1: Okay, sir, ang sa dugan niya ni, ginapayag, lapos ko na sa likod?
2: Hindi ko gid sir na ano, mambal ko lapos pa sir no kay why ko gid na ano pa sir no nakita gid ang gunshot wound sa biktima sir
1: si Frances isa lang.
2: Yes sir, sa photo nga nakita ko sir si Frances isa lang iya nga pila sir sa iya nga stomach. Ano sir no ang gakandak mga pong kita hot pursuit operation sang ano no sang aton nga mga kapulisan para nga maaristo ining suspect naton nga si alias Bambam. And the case of homicide, sir, ang gina-prepare namon para i-file sa subject nga suspect, sir.
1: Sir, sa family ni Bambam, wala sang impormasyon nga ini ang mag-surrender sa inyo dari sa kapulisan naton, dari sa inyo sa Alimudyan Bank?
2: As of this time, sir, why pa kami, sir, ka, ano, sir, sa istorya sa family, o kung nagkato sila di, sir, o kung nga nagatag statement, nga muna, sir, kung masurrender o hindi si alias Bambam, sir.
1: Okay, sir, anyway, gatanaw sa buong si alias Bambam, minimisin siya, sir, gatanaw sa buong siya.
2: Sa ano, no, sa kay alias Bambam, hopefully, nga, magsungka na lang ikaw, kag atubangon mo, kag i-ano mo ang konsekwensya sa natabuong insidente, kag isa pa na nga makabulig sa imo, no, kung ano ang natabu mismo, ikaw, imo nga side, pwede mo mapahayag para ma-ano natun matuloy, ginatun kung ano ang natutuod nga insidente nga natabu.
1: With this information, Police Captain Ledesma, sir, salamat, may ang gabi.
2: Thank you, sir. Kaga.
0: There you are, si Police Captain Chrysler John Ledesma sa interview ni Katrupang Will Talaron sang Saragan News Live Station. So ang natabo, direct, ladies and gentlemen, may binaisay. Pero out of the picture, sa investigasyon sang police, ang punong barangay sang Kinaspan. Kaya to dito. Ang report niya daw siya kunong ginhalinan kay nagpapago lang, nagalawag lang laway sang cash out. Wala sang tawag sininga money down. Daw dira nagumpisa ko no ang kinagamo, nag-ilintra na lang iban, labi na gid si alias Bambam, amoning suspect, nga pariente sang napatay or pamilya sang namatyan. Ang isa lang ka crucial subong nga dapat ma-determine subject sa tawag na to sini ballistic examination, kay ang report sining nabaton kag sa based man sa recovery, ang empty shell believed to be compatible sa 9mm. Kiti may ngalan man na sa buli. Sa ang basiyo, may ngalan na da kung 45 ko 9mm. So, ang basiyo na recover, 9mm. Pero may slug nga na recover, compatible to 45 caliber pistol. So, amo na ang ipasubject sa ballistic examination. Kay ginimistigaran pa ni isang maidid man sa Alimudyan Police. Kay it seemed duha ang pusil nga nakalupok. Ang slug compatible sa 45. Ang empty shell compatible sa 9mm or iya sang 9mm. Ang pamangkot, anong armas ni Bambam nga gingamit? Kung ang iya armas nga gingamit is 9mm, sino nagpalupok sang 45? Amo ini ang gusto naton, sino nga ma-establish right now, pero ginaimbestigaran pa sang Alimudyan Municipal Police Station. Hopefully we can get into the line of Police Captain Chrysler John Ledesma for this clarification so far, ha? Kaya importante ni kiti there will seem to be somebody nga nagpalupok pag isang pusil. Ang pamangkot, sino una kapalupok? Ha? Nakauna bala palupok si alias Bambam? Or may iban nga nakapalupok pagid? Kiti it seem to be may 45 sining slug mo nga na-recover. Kaga na-recover ng empty shell, 9mm. Ha? Ti isa diri sa mga dapat sining magpatag si Kapitan. But out of the picture, si Kapitan based iya sa initial statement kang investigasyon. Pero may mga information niya kuno ara si Kapitan, why niya mag-deny? Ara si Kapitan. Ha? Again, we will not touch about sa pagpatumbo. Kaya hindi dapat ina eh. Pero it seemed to be may clearance ni sa Kapitan. The fact, nga ara ang presensya niya at the time sa tumbuan, why ma-recover ang lamisa? Buta mo sinang inatumbuan. Actually, ano mala naman, daw uno guro ang iya sininga, ano? Uno or dos? Kalabanan, uno. Ang iya sining, 1 inch ang iya sining kadamulon. Pagkatapos with smooth surface ibabaw, nga mga 1 square meter guro na, nga ginatumbuan, dira ginahaboy ang 3 kapisoson or sinsilyo manda para sa kara-i-cruz o kon hari o kon corona. Ah. Daganay siya na darati kung magpuro or lunsay hari, daog ang bangka. Maglunsay corona, daog ang puntos o kung nagataya. Tiwai sa recovery dito, but tamalo siya ni pinalikaw na nila. Wala man sang recovery ng mga armas o kung pusil. Believe to be, dala ni Alias Bambam ang pusil niya palagyo. Apamangkot sino pagidang isa nga nakapalupok believed to be 45 caliber pistol. These are the things that we need to clarify right now, ha? Ladies and gentlemen, masubo man isa na matyan ba? May patay na sila nga daan, kapangasubo na pagkatapos may mailinaway pagid balahaw. Hindi na nila gusto, sino lang gusto sang inaway man mo Diyos ko, ang problema matuod sini. Kay ang gamo gaumpisa kon indi gani sa ilimnan sa sugalan. Amo ning maidid man ang pulista sa pagkampanya sang sugal mo, di ba? Imo to lugar gani ka tropang January may gina raid man to. Oh, may gina raid man to nga mga tao kay naga sugal man ah. Kalabanan subong ina sugal gasugal sa uma no haw. Kon indi pusoy dos, ha? Pusoy bahig. Amo ginang kalabanan niya ginasugal mo. Why naman subong sa mga tigulang gid nga nagapangginge kay balo ka mo magampang pangginge. Malain sa kay mamati ka sa mga barahay sa pangginge may alas bastos, may espada. Tinayay sang una pa na kalabanan subong ya pusoy dos ni gani pusoy bahig. Ti may tumbo pa gani. That's why sana selina naton may rason man ang pulis ta ko nga ginabawal nila ini pati gani madjong. Ginabawal? Tikon kay sa mo naman nakalingawan sa mga malam. You know, ang iban gani sa mga doctors, kon mga malam doon bala, ambal nga ti, gamalipato na kudokaw, siya way kagid ga sugal. Ang iban siya na i-recommendin lang kung kabalo ka magmadyong ikaw, kay gaandar utok mo. Gaandar utok mo because kinanglan mo ba higon baraha mo? Kiti sa madyong niya may straight mo. May trayo nga set. May straight cow, 1, 2, 3, pero pariho sila kulor or pariho sila klase. Kung bamboo lang 1, 2, 3. Ha? Kung balls gani, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha? 2, 3, 4. Diba? 6, 7, 8. City 8, 9. Kaya hasta mala na sa siyam. Kung karakter, ti karakter man tanan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set of 3 or set of 4, set of 5. Depende. Te, pagkatapos may pung pa, kung magpung ka gani, duha ka parihos, ngay haboy sang isa, may duha ka da ka parihos, sabi duha ka ball. Pag haboy dito, karon sang upod mo sang ball, pwede mo mapung. Pero ang chow, hindi ka ka-chow, sang haboy, sang hindi sunod si imo, dapat before you, pwede ka ka-chow, maghambal ka-chow in between. Parihos may baraha mo na karon bamboo nga uno kag tres, maghaboy sa dos bambos, chow mo na. tigandar ang utok mo. That's a good exercise para iya sa dementia, para iya sa Alzheimer's. You know, katulad sina, amoy na ang good exercise. Kung kay isang doktor gamuno, gani mo, selling niya, madyong kabla nami na nga exercise para sa imo sining utok. Ang iban sini, gampang iya Scrabble. Kaya ti sa Scrabble, mangita kada sa mga words mo, ingi mo sining mga pisabla. May mga letters na ti ano kada isugpon kada sang words nga pwede ni mo sinima purma sa Scrabble board. It's already 9:50 in the morning sa ato sini nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Kababaw ng pinanggalingan no sang gamo sugal lang gid eh, tumbo lang gid eh. Kaya actually hindi pa sa ginatawag sini nga chupi ay kundi sa lawagay ha initially pago ah. Tamo nang mabudlay kay bilang experience tahlin man sa uma. Duro man manatayan sa una nga naagtunan ta bata pa kita. Adto kita dito para lang inom Milo mo. Ha, hindi ka ni Ovaltine. Pagkatapos magkaon ka Skyflex, labi na gid kon may mga halin sa unas Manila, bla na matyan. Makaon ikaw kano gani.

four times, butang balon sinang isa mo kalibo, taya mo is 250. Tidira kon ka isa sa pilo, gina, nagabi na isay, kay mahambal nga, hindi ah, siling niya taya ko sinang 500, naghumlad lang na, kapin pa kong daog. That's why, nga importante, kung dalagkuhan nga pang sa una, hasta subong, may ginatawag sining nga kabidor. Ang kabidor, luwas sa bangka, tabok is na kabidor, may tatlo ka puntos. Parang kabidor, antes pa man magtagtag ka baraha, kung pusoy dos, abi karon or pusoy bahig, mambal, pilani, 500, pilani, 400, pilani, 300. Klaro, klaro, way na dugang, larga. Kaya mo na pagtagtag baraha, tagtagtag baraha, pagdaganay, at least, tanan witness, nga ang imo pilo is good for 300 sa imo isa kalibo. Ang imo pilo is good for 400 sa isa kalibo. Ang pilo mo is good for 600 sa isa kalibo. Para way dako nga gamo kay dira nagahalin ang gamo kon kaysa labi na gid kon pierde instead ka ang pilo ya supposed to be is 500 pagkatapos piloan niya gamay para kun abi 400 lang nya dia 400 sa tanaw ablag nga nga siling eh oh ti dira ga umpisang ba isay sa ti kabay pa nga mauntat ini kabay pa nga ti hindi magsigi-sigi ini kay ti ba Dios ko kung kaisang iban sini pareho subong inog patanom inog bakal pa kun tani binhi kagabuno pero pag pulis balay yoyoy abaga mambal nga hindi talaga nay selling nga pagbasalan aton selling nga talam na nana mareklamo ng asawa nga haw hubos kok perdi selling nga tos pusuyan kwarta ko damo sina ang nagakatabo ha ang iban sina inog dalawat nila isa kasako nga bugas tagaan ka sawa ya 3,000 Siya ito nga lang sa sako, ano yung baklon, 5 kilos. Mambalang, tidin, iba na ako. Ah, siya, lalastos niya sa bilasyonan. Good morning, gid, sa kay Ma'am Lucille Capio. Ang kara, i-cruise or patumbo sa matawan, sa namatyan, dapat ibawal na kay dara umpisang gamo o rinaway kaluoy man sa natiruhan. Si Kapitan patanggal na spisto. If not for him, wala mag-start ang baisay. Kay gataya wala pagwa kwarta gusto lang mamago or paguhay amo nang problema sa paguhay mo di ba ina mo hambal kon kaysa kon hubog na mla oh sien ako na pag hambal nga perde boss siya kasado lang tiga init ulo mos na ha kiti makasado lang buta malus ni sa pagwa sang kwarta kon pilato ang perde ya sien kasalang ti pag perde karon nimo ang 200 sa lang perde 200 ya kasado pagid di daway kabla konsolasyon kon gasugal kabla ha. Draga umpisang baysay, kung kaisama mo no, yog, soy tupay mo na. Siya money down bla. Amo nang masamigin mga konversasyon. Ya money down. Ti kon kaisa kon may agrot na mabal money down. Gay kay kasa kon anum duman mo ay kukwarta ha. Tapos si lampos ang binandol sang kwarta tiga umpisa na kabaisay ko isa labi nagid ko kainom hambal nga do katikalon si mo kauyat ka lang siya isang bandol kwarta siya daw hindi daw siya ma ha makusi siling niya kuan mo hindi rin nag-umpisa pa na nasa is istorya ginamo eh sa kay Glenn Amoroso good morning ha thank you for listening there is a XFM 100.7 Iloilo sa kay Roberto Laruan good morning kay Nyek Espinosa thank you for listening there is a XFM it's already 9:55 it's turbo time turbo dietary supplement for men 30 minutes before ng loving mag turbo dietary supplement for men gapanami sa blood circulation naghatag sang dugang a puwersa kag nagapabalik sang inyo gana sa inyo obligasyon kay partner one capsule 30 minutes before ang loving or if not gusto niyo magnami ang blood circulation pwede ka mo katurbo ha dietary supplement for men ang effect ya kon sa inyo sining inkwentro mga 72 hours mo good for around 3 days hindi man nga permi lang gid yaga flag raising ceremony india ha kon kinanglanon lang kon may impulse syempre pag may impulse gani may reaction ha kon kinanglan niyo naman ang manamit sining ano nga pansit mulo, kap ising pansit mulo. Ara da sa Atria may kap ising pansit mulo da. Ara sa SM City, ara sa GT Mall Pavia, GT Mall Mulo, may kap ising pansit mulo. Carwas, ara sa Quick and Clean Carwas, kilid sang Alta Chiera Church. Pangitaan nyo lang si Mr. Franz Fuentes da. Kung catering services, kag venue para sa inyo sa mga large gatherings. Bisan mag-date-date lang kamo. Manamit ang pagkaon, lutong bahay, ara sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MH Del Pilar.

0: Arharo. Pangitaan nyo lang si Mrs. Divina Divine Katibayan. Kaya The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Why not a tiyempo sa ato sa ringa pagparagad sa kay Ferdinand Nono Inserto kang Mrs. Vivian Chin Inserto. Good morning and thank you for listening. There is XFM, ha? Kag sa Caltex gas station, kamusta na mga Caltex boys tada? Kag sa Petron gas station, kamusta na ato sa mga Petron boys da? Good morning sa inyo tananda. Dera man sa 3A's Eatery, ha? Sa tabok lang sa Petron gas station. Dera man sa Acacia Eatery, good morning. Sa kay Nonong Eatery, ya, ginahulat ko yas katrupang Nonong. Nonong, where na you? Sa batsi katrupang Nonong, here na me. And sa tanan nato sa ring mga listeners, there is XFM 100.7 Iloilo. Good morning and thank you for listening. Sa pamilya Gregorio, gali, dera sa Santo Niño Sur. Kamusta na dera? Sa pamilya Gregorio, good morning, Idara, and thank you for listening dari sa XFM sa programa Bullseye. Kag sa Barotac Viejo, happy, happy fiesta sa Barotac Dako. Sa Barotac Viejo, Iloilo. Gapang imbitar si, ano to, Mayor Bongbong Tupas ang fiesta nila. Happy, happy fiesta. And kabay pang masinadyahon lang ah. Gafista kita, mangita kita ka sa dyan, di kagamo ha. Kung ka inom gid man, ihi lang lang inyo tinyo kay ginapabukal yung beer ka whiskey sa limpuduan mo. Why not a champo sa ato sa ring pagparagad sa technical side? Upod ta si katrupang John Ray Bertiz and katrupang Alex Saspa. Upod ang ato sa ring mga student interns from West Visayas State University, College of Mass Communications, Princess Osita, Sofia Joy Talagara, Mark Hill Bagan, John Lawrence Cabaya, Malia Ha Andre Taytayan, kag Lois Jenica Tabukanon. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katrupang Jose Albanias, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalaninto kag akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan.
1: Baboy,
2: kag nagasugata siya sa akon.
1: Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
3: Exciting!
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Iba ka sa lahat.
8: Santol Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
10: Pusiling ENR Buhat, tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Kapalan ka, gigikratan ka? Ang bagay sa naumuna! Ang bagno sa simento!

0: Ano, Nay?
1: Oo! Gindubog sa asawa sang pulis ang ikratan mo nga asawa.
0: Eh, nga ha?
1: Mamangkot ka pa? Ano ba ng asawa mo, ha? Di na mo siya ginpulot? Napamatsyag ko sa imo, oh. Dobirhin gin si Pearl na wala nakahimo sang sala.
0: Sinanay bala mo?
1: Ay, ambot sa imo pupuya. Kanugon sang tinunan mo na ginlupot mo lang sa buli mo. Ang asawa mo lang ang ginahambalan to sa barangay, ha?
0: Makadto ako dito, subungkit, Nay.

0: tingnan ko sang buang ga.
1: Buang?
0: Oo. Pintas ginban ko nung siya ya, kung ginaabot. Naloka, di amor siya abi ko nung mo. Ano pa? Kung abuton siya, tagkong sinong babae nga masugata niya, ginasakit niya. Pagamo ni, isa ko yun sa mga naalita niya, yagang. Ay, sakit-sakit ka dyan sa guya, kuya. Apdi-apdi. Kagin magmas ka niya ang guya ko sa dalan, ga. May nang gana kami nagbulig sa akon. Kung wala, basi ko nakalbo ng ulo ko. Kagin sagad pa ganyan ganit ang buhok ko. Pero, okay naman yung gasga sa guya ko, ah. Pagin bulong naman ni sa sentro. Ate, sige na. Puli na lang to. Hindi na ko di pagkabalaki.
1: Di na nga mga buang?
0: Nagpalagyo. Matapos nga kintabagan siya sa mga tao. Kagpagabatin niya sa pito sa pulis ga. Dayo niya dalagan.
1: Gali. Ate, sige, sige. Balikan ko na lang mga bata. Manyaga na kami. Kaya mabalik ko na yun sa opisina.

Bayugin maglusot si Pearl ba? Suno sa mga inuring-uring sa mga tao. Ginpagwa nila nga buang ang among babae nga naghalit kay Pearl. Buang ka da? Asawa to isang krido niya nga pulis, no? Apang hindi pa ni amo. Gamuhon ko gid ang kabuhi mo, Pearl. Gamuhon ko gid!

0: Pasensya ka na sa natabuwa.
1: Nag-anuan naman to yung asawa mo yaman. Wulpil na siya manakit ya. Sino mo niya katuldila ang nagsugid sa iya nga kabit mo kuya?
0: Naglibog maganing ulo ko eh. Pero sige lang. Kung makapauloy ako, istoryahon ko siya.
1: Eh? Istoryahon lang? Itimalos kuya nga daan.
0: Ah, pabay lang. Kaya kastiguhon ko siya.

0: Hello?
1: Oo, Mikay. Hambalang amay mo, ha? Nga paon tatunan niya baligya ang iloy mo. Kay hindi lang pagkaon na ginabaligya niya, kundi pating iyabing ka.
0: Oh, la?
1: Bu Diyos ko, kahuluya! Hamak mo? Nadumugan siya sang asawa sang kadidong niya?
0: Buang to ko nula.
1: Buang man! Asawa to yas ang pulis!
0: Oh!
1: Ginpagwa lang nga buang, kaginpapalagyo, para nga hindi siya madalman.
0: Bay, la?
1: Buho ko! Hindi ibasaligan ang iloy mo? May bana na kag mga anak? Apang nagapakutibaw pa sa iban? Bugin pakita giniya kung ano siya sa iya ginhalinan. Bah!

0: Oga, ti pasalon na lang natin kay lutot ang pisto mo. Kag dire ka na lang sa balay. Total, masaguran ko naman ang mga bata, ta. Bisan pa nga, hindi ka magbulig sa akon.
1: Bay, pupoy.
0: Oga.
1: Kag maano ko din sa balay.
0: Dating kawi eh. At ti panon ang balay, kag ang mga bata, ta.
1: Bala ka da. Kabalo ko. Ginsulsul ka naman sang iloy mo. Kanagpati ka man. Ha? Okay ah. Anong takay ako lang isa? Damo ka mo ya.

0: ikaw man abi mo. Imo gid sala.
1: Hindi na lang ko bla pagbasula.
0: Ay, huo na ah. Uti, san o tayo ma-inventaryo para ma-turn over mo na sa akon ang stocks mo diri?
1: Ura mismo eh.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado.
6: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Cystopain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Adlaw and Trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lalas sa Cystopain para dire-diretso ang Trini.
8: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
8: XFM.
11: Patrol!

0: Kamusta na si Mama Muga?
1: Okay lang man sa paa. Ara lang siya sa kwarto. Nagasagad kutis ang cellphone. Dason, may ginaistorya siya nga hindi ko man mabatian ng ilagi na sugilanon. Kaya ginahutik lang man niya.
0: Hey,
1: basi kong si Lot-Lot lang ato pa. Kag hindi siya gusto nga mabatian kong iya paghibubunot. Kaya basi kong manugid naman ko sa imo.
0: Sige lang ha. Maumpawan nga si Mama mo sa pagligad sa inadlaw. Kabalo ko kung anong makapaumpaw na siya.

0: Ga, birthday ni Miga, lutlut. Kapag nga agad dyan ang mayroong inom sa iya kalanan. Makadot ah.
1: Sano na ako?
0: Karong sa gabi.
1: Maapas lang ko ah. Kay kabalo ka naman nga tapos bulan subong. May meeting kami sina.
0: Ate, oo ah. Apas ka na lang kung makaingabot ka.
1: Ate.
0: Kapag nga agad dyan daan nga mainom-inom. Kinagihimo siya kung isang paborito, mga sumsuman. Ang kilawin pala.
1: Oh, wow. Ate, sige ah. Dito na lang ako madiritso paghalin ko sa opisina.

0: Wala pa si Popoy?
1: Wala pa. Pero nagambal siya. Nadiri siya kuno madiretso. Pagalin niya sa ila opisina. Sige ah.
2: Happy birthday!
0: Uy! Sir Billy?
1: Wala. Hinali lang nagkubakubang tughan ko.
2: Ote, kamusta ka mo day?
0: Okay lang ah.
2: Bawa. Isa ka semana lang kong natula kag nagbakasyon. Doon nagdugang nagid ang kagwapa sa amiga mo, Lotma.
0: Danya mo?
1: Uy, buang karun ah.
0: Taway ng kabuhi niya, sir mo. Wala na siya nagabaligya. Kaya ginpauntat siya sang bana niya. Matapos ang among insidente.
2: Amo pala. Tingala ako nga daw nagpriska pagin ang iyay tsura. Nagdugang pagin ang kagwapa niya.
0: Ay, anong kaunon mo, sir? Kuha lang to ah. Damo man to ilim nun. Kuha lang ah.
2: Bawa. Enjoy kita sinigli. Pero mas manami pagid. Kung makaupon ko sa pagkaon sa lamisa, ang amiga mo.
0: Pamangkot talaga siya, sir, ah.
1: Ara ka naman. Kuha to pagkaon mo, ah. Kamagpungko, diyo. Kikakaon ako, diyo, balangadaan pag-abot mo.
2: Okay, ah. Madali lang. Makuha ko sa pagkaon. Karoon lang ko manumsuman, ah.

0: sir?
1: Ah? Eh, hindi lang kulot ah. Dosa na igon ako sang gininom ko.
0: Amo gali? Ay, Lot, mapaulit na lang ko guro ah. Basi kung hindi na mag-apas diri si Pupoy. Pag-ina oh, basi kung magdiretso na lang siya pauli.
1: Pearl, karoon lang puli ah. Masugla nung tanay. Long time no see. Ginidlaw man ko sa inyo di. Ila binagid sa imo.
2: Hindi. Gipangilayan niya si Pearl? Dulain how?
1: Kun, daw galingin ang ulo ko. Alot. Daw hindi na ko kasarang magbalik sa quarters. Basi pwede lang ko diyan ay makapaligyan sa oras sa kalanaan mo.
2: Ay, dito sa ginhalinan ni Pearl. Ginbutangan ko malang to sang stocks ang ginatulugan niya sa nagligad. Pwede ka to, sir?
1: Salamat gina. Pearl, basi pwede mo lang ko ano eh, mabulikan nga makaabot dito.
2: Ate, sige. Ay, Lot, buligi ko. Ay, dali!

0: sir. Kamusta? Nagalingin pang ulo mo?
1: Medyo. Pwede ka pangayo, paborlot.
0: Ano ina, sir?
1: Base may sibin ka na, nga ginbasa sa laba mga tupig. Itrapo ko lang sa kuya ko, para nga makuha ang kalingin sa ulo ko.
0: Ate, sige sir ah, madali lang gid ha. Kay makuha lang ko. Pearl, dire ka lang anay ha. Mabalik lang ko dayon ah.
2: Ano ka man imo yaman? Hinali mo lang ko gindutong. Makasubsob lang ko sa imo kay. Inhalo ka niya ako sa bibig. Uy, paliyog. Tama na. Buiin na ako. Kabasikon maabtan kita ni Lutlut.
0: Ah, ari na!
2: Lutkwan, mabangon tani siya. Apang wala niya na dalang lawas niya, ano pa? Natumba siya liwat sa iligdaan? Kwan, ginaalalayan ko siya. Kung wala man ko kapangaman, ti natumba ko po sa iya eh.
0: Amo bala? Ay, ari galing dala ko nga labador ho. May alaba, abla ni nga tubig kag si Bin?
1: Si Per na lang ang pagabayon ko ah. Nga masibin sa kulot. Pwede.
0: Ate, ambot sa iya ay. Sige ha, magwa na ko. Kay manghimos pa ko. Ato na mga bisita, abi mo.
2: Dasig man lang niya. Guya man lang kagbot ko ng trapuhan ko.
0: Ate, sige ha.
2: Hala. Paano ni man? Ay, kaya bala hinari lang kung aging kulbaan niya, hao? Ito, dumangihi ko sa kakulba. Papasiar ko bala, anay? Ibiling ko lang sila nga duha diri, ah.
3: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel, Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: XFM.
11: XFM.
12: Yes, to help.
10: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy at ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
12: The Secret of Health.
11: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
13: Visionix, marami na ang natulungan.
14: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
13: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
11: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
12: Santon Gold Live Testimony.
15: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, makaulwatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunuhin na wala na, subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold at ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
13: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.
11: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
12: The secret of health.
11: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
12: The Secret of Health.
11: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
10: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Yes to health!
18: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
19: Ako si Winston Husa, sang barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Militooy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Get ready, Cebu!
21: The biggest and most colorful running event of the year is here.
20: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
21: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
20: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
21: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
20: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
21: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
20: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
22: When mamati ka sa XFM.
23: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
22: Kun mamati ka sa XFM.
23: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
24: XFM.
25: Katropa mo!
26: Exciting!
27: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting nga oras sa XFM Philippines. Last just 38 na sa aga kagaling nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus sa may arasang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales sa kinanglanon agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa sili nga mga klase sang balatian. Mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga makabulig agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian. Gani sa aton nga mga katropa, magatumar adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yesto Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo atubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yesto Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, Sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, Sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

Exciting aga, Luzon, Visayas, Kagamindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Lunes ng edisyon. Petsa 29, katapusan, ikalima kagatapusan ng Lunes sa bulan sang Hunyo. Kamustang aton nga aga, kamustang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Kamustang aton nga aga, aton nga mga XFM taxi patrollers, aton nga mga drivers nga padayon nga nagalaray sa mga traffic nga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Centro. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, Mayo Chimpo katropang Jan Rey, nagapakita si Haring Adlaw. Centro. And the timing man kay maayo ang Chimpo, may Chimpo kag nami pamiesta sa banwa sang Barotac Cabiejo. Sa mga kauturan ta nga nagaselebrar sang kafiestahan, piyesta subong sang Barotac Bio in honor sang ila sa ding patron saint nga si ang ilang patron nga pangagdag ito si Mayor Bungbong Tupas. Ang ilang patron si Saint Peter kag si Saint Paul. Amo ni ang patron sang kafiestahan sa banwasang Barotac Bieho, Iloilo. Magapangalagad kita tubtob sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon ng mga balita kag impormasyon, updates, mga follow-up reports sa aton ng mga katropa reporters. Sa mga nagapamati sa aton, pinagi sa radio, mabatian kita sa FM band, mabatian kita sa 100.7 MHz. Yara kita sa FM band, nakita kag mabatian man kita sa bilog kalibutan, pinagi sa aton ng mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share, kag i-follow. Anduan aton ka mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7, kagang XFM Radio Patrol Iloilo. Subong man sa YouTube channel naton, ang XFM Radio Patrol Iloilo, or pwede man ninyo maskan ang QR code, no? Nga yara, naka-appear sa aton sining Facebook live. Sa mga nagapamati sa aton, via XFM Radio Network ng application, sa mga overseas sa Filipino workers, bisan din makamunga parte sa kalibutan nga nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad. Welcome sa Lunes nga edisyon sa pagpangalagad sang sentro. Mga nagaselebrar sang birthday. Sino birthday subong man? Happy happy birthday. And sa mga nagaselebrar sang anibersaryo, happy anniversary. Kunwari si katropang Bea, di ang balo naman ni katropang Bea, te, wala kita da. Mayara man siguro katropang Bea. Sentro! Sentro! Sa aton nga pagpangalagad sa subong nga aga, mga balita, gaga impormasyon nga aton nga pagatutukan diri sa pagpangalagad sang sentro, una kita sa maayong balita. Kay subong nga aga during sa launching or sa ginahiwat nga programa sa La Paz sa Public Plaza, kick-off subong sang programa nga Bigay Bigas sa Masa Program. Programa ini sang national government sa diin na diri sa aton sa Iloilo, mayara kita sang 41,958 ka mga benepisyaryo diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Ang nagahimo sang assessment sa diin mga katropa, amo ang City Social Welfare and Development Office, o ng CSWDO, kag ang mga benepisyaryo sa diin mga katropa, ginabugusan sa mga urban poor, mga solo parents, transport groups, indigenous peoples, kag internally displaced person, inibase sa gina-issue nga guidelines sang national government mga katropa.
So kung pasok ka sa sinay nga klase sa nga guidelines nga gin-issue sa national government sa aton sinay nga mga tagpalamati, makabaton ikaw sang tignapulo ka kilo sang bugas. Apulo ka kilo. So subong aga during sa kick-off ceremony dira sa La Paz Public Plaza, La Paz sa Cover Gym, lima ka mga barangay ang una nga nakabaton sang sinay nga tig napulo ka kilo sang bugas. Ang mga barangay nga nagikan, ang mga benepisyaryo nga nagikan sa barangay Gustilo, Lopez Haina Norte, Lopez Haina Sur, MacArthur, kag Barangay Divina Gracia. Amo ini mga katropa sa aton sininga matagpanamati. Pero kita mo da ang picture katropang dyan, Ray. Maisa kita dira ka, maisa dira nga nagbaton sang tiga pulo ka kilo sang bugas. Listener, yun na laban-laban sang XFM. Kay nga alang tawa bala, nakasuksok siya katropang dyan, Ray, sang sang t-shirt sang XFM. Nakasuksok siya, kita mo da ang iyagin na suksok ang premium D3 nga t-shirt. Lang tawa bala, arada-arada, lang tawa bala, ipakita bala. Labaw na! Naka, di na siya nga barangay man. Pero sana siling na, limani ka mga barangay. Barangay Gustilo, Lopez Haina Norte, kag Lopez Haina Sur, MacArthur, kag Divina Gracia. So lima ka mga barangay. Actually, sa bilog nga syudad sang Iloilo, mayara sang 41,998. And ang tranches ni, tatlo ka tranches ang pag-release. No? Sang tignapulo ka kilo sang bugas. Halin sang nagligad nga Hunyo. And then, medyo late na ang Iloilo City. So, hindi man sila nga late. Kali kay Hunyo pa lang man mo, no? Abi ko, anay Hulyo na gani na, no? Man si Mario man. Hunyo! Subong Hunyo. Agosto, tub-tub sa Oktubre, ne? And ang gin-download sa Iloilo City, 72 million pinaagi sa local government support fund. So kaina sang aga pa ginpangunahan sang aton sila nga mga opisyal ni Mayor Raisa Trenyas ang pag-release sa mga benepisyaryo sang tignapulo ka kilo sang bugas. Ibaloon ta ni Kron sa update with katropang Jan Ray. Katropang Jan, send resosto mo! Kay may ara sang nag-cover dito kay ina si katropang Jan Zen Crisostomo sa siling kick-off, no? Ceremony sa pag-distribute sang tignapulo kakilos ang bugas sa mga benepisyaryo mga katropa. Sa pihak na bahin mga katropa dire sa aton nga pag-apangalagad. Check taman karo ng update with katropang Febi Boards Tibor Morales nagikan sa Campo Delgado. Kaya subong adlaw katropang Jan Ray. Basta Lunes mayara sang press briefing si PRO6 director PRO6 director Brigadier General Randolph Tuanyo sa aton sila nga mga tagpalamati. And ang isa sa mga gina-expect naton dire nga ipresentar sa aton sila nga mga katropa amo ang pagkadakop sang suspect atong madumdumanyo balang patay niya ang iya sila anay amo dira sa Ledesco Village sa distrito sang La Paz. Atong ginguyod niya pabla, no? Atong ang 89 anyos nga atigulang nga nasa puan na lang sa sulod sang iya sini nga balay. Sa aton sini nga mga tagpalamati. So nadakpan kahapon ang suspect nga nagpatay sa public plaza sa Banwa sang Uton. So hibaloon ta kon ano ang latest update kay
mayara sang apatong to ang ulo, no? May reward money nga ginhatag ang ginpagwa ang pamilya para sa mga o sa sospechado mga katropa. So inihibaloon ta ang dugang sila nga mga update sa aton sila nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa piyak nga bahin mga katropa, diri sa aton nga pagpangalagad, may update man kita karon sa shooting incident nga natabo. Try naton kung malabot naton si Police Captain Chrysler John Ledesma, ang hepe sang Alimudyan Municipal Police Station. Kay sa nagligad nga gabi, may shooting incident nga natabo dito sa Barangay Kinaspan sa Banwasang Alimudyan. Sa diin, ang report mga katropa, tatlo o dua ang patay, no? Sa siling nagluntad nga shooting incident. So hibaloon ta ang dugang siling mga updates mga katropa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Basi may latest investigation kita upod sa aton siling pulis sa Banwasang Alimudyan na Iloilo diri sa aton nga pagpangalagad. Sa piyak nga bahin, sa iban pa nga mga balita, sa aton siling pagpangalagad, bao ano naman ini ang nasiplatan sa aton siling mga netizen, no? Dira sa Aganan Flyover, sa aton siling mga tagpalamati, liwat nga nakitaan, nga mayara naman sang tarpulin, nga nakabutang, nakahang,

0: tagpalamati dira sa Aganan flyover ang tag-iya sang duta nag butang man sang tarpaulin. Ginbutangan niya sang tarpaulin because nga wala mabayaran ang duta nga naagyan. Kay may portion sang duta nga naagyan dira sa Aganan flyover nga tub-tub subong way yapon mabayaran.
1: Sentro.
0: Tisa nagligad to ginsettle din nila, no? Ginistorya nila ang tag-iya. Pero ang problema, ambot ko nabayaran gidman. Amo na gani, siling naton nga dapat siguro ang secretary sang DPWH diri matiner sa Region 6. Ay nga tika pareho sila nga problema, oh. Another nga problema ni. Tika ron, what if abi karon ko na ipamilit iya sang tag-iya, masiling abi karon ang tag-iya nga ibutangan na mo ni sang baral. Kay way nyo pa kami mabayaran pa hindi na mo pag ipatandog ang lupa. Timano ka mo? DPWH. Abi ko anay gani ko na settle na ni nga ang asta subong way panigapon ma settle. Damo ni problema ka uyaya. Kag amo ni ka daw ulod pahulagon ang taga DPWH. No? Kay nga why asta subong way gapon mabayaran no ti maangal bla na ang tag-iyas ang lupa da sa barangay Aganan kon
1: sentro
0: nabayaran. Sige na tingwaan naton nga malabot ini mga katropa ang tag-iya sang lupa nga kag ang nagbutang mismo sang tarpaulin, no, nga naghambal nga trespassing private property by the owner. Ti ang implikasyon sa nagkatropang genre nga ti kun ginbutangan niya na sang tarpaulin nga nakahang dira, but silingon hindi siya gustong ipatandog ang hindi siya gustong ipatandog ang property niya. Okay, way mabayaran mo na amuning isa kadako nga problema sa mga tag-iya nga naagyan sang proyekto sang DPWH. Kay sa kalawig na sang tiyempo, tub-tub subong, wala sa gihapon ma-settled. Way mabayaran? Way mabayaran sang gobyerno, wala mabayaran sang DPWH. Ang among property, amo na kun nga ang nagaangal ang tag-iya sang lupa, ang tag-iya sang duta nga naagyan sang proyekto. So hibaloon tani ang dugang pa nga mga update sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa inyong mga reaksyon, opinyon na mensahe, 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo, mga katropa. Ang mga katropan dyan, rin dapat yuro ang secretary sang DPWH direkta pa istaron sa Iloilo, no? Parang kung may problema gani, may problema, pwede ma palabot na yun sa secretary sang Department of Public Works and Highways. Kay nga, hasta subong way yapo, no? Di, gaangal na yung tag-iya. Di, nag-expect ang tag-iya sa aton siling mga katropa nga mabisan pa paano ma-settle, mabayaran sang DPWH. Di, bisan pa paano, dako pa na katropan dyan rin mo. Yawat pa na iya sa tag-iya kay ti mo naging propiedad. Di, dumduman mo to sa nagigad to nga ang portion sang Sunset Boulevard sakop sa barangay Kagbang sa Banwasang Uton. Ginbalabagan man sang tag-iya, ginbalabagan man kay wala mabayaran ang propiedad nga naagyan sang proyekto. Di kon ma-media na

0: gani, no? Katropan dyan rin. Kung mabalabaga na gani, dito pa kang magkaag ang taga DPWH. Ha? Hadlock man sila mahuyan. Pero sang wala pa nag-aangal, sang way pa nagreklamo ang tag-iya sang propiedad, da wala sa bungog nila nga i-follow up kag para ma-settled ang concern, ma-settled ang problema. Kung ma-media na gani, kag ma-post na sa social media ang taga-DPWH gapalak-palak. Gato blang isda blang binuyan mo nga bago na hulik bla. No? Notice mo ang isda nga bago hulik halin sa dagat or halin sa tubig. Nagapalak-palak. Tiyan mo nang kahalimbawa sa taga-DPWH. Nga kung makita na nila gani nga ma-post na sa social media, gina-komentaryohan na sa radio, gina-talakay na ang concern sa radio, dito na magpalak-palak ang taga-DPWH. Pero samtang wai pagani ang taga-DPWH, sige lang, okay naman lang siguro. Amo na yung kinaiyas ng taga-DPWH siya. Ano maning taga-DPWH man? Kung ikaw ang tag-iya-iya sang duta nga maapektuhan sa proyekto, daw atong ikaw payabla ang nagapakitlo, o iblang, oy, bayarin nyo na kami! Ha? Bayarin nyo na kami! No, daw amo nang kahalimbawa niya katropan dyan, okay? No, sa aton sila nga mga taga-palamati. So hibaloon tani ang dugang mga updates sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Para sa inyo mga reaksyon, opinyon na mensahe, padala lang sa 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Para sa inyo sila nga mga reaksyon kag opinion sa aton sila nga mga taga-palamati. Last, just 59 ang aton oras sa aton sila nga pag-pangalagad. Good morning, Anay, and happy listening. Nagapamati subong sa aton sini ang taga-just doing eatery. Good morning, happy listening landa, no? Sa kay Ma'am Gigi Dornila. And also sa kay Mister niya sa mga nagapanyagada sa Just Doin Itiri. No, sa Balabago Haro, good morning, happy, happy listening. Also, good morning man and happy listening sa aton sila nga mga listeners dira, mga katropa naton sa Project 6 sa JICA, sa Barangay Sook, Arevalo. Nga nag-monitor sa aton sila nga pagpangalagad. Good morning lang kay Sir Bobby Bulibarda, no? Salamat gid sa pag-monitor kahapon dito kami sa Barangay Sook, Arevalo, no? Ilabi na dira sa Project 6. Pero ay namon malabutan kahapon to ang ugangan ni katropang Jim Boy Belches Muya. No? Maka-chimpo liwat boy, no? Kay mabalik kita dira sa Barangay Sook. Balan mo, medyo ang chimpo taabi ko na hapon. Pwede, maamo lang ni ang aton si chimpo nga makakadto kita sa barangay. Ba? Dumayo ng, kung ano? Dumayo ni? Dumayo na, ano na? Turbo? turbo, may turbo ko din uniform. Sa kay Kapato, kay Kapato Kimsing. Again, no, sa kay Sir Bobby Bulibar, no, dira sa Barangay Sook sa Project 6 sa Good Morning. Also sa kay ugangan niya, no, dili pa nang pangtamyawon ko ni Anay Katropan Janrey, no? Kay Good Morning and happy gid sila gapon Katropan Janrey. Happy sila kahapon kay ang ila radyo nga guba na islan sang bag-o. Good morning, happy listening lang dira sa kay Mrs. Emilia Calvo sang Project 6 Barangay Sook, Arevalo. Also good morning man and happy listening. Lipay-lipay gid sila kahapon. Sa kay Mr. Alex Cordoba kag Mr. Rinaldo Cordoba sang Project 6 sa Barangay Sook, Arevalo. Salamat, good. No? And also, good morning man. Happy listening kay Kagawad Arlene Evangelista sa Barangay Demokrasya Haro, kay Nay Bikbik Mandarico, kay Mrs. Lina Complisa, sang Demokrasya Haro. And good morning, happy listening man, gayo home ni Subong, si Mr. Edwin Aguilyem, sang Barangay Purok Tres sa Banwa, sang Pabia, Iloilo. Lipay ni siya kay nga, bag-o ang radio katropang dyan, Remo. Ang ginapamatian niya Subong dira is XFM. Kaya nga ginapatunog niya pa ang iya sini nga radio da. And dira sa Barangay Pakyag katropang Jansen. Sino ganito gapon ang sa may Bukuhan? Sino ganito gapon ang nakabaton sa bag-o nga radio sa Bukuhan? Atong sa may Bukuhan da sa Barangay Anong ngalan niya to gani? Anong name niya to? Katropang Jan Ray? Liyo ko bangkot kay Katropang Jansen. Kaya sigurado Subong ga tunog na to Subong nila sa nga radyo. Tima kun mo, backload mo ni ang radyo. Pila pa niyang radyo ya? Sa mga kautoran na to. Di sa mga gusto mag-avail sa nga bagong radyo. May kalingawan ka mo da? May pamatian ka mo sa XFM? Ano ganito? Lumugdang Bukuhan. Anong first name niya? Huwag mo makwa. Okay, tamyawon ta sila kay sigurado. Subong, gapo naghapit kami to. Nagpangbuko kami to. Tikong kaisa, dira kami nagkadto sa Maymays Bukuhan, no? Sa kay Sir Jimmy Berdin Karisma. And kay dira sa kanday Babin Kanayunan. Anong first name niya to? Junicio Lumugdang. Sir, good morning. Happy listening landa kay Mrs. niya nga nagabaligya sa buko dira sa Pakyad. Sakop na to sang Pakyad, no? Tupad sang ano na dagani FQ bala mo. Also sa Baka-Baka Vlog, good morning sa Barangay Palagon. No? Maka-chimpo kay Tikon hapon, naga-take time kita nga mag-kadto sa barangay, bala? So, gapangamusta kita sa aton, sila nga mga katropa listeners naton, sa mga class members naton. From time to time, naga-bisita kita kagati, dalaman da sa pag oro-istorya, maka-oro-istorya kabla katropan dyan, Ray. Kung kaisa sa pagkadto mo sa barangay katropan dyan, Ray, abi mo kung ano, may mga mabatian kang mga reklamo, party sa barangay, di, gina-cater naton ina, no? For as long makalabot sa aton sila nga igtalupangod para ma-follow up man naton sa mga natungdan nga mga ahensya sang gobyerno. No? So, thank you, good, sa pagpamati. Dira man sa Petron, kag sa Caltex Gasoline Station. So, thank you, good, sa pag-monitor. As always, nadaya. Dira sa Petron Gasoline Station, kadalabay ko da, XFM, ginadayag na pamatian, dira sa may Tabok Suba, and sa mga taga Petron Gasoline Station, good morning, happy listening, dira sa kay Nung Lidoy man, no, sa Lidoy Store, kay Fredeline Anihal Tare, good morning, happy listening, no, sa aton siling apag pangalagad. Mga minsay kay Japit Kabaya, good morning, watching from Leon na Iloilo. Sige, thank you gid sa pagpamati Diri sa aton nga pagpangalagad kay Ma'am Lourdes sa Tikson na Gayoso nga naga-monitor man diri sa pagpangalagad sa XFM 100.7 na Iloilo. Last 11:06 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad, mabuhay kita na katropang January. Basi ko na pwede tala ma-check si katropang Febi pagbalik ta. Kay may press briefing Subong sa Campo Delgado basi ko naging presentar dito ang suspect na nadakpan sa uton kahapon. Ining suspect amo ni siya ang nagpatay sa 89 anyos dira sa Ledesco Village sa La Paz sa tong nagligad nga bulan. May patong ang ulo niya ni katropang January mo, may reward money. Pila to gani? 50? 500? Basta may reward money, gaginhatag ang familia para sa makadakop, makatudlo sa impormasyon, makadakop sa sining nga suspitsyado. So balikan tanay sa aton nga pagpangalagad kay base kon nalakip sa press briefing sa subo nga aga kay kada Lunes mayaras ang press briefing ang Campo Delgado upod sa kay PRO 6 director Police Brigadier General Randolph Tuanyo dere sa aton nga pagpangalagad. Last on si 7, inangabahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog na ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Amo ni nga mga tiyempo, nami ipangapi. Kapin pa ko ng imong pagpangapi, do wala sang orasan bala. Kaya ang ginapangapi mo, healthy. Healthy coffee, hindi lang sila nga makapainit-init sang inyo, sila nga sulok-sulok. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ini ang mayara sa nga mangustin o konsanton, may garlic, may spirulina, may moringa, may turmeric, may real coffee beans, and gindugangan sang glutathione and collagen. Hindi lang ni siling nga basta-basta nga kape, kundi mayara ka mo sang health benefits nga makuha. Kay siling nilagani ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang kape sa mga gwapo, kagang kape sa mga gwapa! Amo na ko nga ang sa isa ka adlaw ang iba niya ka isa lang mga pi. Ako niya ka apat tapos nakalima mo. Ato ban dyan re? Kay nga base pa lang kung mag gwapo ko. Sige ato pang dyan re? Hindi na niya question nga gwapo. Kay gwapo na niya nga daan. Tiki taya. Base pa man lang kung mag gwapo. Madugang-dugangan man la. Di ba ka trapan dyan re? Gusto hindi? Ay, base pa lang niya, malay mo. Kung kalima ka kabeses, magpangape. Kung laway ka subong, base akong magwapo ka. Amala ko nga, ang abisan pa paano, kaapat, kalima ako magpangape. Kay ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang kape sa magwapo, kag ang kape sa magwapa. Te, kundi, base pa lang niya ako na magwapo, mangkuya. Debra ka tropan dyan, okay? No? Teko magpangapi kita Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Magluwas dira sa aton nga mga katropa, available ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan, bata tigulang pwede makapangapi. Pwede makapangapi. Kay ang ingredients ang Santon Plus sa Coffee Mix, mangustin, moringa, kag soya extract. May isoflavone nga makabulig sa pagbalanse sang body hormone sa lawas. Sa mga kababayan handa nga may hormonal imbalances kag sa mga kalalaki naman nga mayaras ang prostatitis o paghubag sa prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And ang Premium D3 Coffee Mix, nga mayaras ang mangustin, may aras ang real coffee beans, sweetener niya stevia. May vitamin D3 natural. Ang vitamin D3 nga aras sa kape. Kag ang kape nga may vitamin D3, Premium D3 Coffee Mix. Nakapangapi ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Mabakal na ton sa mga butika, sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generika sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. And dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, at sa Lazada, pangitaa lang ang official store sa Yes to Health 2011. Tandaan sa aton mga katropa, mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Last 11:11 ang aton oras, magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ang aton nga mga commercial. So please stand by.
1: XFM.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
2: Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
5: Santon Gold Herbal Tea.
2: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
5: Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diintang tagli mabayad sang tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
7: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
11: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
12: Si Gary, sa kaservice ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabises na nagtumara ko sa inyo. Batyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
15: Ako si Ricardo Miagar Jr., kagabarangay Bakhaw, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kagkali Dr. Milito Oy sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
14: O, ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
17: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Diet na kubuwas ah.
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: Maestro.
1: Las 11:16 sa aton oras sa pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Standby man sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers, no, kay dugay-dugay ma check kita karon sa aton sila nga pagpangalaga. Check naton karon si katropang Dominic Pilapil ang aton nga XFM taxi patroller karon, no, kay daw dugay taway ka check sa aton sila nga mga XFM taxi patroller. So standby lang sa aton sila nga matag panamati, ah, sa aton nga pag pangalagad si katropang Febby, katropang John Ray, sa aton sila nga matag panamati. Kay check ta si katropang Febby sa press briefing dira sa Campo Delgado, kung bala na present ang pagkadakop sang suspect, no, dira sa Campo Delgado, nadakpa ni kapon sa banwasang uton, and kapon to do medyo mabudlay pa kay nagtawag pa sang mga taga bomb squad to kapon, kay ang report nga daw may armado sang granada kapon to ang suspechado. Kaga ining suspechado sa nasiling na sa aton siling matag palamati, amo ni siyang suspect nga nagpatay sa 89 years old dira sa Didesco Village sa distrito sang La Paz. Nagligad nga bulan ara si katropang Febby. Sa aton siling matag palamati, check ta si katropang Febby, Borges Tibor Morales, live report nagikan sa Campo Delgado.
2: Live report.
1: Katropang Borges, anong update na sa Campo Delgado?
3: Pati on to
1: ao. Okay, ara. Katropang Boards, aka na?
2: Sentro.
1: Kadaway audio si katropang Febby, no? Last 11:18, aka na. Katropang Boards, please proceed, katropang Boards.
3: Katropang Mario, gin-confirm sang Campo Delgado. Ang pag-arrestar ni kay Lima, no? Ni bilang suspect.
1: Jerry.
3: Jerry Lima, patay sa senior citizen sa Disco Village pareho kahapon. Ang pamangkot on diin sa Napanago. So kay General Tuanio, nati siya wala sa paggambal kun diin gid binanago ini si Jerry Lima sa isa ka bulan nga pagkatapos na tabo ini krimen gati. Tabo ini increment nga pag puga niya sa palam to mga May 24 mo. Pero ang nambal niya nga bangod sang ang pagkakop sa iya sa damitan nga suspect, bangod sang iba niya nga kaso. Kaya di nga ano siya mo na gin transaction ni siya bangod kay nagkabaligya sa kanilang kwan sang pusil. Tama to kapon ang mga grupo sa intelligence unit sa Iloilo City Police Office ang naka-transaction sa iya, no? Kag amutong nakakuha ni siya sa duha ka malipot ka pusil, kag isa ka granada kang tropa Mario. Kung ininabitan na suspect ang nakaroon detail sa lapas sa police station number 2, gini siya ang i-remit o kung i-galon sa korte na nag-issue sa warrant of arrest sa iya kang Mario. Kaya ang kaso nga batok siya na file man ni Katropa Mario mo. Pero ang pagkakopya sa doon kay Tuanio sa iya, si hindi niya may kang tanan sa warrant of arrest sa iya. Kundi ang pag-entrap sa iya, hindi sa pagbakal sa duwa ka mga pusil, nga mo to ang transaction sa iya sa duwa ka sa ato niya ng mga intelligence officer sa Iloilo City Police Office Katropa Mario. So far, kagamay na dutay ang detalye nga nakuha din sa kabilgado kaya tinatudlo ni General Tuanio sa Iloilo City Police Office ang dugang siling mga detalye magkang tanan si pagdakop makabinan katropang Mario kay Jerry Lima.
1: So meaning katropang Boards ang iyaya nga pending nga warrant of arrest do secondary na lang to kay ang pinaka pagdakop gidya sa iya bangod sa entrapment operation sa pag illegal firearms sa katropang Boards pagbaligya sang organ running.
3: Oo, amo to yung kadakop siya, hindi nga sila gyan implement ang warrant of arrest siya, kundi amo to ang entrapment operation kahapon sang Iloilo City Police Office Intelligence Unit, Katropang Mario.
1: Kay ginapamangkot ni naton Katropang Boards because nga si Jerry Lima
3: may mga interrogasyon man ang pulis sa iya i gabay araw ang Katropang Mario nga statement, pero si Jerry Lima nga nagsugo ko na sa iya. Kapag na palamang katanong karoon kung sino nagsugo sa iya, pero nagpakita iya kung sa ebidensya siya iya patay sa tigulang eh.
1: Yes. Kaya ang isa pa ni Katropang Boards kay kundi ang pamilya madumdumanta nagpagwas ang statement nga magahatag sang reward money sa pagkadakop or sa makatudlo sang whereabouts sang suspitsyado ting pamangkot sini kung diin makadto ang reward money Katropang Boards mo.
3: Di kun ang sa informante. Sa informante kay ginambala man kapon nagpagwas ang statement ang pamilya isin sinong informant.
1: Yes.
3: Dito ihatag ang reward money.
1: Okay.
3: Di ko sinong informant iya sa pulis, tilabalaban niya, naging informant kay amoto na transaksyon sa pan mo, sa pagbakal sa pusil. Na dito ang ilas din ang transaksyon sa Uton, sa may plasa sa Uton. Diba ito kabalo din suspect na ang nag-transaksyon sa iya, amoto na to iya ang posible amotong nangin asset ko sa pulis o kung nag may transaction gima sa iya nga mga civilian ang sumuli ay ginhatag informasyon sa pulis amot kung nga anay trap in sa kapo Katropang Mario.
1: Okay, by the way Katropang Boards, ara ka nagid lang man ang press con sa subong aga do may gin presentar do mo damo nga mga pusel tong gin presentar iya sang ano to Katropang Boards.
3: Bilog na nga kwan, bilog na nga unit sang Campo Delgado at halin sa Iloilo City, Iloilo Province, Aklan, Antique, Capiz. Mga 3,000 ini ka mga loss for arms kaya na naging surrender kag mga kwan ni mga gin mga nang kabahin balas cooperation sa Uplan Tukhang intra illegal armas.
1: Aha.
3: Sa 2019 mga 3,200 dik bilog.
1: Okay.
3: Sa mga kalalain sini nga makalibre sang pusil ang gin presentar diri sa press conference sa Katropang Mario.
1: Bilog nga Western Visayas na Katropang Boards di sa breakdown na Katropang Boards. Ano nga probinsya ang may pinakarako diyan?
3: Hindi kaya kung nga listahan ni sa ano. Nabiyara na nga porosyon siguro Katropang Mario yung isa live sa 19.7 ay pili-forward na kay Katropang John Ray. Ara na ang kwan, ang pag-presentar sa Campo Delgado may kang tanan sa sining presentar subong sa press conference ngayon mga 3,000 ka mga loose firearms nga dapat piskar iya sa ang ibang sinisurrendered sa nagkalain sini na mga police station diri sa Western Visayas.
1: Oh, halin sinsan o ganin ni Katropang Boards?
3: 2019
1: up to the present.
3: Up to the present.
1: Okay.
3: Ang hindi nga balita, ginidlong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bisonex Plus, Premium D3, Gang Turbo Dietary, Supplement Formen. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol in Ilo. Ako si Katropang Pindi Force, Tibor Morales, XFM.
2: Live report, Centro.
1: Thank you kay Katropang Febi Boards, Tibor Morales, report nagikan sa Campo Delgado. So ang pagkadakop galiya sa kay Jerry Lima, hindi bangod sa warrant of arrest niya, kundi gin bypassed siya entrapment operation sa pagbaligya sang illegal nga armas.
2: Sa Centro.
1: Armas nga wali sinsyabla gun running. Amo ni ang pagkadakop siya sa iya, so entrapment operation natabo kahapon dito sa plaza sa Banwasang Uton.
2: Centro.
1: Ang warrant of arrest niya Katropang John Ray, no? Ti sang madakpa na siya, ti amo pag-survey sa iya eh. Pero ang primary gid nga pagkadakop sa iya bangod gin paidalom sa entrapment operation.
2: Centro.
1: Si Jerry Lima may ang pamilya may ara sang ginset nga reward money sa makatudlo sa whereabouts or possible nga pagkadakop sang suspitsyado. Te ang makabaton sa Katropang John Ray, te ang naghatag sang impormasyon ni, no? Ang nag ano ni nag transaksyon. Totoo laban-laban may part man nagyong pulis.
2: Sentro.
1: Sila ang nag-conduct sang operation. Sa aton sa nga matag palamati. And ang party sa Los Firearms na ginsurrender sa aton sa nga mga pulis sa bilog nga Region 6, galing kay way sa nga breakdown mga 3,000 no since 2019 gin presentar ini sa makatapo sang media sa subong aga pinagi sa press briefing sa Campo Delgado. Galing kay iba nito matuktuko naman niyo. Ito pa dyan, Ray. Daw matuktok ko naman dyan iba, no? Mga, kani, mga paltik, bla, no? Sa aton sila nga mga tagpalamati. Mga homemade nga mga klase sang armas.
2: Sentro!
1: May nagambal nga, ti, homemade mala na matuod. Ito pa dyan, Ray. Pote, ang points na dira nga kung maglupok na makaigo na patay ka man.
2: Sentro! Sentro!
1: Tina ginpresentar since 2019 up to the present mga 3,000 ka mga nanarisari nga mga klase sang armas ang ginpresentar ang ginsurrender sa kampanya sang PRO 6 sang aton nga Philippine National Police
2: Centro.
1: So ang tanan-tanan nga natipon or ang tanan-tanan nga ginpang surrender ng mga sahi isang armas ginpresentar sa subong aga.
2: Sentro.
1: Last 11:27 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa Sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning, happy listening sa kay katropang Rodolfo Dilapos ang aton nga coordinator sa XFM Taxi Patroller. Sila nga ginreklamo naman ang scammer sa Station 3 Subong. Ay, why pa ganito masulbar ang pag-scam sa imo katropang Rodolfo? May reklamo naman again sa scammer.
2: Sentro. Sentro.
1: Rolong-along kamo kay ang scammer Subong, ang iba niya Subong, kung may chance iya nga magpamintaha sa isiga pareyo, ya himuon niya na ya. Dibla katropang Janrey, ang iba niya Subong ya pag may chance, pag may litib lang katropang Janrey, fights mo. Oh. Pag may litib lang, ah, kapin pa ng mga bintahuso ng mga tao. Ah, amo na sila nga pag may litib, pites. Ah, amo na dapat yung pagtagaan litib. No? Ah, kay kon tagaan nyo gani litib ang ibanda, ah, mamintaha ginaya. No? Oh, kapin pa kon mga expert na sa panunto. Ah. Eh, dapat aware ka mo da, hindi ka mo magpadala-dala sa mga nagapanunto da. Kaparoon yung sige na message ni katropang Rodolfo Dilapos ng aton sila nga XFM Taxi Patroller. Last 11:29 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad. Si katropang Jansen, check tabi si katropang Jansen. Liyog na katropang Jan, Ray. Check ta si katropang Jansen, parte sa distribution ni Kinas ang tignapulo ka, ano, tignapulo ka kilos ang bugas. Sa aton sa nga mga tag palamati, no? Sa La Paz Plaza ni Kina, check tabi si katropang Jansen. Kay, diri sa aton sa Iloilo City, mayara sang 41,958 ka mga benepisyaryo ang gin-assess, no? Kagin validate sang City Social Welfare and Development Office. Pero mayara naghambal nga, do para lang kuno ni Sablo, ang pulaya wala. Amo na, check the base katropang Jansen Crisostomo, update sini mga katropa sa distribution, no? Sa siling bigay bigas sa masa program sang national government. Katropang Jansen, sa report, please proceed na katropang Jans.
0: Katropang Mario, official ng ginlunsar sang Iloilo City Government ang distribution sang bigay bigas sa masa rice program sang national government in coordination man sa Iloilo City Government, katropang Mario. Kung sa diin, 41,958 sini ang beneficiaries sa bilog nga syudad sang Iloilo. Pero tatlo ni siya ka mga tranches katropang Mario, kaga kaina sang aga ang first tranche of distribution sang ining mga bugas, specifically tiga 10 kilos nga bugas katropang Mario ang ginpanghatag kagina no dira sa may La Paz Cover Gym aga pani kagina nagpadulong dito ang 1030 ka mga beneficiaries sa first tranche sang ining programa katropang Mars o ginpangunahan ini ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas upod ang pila ka mga opisyales kag councilors man no sang Iloilo City Government kag sa ining plastada kagina ginhatagan lang ni sila sang daw voucher katropang Mario ang tag sa mga beneficiary kag nagkato sila dito kag ipakita nila o i-present nila ini nga voucher kag ang voucher nga to ang hatagan or in mabayluhan no maislan sang ini nga 10 kilos nga bugas katropang Mario. So based sa ton nga information anom ni ka mga barangay lima tubtub anom ka mga barangay ang nakabenepisyo no sa ini nga ninga programa particularly ang mga barangay sang Aguinaldo, Divina Gracia, Gustilo, Lopez Haina Norte kag Lopez Haina Sur kag MacArthur sa La Paz katropang Mario. So no kagina sa na istorya ton dito nga mostly ang mga barangays nga malapit sa plaza sang La Paz amo to ang ginauna nila para hindi na mala mga hindi na maglayo pa ang mga ano abi no ang halin sa mga layo abi nga mga kabarangayan sang La Paz. So gin specify nga within sa palibot lang abi sang La Paz Plaza or La Paz Cover Gym katropang Mario para lapit lang sa ila magkadto dito kay suno man gani kay Mayor Treñas nga ang ini nga programa or ang ini nga pag panagtagbalas ang ini nga bugas o mga bugas no para sa ini nga mga kapin or sobra sa 41,000 ka mga benepisyaryo ang ano sini is mas malapit sa ila ang distribution area katropang Mar para hindi naman sila mabudlayan kay kagina to may mga ayawan man magbitbit ang mga ano no mga beneficiaryo kalabanan pa sini mga nanay ang iban mga PWDs kag ano pagid ay mga
1: so kailang like, natabo ni katropang Jan katropang Jansen seremonya lang
0: the kick off amo ni shadow ano shadow mabalaton daw gamay lang nga program again introduce ang ini nga programa kag ang mga beneficiaries katropang Mario dasig lang gani no ang ini nga programa kag wala pa man ini na announce or na mention kung saan o naman liwat ang second tranche sang ini nga pagpanagtag pero sa kick off nga ini 1030 lang ang una nga ginhatagan sang ini nga mga vouchers ag pagclaim sang ila sini nga 10 kilos nga bugas katropang Mayo. Oh,
1: konti kun mag 1030 lang katropang Jansen sa kabilugan mayara sang beneficiaryo nga 41,958 no. Anong guidelines ni paano gani ginapili ni katropang Jansen?
0: So based sa ano diri no?
1: Based sa guidelines.
0: Oh, sa guidelines ginaano ni siya kalabanan sini is mga beneficiaries like either mga indigents, mga solo parents and also ano ang mga ano bala? Mga sana man sa transport sector katropang Mario kag ang ano pagid ang ibang sini mga ano pagid no mga internally displaced ng mga individuals nga sa muna nga barangay katropang Mario. So may mga nakaisurya gani kita dito nga ano kuno wala sila na lakip kumbaga may mga nagamuno man sila nga at same barangay pero wala sila na lakip. Pero ang ano lang sini ang gin-mention lang sa aton sang city government nga may ara pa sa sunod nga mga tranches sa katropang Mario.
1: Ang sunod naton nga pamangkot sa katropang Jansen kon ang guidelines sang national government intended for urban poor, solo parents, transport groups, indigenous peoples kag mga intentionally displaced person ng mga indigents gibla. Sino ang nagadetermine, sino ang nag-identify kaya ang CSWD, kito pang Jansen, ang ginahimo sinila, i-assess na mo. I-assess ka, i-validate kung tuod nga kadapat-dapat sila, kung kaya kapat-dapat sila nga magbaton sa sininga programa sa gobyerno. Sino ang nag-determine or sino ang nag-submit sa mga list of beneficiaries sa CSWD agot nga makabaton sa sininga programa o kung malakip sa sininga programa?
0: Based there is actually mention tama na kagina sa aton nga pamangkot no with Miss Joy Fatilaga Corzal ang spokesperson ni Mayor Trenas kay may specific abi ni Katropang Mario nga sectors lang based man sa guidelines, so di lang kita sure kung iyan isang barangay mismo no ang nag-identify lang sini or ang city government man mismo Katropang Mario. Pero based abi sa direita sa iyang statement may specific sectors lang nga naka-base sa guidelines. Amo siya na mention mo kaginang urban poor, ang solo parents, transport groups, indigenous peoples, kaga mga internally displaced persons. Amo lang ni ang na-mention ni Ri. Pero may mga LGUs abi Katropang Mario nga wala na ginlakip ang mga four-piece beneficiaries.
1: So ang four-piece given na yan.
0: Oo.
1: Given na kay ti may kada bulan may kinabaton sila no. Pero ang ginanamin naton si ni Katropang Jansen, since nga mayara sang mino kun sa mga ano pa may mino nga dapat dira ka lang mapili no, urban poor, solo parents, transport groups, indigenous peoples, kag internally displaced person. Pero sino ang nagasumiter di barangay or di CSWD? Kaya ang CSWD, ang roles ng CSWD kung ang taon naton, nagahimo lang sila sang assessment kag validation sa mga listahan nga gina-submit sa ila. Kung intindi yun na ito ng ila sila nga rule, no? Kag ang guidelines. So ang pamangkot, sino ang nagasumiter sa listahan halin sa barangay pakadto sa CSWDO?
0: Ano siguro, no? Sa ito ni pagtanaw, Katropang Mario, based man sa guidelines, more on sa barangay.
1: Barangay level.
0: Oo. Kay ang nagkuha sini, based man dari sa statement, gina-identify sang city social welfare, no? Nagpatigayon sang ano ni pag-identify ang CSWDO based man sa guidelines sang programa. So dapat ano ni siya ang kumbaga nakasulod, no, sa ininga classifications o ininga specific sectors ang maano lang mahimo lang maka-avail sang amuning programa Katropang Mario. So amo tong na-mention naton kagina nga kinanglan ara siya sa either urban poor, solo parent, ara siya sa transport groups, and also mga indigenous people kag mga internally displaced persons. So bahalin na ni siya sa national government nga ano lang, no, nga guidelines, and then gi-identify lang sa barangay as well as ginpasa sa City Social Welfare Development Office. So may mga ano gani kagina mo man na mention naton kagina nga kay ti kung 42,000 kumbaga almost 42,000 lang
1: almost, ni almost 42.
0: Oo.
1: Gamay gamay na lang man ang paano 958 pila na lang man ang
0: 42 na lang. 42 na lang para mag 42,000 no nga mga households. So amon siya Katropang Mario ang pag-identify. Pero sa makita naton when it comes sa ining numero, ang gin-make sure lang sinisang city government nga dapat sa kada distrito may ara gid nga mahatagan sang ining benepisyo Katropang Mario.
1: Kay ti dako man ang pundo ni Katropang Jansen mo 72 million. 72 million gin-download ni sa halin sa national government, ginpaagi sa local government support fund.
0: Yes.
1: Daw halin sa national government gin download sa local government and the LGU local government unit like Iloilo City amo ang responsible to dispose sang pondo pinaagi sa siling programa.
0: Yes, Katropang Mario. So amo na 1030 pa lang ang natagaan kagina. Gina-check naton kung saan opigid abiliwat, no? Ang sunod naman niya tranche, kay by tranche ni siya kaga pero sunod sa ano kay Mayor Trañas nga ang masunod naman sini nga tranche preferably base sa lain naman nga distrito Katropa Mayo kung sa diin naman ang bagambay pinakamalapit abi nga ano no nga area kung sa diin madamong ang mga barangay ang makater or kubaga maserbihan within sa among nga area Katropang Mario.
1: So ang pamangkot Katropang Jansen ang 72 million na download na ni tanan-tanan sa city government.
0: We don't know lang no pero amuni siya ang na-mention abi diri nga amuni siya ang kabugusan oo kabugusan. Nga balor or pondo ang ginagamit para sa ining ano sa ining programa may pahabol diri bali subong Hunyo ang first tranche second tranche is sa August. And then ang third tranche Katropang Mario is sa October naman. Yes. So muna.
1: So i-verify ta ni Giro Katropang Jansen no. Mangkutonta sino ang responsible person or sa diin nagahalin ang listahan yes. sang mga benepisyaryo no. Okay na naya ang mangin beneficiaryo ang urban poor kung diin maghahalin nga sektor urban poor solo parents transport groups and indigenous peoples and internally displaced no ara na naya okay na na ang question lang sina diri kung paano nila kay tidamo-damo natural hindi man i-cater tanan-tanan mo ang pamangkot dira paano nila ginapili paano yes. nila gina-select ang mangin beneficiaryo dira.
0: Actually may nabatian gani kita kagina Katropa Mario nga ano siya na ang siguro daw ano siya ba daw bang utod guro ng isang kapitan tigin daw mang kotse sang isa to maya nga wala ka kay ti utod ka man ni kapitan ti meaning hindi siya dala no wala siya nadala sa muning
1: with all your respect ato pang Jansen no with all your respect sa mga barangay officials bala naton nga ang pag-select sini gahalin sa level sa barangay gahalin sa level sa barangay kag balaan man naton nga why ni gahalin lang sila nga kung sa diin lang barangay ni so isubmit sang barangay sa CSWD tiko na naman lang to yung isubmit sang CSWD sa halin sa barangay paka do sa CSWD ang CSWD ikuan mala na
0: i-verify lang
1: na, o sige tawagan si kapitan o ini barangay officials o akuan gimane ari gimane sa listahan sang urban poor solo parents gimane mga sa transport groups gid man something amo malalang himuon sang CSWD Katropang Jansen. Sila nga maid-ed nga magkadto sa barangay nga isa-isahon nga tanan-tanan yung panglista sa barangay kadto kamo de kay validate naton. Adin mga Jesman. Din man nga Jes, ako mapautod ko sang punta sang tudlo sang akon nga kuko. Din ang tudlo kay basi makumpol ko bla.
0: Would like on tudlo. Kuko lang.
1: Ang dala din el cutter Ang punta sang akon kuko ipautod ko kun amo nang ginahimo sang CSWD. Why gihimo sang CSWD di ko magamo na. Pag-abot na to listahan. Mga barangay officials ba, no? Na itong gina-generalize. Kaya may ara man niya barangay officials, may ara man niya barangay kapitan nga bisan iya pamilya, waya ginadala. In fairness, may ara ginaya nga mga barangay official nga fair bala. Pero hindi tanan, no? Amo na ang gina-qualify man naton nga hindi tanan nga mga barangay officials. Yes. Halimbawa, pag-abot natin sa barangay, okay, listahan! Listahan! Di na!
0: Hatag
1: sa CSWD. Ang CSWD, mga barangay officials, di na ang aton ng mga listahan. Akin na ma'am, akin na. Pag-aboto, okay. Amo na ni tanan-tanan?
0: Yes, sir.
1: Yes, sir. Sabat ka, ma'am Lapa. Daw namin, ma'am Lapa, mati.
0: Sir, yes, sir.
1: Okay, akin na! Te ilang taon na te, mga ano ginmani sila mga urban poor na ginmani sila pero sila nga magkantong personnel sa CSWD sa barangay kag isa-isahon nga oy ikaw urban poor ka solo parents ka di mga gisman ako mapautod ko sang punta sang akon nga ta kuko kung ginahimo sang CSWD na wala amo na akon nga dira nagasugod ang reklamo
0: yes.
1: Iti
0: Kay hindi tanan ma ano mo,
1: hindi tanan ma cater mo. Ang tagaan sina dire, ang worth gid bala. Ang worth gid. Kaya like for example, pero sini katropang Jansen, total yun na istorya, ang talagin man yung programa sa gobyerno.
0: Oh.
1: Like for example, ang mga educational assistance, di ba, kada barangay may 200,000 pesos. Nandawa yung blasubong, kaya kinagamo sila. Kaya kinagamo sila, kaya nga, sa 100,000, sa 200,000 pesos, ang iba naman pa naman download, kaya may mga unliquidated. 100,000 pesos na intended for educational assistance. Tilimala na kada barangay, makabaton. Di sa isa ka barangay, may arang mga tag-30, may arang tag-pulo. Di galibog ang ulos na siyang manong silik.
0: Hindi ma, di ba katilawang tanan? Hindi ma hatagan ang tanan.
1: Di, dira na nagagwa ang ginatawag nga palapit-lapit sa
0: luwag. Luwag or kutsara?
1: Di kung gamay-gamay, kutsarita
0: kutsarita.
1: Kutsarita. Anong gamay, katropa Romel, anong dako-dako sa kutsarita? Kundi kutsara.
0: Kutsara.
1: Anong dako sa kutsara? Kundi luwag.
0: Luwag.
1: Katanda ka, katropa Jansen.
0: Tiyan mo na, katropa Mario, no?
1: Pero ang ato naman sinaya, katropa Jansen, no? Tani hindi lang paggamiton sa pamulitika, wala. Hindi lang paggamiton nga kung sino lang itong malapit. Ang point nato nga, kung sino, ang nagakadapat gid nga makabaton.
0: Yes.
1: No? Kaya ti...
0: Ti Mayo man to gani kagina nga way nadala ang utod ni Kap, ah. Huwag ko gani, siyempre.
1: Kasi subong, huwag sa sunod.
0: Kasi second trot siya. Kaya siyempre, okay gina nga way siya na dala. Kaya ti, kung iwotang tanga, kung indala pa siya ni Kap, kasi kung... Ba't kung sino nga kapitan to? Pero ti...
1: Ay, okay, malani, katropan Jansen, magambal kita nga. Oh, nanghatag kita sang tignapulo, kakilo sang bugas. Ti, okay, kung pamatian mo ang, ano sinadira, ang PR na mo, kagwapo eh, makumubla nga 1,030 ka mga binipisyaryo.
0: Oo.
1: Imagine on mo, katropan Jansen.
0: May ara sang 10 kilos.
1: Kung pamatian mo, gwapo, galing kay... sige, ah. Basta mangkuton mo lang, ha. Ti, paano, din paano gina-select, no? Amo mo lang ng pamangkot, paano gina-select ang mga binipisyaryo, katropan Jansen?
0: Yes. So, kagina to, sa nabatian ta kagina nga, ti, wala siya kung nadala kay utod man siya ni Kap. Ti, mas mayo na ganing wala siya nadala. At least, hatag na lang sa mas ginagakinahanglan pagid.
1: Tingkod ikaw, taga, ni hatag mo man?
0: Ihatag to, eh.
1: Mayo.
0: Bisan nagakinahanglan man kita, pero may mas nagakinahanglan pagid.
1: Oo, oh, kung sa bagay. Di palakpakanta si Katropan Jansen.
0: 2028. Kay, ano ta, majaging.
1: Sige.
0: Ang ini nga balita nga dulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium DT kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: Thank you kay Katropang Jansen na Crisostomo diri sa aton nga pag paralagad sa sentro. Mabreak ta Katropang Jansen. Sige, pagbalik ta si ang aton nga XFM Taxi Patroller si Katropang Dominic Pilapil sa aton sini nga pagpangalagad. Magabalik kita pagkatapos ng aton nga mga commercials.
4: XFM.
5: Yes to health.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
8: The Secret of Health.
7: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
6: Santon Gold Live. testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
6: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.

0: Kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule. At tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programa.

0: Centro.
1: Last 11:57 ang aton oras, Baudo lang langon kita kay katropang Dominic Pilapel. Sir, buwas mabawi ko buwas. Kay Catherine Beloso, good morning. Also sa kay Ma'am Hermite. And also sa kay

0: Akabot sa Florentine, dira sa barangay Katropa, Kapihan sa Mulo, kay Paring Boy Mortel, Paring Boy! Centro. Good morning, happy listening. And kay Kap Pato Kim Singh, dira man sa kay Kap Ising Villanueva, sang Kap Ising Pansit Mulo. Kay Parisael and Marie Divina Katibayan sa Dikrib sa MH Del Pilar sa Distrito Sanghan. Magasunod ng XFM News sa nationwide, it's turbo time na, turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa magkakaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ang labing-labing kay Mrs. Opo, kay katropang John Ribertis para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting news!

0: mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: XFM. XFM.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Ang mga headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Klase dyan sa Batangas City Integrated High School, suspendido dahil sa mga shooting threat.
1: Social media ban sa mga minor de edad at anti-political dynasty bill kabilang sa LEDAC priority ng Senado.
0: Malacanang tiniyak na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: House Prosecution Panel posibleng bawasan ang bilang ng testigo at ilang articles of impeachment kung magiging sapat ang ebidensyang maihaharap sa paglilitis.
0: Mas malakas na ekonomiya sa pagtatapos po ng second quarter, mga katropa, inaasahan ng Malacañang.
1: Dalawang Maynilad workers nasawi sa gumuhong hukay sa project site sa Las Piñas City.
0: Mga katropa, sa regional natin, Vice President Sara Duterte nakiisa sa pagdiriwang po ng Rakudan Festival sa bahay ng Aburlan, Palawan.
1: Balitang international po, Play of the 14, hinimok ang mga lider na unahin ang pagkain at kapakanaan ng mamamayan.
0: Balitang showbiz naman, Herlene Budol, ibinunyag na ang umano'y indecent proposal mula sa nagpakilalang governor.
1: Sa balitang sports, official player pool ng Alas Pilipinas men at women's volleyball team na sasabak sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan, inilabas na.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Masayang pananghalian po ng Lunes, mga katropa, June 29, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na ang XFM News Nationwide Live sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Napapasok lang na balita rin, katropa, sinuspindi po ng Batangas City Integrated High School ang lahat ng klase nila at on-site school activities simula ngayong araw hanggang sa susunod na abiso matapos ang naiulat naman ay banta ng pamamaril laban sa paaralan. Ayon sa pamunuan ng BCIHS, ipinatupad ang suspension bilang pag-iingat para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro ng teaching personnel, mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad ng paaralan. Mahigpit ding pinayuhan ng publiko na huwag munang magpunta sa campus habang umiiral po ang suspension. Sa ngayon ay pag-ugnay ng paaralan sa mga kinaukulang law enforcement authorities kaugnay na insidente at hinikayat ang lahat na manatiling kalmado. Umiwas sa pagpapakalat din na hindi beripikadong impormasyon at umasa lamang sa mga opisyal na anunsyo ng paaralan. Hiniling din po ng eskwelahan sa publikong agad iulat sa school administration o sa mga otoridad na anumang kahinahinalang mensahe, social media account o kaya aktibidad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: PNP paigtingin ang child protection at cyber safety program sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Paigtingin ng Philippine National Police o PNP ang mga programa nito para sa proteksyon ng mga bata at kaligtasan sa cyberspace bilang suporta sa mga hakbang ng Department of Education o DepEd upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natates Jr., nakahanda ang PNP na makipagtulungan sa DepEd kabilang ang suporta sa pagdaragdag ng guidance counselors at pagpapalakas ng koordinasyon sa mga law enforcement agencies. Tututukan din ng PNP ang mga banta sa online tulad ng cyberbullying, online exploitation at iba pang uri ng pag-aabuso laban sa kabataan sa pamamagitan ng mas pinaiting ng Child Protection at Cyber Safety Initiatives. Binigyan din ni Nartates na mahalaga ang pagtutulungan ng PNP at DepEd upang matiyak na ligtas ang mga mag-aaral kapwa sa loob ng paaralan at sa digital na kapaligiran. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Kabilang sa mga prioridad naman po ng Senado, mga katropa, ang panukalang anti-political dynasty bill at ang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga batang 16 anyos pababa. Ito ay ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na kabilang ang dalawang panukala sa mga prioridad sa ilalim ng 50 Legislative Executive Development Advisory Council bills na nais nilang may sulong kasabay na iba pang mahalagang panukala. Ayon sa senador, isinusulong niya ang panukalang maghihigpit sa paggamit ng social media ng mga minor de edad dahil sa umunay masamang epekto nga ng mga online platforms at mararanas na content sa kabataan. Samantala, sinabi rin ni Gatchalian na kabilang sa mga prioridad ni Senadora Risa Ontiveros ang anti-political dynasty bill at ang panukalang reforma sa Party List System Act. Dinagdag po nito na target ng Senadong pagtunan lamang muna ang piling mga priority bills, habang isinasabay din ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba pang mahalagang gawain ng Kongreso.
2: XFM News Nationwide.
1: Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, magpapatuloy ng formal o normal ang pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng administrasyon at walang isyong pampolitika ang hahayaang makaantala sa trabaho ng ehekutibo. Ipinahayag din ng palasyo ang tiwala na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito bilang legislative institution at bilang impeachment court, alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Umaasa rin ng Malacanang na maiiwasan ang anumang boycott o hakbang na maaaring makaantala sa gawain ng Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Binigyan din pa ng palasyo na nananatiling prioridad ng administrasyon ang pagsusulong ng pananagutan at transparency sa pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Nanawagan din si Castro sa publiko na huwag hayaang maging dahilan ng higit pang pagkakahati ang isyu ng impeachment at mag-ingat laban sa pagkalat ng fake news.
2: XFM News Nationwide.
0: Posibleng magharap ang prosecution at defense ng parehong mga testigo at dokumentaryong ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon po kay House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno. Ipinaliwanag ni Jocno, mga katropa, na may mga tinatawag na common witnesses at common exhibits na maaaring gamitin ang parehong prosecution at defense, pero magkakaiba ang layunin ng bawat panig sa pagpapakita naman ito sa impeachment court. Anya, kung naiharap at na-cross-examine na ang isang testigo, maaari nang hindi na ito muling ipatawag ng kabilang panig. Ipinaliwanag din ang mambabatas ng pagtalakay sa listahan ng mga testigo at ebidensya sa pre-trial ay pinangangasiwaan ng clerk of court na siya namang nag-uulat sa impeachment court kung may mga isyong hindi mapagkasunduan ng magkabilang panig. Dinagdag ni Jocno na sa ngayon wala pa sila nakita ang posibilidad na magkaroon po ng mga hindi isiniwalat o yung tinatag na surprise witnesses, dahil kinakailang ihayag talaga ng bawat panig ang kanilang mga testigo at ebidensya bago ang paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
1: Posibleng bawasan ng House Prosecution Panel ang bilang ng mga testigo at maging ang ilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung mapatutunayang sapat na ang mga ebidensyang maihaharap sa paglilitis. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, nakahanda silang iharap ang ebidensya para sa lahat ng apat na articles of impeachment, ngunit maaari nilang i-waive ang ilan kung magiging matibay na ang naunang mga ebidensyang maipipresenta sa impeachment court. Sinabi rin ni Chua na ang kahilingan nilang 63 trial dates ay batay sa bilang ng kanilang mga testigo, ngunit maaari pa itong mabawasan kung maaari ang maraming testigo ang maipresenta sa loob ng isang araw. Higit naman ang House Prosecution na layunin nilang maipakita ang lahat ng kinakailangang ebidensya at umaasang mabibigyan sila ng sapat na pagkakataon ng impeachment court upang maipresenta ang kanilang kaso.
2: XFM. Impeachment coverage.
4: Impeachment coverage.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, maaaring hilingin ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na maglabas ng subpoena para piliting humarap ang mga testigong tumatangging dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, may kapangyarihan ang impeachment court na obligahin ang pagdalo ng mga unwilling o hostile witnesses kung mahalaga ang kanilang testimonya para sa kaso. Kabilang po sa 57 na testigong inilista ng prosecution, sina dating Court Sheriff Abe Andres. Umano'y siruntok noon ni Duterte nung alkalde pa ito ng Davao City at dating chief of staff nitong si Zulaika Lopez. Gayunpaman, nilinaw ni Chua na hindi lahat ng nasa listahan ay tsak na tatawagin sa paglilitis dahil maaari umanong hindi na sila kailanganin kung magiging sapat na mga naunang testimonya at ebidensya.
2: XFM News Nationwide.
1: Senate President Win Gatchalian tiniyak ang kaligtasan ng mga senador, media at mga kawanin ng Senado. Mga bisita, papapasukin na muli. Narito ang report. Magpapapasok na muli ng mga bisita ang Senado matapos ang pansamantalang pagpapatupad ng no visitor policy bunsod ng umiiral na heightened security measures. Sa inilabas na video message ngayong araw, sinabi ni Senate President Win Gatchalian na tungkulin niyang mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng senador, kawani, miyembro ng media at mga bumibisita sa Senado. Matatanda ang noong June 8 ay isinailalim sa heightened security measures ang Senado matapos makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation hinggil sa posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Gatchalian, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Senado sa mga security agencies upang masiguro ang kaligtasan ng lahat habang muli nang pinapayagan ang pagpasok ng mga bisita sa ilalim ng Visitor Management System ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Kasabay nito, mananatiling mahigpit na inspeksyon sa mga pasukan, beripikasyon ng pagkakakilanlan at iba pang hakbang sa seguridad upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng seguridad at accessibility ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, buwan po sa Senado, punta tayo sa Malacanang. Mas malakas daw na ekonomiya, Katropa, sa pagtatapos po ng second quarter, inaasahan ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deodie Guzman, XFM Mega Manila.
5: Kumpiyansa sa ang palasyo ng Malacanang, nagaganda ang estado ng ekonomiya ng bansa sa pagtatapos ng second quarter ng 2026. Ito ay sa gitna ng inaasahang muling pag-aramtada ng mga infrastructure projects ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na makatutulong sa economic expansion ang pagpapatuloy ng infrastructure activities. Bahagyaan niyang naantala ang ilang proyekto dahil sa ginawang pagprepaso, lalo na sa flood control at iba pang public works. Una nang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapalabas ng pondo para sa mga priority infrastructure projects ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deodie Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Las Piñas City Police ang pagkasawi ng dalawang tauhan ng isang water concessionaire matapos matrap sa gumuhong 18-meter na hukay sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Kinumpirma ni Fire Superintendent Sonny Carpio ng Las Piñas BFP na narecover ang dalawa na trabahador bandang alas 6:44 ng umaga kanina. Ayon sa mga initial investigation ng mga otoridad, 7 workers ng Maynila ang nasa excavation sites ng bumigayang hukay pasado alas 2 ng hapon kahapon. Anya sa nasabing bilang, 5 katao ang natrap kung saan nakaligtas ang 3 habang hindi naman pinalad ang 2 biktima.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, katropa, naglabas na opisyal na pahayag ang Maynila Water Services Incorporated kaugnay na aksidente ang naganap sa isa sa kanilang project site sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas. Ayon sa kumpanya, agad silang nakipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection sa barangay at sa iba pang Local Disaster Response Authority para po masimula ng emergency response at retrieval operation na kasalukuyang pinungunahan ng BFP. Inihayag din ang Maynila ang pahigaramay sa mga apektadong manggagawa at kanilang mga pamilya. Tiniyak na may pagtulungan sila sa kanilang contractor para maibigay ang kailangang tulong at suporta sa mga apektado. Pansamantalang tinigil muna ng kumpanya ang operasyon sa nasabing lugar habang nagpapatuloy sila sa paipagtulungan sa otoridad. Sa ginagawa po naman ang investigasyon para matukoy ang sanay na insidente. Dahil nagpapatuloy nga ang investigasyon, sinabi ng Maynilad, wala muna silang karagdagang detalye na pwedeng ibigay sa publiko sa ngayon.
2: XFM News Nationwide.
1: Mas mataas na terminal fee ang sasalubong sa mga biyahero sa Batangas Port simula July 1 ngayong taon, kasunod ng pagpapatupad na ikalawang yugto ng aprobadong dagdag singil. Mula sa kasalukuyang 60 pesos, magiging 90 pesos na ito yung terminal fee matapos ang karagdagang 30 pesos na inaprubahan ng Philippine Ports Authority o PPA noong nakaraang taon. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, nananatili ang pagpapatupad ng dagdag singil dahil dumaan ito sa tamang proseso ng pag-aproba at nakalaan ang karagdagang kita para sa pagpapabuti ng mga pasilidad at serbisyo sa pantalan. Mananatili namang exempted sa pagbabayad ng terminal fee ang mga senior citizen, persons with disabilities, estudyante, mga uniformed personnel at Medal of Valor awardees.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga tropa, live din po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Pwede kayo makinig sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7, Solid FM Davao City 89.1, at sa XFM Davao 89.1. Balitang Regional.
2: Balitang Regional.
0: Unahin po natin sa Palawan, si Vice President Sara Duterte ay nakiisa sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aburlan. Tropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
6: Dumalo kahapon si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bahay ng Aburlan bilang bahagi ng selebrasyon ng 77th anibersaryo ng pagkatatag ng munisipyo ng Aburlan sa Palawan. Marami ang nagulat na taga-Palawan dahil maliit lang ang bahay ng Aburlan, subalit binigyang panahon ito ng Vice Presidente. Nagbigay ng binsahe si VP Sara. Sinabi nito na ang kanyang trabaho o ginagawa ay para sa Diyos, para sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ikinatuwa naman ng LGU at mga taga-Aburla na papremyo na ibinigay ng Vice Presidente para sa Lechon Parade Competition. Lahat ng 40 kalhok binigyan ng tig 5,000 pesos bawat isa. Ito'y upang lahat ay merong matatanggap. Nagpapasalamat naman si Mayor Lito Tito kay Vice President Sara Duterte sa pagbisita sa Aburlan at sa handog nitong regalo. Ayon pa kay Mayor Tito, karangalan ng Aburlan na mabisita ito ng pangalawang pangulo ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Matapos ang trahedya sa Tacloban City, Mayor Alfred Romualdez personal na sinuri ang seguridad sa San Jose National High School. Mga hakbang para sa masiligtas na mga paaralan isinusulong. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
2: Live report.
7: Isang linggo na ang lumipas mula nang maganap ang malagim na shooting incident sa San Jose National High School noong Hunyo 22. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagluluksa at paghihinagpis ng mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Binalikan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang paralan upang personal na alamin ang sitwasyon kasama ang mga department head, mga kapulisan at mga guro. Isa-isang ininspeksyon ng alkalde ang bawat silid-aralan. Nais ng alkalde na mapalitan at mapinturahan ang mga pintuang tinawaan ng bala upang sa pagbalik ng mga mag-aral ay hindi na agad maalala ang trahedyang naganap.
8: What I want to do for the school when they come in here, you change the doors.
7: Ayon kay Mayor Romualdez, tunay na nakakalungkot at nakakagimbal ang nangyari. Gayunpaman, tungkulin ang pamalang lokal na ikayatin ang mga estudyante na muling pumasok sa paralan sa pamamagitan ng paglikha ng isang mas ligtas, maayos at kaya-ayang kapaligiran para sa kanila. Nagkaroon din ng pagkakataon sina Mayor Romualdez at Senador Rubin Padilla na mag-usap. Ibinahagi ng alkalde sa Senado na isa sa mga hamon ng mga magulang sa kasalukuyan ay ang pagpapalaki sa kanilang mga anak dahil mas pinaniniwalaan na umano ng ilang kabataan ang mga nakikita sa social media kaysa payo ng kanilang mga magulang.
8: It's very difficult for parents now to raise their children because ang mga bata ngayon mas naniniwala sa social media kaysa sa mga magulang.
7: Ipinalam din ng alkalde ang kanyang planong pagpapatupad ng mas epesyenteng emergency response system sa lahat ng paralan sa Tacloban. Sa ilalim ng planong ito, kung sakaling magkaroon muli ng insidente at may tumawag sa 911, agad na matutukoy ng mga otoridad kung saang paralan at maging saang partikular na silid-aralan nagmula ang tawag. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nananawagan ng hustisya ang mga pamilya ng mga nasawi, gayon din ang mga nasugatan sa naganap na malagim na insidente sa loob ng paralan. Mula dito sa himpilan ng 99.9 XFM Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
0: Samantala, Katropa, total cellphone ban sa pampublikong paaralan sa Dumanhog, Cebu. May pinatupad. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Bayan ng Dumanhog sa Katimugang Cebu ng total ban sa pagdadala at paggamit ng cellphone sa lahat ng pampublikong paralan simula ngayong araw. Ayon kay Mayor Gongon Hika, kukumpiskahin ang anumang cellphone na madadala ng mga estudyante sa paralan at ibabalik lamang ito sa katapusan ng school year. Sa isang pahayag sa social media, ipinaabot ng alkalde sa mga punong guro, district supervisors at mga magulang ang naturang polisiya na layuning mapataas ang antas ng academic performance sa bayan at maikayat ang mga mag-aaral na mag-focus sa pagbabasa, pag-aaral at face-to-face interaction. Sa ilalim ng patakaran, maigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng cellphone ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Giit ng alkalde, layunin ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng mas maraming oras ang mga mag-aaral para sa pagbabasa ng mga aklata, pakikinig sa klase at pakikipag-ugnayan sa kanilang mga klase salip na paggamit ng mga mobile device. Hiniling din niya ang kooperasyon ng mga residente at iginiit ng hakbang ay bunsod ng umano'y bumababang academic performance ng bayan. Nilinaw rin ni Mayor Hika na ang cellphone ban ay hindi kaugnay ng kamakailang insidente ng pamamaril sa paralan sa Tacloban City. Ani ang pagsisiyasat sa mga bag ng mga estudyante ay bahagi lamang ng mga akbang sa seguridad upang matiyak na walang armas o anumang delikadong bagay ang makakapasok sa mga paaralan. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almimata XFM News.
1: Dalawang high school students sa bayan ng Apari, Cagayan na hulihan ng baril at patalim. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukigaraw.
10: Nahulihan ng baril at patalim ang dalawang high school student ng Apari School of Arts and Trades sa bayan ng Apari, Cagayan noong umaga ng Biyernes sa Hunyo 26 taong kasalukuyan. Ang mga nahulihan na mga mag-aaral ay itinago sa mga pangalang alias Masli, 15 anyos, residente ng barangay Punta at alias Chiro, 14 anyos, nakatira sa barangay Talungan na pawang mga grade 8 students sa nasabing paaralan. Una rito ay tinangka umano ng tatlong estudyante ang magkating class. Subalit nasita ng hani ng 1st MFP, 2nd Provincial Mobile Force Company ng PNP na nagsasagawa ng school visitation. Matapos ang isinagawang inspeksyon, nasamsam kay alias Masli ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number at may dalawang bala, habang nakuha naman kay alias Jiro ang patalim. Nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng LGU Apari ang dalawang menor de edad, habang nasa pangangalaga ng PNP Apari ang mga nasamsam na baril at patalim. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines sa Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: Probinsya ng Guimaras, pansamantalang hindi tumatanggap ng mga baboy at iba pang produktong pork mula sa ASF-infected areas. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
11: Report. Pansamantalang hindi nagpapapasok ang probinsya ng Guimaras ng mga hogs, swine, pork products at byproducts na mula sa mga lugar na kinategorize bilang red zones o infected zones ng African Swine Fever o ASF. Ito ay sa ilalim ng Executive Order No. 60, Series of 2026 ni Governor Maria Lucia Nava. Ipinag-utos rin ng nasabing EO ang mahigpit na border control, mandatory disinfection ng lahat ng mga hogs, swine at transport vehicle, pag-enforce ng veterinary quarantine, food safety measures at pag-conduct ng regular o random na checkpoints. Kanila ring ipinagbawal pansamantala ang pagpapapasok ng live hogs at pork products mula Capiz, Iloilo at Negros Island Region. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Diretso na tayo sa panahon, Katropa. Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa sa pong LPA, Katropa, low pressure area na mataas sa silangang Surigao City, Surigao del Norte.
1: Katropang Buddy, inaasahan ang pag-asa ngayong araw ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon dahil sa LPA, habang naapektuhan naman ang southwest monsoon ang natitirang bahagi ng Mimaropa.
0: Samantala po tayo sa Metro Manila, Katropa, makakaranas tayo ng iba pang bahagi rin ng bansa ng bahagi maulap hanggang sa mas maulap na kalangitan. Madilim na nga daw po sa labas ngayon. May mga pulo-pulong pag-ulan din, dulot naman ng localized thunderstorm.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.30 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin, Katropa, ang Santon Gold. Subok at epektibo. Nanawagan na si Pope Leo XIV sa mga leader ng iba't ibang bansang unahin ang pagtugon sa gutom, kahirapan at pangunahin pong pangailangan ng mamamayan kaysa daw sa patuloy na paglaanan ng malaking pondo ang digmaan. Sayan talumpati sa punong tanggapan ng World Food Program sa Rome, Italy, sinabi ng Santo Papa na dapat higit na pagtunan ng pansin ang sapat na pagkain, malinis na tubig at serbisyong pangkalusugan. Binigyan din pa niya na ang patuloy po na krisis sa pagkain sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpapakita na hindi balancing prioridad ng ilang pamahalaan sa usaping politikal at moral.
2: Showbiz News!
12: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilantad ni Kapuso actress at beauty queen Herlyn Budol ang umano'y indecent proposal na natanggap niya mula sa isang nagpakilalang gov. Sa Instagram story, ibinahagi ni Herlyn ang screenshot ng mensahe kung saan tinanong siya ng naturang sender kung maaari siyang makasama para sa isang one-night stand kapalit ang 150,000 pesos. Makikita rin sa screenshot na ilang beses umano siyang tinawagan ng sender. Mariing tinanggihan ni Herlyn ang alok at sinabihan ang nagpadala ng mensahe na gamitin na lamang ang pera sa pagtulong sa kanyang mga nasasakupan. Hindi naman pinangalanan ng aktres ang pagkakakilanlan ng nagpadala ng mensahe sa kabila ng panawagan ng ilang netizens at social media personalities na magbigay siya ng clue. Wala na rin ibinahaging karagdagang detalye si Herlyn sa kaugnay na insidente. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
2: Balitang sports.
0: Iatid po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inilabas na ng Philippine Olympic Committee ang opisyal na player pools ng Alas Pilipinas Women's at Men's Volleyball Team na sasama, Katropa, sa 28th Asian Games sa Nagoya, Japan ngayon September. Pauna niya ni Najia de Guzman, Mars Alba, Angel Canino, Don Katindig, Jel Cayuna, Thea Gagate, Vani Gendler, Shira Hardio, Justin Nazareno, Aya Lowry, Alia Malaluan, Jennerva, Shaina Nitura, Del Palomata, Pangs Panaga, Ara Paniki, Ami Probido, Erika Santos, Pipi Sharma, at iba pa. Hindi nakabilang sa final pool si Shaina Nitura matapos sumilalim pala sa ankles surgery. Samantala, pamuno naman po ni na Brian Bagunas, Mark Espejo, Lloyd Josapat, Jude Garcia at iba pa ang men's team. Sila rin pa rin ng Italian coach Angelino Prigoni.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo po XFM News Nationwide, mga katropa. Ngayon pong Monday afternoon, June 29, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
13: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid ng all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Ako ba Lisa Lisa? And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Makalage na ko!
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din pinagi sa aton sini nga pagpangalagad, siyempre padayon kita nga magapakigbahin, mag-share sa inyo sa pila sini ka practical nga mga pamagi nahanungod sa pagpabakod sang aton lawas, pagbulig nga pag-ayo sa aton sini mga badatian, pinaagi no sa pagreforma sa aton sini tagsa-tagsa ka mga hindi amungan na andan o kung mga unhealthy lifestyle na ton. Pero kapati kita no, ang pinakamanamigid na aton matunaan kag mapaanad ang aton sini kagalingon sa usto sini nga pangginawi para makalikaw na nga daan kita sa mahimo mangin resulta o kung mga balatian tungod sa pagpabaya na ton sa aton sini mga kalawasan. Kaya pati kita sambala noon nga nagasiling, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Bisan ginag, may lang kaayuhan sa aton lawas ang aton ginahimo. Pero kung sige-sige, maabot yun ang panahon na no? Nga magabalos ko din ibalik sa aton pinagi sa pagpabakod sa aton lawas para ang nagkarinlayan sila ng mga badatian. Aton sini malikawan. Kati din bala nagahalin ng dalagko kung malala sini ng mga balatian. Sa simple lang naton sini ng mga pagpabaya-baya ukon sa aton sini pagpabuyan-buyan. Ayhan mga sintomas sini nga gina dala-dala lang naton ya gina pabayaan lang naton. Tungod sa aton sini pensar, base kung sobrahan lang ni kakapoy, base kulang lang ni sa tulog, base kulang lang ni sa inom tubig. Kung ambal sa kilala ko, base kulang lang sa kwan. May kulang lang sa tulog. Kati permega pulaw. Nang habala nun, kung nablang ano, kung mahimo mo sa gabi, hindi o mahimo sa adlaw. Silang saya-saya. Sa adlaw niya, gahimo ko yan. Ang pagpulaw, amung hindi ko na mahimo sa adlaw. Kaysa gabi, lagi ko na mahimo. Pero may nakapunto din na sa aton sini mga tagparamati. Dapat balanse ang aton sini nga kabuhi. Balanse sa tanan-tanan. Sa aton physical, mental, spiritual. Although di magin naton na perfect, pero at least no, ara ang aton sini nga awareness. Ara ang aton sini panghuna-huna. Nga dapat maghimo kikita sang kung ano ang makapaayo sa aton sini nga lawas sa adlaw-adlaw sini nga tanan. Live magani kita mabatian sa aton sini mga XFM station sa Bugo sini nga isla sang Panay. Adra sa aton XFM Calibo, XFM Rojas City, XFM Antique. Dira sa aton sini mga kabiyanan, mga avid listeners naton dira sa Negros Island region nga may mga XFM stations sa sudad sang Bacolod, kag siyempre dira sa XFM 100.7, XFM Iloilo City. Welcome, welcome sa diwat sa aton sini nga pagpangalagad. Ayan, may mga ginabatsyag kamo sa inyo sini nga lawas, dugay nyo na ginadala-dala, may mga natilawan man kamo sini nga mga remedies, mga tips na ginsunod nyo man ano para sa inyo sini nga ikaayong lawas. Pero aragya po nagabalik-balik ang inyo sini nga badatian. Ayan, may mga maid-id pagid nga dapat sinitong karon kag o si saon sa inyo sini tagsa-tagsa kamakugalingon may labot man sa lifestyle o kung base nakabase man nani o kung may labot man nani sa hindi husto sini nga preparation sang aton sini nga mga parte sang tanom, pagkaon sa inyo, kung timing na pagkaon sa mga utanon, timing na pagkaon sa prutas, anong kanamuon sa inyo. Kaya especially sa mga dapat na hindi naton dapat himuon pag-abot sa inyo sa nutrisyon. Kaya kadamo kita sa ginahuna-una nga sa aton husto pero hindi gali makapaayo sa aton na lawas. Pwede nyo lang ipadala pananglit may mga concern kamo sa inyo sa ikaayong lawas dari sa aton sa inyo text hotline sa 0928-287-4637 para makahatag makita sa inyo sa impirasyon ni ka mga pagpanugyan, impirasyon ni ka mga rekomendasyon kung ano sa inyo mga preparation sa mga tanong, mga parte sa inyong tanong, ano kalawig ang paghulom mo sa inyo, kung pagpabukal mo sa inyo, o kung na tanong yung mga method of preparation sa inyo kinahanglanon na naton. O kung hindi gani, maghatag man sini sa nagkaigo nga program of
chosen supplements nga baka paayo sa inyo sa nga lawas kaga FDA approved nga makabulig ano pabakod sa aton sa nga lawas for prevention kag makabulig support sa aton sa nga lawas kun may ginabatsyag na kita sa nga mga baritian kapiyan pang ibandera ti under treatment sa ila sa mga nabatyagan. Well, isa na naman ka topiko ang aton sa pag-istoryahan sa nga edisyon sa aton sa nga pag-pangalagad. Sa masami, may mga kinaiya kita o kung may mga naandan kita nga ang iya sininga resulta sa aton sininga lawas, sa aton sininga panghuna-huna, sa pangkabugusan. Balan mo pag-abot sa naturopathic medicine o kung sa naturopathy, hindi kita nagatanaw sini sa ginatawag sakit sang isa ka tao lamang. Kundi ginatanaw naton ang tao nga may sakit. Kaya nga aman, bisan pa ang iya sininga panghuna-huna, bisan pa ang iya sininga spiritual aspect sa iya sininga pagkabuhi, kung paano, kung ano kadalom ang iya sininga relasyon spiritual sa iya sininga napatihan, ano kahanuot ang relasyon sininga sa iya isig katao, o kung ano man, kanabaw, ano, o kung pagkasalimpapaw sa iya sininga ginatawag pagpakigangot sa iya sininga palibot, tag sa iya sininga mga interaction, magluwas pa pag-abot iya sa nutrisyon, may ara ina sang labot sa ginabatyag naton. Hindi siling na nagbalatian ka lang o kung nagkasakit ka lang tungod sa kagaw, tungod na latnan ka, tungod naghina lang imo sini resistensya. Kung tanaw naton sa pangkabilugan, may labot dira bisan pa ang aton sini ginahuna-huna. Kay bisan pa sa aton sini paminsaron gali, mahimo nga binipisyo o kung perwisyo ang maidulot sa aton sini nga lawas. Amo ganin na ginasiling, no? Kapila naton, ginabalik-balik, ini may mga previous kita nga topic sining ang mga positive thinker mas mabakod ang ilang sining nga lawas kumpara mo sa mga pessimist. Ini balang mga tao nga daw always ang negative alang ang oportunidad tong kaisa ang ginatanaw nila dira ang problema, hindi balang chance nga mapaayo ang aton sining nga lawas. Pero may chance pa kita sining nga baguhon ang tagsa-tagsa naton kay hindi amo nga mga pag-inugali para sa kiikaayo sang aton sininga lawas, hindi lamang sa aton sininga lawas physical kundi lakip na sa aton sini panghuna-huna kag piminsaran. Aton tun-an karon ang pinakadelikado gali o kung pinakapeligroso nga batasan o kung naandan nga ginahimo sang kalabanan o kung sa pila sa aton sa adlaw-adlaw. May mga ginahimo kita sa aton sininga adlaw-adlaw nga mga aktibidades nga para sa kaayuhan sa aton sa nga lawas. O kung why lang kita nag-mind, ano, why magkita sininagahon na una kung anong posible sa nga outcome kag ang balik sini siyempre sa aton sa nga lawas kag sa susidad sa pangkabilugan. Kada mo sa mga tao nga nagahon na una ang pila sini ka makatalaga mga habit amo ang mga bisyo, kasubong sini sa pag-inom, kasubong sini sa pag-inom sa mga hulubog nga ilimnon, pag sigarilyo, pagkaon sa nisang hindi healthy nga mga pagkaon, hindi ka mag, o kung ang hindi sinipag exercise, ang hindi sinipag panimpon-simpon sa aton sa nga isig katao, gina-isolate ang kagalingon, tama mga tao sinin nga nag-huna-huna nga doon muna ng ginatawag makatalaga mga ginahimu naton sa aton sa ikaayong lawas. Actually, may labot man din na sila, no, sa pagpahina sa aton sa nga lawas sa pangka bilugan. Pero may ara gali sa isa ka habit nga halos maapektuhan ang ginatawag tanan naton sini kung pangkabugusan naton sini nga kaugalingon kung ginahimo naton sini adlaw-adlaw kag mangin kabahin na ini sa aton sini nga kabuhi. Ano bala ining habit o kung naandan naton nga ginakabig sa mga eksperto kay sunod sa pagtuon nga makatalaba at talagam sa isa siri ka individual nga may amos sini nga ginatawag sahi sang pamaagi sa pagkabuhi adlaw-adlaw. Amo ni balang habit nga nagakabuhi kita sa ginatawag auto pilot mode.
magambal kita sa ninyo autopilot mode, ti arani na andan na lang naton ang tanan-tanan. Why na kita sa conscious effort sa rin kung sa paghuna-una kung ano ang labing mas makapaayo sa aton sa ninyo lawas. Why na kita sa rin nagahatag sa nagakaigo kag may idiid sa ninyo atensyon sa aton sa nipang huna-una sa aton sa rin mga ginapili mga pagkaon naton, ginabuhat naton, ginasulot naton kag bisan pa sa aton sa ninyo mga action. Kung kita sini ang nagauntat sa paghuna-huna sini consciously, na balang may tinutuyo kag hungod gid nga ginahimo naton, kag ginapabay-an naton ang aton lang sini mga naandan, mahapos sa aton, maabot ang panahon ng aton sini naandan, ang aton sini balatyagon, ang aton sini mga kahadlok, kag impluensya sini sa mga tao sa aton sini palibot, amo ang magakontrol sa aton, imbes nga kita sini ang may kontrol sa aton sini kagalingon kag sa aton sini mga desisyon. That's why madamo sini sa mga tao ano nga kun pamangkuton mo nga ginhimo mo ini masiling tinakita ko mo nga ginhimo ini sang isa ka sikat man nga influencer sa isa sini ka artista o sa isa sini ka endorser kag ginsunod kuman without thinking magambal bla kita nga thinking madalom nga paguna-una kon painuino critical nga paguna-una ini bala maayo para sa tanan o kon sa pila lang o kon basi ginahimo lang ang amo to sa purpose ya nga para sa ila kaugalingon nga bintaha. Maghambal gani kita subong kung karon nga autopilot kung sa aeroplano pa bala ginaset ina sa piloto ang aeroplano dira no ang iya sini nga kung galupad na siya ang iya sini nga kataason ang iya sini nga kadasigon kag ang direksyon kun diin sila sinima kadto para mas mahapos sini no ang mangin plastada sa piloto sini samtang naga biyahe. Pero kung kinanglanon, pwede niya makancel mo sa piloto kag i-shift iya sa manual ang operation sa isang aeroplano. Ang problema sa aton sa tao, sa mga tao, sa mga individual, kag sa mga listeners na aton na nagpamati, no? Kung maanad kita sa sining ginatawag habit nga autopilot. Maghambal, gani kita sa sining autopilot, ano bala ang buot na aton sa silingon? Ang aton sini nga utok ginahandol niya ang mga ginahimo naton adlaw-adlaw halos tanan nato ginahimo sari automatically amo ni ginatawag nga autopilot bala like for example ang aton sini nga pag bugtaw ang aton sini nga pag-check sa aton sini nga phone ang aton sini nga pagtan-aw sa aton sini mga social media account kag ang aton sini nga pangginawi mas gustohon ta ginahimo ang mas mahapos sini sa aton kadto kita sa aton sa nga opisina mangin emotional kita kung anong gusto ta sa nga himuon ta.

nga mga desisyon kag pagpanghuna-huna kun tanong mangin outcome niya sa ni ti amo ni gitawag nga autopilot. Bugtaw kita, scroll kita sa cellphone, ligyo kita, kaon kita kadto sa lubrahan, dito sa lubrahan scroll naman liwat. kon parts nga aton sa nga pag obra, mga obligasyon naton pagkahapon uli na naman. Scroll naman liwat sa aton sa social media o kung mga naandal lang naton nga routine sini. Why na gani iban sini nagapaminsar eh kung ano ang ila sini dapat buhaton nga bag-o. Kinaanad sila sila sini routine na lang sa adlaw-adlaw. Kagang adlaw-adlaw nga ini o kung inadlaw nga ini nagahimo sini nga sinimana nagahimo nga binula, na binula nagahimo sini nga tuig. Damo sa mga tao nga why makarealisar sini nga ang ila galing nga pang gitawag kabuhi nangin routine na lang. Day by day. Why sing gitawag conscious effort? At so ang iban nung kaisa no? Pamangkuton mo, anong adlaw subong, anong bulan subong, mayroon ibang adamahayanghag. Sa ay Hulyo nagali subong, o kung Hunyo nagali subong, kung anong bulan manabi, tingi mo ang kuton mo, anong mga pagbago sa imo kagalingon ng imo sininga na himo. Tingi ba ang sinita nagkauna-una lang, kung magtulok lang sa imo sini, nga daw blanco ang pinsar. Pero nga ang makatalagam, ginakabig nga makatalagam, meaning autopilot sininga habit, tungod nga ginakawat gali sini no kung may ginakawat gali ini sa aton nga hindi lang naton mapanumbalik. Ano ba lang ginakawat sining autopilot habit sa aton nga hindi na naton mahimo mabalik? Amo ini ang mataamat nga pagbuhin gali sa aton sining kabuhi, kumbaga wising moment, wising nagakabuhi lamang kita nga daw as in nagaginhawa lamang kita daw hindi man worth ang aton sining tinuig sa aton sining kabuhi. Kung nalimbawa, ikaw sini ang mentally absent during those moments nga importante, no? Ma-lose na naton, kung madula na naton ina forever. Kaya nga, man, ang autopilot slowly removes awareness. Ang pagat, ang aton sini nga pagkamaalamon bala, ang aton sini nga pagkaalisto, ginaamat-amat kuha na sa autopilot habit. Ang aton sini nga creativity, ang aton sini nga family relationships, kag ang relationship na aton sini sa aton sini mga work mates, kag sa pangkabilugan ano sa aton sa komunidad, mga oportunidad kag bisan pa sa aton sa kalipay amat-amat ini ginakuha no sa ginatawag autopilot habit nga hindi naton ini halos ma bantayan o kun hindi naton halos ma mulalungan nga ay amat-amat nagali kita distansa sa relasyon naton sa aton isig katawo. Hindi na gali kita makahimo sang bag-o nga mga butang sa nga naguna-una. Ano ayan ang mas i-improve na akon sa akon sinikaw galingon? Aware bala ako sa akon ginakaon? O kung ano lang mahapos sa akon sa adlaw-adlaw, amo na lang akon ginaluto? O kung ano na amo na lang akon gina-prepare? Siyempre, may ara, mandira nga, buksan mo na lang, tapos tughungon mo na lang sa ininit nga tubi. May ara, sininga, nakalata nga, buksan mo na lang, pagkatapos initon sini sa kalaha o kung isulod sini sa oven, kag magkaon, without even thinking ano ba lang posible nga mga resulta sini sa akon sini nga kaugalingon, especially sa akon sini nga lawas. Gani diri kita karon sa mga konsekwensya o kon ang resulta sini sa living on autopilot. Ang maghambal kita ng living on autopilot, hindi direkta sini nga magmasakit kita, kundi ang resulta sini ginatawag behavior, ining pattern nga dito padulong sini sa paghatag sa aton sini sa nagkalain-lain sini nga balatian. Nga man, when you live on autopilot, you often make choices without thinking. Kung aragali kita sini sa autopilot mode, te gani autopilot gani, hindi na kinanglan sini sa critical thinking eh. O kung maidid sini nga pagpanghuna-una, masami kita sini nagahimo sa mga pagpili nga way na nagahuna-una padalom ukon na pagpasangkad sa aton sini paminsaron. Halimbawa, ginakaon naton tungod nga kung may ginakaon kita tungod nga bore kita o kung boring gani kita, nagapangita lamang kita sa kung anong matimo naton bisan hindi kita gutom. Kung halimbawa gani karon ara ka sa autopilot mode sini bisan gabi nga oras nga inugtulog, sige ka lang gyapon i-scroll sa imo sini nga gadget, sa imo sini nga cellphone.
Why ka nagamayan kung pila ka na ka-oras, sini nga nagapungko, dira. Why ka man nagahulag, why ka man nag-exercise. And even, kung ara ka sa autopilot living, sini ka kung autopilot mode, pila sini ka mga signs and symptoms, ang aton lang ginabaliwala. Ignoring signs that you are tired or stressed, baliwala na lang na si imo, kada hindi mo halos manutaran, kahit divert ang imo sini nga panghuna-una sa mga bagay nga hindi man primary, kung importante sa imo sini nga kabuhi. Ang isa sini ka,

0: desisyon. Ha? Kapin pa kung dalimbawa importante nga mga desisyonan o kung bisan gamay sini nga mga dapat aton desisyonan sa aton sini nga kabuhi. Pero kung ginabalik-balik naton sina adlaw-adlaw, ining paghimo naton o kung mga desisyon naton nag-affecto sa aton sini nga habit. Kag bisan pa sa aton sini nga ikaayong lawas. Tungod nga suliton ko ang mga desisyon naton na ginagmay pero hindi pabor sa aton lawas inadlaw sini mana binulan kag nagalast na tinuig tubtob nga maandan naton isa sa posible sa nga result. Number one, increased stress. Damo sa mga tao, ano, nga from one task to another without checking in with themselves. Gina-ignore nila signs ni sa, like, palanakit sa kalawasan, pabalik-balik, kasakit sa ulo, pagka-irritable, feeling overwhelmed, o kung dali sini mag-react ba na, ang ibaan sa niya. Kulang lang ni sa tulog, o kung basi kulang lang ni sa pahuway. Pero ang ibaan sini na budlayan na magtulog, budlayan na sini mag-ginatawaga adjust pirmi kapoy ila sa ginabatsag hindi na sila makapaminsar mayo ano san kung anong dapat nila himon sila sa nga mga trabaho kung nagasalig na lang sa ilang sa nga routine why na nagawa na una kung paano pagkat may improve pag ila sa nga dapat mangin resulta o kung outcome sa ila sa nga mga gida obra sa opisina man na o kung sa sulod sini sang balay ini resulta no sa ginatawag autopilot living. Nablang board ka na bala, nagresulta gali ini sang pagdugang pagit sa pagka-stress sa isa ka tao, nag-aapekto sini sa iya sini nga pagtulog. Kahit ini nga automatic na simo kung maghigda ka ma-check ka sa imo sini nga social media account, kay bisan oras sa inog tulog, mawili ka iya sang scroll nga scroll dira, hasta abdan ka tong gabi, hasta abdan ka sang isang ginatawag kaagahon. Ini mga habit ano nga nagapaatrasar sa aton sini nga pagtulog. Nagabuhin sang inadlaw sa aton sa nga kabuhi nga nagaresulta sa dugang nga pagkakapoy hindi kita makakonsentrate maayo mangin na alabuton kita mahina ang aton sa nga ginatawaga reaction kung kaisa delayed ang aton sa nga reaction di kita mangin maabtik kag maluya ang aton sa nga lawas kag kunara kita sa autopilot sa nga living nagaresulta ini kung magapadulong ini nagatuytoy ini sa aton sa ginatawag unhealthy eating. Magambal kita ang unhealthy eating tikon ano lang maayo dira sa aton eh like ang kalabanan sini sa mga ara sa autopilot living gatanaw sang TV may mga movie marathon dira bisan pa sa trabaho gani no ang imo trabaho lang yun routine na lang sa imo nagascroll kasi imo sa nga cellphone bisan pa sa imo sa nga pagdrive ara sini ang imo sini nga panghunauna para nga ma-divert pagid ang imo sini nga pang paminsaron nga kun anong imo sini nga usapon bisan indi ka sini gutom kag bisan busog ka na no sa aton sini mga tagpalamati sige nang yapon imo sini nga timo sa bisan indi healthy sini nga pagkaon amo ni nga ginakabig yung autopilot living nga makatalagam sa aton sini nga ikaayong lawas kay kun ara kita sini sa autopilot mode kasubong lang ang computer na lang ang nagawa dalas ang aton sini mga buluhaton lang kay naandat lang nang automatic na sa aton sini nga utok nag-affecto man ni sa aton sini nga physical activity ang mga tao sini nga ara sa autopilot living laban ang pungko kaysa ila sini nga trabaho kay mas mahapos ina siya eh. Laban sini ang uyang sa oras instead nga purposeful kun tani may tinutuyo nga mas mapuslano lang aton sini nga kada oras sa aton sini nga adlaw kag tungod sa sining kakulang sa physical activity tungod sa pagpalipas ang oras tungod sa pagpatay sini sang oras ginaangot ini sa mataas sini nga risgo sa obesity heart disease type 2 diabetes pagsakit sang likod kay sobrahan sini kapungko reduced muscle strength and even ang aton sini nga mental health affectado man gali kun ara kita pirme sa autopilot mode kun halimbawa why kita sang ginatawag pagpaandar pagpagaling sang aton sa ninyo panghunauna kun ano pagidang mas makapaayo sa aton kay kun routine lang pirme ang aton sa ninyo saligian sa aton pang adlaw-adlaw ara kita pirme sa ginatawag hindi paborable nga kondisyon sa aton sini nga mental health kay ara dira no nga tawag sadness anxiety frustration loneliness kapin pa kun indi kita sini kapin pa kun wai sing upod naton sa aton kapamilya o kun mga abyan naton nga mangin maalamon sini sa pagtan-aw sa aton sini nga mga reaksyones Kay may mga tao iyang ang imo sini paghipos mabalaan nila nga may something sa likod. Ang imo sini nga mga pagyuhom mabalaan nila kung tuon nga yuhom o kung may problema sa likod sina nga mabuligan ka nila. Ini kalabanan nga nagakatabo sa mga tao balangara na sa autopilot living. Waay na sa gidatawag nagakaigo kag maidid sini nga pagpaminsar kun anong dapat bag-uhon sa ila sini nga ikaayong lawas, sa ila sini nga lifestyle sa adlaw adlaw nga kun bala magresulta ini sa balatian o kun magresulta ini sa kaayuhan. Kadamo sang posible maapektuhan sini sa gitawag autopilot living. Tungod nga indi na kita sini mangin maidid sa aton sini nga pagpangabuhi, dira na lang kita nakasalalay kung anong naandan naton sa matag adlaw adlaw nga tanan. Bugtaw, kaon, biyahe pa trabaho, balik sini sa balay, scroll sa cellphone, pulaw, tulog kadali, bugtaw, kaon, kag nagabalik-balik na lang kita dira. Pero rin sa aton sini mga tagpalamati. Ano bala ang pwede naton mabulig? Kung ano taran naton na no? Sa aton tagalingon na, anong mahimo naton mabulig? Kung ano taran naton nga, daw langin routine na lang aton sininga pangabuhi adlaw-adlaw. In fact, may ara kita sa nina-encounter nga nakapamangkot. Sinya, Dok, ano na lang ning akon kabuhi man? Amo na lang ko sini hasta nga mapatay ako. O kung wain na bala pagbagong akon sininga kabuhi, kagbisan pa sa akon sini kinabatsyag, naway man ako sing satisfaction, naway ko sing matodo na kalipay sini nga nabatsyagan, daw hindi man ako tuman healthy sa akon sini nga pamatsyag. Tungod naging routine na lang ang iya sini nga pang adlaw-adlaw nga ginabuhat nga waay sing ginatawag extra. Sini nga paguna-una, pagpadalom sa pinsar kung ano pagin nga pagpa-improve. Ngayon, sarang niya mahimo siya kugalingon, especially pag-abot sa iya sini nga nabatsyagan, sa iya sini nga panghuna-una, kag sa iya sini nga lawas. Ano bala mga warning signs sini no, nga mahimo afektado ng aton sini nga health? Kung ara kita sa ginatawag autopilot mode nga pagkabuhi sini. Siyempre, may saranggali kita mahimo nga hindi kita magpabili lang sa aton sa nangyong kondisyon, kundi may pwede kita ligwaton, especially pag-abot sa nutrisyon nga makabulig sa aton sini para nga maluwas kita sa nagkalainan nga mga konsekwensya sang kakulang sini sang critical nga pagpanumdom pag-abot sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang mga tao nga afektado sini no kung resulta sa ning autopilot living, may mga sintomas primero gali nga mabatsagan na ni masamika naga batyag sang kakapoy, mas labi pa o kung mas damo pang inadlaw mga kapoy sinasabilog na simana kaysa sa daw pagsika. Pabalik-balik ang pagsakit sang ulo sini, iba nagalingin ano ang ulo nila sini, hindi maayos ning pagtulog ang iban sini, why man nagapadako gani pero nagadugang ang ila sini nga kabugaton, mataas ang ila sini nga stress, nangin malipaton ang iban sini, hindi sila makafocus ang maayo, nagapananakit ang ila lawas permi kanubo sang ila sini nga ginatawag interest sa mga aktibidades nga sang una nag-enjoy man kontani sila kagini ba lang ang balanon nga sige lang ah, tutok ka lang da kung anong imo sinigin natutukan bisan hindi man puslanon sa imo sinigin lawas do ginapatay mo lang siniang oras hasta nga matapos siniang adlaw hasta ang routine nangyong balblas ang kilala ko ah. Hindi man ni Pacquiao ah. Inadlaw man ni pero bagabot sa aton sini nga ikaing lawas ang namiss gali naton na kaayuhan nga mahimo naton madulot sa aton tugalingon subong hindi na naton dina mahimo mapabalik. Gani ari karon ang pila naton sini ka panugyan. Sa mga tao nga kulang sa ginatawag pagbalanse sa ila sini kong galingon nga naanad na lang sa ila sini pang adlaw-adlaw nga cycle nga ginahimo. Bugtaw, kaon, kag siyempre since nga daw ay ka man nag-mind sa imo sining health, why ka man nag-mind kung anong outcome niya sina, kung ano na lang mapulot mo dira, kung ano na lang madali sa imo dira kaysa sa manggarden kami kung may lugar ka, matanom ka logbati, matanom ka umpalaya, matanom ka balungay, yung iban sina kahasol na sina, bisan mo ay masang obraga ng iban, ginapatay na lang nilang oras gani mo tungod sa autopilot mode o kung autopilot living. Pero ang balsang kilala ko, katamaron ka na yan dok. Siyempre, tamara na gani maminsar na kung ano pag mas makapayo. Tamara na magkado sa merkado. Pagbakal sini sa mga utanon, bisa malapit lang sa merkado, ano? Kundi kung ano lang ara makuha dira. Sa aga sini, may frozen goods, may sausage, may hotdog, kung ano ba dira nga. Sarang na malabot. Tapos kaon sang kanon, iban sa nito, may paaman pa nga soft drinks, may paaman pa nga kape nga pertiman katamis. Nga kung gina himo mo niya adlaw, hindi mangin mayo resulta sa aton sa nga lawas. Ari kita karon sa aton sa kabuhi. O kung sa aton sa mga suggestion. Kung nanutaran mo gani ang imo sa kabuhi, dira na lang nagalibot-libot. Bugtaw, kaon, kanto sa pisina, balik. Scroll naman sa cellphone, panyapon, tulog gamay, bugtaw naman pagkaaga, kaon naman, or himos naman, kanto naman sa opisina, balik, kag, iban pag yun mga ginahimo, mga hindi paborable sa imo siring alawas. Although, siyempre, ang pag-opisina o kung pagtrabaho, maayaw gina sa aton sa ring akugalingong, kundi palangitan antama na, pero siguro hon talang hindi, hindi mangin palaagyan, o kundi hindi ini mangin means nga kita sini ang hindi mangin healthy kay basi kulang pa balang ginakita ta sa aton sini trabaho pagabot sini sa galastusan pagabot sini sang panahon kay diri kita no paano naton mabuligan ang aton togalingon paano naton mahatagan sang pabor kun halimbawa waay kita nagahuna-una sini ko nabudlayan na kita sini tamara na kita sini maghuna-una kun anong i-prepare naton sa aton sini nga lamesa pinggan sini kay ti naka autopilot kita permi gusto naton mas mahapos na lang diri kita sini sa aton sini pila ka panugyan ano ba lang papel sa aton sini nga Sunthon Plus Gold Capsule premium D3 capsule ug Sunthon Vitamin C pagabot sa mga tao nga ara sa autopilot mode ang mga tao no nga gidatawag tamara na maminsar sila sa ko galingon gusto nila mas mahapos permi and even sa mga makapaayo sa lawas gusto nila mahapos permi actually hindi tanan mahapos tungod kinang lang ito mag-effort arang exercise kinang lang tagin maghulag hindi na yung autopilot mag-exert kita sa effort sini araman ang nutrisyon kinang lang ito man mag-prepare sa aton sini mga utanon mag-prepare sini sa mga prutas na dapat naton sini kaunon para sa aton sini nga nutrisyon kag araman ang husto sini nga pagtulog kinang lang disiplinahon ginaton nga aton sini kagalingon nga makakuha kita sini isang pito tubtubolo ka oras o kung siyam ka oras sini nga pagtulog sa kagabihon kag hindi lang sini nga tulog nga basta nagpiyong lang mata na to na kundi mahamuok sini nga pagtulog. Pero hindi man tanan nga mahapos hindi maayo sa aton sini nga lawas. For example, ang aton sini nga Sunthon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ug Sunthon Vitamin C, paano na to napasulod karon sa mga tao nga maara sa gitawag autopilot mode. Diri kita karon sa iya sini nga mga sangkap. Isa sang iyang sangkap sini amo ang moringa. Uko ng balunggay, dagaya ini sa mga sustansya, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, calcium, potassium, iron, magnesium, may protina, may antioxidant ini. Kabalo naman kita sa iya sa mga health benefit sa aton. Paano ni makabulig no sa mga tao balang kulang sa maidiid jug mapisan sini nga pagpamensar kon na makapayo sa ila sini nga lawas una-una nagasuporta ini sa nutrisyon tungod kalabanan sa mga tao nga ara sa autopilot mode tamara na maghimos tamara na magprepare sini sa ila sini nga pagkaon luto utan magbakal utan especially kung magtanom sang utan badamo gid ang tamaran pagid sini kagkapin pa kunway ka man sa lugar sini sa imo sini nga palibot ang balunggay makahatag sa imo sa nagakaigo sini nga sustansya kon nutrisyon dira siya sa Sunthon Plus Gold capsule naton. Kanagabulig man ni parang mahagan-hagan ang pagka-damage sini sang aton sini nga cellula bangod sang oxidative stress tungod sa mga antioxidants nga ara dira sa Sunthon Plus Gold capsule nga dala sini sang malunggay. Kagano pa gading isang makabulig sa aton. Kung halimbawa ara kita sa autopilot mode, spirulina. Ang spirulina may protein, may iron, may B vitamins, copper, antioxidant kag may phycocyanine, strong antioxidant isang makabulig sa aton sa nga lawas especially protina nga aridiri para mapabakod ang aton sa nga muscles ang mga tao nga sa autopilot living o kung autopilot mode kulang sa exercise tamaran sini maghulag kag nagaplano lang mag-exercise per me siya mag-exercise ko ba sila pagkaaga bala ma-push up ko bala pagkaaga sino tamaran ko sunod naman niya aga hasta lipasan na lang inadlaw sa diba nabinulan why pagyapon makasugod sini sa pag-exercise pabakod sa muscle na to ang pag-exercise kag pag-repair siya natin sa ninyong muscle kinanglan natin sa ninyong protina makabulig diri ang spirulina may protein may iron may B vitamins may copper antioxidant kaglibaton ko phycocyanin para sa aton sa ringa muscles hormones sa aton sa ringa enzymes kag tissue repair kag maprovidean makita sini sa nagakaigo nga antioxidant for our cell protection that's why ang Sunthon Plus Gold Capsule highly recommended sa mga tao nga tamara na magprepare sa ila sini pagkaon pero tandaan na to na hindi ni maka-replace ang aton sining healthy eating habits. Makabulig siya puno sang kakulangan ha, sa aton sining maginakaon na magigitawag nga food supplement. Pagkatapos disiplinahon gid nato ng aton dugolingon, kinahanglan ta mag-exercise, kinahanglan ta mag-tulog sang husto kung gusto naton sang mas maayong outcome. Amo ning panugyan nakon sa mga nagapamangkot la sa aton, ano dokman, ano nga mga pagbag-ong mahimo ko madulot sa aton sining kagulingon? Paano ko ma-improve ang aton sining health? Focus kita sa tatlo: nutrition, exercise, kag tulog. Tilawin nyo ina, ha? Kaya araya, proven and tested din ang mga technique kag mga metodo nga pwede naton himo, kung pwedeng-pwede gid naton mahimo sa aton sining lawas. Isa ka bulan may resulta na kamo sining makita sa inyo sining kagulingon. Bisan 21 kun 20 kun 21 dias lang gani kun sige-sige nga paghimo nyo sini. Upuro nyo ha, nagakaigo nga pagtulog sini sa gabi, pag-aaga sini may exercise ka, tapos throughout the day mayara kasang healthy sini nga mga pagkaon. Pero kung di umahimo ina sa masami, ara makabulig sa aton provide sa pisa-pisa mga kakulangan sa aton sining lawas ang paginom sini sang Sunthone Plus Gold Capsule tungod sa iya sini healthy nga mga sangkap nga makabulig sa aton sini kinahanglanon sa lawas sa mga kulang nga wain aton na pasulod sa aton sini nga lawas. Also, ang vitamin D3 importante man sa mga tao nga naka autopilot mode kalabanan sini tamara na magpasilak sa adlaw. Ha? Tamara na mag-effort sini nga magwa pa, mag-expose sila kung galingon sini. Mas gusto nilang ara lang gatuban sila sini nga gadget. Indoors lang permis sila. Why sila sing ginatawag discomfort sini sa pagpamahid sang balhas sini kung hindi maayong pamatsyag sini kung balason tungod nga mainit. So diri sini masulod ang aton sa nga premium D3 capsule. Tuman ini ka importante ha sa mga tao nga ara man sa autopilot mode nga bisan nag-opisina ti drama lang balay opisina balay. Masami nagagamit sini sang computer, kung nagagawa ka man sini, may salakyan ka man, o kung iba nagka-commute, pagwa sini, nagapamayong man gani, kay hadlok gani sini mainitan, mamiss na to ng binipiso sa silak sa adlaw, kaya hindi makapanghikot sini ang vitamin D sa aton sini nga lawas. Pero pinaagi, sa pagtumar sang premium D3 capsule makabulig, para nga ma-absorb na aton sini, ang ginatawag magnesium nagapabakod o kung ang magnesium ang calcium nga nagabulig pabakod sa aton sining tulaan pinagi sa vitamin D pati nga aton sining muscle mabuligan man nga mapabakod man aton nung magnami ila sining pagfunction immune system tuman kadako ang papel sini sang vitamin D3 pagpabakod sa aton sining immune system and even sa aton sining modo ang mga tao nga ara sa autopilot mode. Hindi man tanan, pero kalabanan sini alabuton gid. Madali sini mairitar o kon irritable. Makabulig diri ang premium D3 soft gel capsule. Kag mas manami pa gid kun iupod naton siya sa Sunthone Plus Gold Capsule. May nutrisyon ka kag may vitamin hormone ka, may nutrisyon ka pinagi Sunthone Plus Gold Capsule kag may vitamin hormone ka pinagi sini sa premium D3 soft gel capsule. Kag kamano bala kamo sa mga indoor dwellers dira, I mean sa mga laban indoors bala, laban dira lang sa sulod, routine nila sini te bugtaw, computer, gadget sini, kaon, higda, pulopahuway, untay-untayan dira, pagkatapos guwa lang kadali, pag init gining adlaw karon balik din sa sulod, kini kini masilakan sang adlaw. Kuno mo nang routine mo sa kada adlaw-adlaw nga tanan na no? Apektado gid ang imo sini nga lawas. Mabuligan kung nagainom kita sini sang Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule. Kag manami pagid kung mayara sa Sunthone Vitamin C. Kaya nga man, ang Sunthone Vitamin C, kaupod sini sa vitamin D, nagabulig pa bakod sa aton sini nga immune system. Kag kinanglan din sa collagen production para magnami aton sini nga panit, magnami aton sini nga gums, magnami, magbakod aton sini kaugatan. Kag bisan pa sa aton sini mga luta-lutahan, ano, kung mapilasan ka mo dira, mabuligan niya, madasig siya ma, pali kag hindi mauyang ang iron nga inom nyo o kung ginpasulod nyo halin sa mga utanon like for example ang balungay ang ginatawag ang palaya ang ara dira ang spirulina di may mga iron yan sila no di may vitamin C ka like Sunthone Plus Vitamin C mabuligan niya maabsorb na kagwa icing uyang kag may antioxidant defense pagikita nga makabulig para nga maprotehera ng aton sini nga cellula batok sini sa oxidative damage tungod sini oxidative stress. Pinakamanami, no, kung naugali naton, kung naandan man naton yung itatawag nagapahapos na lang kita, why kita nagamain kung anong sudano naton sa pamahaw, kung anong nalang mapurot na mapulot naton dira, kung anong nalang instant ang aton buubuan sa ininit dira, o kung maya malunod naton kadali sa ininit kag aton haunon kag aton kaunon nga ang impact sa aton na ikaing lawas sa ulihi at lagko gali nga mga balati ano nga sini posibleng nga konsekwensya, why not nga amat-amato naton introduce sini nga aton ni Ultimate Trio Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C bisan twice daily lang kadamo na sang nabuligan sini nga mga tawo nga why malang gahuna-huna gani kung ano ang maayo sila sini nga lawas ultimo gani magkaon balunggay daw halos gani matulon kung kaysa makabutang gani sa balunggay makasamo sa sabaw ginawahig-wahig padra pahigad sa pinggan. Pero sang sugod na nakagamit ini sila sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C waay pa isa ka bulan na may mga report kita sini nga nabaton nga nagpagsik sila nagnayanaya ila sini nga pamatyag nagmag-an ang ila sini nga panghulag hulag ang mga palang-alay palanakit sa mga lutalutahan ang naamat-amat na umpawan ang daw pagkaburingot nagamat-amat sini nga daw nagtawhay ang panghuna-una kag naisla na sa pagyuhom-yuhom bisan pa sa mga bana nakanotar sila sini mga asawa nga daw may dako gid nga kalainan hindi lamang sila sa nga physical health and even sila sa nga emotional amuman sa mga asawa nga kaburingot man sila sa nga banahong kaysa no may iban nga nagareport sa aton nga pangayo sinisang ko nanong ma-advise naton Santhon Plus Gold lang Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C try lang inom sini bisan twice daily lang sa aga sini kag sa gabi para nga mabuligan ano nga mabalanse ang dapat atong balansyon sa sulod sang lawas. Ang kakulangan naton sa nisang nutrisyon, manami sa nga balance ng aton sa nga hormone, kagabang ginanglan sa nisang vitamina para ma-absorb naton ng ibang pagkat sa nga mga minerals nga magamit sa aton sa nga lawas. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, available na ni sa mga butika, kag parmasya, malapit sa inyo sa nga mga lugar. Dugangan naton ano, ang pila naton sa nga mga panugyan sa inyo kag pagbasa sa inyo sa nga mga palamangkutan na hanungod sa ikaing lawas pagkatapos gid lamang sa ma-report naton sa nga mga pahanumdom. Supple
1: Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy
10: beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain.
12: Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Sister Pain. Gantalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pabalik sa aton siringa pagpangalaga dili sa aton programa The Secrets of Health. Ayan, may palagas ka mo siringa para mangkutanon 0950-975-6970. May nagkapinamangkot dili sa aton, ano, actually mga baguhan ng mga texter na aton, ano, ka mga listeners, hindi ko na mabakal na rin Sunthone Plus Gold Capsule. Premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Pero may isa din nga nag-message sa aton. So, yeah, confirm ko lang, Doc. Chaktogin man niya kung sa autopilot mode ikaw kuno, nabatian ko ni sang una nga waay na kuno gagana ang emotion nga brain. Actually, hindi man literal nga waay nagagana ang aton sininga brain kung narakti sa autopilot sininga habit o kung nagawi. Inalang galing, di waay nag-create ang aton brain sinisang bago sininga mga dapat naton buhaton ni tungod nga waay sa maanad mo. I mean, mga i-challenge bala naton dapat ang aton sinikugalingon kundi dira na lang siya. Kung ano na lang ang nanda na to, namun na lang gina, hasta pabalik-balik na lang kita. Kung lang kita sa isang conscious effort nga baguhon ng aton sa nikagalingon, kagdisiplinahon ng aton sa lawas, ti hasta na lang ang mabugto orangos, tayo dara na lang kita. Kaya mo na lang naandan sa aton sa nga brain. Namun ganyan nagpanugyan kita sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Sunthone Vitamin C. Tinguhaon gid naton, tag-anaron gid naton, ugalion gid naton, para nga mabuligan ng aton sa nikagalingon, nga mapunan ang mga kakulangan ha, sa aton sa ninyo kalawasan. Naman ang panugyan ganin na ito. No, galiyon na ito ng pagtumar sa isang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kay Sunthone Vitamin C. Isa na sa maayos sa ninyo nga mahimo na ito sa aton sa ninyo kaugalingon, especially sa aton sa ninyo lifestyle, pag-abot iya sa nutrisyon. So, nagabi naman ko, tunin mabakal, ining Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3, Sunthone Vitamin C. Kanto ka sa mga butika ng mga parmasya dira sa inyo sa ringa lugar. Kundi gani sa Mercury Drugstore. Maka-shop ka mo dira, makalagaw-lagaw ka mo dira, hapit ka mo sa Mercury Drugstore. Antes ka magpuli, ara mga produkto sa ringa sa Yes Health Incorporated. Rose Pharmacy, available man dira. TGP, South Star Drugstore, sarang nyo man mabakal, ano? Generica, All Green Pharmacy, available man dira yung mga produkto na ito, ano? FDA, kung Food and Drug Administration approved ining mga product. Husto na, Doc, sang nabatian ko sa inyong program, Sunthone Plus Gold, Vitamin D3, kag Sunthone Vitamin C, kanami sang akon sa nga pamatyag na pirmi lang nagapalang luya. Kag, daw nagsanag ang akon, Doc, pinsar, kag manaya-naya permi. Ano ay hanang ari diri, Doc? Ang isa sinidira, o kung ang pila sinidira ka nagabulig para magnaya-naya aton pinsar ng pagsikaton lawas, B vitamins, halindira sa ginatawag mga utanon, ang palaya, malunggay, spirulina, dira sa Sunthone Plus Gold Capsule. May labot sa aton mudo, sini, panaya-naya, sa aton panghuna-una, sini, Premium D3 Capsule, kang isang nagapabulig para magnaming aton sa ning blood circulation, kinami ang kondisyon sa aton kaugatan sa pag-inat-inat sa ni Sunthone Vitamin C. Dasi kung napuron mo ina, hindi lang physically, hindi lang physical sa ning benefisyo, kundi lakip na sa aton sa ning panghuna-huna ang mabinipisyuhan mo na no, sa pagtumar sa ning aton yung Ultimate Trio. So dito ko, available sa nasambit na kon sa ning mga butika, kag sa mga butika, mandira, malapit sa inyo sa ning mga lugar pa, mangkot lang kamo. Dira. Pero kung gusto ka mo iyang samtang nagiinom ka mo sa isang kafe, especially sa mga hindi ya fond of drinking caffeinated coffee, dira ka mo sa isang Sunthone Plus Gold Coffee Mix, may ara pag ito ni pinasahi iyang binipiso sa aton sa nga brain. Nagabulig siya para nga magnami, magaktibo pag ito ng aton sa nga utok, ti sa mga kabataan, pamatanoon sa ni, para sa inyo pagtuon, pagkabisado, ti sa mga may edad-edad sa ni, para nga hindi magnasig ang pagkabalipaton sa ni, tungod sa lecithin nga ara dira sa soya beans. May ara man din sa ginatawag ay soflavones, phytoestrogen nga nagabulig sa mga kababaihan nga ara na sa ginatawag age bracket sa isang pag-menopause, perimenopause, ginatawag pag-menopause mismo kag sa post menopausal ginatawag phase o kung ginatawag stage ninyo dira, makabulig ang Sunthone Plus Coffee Mix tungod sa ginatawag soya powder nga ara dira. And of course, ara pagidira ang balunggay, ara man ang spirulina, ara ang mangustin, ara ang phytobiotics sa ninga garlic nga may benepisyo gid sa aton sa ninga lawas. Pero sa ibang dira nga mahiligon man sa coffee, ano, pero nag-expect bala sang agad ito agdugang pagin nga benepisyo, magluwas iya nga sa pagpainit-init lang sa sulok-sulok. Pero, hindi man naton manigar, may nag-message ato, hindi nga siya, Dok, ako yung ayaw mo kuya nag-expect sa kung ano ganyan benepisyo. Importante mo lang sa ako niya, pagkaaga, inom kuya kape. Nakompleto ng adlaw ko iya. Pero panugyan na ito, always, try to bala nga mangin conscious kita. Ugalion, tanga kung gainom kita, gainom kita sa coffee. Try to abing nga dira sa mga alas 9, hasta alas 10 sini, kung alas 10 sa aga, ang pag-inom na ito sinisang coffee. Sa aga, yung pagmata na ito, pwede iya tap water lang, ukon na plain water, kung maalabaam nga tubig lang. At least nga, bila ugalian nyo bala, mas maayos yun ang mga efekto sa aton sini nga. Lawas, especially kung nag-inom na ton sini, Santhon Gold Coffee Mix. Kaya nga man, may ara sa ginatawag mga utanon kag prutas nga sangkap nga nagabulig pabakod sa ton sini nga lawas, kasubong sang balungay, kasubong sini sang ampalaya, kasubong sini sang ginatawag mangustin, kagagindugangan pagdiri sang collagen and glutathione nga nagabulig no pabakod hindi lamang sang aton sini nga lawas sa pangkabilugan kundi specifically sang aton sini nga atay. Naganami ang pag-function sang aton sini atay, especially sa paglimpyo sa aton sa dugo. Kung magnami ang kondisyon sa aton sa atay, abin nyo kung nano, naganami man ang aton sa ninga kutis. Nagasanag man ang aton sa ninga panulukan, kaya naga-healthy pag ang aton sa ninga mata. Kung may collagen kita sa aton sa ninga lawas, dasig mag-ayong aton sa ninga pilas. Kung masamaran kita, dasig maulian ng aton sa ninga mga joints o kung mga tuhod na ton, tungkol ang mga lanit-lanit, dira, mabuligan niya mga mataamat padamol. Bisan pa paano, though hindi naman aton din na mapunggan, ano, like pag-urinot sa panit na ton, pero pwede nga mataamat na ton siyang mapahinay kung may ara kita sa nagkakaigong collagen, kaglutathione na ginapasulod sa lawas. Bisan hindi magbastante, pero kung adlaw-adlaw bisan pag ginagmay, may ara inigihapon sang masupot ng efekto kay binipiso sa aton sa ringa lawas. Kung halimbawa nagapangafe gid man kita, hindi taman mauntatan pagpangafe, Santhon Gold Coffee Mix ang aton sa ringa testingan ukon aton sa ringa gamiton. Available nun sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa ringa lugar. Ang pampatabi sa gamit diri sa niis himo kung halin sa stevia. Abo man sa pag-inom sinisang premium D3 coffee mix. Kung nag-inom ka mo sa premium D3 coffee mix, sapin pa kung medyo aburido, bala ka mo permi, stressed ka mo permi, masinulobuon ka mo permi, ayan, kulang ka mo sinisa sun exposure, kulang ka mo sinisa, inatawag silaksang adlaw. Kaya nagabulig pa niya naya sa aton sa napanguna-una eh. Magluwas na nagpapabakod pa sa aton sa nga resistensya. Pero pinaagigli sa pag-inom sang kafe, like premium D3 coffee mix, bisan pa nga aton panguna-una, gali mabuligan niya magnaya-naya, ano? Tungod sa vitamin D3 nga ara, dira, kagtungod sa panit sang mangustin nga may dala sa ringa, santhone nga nagabulig pabakod man sa aton sa nga lawas, panami sa aton sa nga blood circulation. Kaya combine mo ining duha, ining vitamin D3, kag santhone, mabuligan gali nga ma-improve ang aton sa ringa insulin sensitivity. So kung sensitive ang aton sa ringa lawas sa ginatawag insulin, te automatic na hindi mauyang ang glucose salin sa aton sa ringa dugo, ma-absorb sa aton nga cellula. That's why nagapamangkot sa aton, nagapagsik kudokaw. Kung makainom ko sa premium D3 coffee mix, isa sina, tungkol nga naganami ang aton sa ringa glucose absorption, nagapapagsik sa aton, energized kita, magluwas nga may benepiso sa aton sa ringa mitochondria. Ining kombinasyon ano sang aton sininga sangkap sa premium D3 coffee mix nga kasubong ba lang akon sa battery pa full charge ang aton sininga battery kon sa cellphone pati ang iban sa rin di nagkakahangawa nga naga kagahawat-hawat ang konbo nila ni My Labs niya dito pa sa nalubat damo sa niyang nakuan gag na kigan gag may ka na nagreply mo ni mo to gali ka na lubat gali pero kon kargado ng sige natawag kondisyon natin sa mitochondria. Kasubang full charge kita per mesre. Isang makabulig sa pag-inom sa premium D3 coffee mix. Kag ang gingamit man sa nga pampatam is amo ang stevia. Available na rin sa mga butika, parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Pili lang ka mundira. Pero may mga kuan kita, may mga listeners kita sa nga kuan gid kumpleto gid ning tatlo sudok may ara ko sang Santhon plus coffee mix para sa akon bata kay pulo ka tuig bata ya yeah. Pero actually bisan lima ka tuig nga bata pwede makainom sang Santhon plus coffee mix. May ara ko sang Santhon gold coffee mix para sa akon para sa bata kung nga babayi. kag Santhon ako na premium D3 coffee mix niya para sa akon sa ninga bana kag para sa akon sa ninga tatay ti sa bilog nga pamilya may ara sila sa nagkarin lain nga kafe nga puro malang manami kag puro malang may benepiso sa aton sa ninga lawas pero ari iya sa mga hindi ya mahiligon sang kafe pero from time on o kun hindi man gani kung madumduman man lang kung mayo man madumduman o kung mayo man kun hindi pero recommended naton especially sa mga disturbang tulog sa gabi kapin pa kon ang kabangdanan sa pagadisturbo sa imo panulog amo ang hindi umay intindihan niya pamatyag sa imo sininga tiyan tilawi bala ang paginom sini sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Herbal Tea may cinnamon, may turmeric, may anti-inflammatory properties, nagabulig sini panami sang kondisyon sang aton sininga tiyan, nagabulig man panami sang aton sininga bowel movement kapin pa kon imnon mo siya isa ka oras tapos o kon antes sini sa pagtulog. Like for example, ang imo tulog sini alas 9 ng takna sini sa gabi. Di mga alas 8:55, inom ka na sa nga maalabaab sini nga Santhon Gold Herbal Tea. Para nga mabuligan nga matawhay, matawhayan ang imo sini nga tiyan. Antes ka magtulog, di kong tawhay imo tiyan, wala nagabutod, wala nagarinaguok, di ang posibilidad sini nami imo sini nga tulog. Kag ang manami pagid sini, kay kung manami imo sini nga bowel movement pagkaaga, waay pagid sini magpalala sa mga sintomas na ginabatyag mo rito. Kati ang basura sa aton sini nga lawas, through bowel movement, mapagwagid naton. Hindi naman naton na kinanglano, nung problem sini kung nagadala-dala kita sa sadlaw-adlaw tungod sa constipation bala, sumabuligan kita dira kung naginom kita sa Santhon Gold Herbal Tea. Ti pwede nyo ni idugang no sa inyo sini tatlo kasay isang kafe sa mga naga-message dari sa aton nga tatlo iko no bang iban nga pa indis pero daw ga pinahambugay ba hindi man mapaperde sa silingan niya pero may ara iba na nga isa-isa lang gito coffee ila kati amo lang ina na sauan so depende iya no sa ginatawag nagainom o kon sa may lawas pero bisan diin sini puro healthy lang gyapon even ang aton sini nga Santhon Gold Herbal Tea pwede nyo madugang sa inyo sini ginakonsumo dira nga mga na inom pampa init-init no sa Santhon Plus Gold Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix ukon Santhon Plus Coffee Mix pwede nyo madugangan ano sang Santhon Gold Herbal Tea kon try nyo man iya no nga maiba naman ang inyo sini ginagamit na ginainom nga pampa init-init sa inyo sini nga sulok-sulok kagisa gali no sa dapat man naton matutukan sa aton sini mga tagpanamati especially sa nag-message sa aton diri ang iya problema 30 ang iya sini nga edad nagaburon iya sini nga panulukan ano ang mapanugyan may naghambal sa iya nga magamit sang bis Xenex Plus. Sige, kinanglan pa niya reseta, Doc. Salamat kabay pamabasang akon sa nga message. At least since nga food supplement siya, pwede na to siya mabakal over the counter. Kag, ang isa sang aton dapat konsiderahan o kung i-consider o kung huna-hunaon kung nagaburo ng aton pandulukan, ay hankulang kita sini sa sustansya o kung nutrisyon. Undernourished ng aton sa nga mata. Ayan, kulang sa lutein, sa xanthine, beta-carotene, kag vitamin E, nga pwede na itong madugangan sina kung nag-iinom kita sa Visenex Plus Soft Gel Capsule. Kapiyan pa kung nag-aburo na yung panulukan, pwede mo mahimo ini nga twice daily. Okay, kadamo na sinisang nag-aburo na panulukan, nag-amala ang mata, nag-kisap-kisap, nag-sakit ang mata sini. May nag-message sini sa aton, sinong nung nag-aalay, gani akon mata man, sinong nung alay sa mata man, anong pamatyag man? Ginaumpawan sila, o kung ang ila pamatyag, nagnami ang ila sini nga ginatawag vision. Kag ang mga symptoms na nabatyag sa mata, ang nabuligan nga na ang mata amat dula sini. Sa tayo yun nga pag-inom sini sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, wala siya reseta, over-the-counter, nisa pwede makabakal sini sa butika kay food supplement ini siya. Kag sa inyo sini concern na sa inyo sini nga ginatawag body odor, may iban dirang sa kalabanan ano naghambal gani ang isa naton sa nika texter nga siya dok. Kalabanan bala sa may mga body odor, hindi sila aware nga may ara sila sang body odor. Giba nami pabayaw-bayaw nila bro. Doon yung nakaginhawang tupad nila sini. Pero ari bala no, para sa aton sini kinaugalingon na lang ang pagpanilo sa lawas. May body odor ka man sini o kung wala, pwede ka ganyan makagamit sang Santhon Plus Herbal Soap. Kung may body odor ka, may antibacterial property man din eh. Kung wala ka man sini sang body odor, mabuligan man niya makondisyon ng panit sini kati may ara sang sangkap kasubon sini sang kapayas. Ha? Nga makabulig, ano? Pahami misang aton sininga panit may ara man sang balungay sini nga nagabulig dugang sinisang pagbakod sang aton panit sini para maprotehiran kita sini batok sa sagwa sini nga mga kagaw nga hindi na makapenetrate sa aton sininga panit posible maghalit sa sulod sang aton sininga lawas. Southone plus herbal soap kapin pa ko na diba nagaubog akong kaisa sa baha may mga ihi sang ilaga, ihi sinisang ido, ihi sang baboy, ihi sang kuring. Nga posible na nagapataas sila sa risgo sa leptospirosis, isa sa pinakamaayo mga himuon pag nakaubog ka sa baha, wayo man ginhungod ano, kung kaysa ganin nagsikan ka lang. Kung may maagyan na malimpyo nga tubig sa nagsarang ka makapanghinaw, panghinaw ka na yun. Gamit siri sang Southone plus herbal soap. Pero sa aton guya, may isa kita kahabon sininga special ginyo ma-recommend siri sa inyo. Especially sa may mga dark spots dira, pinariyan sang punggod, especially sa mga dry, may dry skin pala dira, pwede ka mamakagamit siri sang Clear Skin Herbal Soap. May aras ng kojic, may aras ng glutathione, and may VCO para magtuman ka dry ng aton sininga panit, mabuligan pa ang mga kambang-kambang dira sa aton sininga panit, ang maamat-amat sinipanas, gagmangin palariyas ang kulor sini. Kapin po kong gamiton, masay mo sininga guya, sa imo sininga liog, kag sa imo sininga abutkon. Ang Clear Skin Herbal Soap. Kasubong sang Southone Plus Herbal Soap, available ni sila sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sininga lugar. Kag sa ibandira nga, pag-abot yan isang hapon karon magluwas nga nagapamipi pa sa mga sapat-sapat na nagadapo sila lawas, magluwas nga nagapinanghampak pa sa lamok sininga nagapangutot sa ila, ara pa ang pagsakit sini sa mga lutalotahan, mga palang alay pala muypoy. Ang iban kung kaysa nagakairitar na, nagapasingit na lang no, kay tungod nga kadamo sa mga discomfort yung mabatsyagan, abi, try nyo abi, banyusi o kung pamanyos ka mo sang Southone Plus Herbal Oil. Ang Southone Plus Herbal Oil, sa scent pa lang niya, sa humot pa lang, nagabulig pa-relax na sa aton. Pagkatapos kung nabanyos mo na, hindi pa basta-basta makapalapit ng lamok ang mga sapat-sapat, hindi pa kita sanima latunan sani, o kung hindi pa kita sanima infect. Kapin pang dengue infection bala, kabudlay kon ma, ginatawag... So prayer kita sina pinagi sini sa pagturok dira no sang sungo sini sang lamok. Pero kung may ara kita sang Southone Plus Herbal Oil, hindi basta-basta makapalapit ang lamok sa aton. Therefore, hindi man kita basta-basta magka-dengue sini kag hindi man makapalapit ang mga sapat-sapat sa pagkutot sini sa aton. Mabuligan pa ang mga palang-alay palamuypoy kag palamaol sa kalawasan nga maremedyohan kag masolusyonan. Pero sa iban nga naga-message sa aton, tinok, nagamit man ko sang Southone Plus Herbal Oil, nabuligan ng akon sininga palanakit sang lawas nga nagaumpisa pa lang. Pero sunod nga adlaw, Dok, pwerte yung kasakit nga daw, hindi na madalaya sa balanyos. Anong pwede ko sininga himuon? O kung anong pwede ko sininga tumaron? Tidra, nag-recommend kita sini sa pag-inom sang Cess the Pain. Isa ni ka pain reliever nga makabulig sa mga palangut-ngut, palanakit, busog sa aton sininga kalawasan. Especially kung ang busog na sininga, nag-disturbo na sinimo, nag-pastress na sinimo, nag-pataas na sinimo sininga blood pressure, nagkakairitar ka na, abitila win yung pagtumara sa nisang Cess the Pain. Kung hindi nagid maagwanta, muna pero may panugyan na to na hindi nga gamay-gamay lang ang sakit, ginapaanad na to na itong dugalingon inom sa pain reliever, hindi man ina healthy. Pero kung daw hindi nagid maagwanta, especially kung may dapat tapuson ng talapuson, dapat hilinga gabon, pwede makabulig sa to ng pag-inom sang Cess the Pain. Sarang mabakal sa mga butika o parmasya marapit sa industry nga mga lugar. Well, sa mga baway na tumarangatan ng pagbasa ng mga text messages dari, pero pasensya gina, kadang ginakalabos naman kita sa aton sining oras, sa aton sining pag-pangalagad. Pero sigurado kung iban sa ginapang replyan gina aton, pero hindi na aton mahingagaw, ginabasa na aton dari sa kahanginan man ano. Pero hindi man aton mahingagaw dari, ginareplyan man aton ano, through sa... ila sa ninyong mga numero sa mga naga-DM or naga-PM sa aton, tigin na tinguha man aton nina nga mahatagan sa nagkaigaw sa ninyong mga question tagsabat ang inyo sa ninyong mga palamangkutanon. Pero sa nagpahayag lang sang ila sa ninyong satisfaction na maayong resulta sa ni sa pag-inom sang Turbo Dietary Food Supplement. Salamat kasi sa inyo sa ninyong mga feedback no. So nagpinamangkot sa aton kung pwede kung order online. pwedeng-pwede gid ano. Yes to Health Inc. 2011. Kung may TikTok and may Shopee account ka mo, pwede ka mo dira makabakal. Kaya sinaga pa mangkot sa aton, Dok, sige gihapon ang libre sininya konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center. Of course, tuloy-tuloy pa rin ano. Kadto lang ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center. Ayang building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Atubang lang gid sang Iloilo Midtown Hotel. Bukas sila halin Domingo hasta Biyernes alas 9 ng takna sa aga. Sa mga taga-syudad sang Bacolod, Negros Island Region, Yes to Health Store. Dira na hamtang sa Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. In front, ukon atubang lang gid sang Marayo Bank. Binta, hagin man ko no kung naka-turbo suplemento. Siya daw Lunes lang adlaw-adlaw, dok ba? Pero kaduhalan niya mag-inom sa isa kasimana, daw Lunes ko na adlaw-adlaw. Sko nga man, kada adlaw may plug ceremony. Kaduhan lang magtumar sa niya, kaya hasta pa man 3 days sa niya ang ginatawag beneficio kung efekto sari sa pag-inom sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, since alang alin, nagiging aton sa nga oras sa aton sari nga pagpangalagad subaybayan, ang masunod naton sa nga talakayan para sa dugang pagid sa nga kaayuhan. Sa kinandan, ang inyo certified na Turopath Practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa griseling health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon, baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
5: Zantong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Zantong Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Zantong Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
6: Zantong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zantong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Zantong Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Zantong Coffee Mix.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
14: Zantong Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Zantong Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Zantong Plus Herbal Soap.
17: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
18: Oh.
17: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo.
3: At umiinit naman sa iba.
1: Aray ko!
16: XFM.
18: Patropa mo!
19: Exciting!
20: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
16: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
21: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ililo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
22: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
23: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
24: Ha?
23: Oh, ma? Ikaw na?
24: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
23: Clear Skin Herbal Soap?
24: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
23: Hala, tingala ko naghuben ka.
24: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
23: Ma, baklan mo mang kusina ha?
24: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
23: Oh, gali, diriyo.
24: Ay, dali na.
16: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
25: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Sanfon Plus Herbal Oil.
23: Talagang maaasahan.
16: Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
26: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
16: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
27: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaog.

0: oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropam Station, La Una 54.
1: Katropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
2: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang.
3: Tama kayo, tama kayo. Ako na mali.
4: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Pwede, wow.
4: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
5: Ano naman na?
1: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan? Ano na lang mahimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
7: Hindi sa tanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah!
8: Sana all.
0: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan. Extra sa kulitan. Kag siyempre, extra sa chikahan!
9: Aray ko!
0: Direya, ang tanan, may extra!
2: Ay gali, exciting ba?
10: X-rated. X-rated.
11: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-rated.

0: tristeza, lahat na lang intro ko kaya, no man is sila. Hello, hello, hello, hello! Ilo, ilo, good afternoon sa mga kitropa natin, nagpapabati na kay Chuto, kay sa XFM 100.7, Radyo Patrol, ilo, ilo, ang kitropa mo! Good afternoon, at ayat nga hapon sa mga kitropa natin, nga nag-upod sa atin mga kitropa natin, nga nag-tune in, or naka-tune in sa 100.7 nga frequency sa ila FM bands. Mga kitropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kitropa. O, nag-aulan balada sa inyong lugar? Umuulan ba sa inyong lugar dyan? O, sa mga kitropa natin nga nagpainit-init ka nga kikitropong Romel, ano nga kapigin timpla mo na, B? Wow! Damo mo, yaman ta ba? Ikaw may storya kay engineer? Ha?
1: Ulan?
0: Ano? Gapamangkot ay kusirin sa ilang lugar kung nag-aulan man. O, diba? Kahit diri sa Iloilo City, nag-aulan. O, te? Wala ka pa nakakanta, nag-ulan. Nati, ano? Pag-gitbi ko mag-kanta kami. Ha? Oh, ara na sa kapanamdam na sa sanginog tiraya.
2: Kaya ako magkanta, kundi mag-init siya.
3: Uy, hello.
2: Hindi mo nagurong yun.
0: Nakibot ka eh. Hambal ko gani, wala ka pa nakakanta, nag-ulan na siya. Tiko nag-ulan, magkanta kapag ito, ano, behind my thunderstorm.
2: Basi mabaha na gani.
0: Ay, nabi ka man.
3: Baha na to sa guwao.
0: Oo, te.
2: Pero tugnaw gid yan.
0: Te, mapampot ka na. Te, mapampot ka na.
3: Huwag ka na dala akong pampot.
0: Ano man ako no kay Fiesta sa Barotac Viejo, nag-ulan?
3: Eh, grabe nga blessing eh.
2: Hindi, nag-ulan gid man kung mag-fiesta
0: sa fiesta dito. Ay, grabe. Tingari, kadiya kay pista to sa inyo.
2: Vamos, ang 24, San Juan.
3: Uy!
2: Hello. Tapos bong ano? St. Peter. Ang St. Paul, oh. St. Peter and Paul mo.
0: Ang ila patron,
2: oh.
0: Ang inyo patron. Ila patron, do, taga Banati ka nga.
3: Amon patron.
0: Kanin ka, taga pa natin nga ila, patron.
3: Amon patron.
0: Ano patrol ang bal mo man?
3: Patron.
0: Patron. Oh, patrol kay.
3: Amon patron. Oy.
0: Abi ko kun patrol mo ang bal kay. Wow. Ano?
2: Aga patudan ng litson nga ginaliso-liso, bala?
0: Oo, tip nag-agi ka lang hanggang pakmit.
2: Aso-aso. Wala.
0: Oh, wala.
2: Nagsimot-simot lang ko gamay.
0: Oh, wow. Sige, timo sa kapog. Wala man.
2: Skyflakes lang.
0: Did you know? Skyflakes lang. Oh, uh-huh.
3: Oh, Skyflakes. Biscuit-biscuit lang.
0: Sige lang. Okay lang na makatibawas kita.
3: Okay, mo naka-omad kami tanan.
2: Naka-diet.
3: Pati na si Gatro Maera. Omad
0: mo especially
3: na.
0: Ako.
3: Oh. Siya amon leader.
0: Did you know? Biscan sa... Ay, kakabalo. Mabiscan sa balay ko. Igo mo nagkaon ni San Domingo. Alas 12 sa gabi.
3: Grabe.
0: Balaan mo na.
3: Naka-omad siya.
0: For the whole day. Oh my God.
2: Imo
0: ka panyaga
2: ka. Pero
0: this afternoon, mga katropa, our afternoon is extra special. Kay Man, mga katropa, may mga itlog dere sa boat.
3: Grabe, mga itlog kita na.
0: May mga itlog, di mga katropa. O, tanan din sila, may mga itlog. Di ba? Huwag ka itlogaw.
3: May ara eh. Diba?
0: May ara, kuya. Ginpakakas ko. Hambal ko.
3: Ginpakakas.
0: Oo, balagi ng bal. Kung lang ikakson ko lang.
2: Balot na niya ako niya.
0: Ay, balot?
2: Oo.
0: Kaya ka kapan siya, Dre. Balan ko kung ano iya. Balan ko ano iya.
2: Ano?
0: Itlog alat.
3: Ang pula.
0: Ito, ang grabe. Pula nga itlog. Diba? Pula gi ba ni itlog mo ao?
2: Mayara nga ano ao?
0: Gumamanggot na kuya. Uy, itlog yang agin nga galaya hangas na balon niya.
2: Kumoplatso niya.
0: 24 hours ka daan siya subong. Di ba 24 hours? Oh, si Katropong January. Yabi pala kakantang 24 hours din.
3: Saludo, saludo.
0: Grabe.
2: Oh, teka, kamusta? Pang
0: sa 24 hours mo nga duty, makasurvive ang pula mo nga itlog?
2: Pwede.
0: Pwede.
2: Makasurvive. Makasurvive.
0: Kaya. Kaya masurvive sa pula mo nga itlog?
2: Tama, kasarang.
0: Awa.
3: Kakson-kakson lang.
0: Imo may kaksabi.
3: Kung butay, ganti kakson na, nay. Kakas-kakas na.
2: Tapos may sunny side up na brief.
0: Wow. Ang mga ano, di ang mga late sa bong, ang mga late natin, yung mga intern, ara sila ka-comment to. Hambal ni Princess. Si Princess layo pa lang sa promotion. Pamatian ko ginsaya. Hambal ni Princess. Hambal ni John Lawrence. Ma'am Hulton mo daw siya kay na-stack pa siya sa ulan.
2: Hindi din sila kaabot temprano.
0: Sunod mo palang tingog.
2: Hindi sila kaabot temprano, kaya hindi sila pwede kasakay sa ilhig ng gaulan.
0: Ay, si Princess ya, wala na siya kasakay. Wala sa silig, gabulag, no gabulag na siya yalawas. Siya mo lang nagkambaligan. Oo, siya mo lang
3: nagkambaligan. Agyan lang galing.
0: Oo. Di ba ano tagan yung mga taga-copy sambal? Di ba taga-copy sambal? Ya, seafood capital of the Philippines. Hambal ni ano galing ni John Lawrence Cabaya, si Princess ya, hindi sa kabalo maglangoy. Bisan pa nga napalibutan sa ang ano, dagat ang ilang lugar. Kay man, galupad saya. Lain na lahi, iya na sundan.
2: Tendensya sa bong?
0: Ha? Ato pa kayo sa Jollibee? Kinakwat. Kita mo si Jollibee, di ba galupad? Ay, fish gani, di ba galupad?
3: Basta ang pakpake iya ni Jollibee.
0: Wala, ginag-train niya si Jollibee. Siya ang nag-train.
3: Na-stuck sila, na-stuck.
0: Oo, na-stuck siya.
2: Pero dahil hindi mo magbili ng kautod mo, dahil basi sabihan sa mantika.
3: Dalon mo gid, dalon mo gid.
0: Ang nagaintakal. Oo, hindi pagibili na pizza sa imo. Dalon mo gid. Habang maluwag ka basi karon pala kun ano,
2: nila chicken joy. Fried.
0: Deep fried ano, deep fried the ano, princess legs. Wow. Ate, tapos ka gini princess. Ikaw gini princess ang ano, ikaw gini ang topic.
3: Dasigan nyo na da.
0: Dasigan nyo na kay ubuson, nagid ka mudi karon. Ah, bali princess ani Sofia pagid Holton gid ko no dapat si Lawrence, ma'am. O si John Lawrence kaluoy lang sa ina. Oh, kaluoy yon si Lawrence. Ah, bali princess, ginabasol niya ang ulan kay excited pa no panaman siya tani. Oh, excited ko no tani si John Lawrence. Nga all out performance siguro si John Lawrence.
2: Hindi mo problema, apat yon ta karon ang orasan.
3: Pwede pa man ang
2: pagkaabot pa
3: kanin pa pwede pa.
0: Hamba niya, mami, shout out ko no da nay miga ni John Lawrence. Mm-hmm. Samtang wala pa siya. O princess nga sin owner siya ha. Ha princess kaniya sin owner siya.
3: Abi.
0: Sige be. Kaga Sofia Joy. Ay Sofia Joy kaniya galit na saya no. Nalipat na lang ko sa kay princess kay.
3: Princess
0: Assis. Si Princess Assis.
2: Princess galit. Joy man.
0: Oo. Si ano si princess Assis, si Abilieto. O si ano, si Sofia Joy.
3: Sofia
0: si
3: Joy.
0: Si kanya na siya. Baliktad. Oo, kanya. Te, ambal ni Maya, baliktad na lang kay. I-zoom binabiho. I-zoom binabiho. Oy, good afternoon na sa mga kitropa natin nga nag-upod sa aton, mga nakatune in sa 100.7, yung frequencies ng ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Hello, hello, hello, hello sa inyo tanan. Good afternoon sa kay Blue. O, nag-comment sa aton nga live. Si
2: lantaw ang sinyas ni kitropang Bia.
3: Lantaw, ano? Lantaw, lantaw.
2: Ang malalang.
3: Wala pa. Hindi, lain. Amo na
0: isang isa. Amo ni pala kita mo ang katropa. Sorry. Oh my god.
3: Okay pa?
2: Dali naman lang ang binulan. Dali naman lang ang binulan. Pwede mo lang ang islan.
0: Ano si katropon dyan, Zin? Daw sa loon.
3: Daw sa loon ko.
0: Ano? Si John Ray. Ay, itsura mo. Kita niyo na yung tsura ni John Ray. Damalusot siya sa glass.
3: Why get?
0: Ay, Diyos ko. Amo niyang balga ka ulan. Pero ka pala malas. Ilok ya. Diba? Oh, ang bali sa Jetty Baga. Good afternoon. Shout out ni Samon. Happy Fiesta lang galing sa Barotac Vejo. Thanks again sa pagbasa from Wernge by Ang Ahoy.
3: Oy.
0: Sir Jet, wala ka na miyesta? Ay, ano man
3: yung Sir Jet.
0: Oh, hambal ni Ma'am, ni Ma'am Danilin. Good afternoon. Shout out kay Alvin Catedral, kay April John, kay Nunoy J. Navarro, manloloko. Katropang Danilin, ang love of your life is Ari na siya. Ari na siya, si Baby Loves mo. Oh. Si Katropang John Riberti.
3: Yes. Grabe. Antes magta ko pang Hunyo.
0: Grabe. Sa bilog nga Hunyo, may ano, kagin may present, kagin mo ano. Grabe ka
3: ba? Once a month.
0: Isang May may present man siya. Bao, grabe. Paduwa na lang gid ka. Ilaw ang nabilin sa June kag nag-present kagin mo.
3: Nakahingabot kin man sa ba?
0: Salamat gid ha.
2: Hindi ko hindi mag-abot was.
0: Ano?
2: Present gyapon
0: present
2: siya.
0: Oh, present man siya gyapon.
2: Kaya hindi siya kapuli.
0: Oo, abi ang kapuli siya. Abi ang may ipanggatong siya, boys.
3: Wala. Dali na lang siya.
0: Abi mo ma, ano, boys? Abi mo ma, abot, boys? Awesome.
3: Sa ano pa ko no? Next week pa.
0: Okay, good afternoon kay katropang Jeff Aliana. O, diba? Classmate ni katropang babe. Katropang Jeff.
2: Ah, ara naman
0: ang sige, kita naman siya. Ano madagdag ko, ma'am? Naman ano ko tali, ma'am? O, sige, Ben.
3: Madagdag naman.
0: Sige, sige, hula tonta siya. Kulton ta siya.
3: Sige, ha?
0: O, sige, ano na?
3: Ano na lang siya?
0: May naka... Waay! Waay bala? Sino ko yan?
3: May reveal?
0: Sino Jeff?
3: May reveal?
0: Waay, babe! Kilala mo to bala?
3: Oh, may ano sila?
0: Lain!
3: Guwapo, oh, hindi
0: to
3: pala.
2: May ano sila, may secret understanding.
3: May secret slayer, may past
0: may ano
3: na kan sila.
0: Iya, may
2: nakaraan.
0: Ha?
2: May mga nakaraan.
0: Oh, grabe nga mga nakaraan. Oh, hambal ni, wow, si katropang Jessamy. Hello, katropang Jessamy. Oh, kita mo daw Moana.
3: Make way.
0: Good afternoon, hambal ni Sir, ano, ni Ma'am Arlene. Ay, ala, nabasa. Tanan niya siyang hambal niya. Manluloko kuno si, ano, si Jay Navarro. Hello, wala na si katropang nun ni Jay Navarro kapag, ano, kapakita, how? Siguro, taga-barotag veho na siya mo.
2: Sino?
0: Sino na yung Jay Navarro?
2: Namiesta
0: man to siya guro sa ila. Oh, hambal ni Sir Jet, ibaga, mamista ta, kanika tropang Romel, ma'am. Amo na gani nga, ano nga, present siya subong.
3: Karan lang ko, no?
0: Subong adlaw, taga-Banate siya. Buwas, mabalik na to siya sa may barotag veho. Diba? Taga-Banate, kanay subong.
2: Hindi, klarohon ko lang ang fiesta sa poblasyon. Taga San Lucas, kuya.
0: Oo, taga San Lucas. Kung fiesta sa San Lucas, taga Rizal naman na siya. Kung fiesta sa Rizal, taga San Lucas naman na siya. Amo na siya. Diba?
3: No permanent address yan.
0: Oo, wala. O, hamali Sir Jet, ibaga damol di ulan, ma'am. Karon lang ko masubol to sa gabi. Ay, abo, mag-discuss sa'yo. May phone party to, ha?
2: I-chat lang ako sa gabi, ah.
0: Oh, aragin. Oh, i-chat siya. Katropang, ano, katropang Jetty Baga, i-chat siya. Oh, katropang dyan, zinigreet na mga katropa mo.
3: Oh, good afternoon lang galing kay Cap Bush Florentin. Unahan ko na ka mga tatay.
2: Naman sa...
3: Unahan ko na ka mga kay Cap Bush.
0: Ang balaan kay Cap Bush. Una sila tatlo mo. Balaan ko, isa mo lang inugreet nyo, ah.
3: Oo. Times 3 na lang eh. Kay Cap Bush Florentin, good afternoon.
0: Kaya tropang Bush Florentin, times 3.
3: Kay Cap Pato Kim Sing, kay siyempre kay Cap Ising Villanueva, sa Cap Ising sa Pansit Molo. O, ubuson ko na sila da.
2: Biernes may... ka makaon, Sabado kapag utomon.
3: Ano tagline da?
0: Ako na gani, nga why ko gani, kapanyapon. Oh. Ah, wala ko kaya kakaon whole days ang Sabado. Kaya nga man.
2: Busog ka na.
0: Ha?
3: Busog ka gyapon.
0: Kaya diba, nagkaon ta Biernes ang aga sa Cap Ising.
3: Oh.
0: Ah, Biernes, ano to, before lunch.
2: Sikita mo, wala kang balok kung saan ako nagkaon.
0: Ako nga, ambal ko ayun lo, effective. Ganyan galing hapal ni katropang Rumel.
3: Oh, Biernes ka makaon.
0: Kapag kaon ka sa Cap Ising, Pansit mo lo, pagkaon ka Biernes, pagkasabado ka payagutuon.
3: Naamo na iya.
0: Grabe. Amo na galing nga effective, ganyan galing nga mag-Cap Ising.
2: Inyo yung gotom ko mo sa Sabado? Wala, ulas lang
0: yung
2: gutom.
0: Hindi ka nitin ko lang.
3: Nagkaon man sila.
0: Si Katropon John Ray, kung naging gutom sa yaya.
2: Tingnan mo siguro kakaon.
0: Oo. Hamalya, Hambal ya, may itlog ka pa di part. Hambal ya na.
3: Basi sabaw lang iya eh. Sabaw lang guro iya.
0: Ay, basi man. Or basi, di kayo gin, ano, yalang in pili, yalang manok. Diba?
3: Gapili.
2: Wala man.
0: Wala man. Wala man. Sabi ko, ano yung pili mo lang ang manok. Kay. Good afternoon ha sa ibang pangit natin ng mga katropa nga nag-aupod sa kay Sir Warren Candame, kay katropang Japet Kabaya. Katropang Japet, ang imo nga manghod. O, extra na.
2: Ah, ba? Nagpangagad, so?
0: Wow, damon ikaw tayo, guro.
2: Tuod ka.
0: Ang
2: nagtulamyaw mo ko sa ano? Kayo
0: saldo daan sa mga taga land bank.
2: Ayaw sulod na. Kag sa government. Government
3: sulod na, sulod na.
0: Ay, kinabalan ka hamalya ang akon nga ano red card. Hindi ko na napagsapakon kay green card na
2: orange. Orange card sa subong.
3: Orange card.
2: Kay kumudor mo.
0: Ha?
2: Kumudor.
0: Grabe ba? Habali, ay ano man yung aton nga red card man. Wala man at di may nagasulot. Ari, di sa akong green card. Habali, tag...
3: Habali,
0: tag ano, tag ilapit na lang ni mag 6 digits.
2: Bob, na.
3: Ay, sana all.
2: So, pila, pila?
0: Ha?
2: Pila?
0: Mag 6 digits.
2: Gaman.
0: May pila dapat, de? 7?
2: 12.
0: Ay, wow, 12. times 2
3: na lang.
0: O, oh, diba? Hamba ni Sir, ano ni Sir Jetty Baga, Mamirya, kuno siya karoon niya.
2: Oh, sige, tabuay lang tato.
0: O, kay Perme ko, daog. Ay, alam.
3: Amo
0: na yung moto, da ni Sir, ano, ni Sir Jetty Baga, mapirdi may sa pagigugma, daog yapon si Perya. O, oh, diba?
3: Ayos, pwede to yung butang sa t-shirt. Pwede print sa t-shirt.
0: Statement shirt. Statement shirt, oh. Oh, diman, diba? Pirdi man sa pagigugma, daog yapon sa perya. Amo na ya ang, ano, amo na ya ang moto ni Sir Jetty Baga.
2: Sabi ko lang, pagtubang mo, may nagapunok-tok naman doon. Boss, muntat na namin yung boss.
0: Mano, ay ala, ara na sila, ara, nagit yung si Princess.
2: Princess, sulod na din.
1: Siya di mabulo sa akon.
2: I-check anay si Princess kung may lawas.
0: Princess, anay, may pamangkot sila, Princess, kay gusto kagit nila, ano, ipamangkot to.
1: Kato din, dili ka, oh.
0: Dali na.
1: Kita mo, malin man sa malin man ko.
0: Sulod na, di hindi. Diba? Diba gusto na ni Princess na niya? Hindi, sa bakon mo siya.
2: Pwede man. Dari o.
0: Oh, Princess, lakat day, may pamangkot si Katropon sa Ray Bertiz. Kay man si Princess, ginaya nga daan. Ano nang ipamangkot?
2: Hot set ka.
1: Dari kami ha.
0: Diba kay, diba wala ka mo di kagina?
2: Hindi ka magbungko, hindi ka kitaon.
3: Tindog ka.
0: Sige lang, okay lang na hambalan lang namon na half body mo lang nakabalik di sa istasyon. Oh, ano nang ipamangkot mo to? Ano ipamangkot mo to? Abi ko, ikaw mamangkot. Oo.
2: Sige, Princess, buwan.
0: Ay, nagyawagin ko. Katrapayo, Mel, ano nang ipamangkot mo kay Princess? Wala ko yung ipamangkot, ha? Wow! Juicy! Tendes, ako na magtupad sa iyo. Katrapang yung mail. Nga, anong result, Princess? Hindi ka magtupad sa iya, haw?
2: Nalaw, ayan, sa ako na sa akon.
0: Ala! Toho, na pariyo lang kay Churan, yung pro! Ang tawa pala, pariyo Churan nila!
4: Kaya may buhok ko din
0: diba,
4: ako.
0: Diba, katrapang babe? Pariyo Churan nila?
2: Lapit ang norte.
4: May buhok ko din ako, shower.
0: Diba, katrapang yung
3: basi magtatay, ano?
2: Ba mo lapit ang norte sa pilar?
0: Ah, taga-pilar ka, ha?
3: Alam ba si may ano ka mo?
0: Ate, taga-pilar siya, galing.
3: Oh, pilar.
4: Taga-pilar. Hindi man siya taga-pilar.
3: Lapit ilang malay sa pilar.
0: Kay, ano? Oh, Princess, idog-idog, hindi ka na matuslok, ah!
4: Wah, yun nga ko na iyo.
0: Na-adlock siya sa imo.
3: Adlock siya sa imo,
0: ay. Ay, ano, man, bigay mabuot na si Katropang
2: Miguel. Katropang Genre, dahil di kinahadlock si Princess ako.
4: Oo, nga man, nag-lock ka.
0: Nga ako no, Princess, nga ako no, nga na-late ko no ka mo, ha?
4: Na-stuck kami sa ulan.
0: So, din, ka mo na-stuck.
4: Si Lauren, sabi, gusto yung may Jollibee.
0: Ibasol yan naman si Lawrence. Si Lawrence naman ang kaluluoy. Nga, Jollibee. Jollibee. Ano ang namit sa Jollibee nga wala sa iban?
3: Oo.
0: Ang interview one na siya. Sige, specify, be, ano ang kinalain sa Jollibee? Kay pareho ka mo galupad?
4: Hala, oo. Matubuan ka.
2: Anong ikaw mo sa Jollibee? Oh?
4: Burger steak.
0: Wow, ang mataya. Ang mataya. Ang mataya. Do pareho kung kami ni Princess.
3: Daw lain yung gina-train mo sa ila.
2: Ano pareho ka mo boundary sa kapis kag Iloilo mo?
0: Ha?
2: Pareho ka mo boundary.
3: Lapitanay lang sila.
0: Oo.
3: Lapitanay
2: lang. Boundary man siya.
0: Oh, nga burger steak, Princess. Anong mayara ang burger steak?
4: Kaya wala na kami kakaon burger steak.
2: Abi ko yun naluto ng iba.
3: Kaya siya gusto sa fried chicken.
0: Kaya gusto sa manok.
3: Kaya matubuan na siya karon na pakpak.
2: Kaya gusto mo pa magkaon manok?
4: Kung libre.
0: Papalibre sa yung
2: simo mo na.
0: Hindi sa magtupad, kaya tropa ng Romel, kay nahadlock siya akigan, pero mapasakop siya, di ba?
3: Opo, siya masakop.
0: Ote. Anong duty ni Princess? Subong man din, kasi subong Princess, patrol ka? Ating ala, kung manadlock sa magupon si mo, katropa ng Romel, kay patrol, gali!
2: Sino?
0: Ay, si Princess. Siya ang patrol.
2: Di, kinapabalong ko siya ganun. Isang ano?
0: Isang?
2: Isang bayo kay malupok ang kanlaon, boss.
3: Mapod siya, no?
2: Mapod siya.
0: Oh, grabe, malupok. Hindi, ha? Ay, amo naman ang, ano eh, amo naman ang tupag makabaka ni Princess. Dapat, boss, siya ang pareportan mo, boss.
2: Mamo na kibot kami kay Ina.
0: Ngahaw.
2: Kung din siya naglusot.
0: Din siya nagagi. Ngahaw, tidiin.
2: Kay Sofia, din niyang in-chat, ha?
0: Ado upod sila ni Sofia sa patrol?
2: Hindi, si Sofia
3: sa patrol. Dua silang patrol.
0: Duwagan, tinin kayo naglusot yung princess niya.
4: Sa lady, nagsulod ko sa lady, tapos namangkot ko. Aba ko, nang may alagyan din ng pagwa. Kaya, dito, gao, dito.
0: Oo, sa hadukit niyo sa akin, ano. Oo, di ba, malaan ko. Basta likod ka rin sa lady. Malaan ko, ginaya nga hadukit. Nagpahadukit sila. Ula kanila, ginpakaon dito?
4: Ginpakaon.
0: Te?
2: Pero hindi importante ito ang pataw, ang sabaw, importante.
0: Nag-share-share.
2: Para sa sabaw ang sustansya.
3: Nag-share-share.
0: Te, ano masasabi mo sa ano sa sabaw ng hadukit?
4: Salamat. Nabusog kami ni Sofia. Hambal niya gani. Hambay hala.
0: Kanamit. Hambal na. I-greet na di, ano, i-greet na princess ang imo mga katropa nga nagapamati. O kay ginapangita kanila.
4: Abi ko gani, hindi ko di makasulod. Amo na wala ko gindala ang papel nga may mga sulat sa greet ko. Amo ni kalabaw.
0: May lista siya.
3: May lista siya.
4: Ang madumduman ko lang.
0: Oh, sige, go. Ang madumduman mo lang.
2: Si Jan Ren, hindi mo paglipatan na kayo siya nagbayad kina sa linaga.
4: Ay, siya to nabayad?
3: Support ko siya.
2: Gin-support ko siya.
0: Oo, siya.
4: Ay, nga mag-isukot mo siya.
2: Kaya siyang may suldo, kami wala.
3: Siyang may suldo?
2: Oo, siya yung may suldo, kami yung wala.
4: Thank you, Sir Jan Ray.
2: Dere sa station, siyang pinakadako suldo.
4: Wow, thank you, Sir Jan Ray.
2: Asawa yung principal mo.
0: Oo, siya wala sa amo ni tanan, may utang kami siya, wala kita siya.
4: Wow!
2: So, kung may alawa yun, yung iban, hindi lang siya pagawaya.
4: Sige, sir. Friends tayo.
2: Awaya lang kami, hindi lang siya.
3: Hindi lang siya.
4: Sige, hawain ta lang.
2: Oo, no problem. Sa Merkulis, lakad ka lang, ha?
4: O, yung dambal mo!
3: Litihan mo lang sa, no?
0: Hindi, magpusakyan sa patrol.
3: Commute
0: hello,
3: ka lang.
0: Hello, man niya si Prince. Okay, hindi mo na siya kayaglan magbayad or mag-commute or what? Kay may wings may man siya. Oh, may built-in. Ano na siya iya, Bluetooth? The Bluetooth device is ready to pair. Oh, di ba? Wings is connected successfully.
4: Hala, ano? Mali pala ng aking paniniwala. Abi ko, aping kami, Mamira. Hamba ko ba ito isugit ako kay Mamira?
2: Te, nagsala ka din sa pagsugit sa iyo.
0: Ako pa yung akig. Ay, Diyos ko.
3: Kaya ginabuli siya kagina.
0: Nga, princess, ginabuli. Sino
3: ginabuli siya kagina.
0: Nga, mo akig ako.
4: Ginaaway ako.
3: Kaya mo niya isugit yung akin mong
4: meron. Hamba ko siya, isugit ako. Bala kay Mamira. Shopping kami.
2: Abi mo, Ses. Sang first time ni Mamuera.
3: Oh,
2: mo manahambal niya, puro pariyawid ka mo.
0: Ano ba?
2: Ginaaway ko man siya ko, no? Pero sang last asasubong.
0: Wow!
2: Kaya nang pinakapalangga ko.
0: Wow!
2: So mabot ang adlaw base kon palang gaon taman ikaw masubra pa sa iya.
3: Yan, amo na.
2: Buwas aga ka pa mamahot aga pa.
0: Sa kopon mo ko ani mo.
3: Ba bawi ba na bawi ba?
0: O, oh, hambal ni ano ni Sir Japet Kabayaw, shout out kay Brother JL da pwede una siya karon out kay may kadtuan kami. O, oh, depende sa iya, Sir Japet, ikon ma-out siya or hindi. Nga, this is yung katropang JL makadto, ha? Hambal niya, kuwaan mo gyapon, ma'am, ano man? Kuwaan mo gyapon, ma'am, bisan budlay, kuwa mo gyapon, ma'am, bisan budlay-budlay ba, hambal ni Asos, kita pa ya, katropang jet, diba? Ang hambal, tato bala?
3: Awa.
0: Nga, ano si Kebe, kung ano? Gets mo, day, di ba? Wala
3: siya. Why mo kayo nag-guess?
0: Ang hambal, tatag ba lang, perde man sa pagigugma. Importante, daog sa perya. O, di ba? Ang alis ay Jet, shout out lang sa love team ni Princess, kag JL. Wow! Sabong pa lang, paulian na si JL. Ala.
3: Sabong pa lang.
0: O, sabong pa lang, hambal.
3: Ulay na lang ko, no?
0: Na si JL. May appointment pa, kami oh. Mga 6 p.m. Hambal ni Sir, ano, ni Sir Japet. Di, depende. Hindi, sa iya kong napuli. Sa iya, sir, if... Pero hambal, yung hulaton niya man si Princess. Kay ginapaturungan ko din ni Princess. Kay, ala, Maya, ginapaturungan ko din ni Princess. So, kay papulion, tanaya si JL.
3: Oo, hindi na ko na po papulion.
0: Mga kick na si, si Princess karon. Oh, hambal ni ano, hambal ni Sir Japet, kung pwede lang katrapang era, balana si JL kung may ano. Kambalana ko ni JL kung may ano. Oh, wala si Princess. Kabalo. Pag-abot yun ato karon sa may teknisyan.
2: May surprise siya.
0: Mawakal na siya. Huwag wow, ko hinahambalan. Huwag ka tuan. Kagali, ha? O?
3: Huwag galisin siya. Galisin siya, ha? Ano na?
0: Ala, ano? Ala, namahibi na din si Princess.
4: Lo, nahat. Na ano ako di?
2: Na hot set?
3: Mm-mm. Gumalasos. Gumalasos.
0: Na hot set? Tingala ko na pala malasa kay.
3: Doon ano ba? Doon lamig mo ng aircon.
0: Babay na sa mga katropa mo.
2: Hindi, ano yung wala pa. Wala pa mapapos. Wala pa si Jan Ray. Kanyang wala pa ka pamangkot. Wala pa.
0: O Jan Ray, lakat na di kayo mamangkot. Kako no Jan Ray, ho? Katropan dyan, Ray, bago ka lang kasulod sa duty. Bago ka lang ka-intrani sa X-rated. Nagligoy ka na. Ano ko nung pamangkot mo kay Princess? Hambal ni katropang Rommel.
2: Kay na, sa mula si Princess,
0: ano
2: kay na damo
0: ko gito story. Ano ko kay Princess?
2: Tapos sabong si Princess, malagyo ka.
3: Aragid.
0: O, sige na.
3: Kanto de.
0: Kanto na
2: de. Yahoo! Ingot kay Princess, o kay... Dari kay ingot siya, kay nahadlock sa sakon.
0: Nahadlock siya ko, no? Pero wala siya, wala siya nahadlock sa imo nga. Wala siya nakapasalamat nga ikaw ang nagbayad sa ano. Nga ikaw ang nagbayad
3: sa... Thank you pa sa
0: iya. Ano na nangitawag? Ano na nangitawag?
3: Nilaga.
0: Nilaga.
2: Anong in-order nyo ang halo kung halo-halo?
3: Ano to in-order nyo, Gina?
4: Halo.
0: Halo.
2: Eh, unod,
0: tapos,
2: guro, unod.
0: Ni, wain, tapos, why nyo kung inambalan nga dito? Kamu nakapadala, bako tani. Kaaway mo ko, Princess Ginchatan, hao.
2: Kay manok.
3: Wala akong wala ganin kami kwarta.
0: May kwarta gina si Princess, di ba may kwarta ka?
4: Wala.
0: Ano na, papa-shout out si Lois kay Jasper. Oy, shout out kay Jasper from Lois. Shout out ha, sino si ano apelyido ni Jasper?
4: Encarges.
0: Encarges.
3: Encarges.
0: Sige, shout out
3: Hala.
0: Ha. Jasper, kung nasaan ka man.
2: Di naga, no? Di naga intern.
0: Nandito si Loy sa amin.
4: Sa K-
3: intern.
4: Sa K5.
2: K5 sa intern.
3: Okay. Di, high na to sa iya.
0: High. Nahidlawgin si Lois. Oh. Bombot. Ah, grabe ka. Pareho man lang tabalang Haro District. Di ba?
3: Ganyan, dari lang.
0: Nahidlawgin si Loy.
3: Neighbor lang.
0: Grabe, tingala kung nga nagpabilin, di siya kagina. Sad, sad girl siya gali. Ay, grabe. Sad girl. Gali si Lois kaluoy. Sa ilang grupo si Lois. Sa Pia Clown, si JL ba niya ang kaluoy? Ay, nako. O, sige na, Princess. Ano nang mahambal mo kay katropang Jan Ray? Kay sir mo, Jan Ray. Ano mahambal mo kay sir mo, Jan Ray? Giga pa, amo na siya. Basta damo kwarta. Gamo na.
2: Hindi ka maguya-huya sa iyo.
0: Kung gusto mo magulam kwarta, okay, palapit
2: para
0: kasi siya.
2: Para makaliwat ka
3: pa. Kagina, nagkuha kami resibo. Siya tumabayad.
4: No? Thank you, so, sir.
2: Oh. Ikaw gusto ko, nagawa po yun.
0: Oo.
3: Sanood na mo, kortain.
0: Amo na akong gusto kong ginakulang ka sa iya kapalapit. Kaya siya wala, saya ka agi, ginakulang niya ga. Oo, ikaw, kita, kami lang natin ginakulang. Diba, katropo? Diba, diba? O, pa-shout out kay Mark Assis, halin kay Baby Sophia. Wow! sa life. Ni kaniya.
3: Sa din man niya.
0: Sa kaya ngala ni kaniya. Hindi ko. Si Jeff kaniya. Okay. Kaso kuno ba si Magsunggo si JL? Ay, ala, ano man yung nga live report kani man.
3: Bulgaran, nanisang
0: naman. Oh, te. Ayam mo. Sige na, sige na, babay na. Babay na sa mga katropa, ta. Ay, wow, silent. Amo na, basta na, kaon ka tong balgoro, ginasali na, gaay. Uy, Sophia, extra na. Ano yun, siya kabalo?
2: Ay, Sophia, si princess
0: niya. Ah, si princess.
3: Si princess.
0: Galing. Princess, extra na princess. Oh. Go na.
4: Bye-bye.
0: Oh, sige na, bye-bye na sa mga katropa. Taha, malasin na mamati. Princess. Always.
4: Bye-bye. Dapat mamati. Kung ma-permi, asta.
2: Alas 5, ah.
4: Hindi, asta ari pa kami di or asta wala pa kami di. Ay, asta but wala na kami di.
2: Wala, hindi sila mamati.
4: Mamati gani, asta oh. Wala na kami di. Every.
0: Sige, princess, intindihan ka naman. Okay, thank you so much at student intern. Katrapa ang princess Osita.
2: Sa Miyerkules, alas 4, ah.
0: Next yung ano.
3: Why patadaan.
0: Si Sophia naman.
3: Why patadaan ka panyaga.
0: Oh, si Sophia naman.
3: Kapila.
0: Si Sophia naman, partner galing si ano si Sophia kasi ano kasi
2: hindi sila magpa-perde.
0: Kasi princess sa patrol, tingala ko mga mga cute. O si JL man ko tonta si JL. O sige si JL naman ko no interview ko.
3: Kasi masud lang kita di karon ka man.
5: Mano kami ba?
0: Oh, maduet. Maduet ka mo ni katropang Romel, di ba?
2: Ha? Be,
3: pwede kami diya.
2: Katropang Bia. Lakad ta.
0: Ay, tanaw pa pala sila. Nong, tanaw pa pala ang waka ube.
3: Eto po nila nda.
0: Ano ka mo mga turon?
5: Siyempre.
2: Mano ta di.
0: Mga turon sila pero sa ano, sa sulod ang wrapper.
3: Ako ya, luto na. Ari, bago pa lang.
0: Hindi, wait ka, hindi ka luto.
3: Ano?
0: Bato ka. O, di ba? Bati-ala ta. Hambali Sophia. Hambali Sophia. Ang sunog. Makanta si Sophia sa utan ni Lauren.
3: Sige. Pwede.
0: Makanta.
5: Ah, siya masakot.
0: Sige, ano kantahon yung gusto niyo mag, ano, nga gusto niyo mag, sa...
5: Ay, ako nun sa XFM daw.
0: Sa utan. Sige, play natin.
4: Mamaupad ko na si Princess sa utan.
5: Memorize like, daan.
3: Sino siya makanta?
5: Oh, ako makanta, siya masaot. Kaya
0: hindi ako magsaot. I-acoustic.
4: Maupod ko na si ano, ma'am, si Princess masaot.
0: Ikaw may second voice. Hindi, ikaw
5: may sige, sige, sige.
3: Kami may interpreter.
0: Mapalakpak lang, kuya.
3: Interpreter kami
2: yan. Ikada
0: mo.
2: Dancer naman. Ano?
3: Ibalik ka.
0: Sige, kata.
3: May interpreter, gani kami.
0: Sige, kata. Tapos, kaganda.
3: Ay, para tanan.
0: Interpreter nga, pating interpreter, malingin ulo, si mo. O, di ba, kagahod sa mundi. Ano, mag-iano? Mas spoken poet. Si Lois, after nila, mas spoken
5: poet. Oh, si Lois, okay? Na sa,
0: balan mo. Sige lang, ara. Sige, tropang Romel, balaan niya na ang technical. Technician, mas spoken poetry siya.
3: Timano na lang kami, hay.
0: Mapalakpak kita, gani. Sila ang matakeover. Ano man yung dalawang ube, man. Wala sila ka pamati.
3: Hindi na lang ganyan kami sa kilid.
0: Hindi ka makalito. Ayabang.
3: Ay, sige.
0: Wow.
3: Wala ka muna.
0: Bagay sa par nila, ila self.
3: Okay, kitaon ka mo, Dio. Very simple kami, Dio.
0: Sige na, kantahin niya na sa utan ni ano, sa utan ni Sophia.
5: Oh, Sophia sa utan Sophia.
4: Mama, intram ako na si Princess, ma'am. Kay gusto niya daan.
5: Ah, sige, oo.
4: Oh. Amo na, ina.
5: Bala mo, ma'am, sa galakat
4: kami, ma'am.
5: Sa galakat na kami.
0: Kayo, ma'am, prepare niyo.
5: Sa galakat na kami, ina, ma'am. Ga sa out na sa galakat kami. Put sila ni Sophia.
4: Abaya mo ni karon ng moves, taho.
5: Kanta na din.
3: Ikaw sa likod.
5: So si Ma'am Bia.
0: Ano na nag-cut lang?
5: Ay, Doc Leo, pag ikaw naman.
0: Ay, sana kay Doc Leo, sila ka naman.
5: Basta i-post ito na lang niyo. Eh, sana na lang.
3: Sugit ako, mga Doc Leo.
0: Halata ngayon, nakapati ako.
4: Request ni Maria, mama, saot ko na kami pero ma-intransfer dyan, Ray.
0: Ah! Oh, sige, pwede kit na sige, siya. Sige.
5: Oh.
0: Ipakita.
5: Ipakita na, gatago-tago. Yan ang gulo si sir.
3: Bayan nyo, pag Christmas party, ninamon sa December, siya yung best.
0: Yes.
3: Wow. In contemporary dance.
6: Basta kaya yun.
3: Best in contemporary dance na siya. Sa mga ano.
0: Oh, okay. Sige na, sige na. Ipakita nga maayo kang ehemplo dyan, Ray.
6: Sila na nanay.
3: Partida, ay panakainom.
6: Sila na nanay, ah.
0: Oh, sige na. Sige na, JL. Already
5: wala sa music, no? Yeah. Ano kung taon ta?
4: May music, ko na yabos
0: na ako. Ay, alam, may music, good.
6: Ano?
5: Ano kung taon ta?
0: Mga katropa, ex. Ang atin station ID. Ano nila? Favorite nila ang station IDs ng XFM.
4: Mama, din sa may Jollibee, ma'am.
5: Pero siya nag-practice sa galakat, man. Nasabyan, pinasahan isang tubig sa isang kilid sa sakyan.
0: May pet?
5: Maghalog.
4: Ang
5: bala
4: to.
5: Yog,
4: wala
5: akong
4: internet.
5: Ala. Wala,
0: ganda. Ito pa,
5: ganda ba yan? Kaloy. Laban na yung practice ni Ragina.
0: Ay, nako, JL. Ginambalan ka, JL mo. Yan
4: na yung ano,
5: vocals. Practice mo, vocalize na.
0: Oo, sige, go. Vocalize
5: ka na. Ano yung kabalo na sila?
0: Anong steppings niyo nga do, ha?
5: Sige na, palagi practice yung kagina.
0: Oo, oh, next naman tayo si Maki naman kag si Maya.
5: Ah, oo.
3: Sige na kayo patrin.
0: Oo, okay, si Lois yadaan. May kaupalingo na siyang...
5: Mapos, spoken poetry na sa... Dapat ang music karon ano, pang-emotional kita karon para sa iya.
0: Oo. Oh, sige na. Ready na. Alright. Mga katropa, let's all welcome our katropa interns. Katropang John Lawrence, katropang Sophia, and katropang Princess.
5: Aran. Standby.
7: Mga katropa.
5: Aran.
7: Extra dito.
5: Wala pa?
7: XFM. Katropa mo.
5: Pangunang radyo, ginapakinggan nyo. Ni-memorize.
0: Hey!
5: At para sa inyo, sagot na namin.
0: Uh-huh.
5: Ang litan at tawanan.
0: Uh-huh.
5: Sa awitan may alaman.
0: Uh-huh.
5: X at dito, katropa. Dito. Katropa mo, XFN ang lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, XFN, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, energy! Katropa mo, XFN. Katropa ng bawat Pilipino FM.
8: Exciting.
5: Oh, yeah. Wow. Grabe energy nanda. Grabe energy.
4: Bokal-bokal nila
5: man. Wow, mo na kalila git man. Dapat may ano pa ganyan sa
0: mga ano, princess.
5: May mga bukol-bukol. Si Maya na ya. Eh nakamba si Maya, ako si Maya. Dapat may ano para sa si Maya, may ano.
0: Hoy, kamo na
5: message. May mga message.
4: Ako si Maya, sa nagtumar ako sa Sandon Plan.
5: Namo na, ngamo na kay grupo ko sa man nakis adan. Para man sa pagpatrol namon, amo na yayag na ano for me. Ako si Maya. Maya ka tuloy, Maya.
0: Maya, nakakagay, Maya. Kasi Marky. O, sige na, dali na, Maya. Kag Marky, alert na di ka mo.
3: Amo ni mga performance
0: niya. Oo, di ba? Amo ni siya ang performer of the year. O, di ba? At least, sadya ka mo, di ba, si Mambal? Kamu, wala, pero may kami ito balang ginapobra. O, ano, yung bal mo?
3: Amo ni mga performance, katro pa era, nga deserve sang
0: ano?
3: Uno, nga grade.
0: Nag-deserve sa ano, di ba, kinaano ka na sila, kinaano na ganito.
3: Gina-rate.
0: Oh. Amo na yan dapat. Amo na deserving sa taas ng ratings. Oh.
4: Ma'am, dapat pagtapos namon si Lois, mas spoken poetry na yun.
0: Oo, mas spoken poetry na siya.
4: Dapat iyak ano, ma'am, related sa Santone Plus.
0: Yes! gaano ka-effective ang Santin Plus, ang Santin Plus Gold, di ba? Si Naya. Si Naya, ganyan pala ah. O, di ba? Dapat, Lois, i-prepare mo na na ang imong self, mas spoken poetry ka about sa effectiveness of Santin Plus Gold. Nan. All right, di na mga bukol-bukol niyo?
3: Ang bukol-bukol ka lang
4: ma'am,
3: ready.
4: Ma'am, pwede nga. Ako lang mambal sa kano. Tapos si Markay makanta.
0: Okay lang na kayo namin. Manatingog ni ano ni Markay.
3: Bukol-bukol.
0: One minute left. Oh, no. One minute left before airtime, ha? O, oh, sige na. Pero dapat masaot ka muna gihapon sa likod. Ikaw naman. O, diba exposure? Doon na pamalas.
3: O, diba?
9: Ako naman sa inyo, mabit-bit.
0: Wow, bit-bit. O, dapat ano, dapat sa
4: galing, na. Galing, ma'am basi, kung mambalon ko ako, nga kina-practice nga lines, ma'am basi, iban ko din ma'am sa station.
0: Nga, ha? Hindi mo pagpakawin. Ang wala na ng bike, hindi mo pagpakawin.
3: Hindi lang.
4: Hindi na lang ako mag-ambal.
0: Kung ano lang, ano, ihambal mo is nilang. Oo.
10: Ay, seryoso, kasabuha.
3: Ari pang uno ni nga grade.
0: Dapat hamot-hamot ang produkto tana ha. Kay oo, kay amo na din gapakaon sa aton.
10: Ano makanta?
9: Hello.
0: Oh, di ba?
9: Sige, kanta bala. Kita ka na instrumental.
0: Ano ma-beatbox si Princess? All ready na. O, sige na katropan, John Ray. DJ John Ray. Ang mga bukol-bukol. O, i-play ko no kay request na nila. Taganta sila sang ano. Taganta sila sang ano na gani.
3: Ipasa man nila.
0: Oo.
10: Maluya ba? Kanta na, Marky.
9: Hello.
3: Na.
0: Oh, sige na. Oh,
3: okay na.
0: 1, 2, 3. Ay. Oh. Ano na sa nakamas?
3: Ang mga bukol-bukol.
10: Ah, wala ko excited
0: ka. Okay, ako na gaano. Uy, dapat kinasautan yun na na.
9: Ako instrumental.
0: Kinagistap mo? Ay. Mintas sa'yo pa kung mahimo magpalayo. Sige na, go. Lisod ma-hospital. Dapat na. Oh, sige na. Herbal capsule.
3: Ang mga bukol-bukol sa mga na.
4: Nami imo hidan. Nami imo hidan talent. Tari, gintago mo na lang.
0: Ano? Ara, o, ara na ko, no?
3: Ay, kay chorus na,
0: ano? Login pa man, last ko, ah! Oh, Santon Gold Herbal Capsules. Oh, matiin nyo na. Matiin nyo na. Oh, mga pasaway ko, no? Oh, sige na, batian nyo.
4: Katahan na, Marky.
10: Garap
4: pa guys, garap pa.
10: Mag-search ka lyrics.
3: Bukol-bukol sarang tunawon. Siskag tumor, Santon Herbal Capsule. Garantisado, Santon Herbal Capsule. Tagmayan ninyo, Santon Herbal Capsule. Aprobado sang scientifico. Ina-endorse sang mga eksperto. Santon Herbal Capsule. Kapsula na epektibo.
4: May kulot pa talaga siya yan.
0: May kulot. Ah, okay.
3: May birit.
0: May birit siya, gali. Ay. O, sige na, Maya. And Maya then, Marky. O, ikaw, Maya, na yung talent.
4: Hindi, okay na to sa mama. dapat kinakla na isa lang ka-representative per group.
0: Ah, pero exception niya si Lois. Oh. Pero okay. Natula si Lois, ha? Natula si Lois!
3: Nag-time out na siya, kuno.
0: Ma! Bongga pa na si Lois! Oh! Oh, sige na, Lois! Go na! Talaga,
3: nag-time out.
0: Spoken poetry.
4: Oh, dito ka na.
0: Okay, guys, I'm announcing that we will be canceling our X-rated question. I-give way na ton para kay Lois.
4: Joke lang, ma'am. Overtime na. Bye.
0: Oh, wala pa din overtime, Lois. Balik niya, Nay Lois.
9: Talent portion.
0: Na-show na kami talent. Oh, anong imo nga ma-offer sa XFM? Dapat may mai-import kini sa aton nga talent mo. Ako si Lois. Spoken poetry, Lois.
4: Santon plus. Santon plus. Abang tayo eh. Kumaka.
0: Wait, ay may.
3: Dali lang. Wipe pa.
0: Wipe pa. Oh, sige na, go.
4: Hindi ko sa low it up.
0: Ay, nag-imok. Medyo yung galiiyak.
4: Hindi, sir. Hindi, ma'am.
0: Ara, ginchat GPT mo na ay.
4: Wala ba po? Ay, message ko.
0: Sige na. Di ba impronto, gani?
4: Yasmin, ba?
0: Sige, go, Lois.
4: Santon plus.
0: What, liwatan. Ay, ano? Wala pa sila gagawa. Kalpa sila sa
11: liwatan. Ay,
0: action
11: ka muna dapat.
0: Oh, sige na, go, go.
9: 1, 2, 3, go.
4: Santon plus. Habang tayo'y kumakain sa pagkainan, siyempre, hindi mawawala ang Santon Plus. Mananatili yan panghabang buhay. Iingatan, papahalagan mo yan. Dadalo yan sa iyong sinapo. And I, thank you.
0: Diyos ko! O, diba? Ay, the best video pala. Thank you so much sa pag-promote sa aton nga Santon Plus Gold.
3: Nagapati na good kuya. Basta West.
0: Basta the taga West.
11: The best.
3: Diba? Basta taga West, the best.
0: Si Lois, yeah. I thank you so much, Lois, sa imong ano, sa imong talent. Tomorrow again, okay? Tomorrow si ano naman, si Princess. Oh, siya naman, tapos ikaw naman masaot. Oh, diba? Oh, tige.
3: Grabe nga.
0: Galisan siya. Alright, guys. Thank you so much. Salamat sa mga student interns.
3: Gabi. Muna iya.
0: Oh, diba? Bawang na lang
3: para kaka-proud katropang era.
0: Oo. Alright, mga katropa. Oras na din 46 after 2 in the afternoon. This time, mag-pause kita aning for some commercial break. Kag sa atin nga pagbalik atin nga pag-atamyawon. Ang iban pag-in natin nga mga katropa ang nag-upload sa atin this afternoon sa atin program X-Rated. Kalitutok lang, dari sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, kay man magabalik pa kita after the short break.
4: Wow!
12: XFM.
13: Yes, to help!
14: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
16: The Secret of Health.
14: Santon Gold Live Testimony.
13: Ang hinita po, kitwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilaw ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at umilaw ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
14: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan. The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
14: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
15: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
14: The Secret of Health.
15: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
14: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
15: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
14: The Secret of Health.
15: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinagkakas pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
18: The Secret of Health.
15: Ulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
18: The Secret of Health.
15: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes, to health!
19: Kung mamati ka sa XFM,

0: Nakidrop ay nagkabalik ang X-ray dahil oras natin 5 minutes before 3 in the afternoon. Mga kidrop ang oras, ginadarong sa inyo ng Something Plus Coffee Mix. Something Plus, diba? Something Plus Coffee Mix. Katrapahin mo si Mangosteen, Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape, ang manamit na healthy pa. Ang kape nga magkabulig sa atin ika, yung lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo, safe, non-FDA approved, kag-halal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Ang Southern Plies Coffee Mix, mga katropa, wala sang side effects. Ang kape nga namit na healthy pa, ang kape nga natural. Walang halong kemikal, nakakape ka na, may bulong ka pa. O, katropa dyan, Ray, lakat na day. It's your time to shine. May pamangkot ko si Mo. Ano day? Good afternoon sa mga kitropa natin nga bago lang upod sa ating program dari sa X-Rated. Hello sa inyo tanan mga kitropa sa ating mga Facebook Live viewers. Please, please, please, please. Please, please, please. Liyop ko share mga kitropa. Dali-dali na i-share ang ating nga Facebook Live para nga magdamo pagid kita nga nag-ululupod subong hapon. Para nga the more, the merrier, the more, the happier tayo mga kitropa. Oh, good afternoon na sa kay Ma'am ano, sa kay Ma'am Kabaya Lori Jean. Ay, grabe. Giniaba lang mga ano mo, ang mga supporters ni katropang JL. O, hambal ni Ma'am Lori Jean. Go, o. Pero ang gin-request nga The Baptist of Faith, wala makanta. Ay, hala. Sa sunod lang ko no, Ma'am Lori Jean. Pwede. Pwede mo siya kunugaan. Isa, pagid ka chance. Okay, katropang Arlene. Bagay, gid sila. Guwapa ka, guwapo. Idol. Hambal ni katropang Danilin. O, te, ikaw, ya Danilin, saan ka nababagay? Or kanino ka nababagay? Hambal ni Ma'am Vine, Kath, pang aki. Mga pasaway ko. No, hindi. Mga makulit lang gid na sila, Ma'am. Pero ano na sila. Mga mapisa na sila. Kag mga mabuot. Diba? Ay, hambali Ma'am Vine, Kath, na migit bala na ang kanta sang ang mga bukol-bukol, o, diba, na namian ka man. O, bala, Ma'am, Ma'am Vine, Kath, ang mga bukol-bukol, sarado na hon, sis ka yun mo, senton ka, Earl Capsule, o, diba? O, sa ulota na niya, o. Aba. Oh, hambal ni Mama Victoria Transporto Talagara, the mother of our Sophia Joy Talagara. Hambal niya. Katropa, pahabol pwede. Happy birthday to Shane Anika Talagara. Uy, happy, happy birthday kay katropang Shane Anika Talagara. Ano na siya ni katropang Sophia? Sister, uy, ano to ang daan nyo?
1: Gadali, nasagro magpuli.
0: Saan of birthday, Asabong? Asabong, ate, mapuli ka?
1: Masunod kami.
0: Masunod kami. Alright, happy, happy birthday ha kay katropang Shane Anika Talagara. May you all have many more, or may you have many more birthdays

0: Welcome pa eh, that God bless you, good health always, diba? Wala nang importante, dapat good health ta. O, diba, kita mo si Katarapang Generator, hindi balanon nga may mga kasablagan. Very healthy. O, diba? O, hambali ma'am, kabayal origin, basta pagka 6 out ka na, kay may arata appointment.
1: Hala.
0: Nade na, okay, God ka ni Princess o JL, o, di naman ko ng appointment mo nga na. Mirahigid na. O, sakay, katropang, Jetty Baga, grabe, talent ni Lois, ba daw madagdag man ko sa duyan eh. Oo, wala katropang Jet, o, favorite naman ni katropang Jet, si katropang Lois. O, katropang Jet, ano naman imo gusto nga mabatian from Lois tomorrow? Sige, be, katropang Jet, be. Kay, ano, hambalya katropang Jet. Katropang Jet, your wish is my command.
1: Aww.
0: Yahoo! Ikaw, gidiya ka, ikaw, kuno iya, favorite, Lois. Ay. Okay, ma'am. Oh, di ba, hindi natakabalo. Kay katropang AJ Bordon. Uy, good afternoon, katropang AJ Bordon. Hello, hello, hello sa imo. Kamusta ikaw, katropang AJ Bordon? Dira ka pa pala sa Capiz? Is it raining in Capiz? Oh, is it raining in Capiz? No. Oh, is it raining in Capiz ba? Oh, kay katropang Jetty Bagate. Kamusta? Hambaya kay katropang AJ Bordon. Yes.
1: Hey.
0: Nangamusta na siya.
1: Hidlaw ba?
0: Oh, hidlaw yun.
1: Hidlaw.
0: Kaya katropang Vine Cat ay may saot-saot pa na galing katropang era. Oo, wala mam Vine. Ay, wala. Kaya ka balo. O, mayo na subo kay balaan mo. Ka-practice ka na dasang Mexican dance. Ah, Brazilian dance na, di ba? Amo mo na.
1: Brazilian dance.
0: Si katropang Jean Rain, tanawa niya wala si katropang Jean Rain magsaot.
1: May sarili na siya nga Brazilian dance.
0: Dotele tabis niya gaumpok-umpok.
2: Si ano si oh, Violet. Sino na nangyayari?
1: Sino ngalan nila?
0: Wala ko kamalo. Kita mo nga manog si... tapos na sa amon nga time.
2: I-search na ba?
0: I-search na ba? Katropo dyan, Zinbi.
1: Si ano na ba
0: mo? What are the characters
1: si
0: of
1: Tinky Winky?
0: Ay, grabe. Si Pinky Winky.
3: Pinky Winky.
1: Si...
0: O, sino pa again?
1: Lang. Names of...
0: Teletubbies. Okay, ma'am. Kay Kalibayan, kay Lynn. Good afternoon. Hello. Good afternoon. May ayad nga hapon. Kag sa ipan pagid naton nga mga katropa nga nag-aupod ha. Sa kay Ma'am Hermite. Good afternoon. Sa kay Ma'am Ruby Lynn. Uy, mayong hapon, Ged. Good afternoon kay Sir Arby Grace. Caseras kay Totong. Brillantes kay Ramil Haleco. Kay Tito Enrico Rizaba. Good afternoon. And thank you so much for being with us. Kay Marjan Sarmiento. Kay Cheryl Herman. No, good afternoon kay Sir Rodrigo Montano. Good afternoon man kag sa iban pagid nga mga katropa. Oh yeah, love birthday gali ni JL Subong. JL birthday mo Subong.
1: Birthday mo gali.
0: JL birthday mo Subong. Nga ahambal ni Ma'am Laurie Jean, happy birthday.
1: Basi
0: JL.
1: Buwas?
0: Birthday mo. Buwas birthday mo.
2: Kiti red durang iya nga nga Bayo.
0: Dugay pa ko no birthday niya.
2: Birthday ya kay Red Iya Bayo.
1: Ay, basi
2: red.
1: Tapos na, basi kahapon.
0: Di ako hay, birthday sang arms ko.
2: Oo, oh, sang arms mo.
0: Oo.
1: Basi kahapon.
0: Happy kahapon, JL, birthday mo kahapon. Oh, pero birthday mo na rin, di. Happy birthday na lang, eh.
1: Oh, rin ang ngalan sa mga, ano, Teletubbies.
0: Oh, sige, Bella, wag ka, Bella. Sino, ang ano, ikaw ya, si
1: ang, ano ni blue or purple ni siya?
0: Ay, ang bot.
1: Purple,
0: ano,
1: no?
0: Ka color blind?
1: Tinky Winky ang si Tinky Winky.
0: Oh, sin oh.
1: Tapos ang green or yellow green eh, si Dipsy.
2: Mm.
1: Tapos ang yellow si Lala.
0: Mm. Lala, Lala, Lala. Lala.
1: Ang red si Po.
0: I am the nana. Na na na na na. Ah, di ba? La la la la. Wala, itong naman yung pana.
1: My name is Tiki.
0: My name is Inky.
1: Tiki, Tiki, Tiki.
0: Ah, di ba? My name is... Hindi na ako kabalo. Oh, katropang John Ray, ready ka na sa atin X-rated question. Pero haba ni Sir Japet, anay ka. Haba ni Sir Japet, temprano ka papuli, karoon kay kahulat ang imo kababayan di sa lugar na.
1: Mm.
0: Sinuna siya. Wala ka katropang JL na gaboard? Gapuli-puli ka? Diba? Sino kababayan? O, sa kay Ma'am Kalibayan, kay Lina Banya, watching from Pavia. Oy, hello, Ma'am. Hello. You're watching here from Haro. Mm. O, hambali, ano, ni Ma'am Kabaya, Lorgin, dapat pagka 6 ka puli, ka na kay Kanugon, gidni ka ron amon, preparasyon, di ka abot sa 6.
1: Yes! Birthday man ng guro.
0: Kasi birthday niya, gid guro. Eh. Happy birthday lang, ha, kay katropang JL, our student intern. O, sa kay Sir Joel Hanaga, katropang era, great ko lang da sa Mandawi Foam, Pavia. Si Nadayan, si Mayflor, si Irma, si Mary Rose, si Janeth, o kung si Janeth, si Edrosa Kag, si Lerma Dionella, always. Hanaga po, Mati. Salamat, kid. Uy, thank you. Salamat, salamat, ha, sa inyong pag-upoy. O, sige na, ready na ka mga duha. Okay na, ta.
2: On the go.
0: On the go. For the
1: okay
0: go
1: na. On the way.
0: Alright, mga kitapa, oras natin 4 minutes after 3 in the afternoon for our X-Rated Question. Our X-Rated Question this afternoon is pinasok ng nakatayo, hinugot ng nakahiga.
1: Pakunok-unok. Dulain to yung ano. Hinugot.
2: Nang nakahiga. Pumasok ng
0: nakatayo. Pumasok ng nakatayo.
1: The title sang ano ba?
0: Hinugot ng
1: nakahiga.
2: Nakahiga?
0: Pero big gusto ko ay nakatong kaya. Nakahiga. Ganyan.
1: Pinasok
0: ng nakatayo.
1: Nang nakatayo. Nila ba? Ay, ano? Hinugot?
0: Hinugot.
1: Hinugot. Nang nakahiga. Sa production.
0: Pakunokuno pa na sa kawala kabalo. Best in pakunokuno. Kagid yato, no?
1: Isabat na.
0: Isa ka nga mga ano, isa ka nga mapakunokuno. Mga kasi sa tao.
2: Actually, waway ula agin kuya. May ini na ano pa. Waway mag-umay na ano? Pa. May ula pa ko ay di agin.
1: Ano ay Hana?
0: Ay! Nagay-iwan na. Si Sir Jet, may answer na si Sir Jet.
1: Pinasok ang nakatayo.
0: Ay, wow!
1: Ay!
0: Ay, wow!
1: Sila lang ya.
0: Ay, wow! Ay, wow!
2: Nanabi?
1: Sila lang ya.
0: Ay, wow! Feok, ah! O, sige na, sabdan nyo na mga katropa, our X-rated question this afternoon. Again, our X-rated question, ipinasok ng nakatayo, hinugot ng nakahiga. I-comment mga katropa ang inyong mga sabad sa ating Facebook Live on our Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. Mahimugid yung magtawag o kung mag-text sa ating hotline number is 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Amali, katropang Vine Cat, ni Ma'am Vine Cat, next month pa na iyang birthday ni katropang JL. Why? Is it true? True ba yan? O, ti advance happy birthday ni katropang JL. O, katropang January birthday is, since you are absent for weeks, you are absent without excuse letter.
1: Awol.
0: You are AWOL.
2: Grabe
0: man. AWOL mo ang iyong puwet.
2: Grabe man eh. May nga pumangkot. Dahil kay lubos-lubos niya nga.
0: Of
2: ano?
0: Course.
1: Budlay, no?
2: Budlay.
0: Isipa pala kapila kami di magpangabudlay man pasabat. Do dapat kami payaan konsensya hol. O, sige na, balaan ko kung anong kasunod sa utok
2: ano,
0: ko.
2: Ang sabat ko?
0: Oo, ano?
2: Sa tunga sang kagubatan.
0: Wow! Huh?
2: sa tunga sang isa kagubatan.
0: Nga, magubat ha, o?
2: Oo.
1: damol ang...
0: Magubat?
1: Damol ang mga kagubatan.
0: Nga wala. Kaingin.
2: Oo, oh, ngayigin kaingin.
0: Oo, oh, tapos?
2: Pero may ara gin nga isa ka mataas nga puno nga wala sang mga ano na, dahon. Kag...
0: dahon,
1: kung ano ah. Do panit ang ano
2: yan. May ara sang panit. Wala lang sa nga kag dahon. Bali, ano lang siya? Straight.
0: Yahoo!
2: straight out. Oo, okay, di. Wala nyo, kita nyo ng mga tanos nga kahoy.
0: Oo, oh, ano? Na,
1: ang sa kilala ko, hindi straight.
0: Ano ay? Gaano ba ay?
1: Gaano?
2: Ah? Tiko?
1: Gatiko.
2: May anak ko pagin na ano, na nagadugalubid-lubid.
0: Huh?
1: Mamaya mo muna.
0: Bitso-bitso?
2: Oo. Oh.
0: Bitso-bitso?
1: Ba't paano? Mas
0: paano?
1: Namin, mas namin pagin goro eh.
2: Ha?
1: Ah? Kung bitso-bitso.
2: Oo.
0: Imo baby bitso-bitso
2: mas ano na iya.
0: Kado-kado sa pero mong patonda na sa. Te, ara na ba? Nakasabati nga si Katropang January. It's your time to shine, man. Katropang Jan Zin. Again, for our X-rated question, masikon yung studio na nga magsabat, mga katropa. Our X-rated question is, pinasok ng nakatayo, hinugot ng nakahiga. Hindi ka maghambal nga nakasabatan ni
2: pwede Katropang Jan Zin. Pwede man na, ano?
0: Kay, ano?
2: Ano na lang, pwede
0: duha ka mo, you are a, ano?
1: Ano na lang ako?
0: Different people.
2: Pwede man na, ano? SKD.
0: Nga ho.
2: Kita mo ang
0: paano bigyan ng
2: kahiga? Plastic race ang skin di.
0: Mhm. Uh-huh.
2: Kaya di ba ginsudlan mo tapos nagtig-a siya.
0: Aha.
2: Tapos pag hugot mo isulat na sulod ko ni nag ano na siya, nagigda na siya.
0: Mhm. Uh-huh.
2: Di ba?
0: Di ba? Really?
1: Min ko ayag din ako nang sir.
0: Ano kay ako da tay? Wala ka sa bat. Wala ka sa bat. Hindi nako da iya, hindi nako kaya pag iyan ha. O sige na, anong sabat mo katropang Jansen? Kung si Lois ka ni nag spoken poetry ikaw ya.
1: Ako simple lang.
0: O si ano, si Maki nagkanta siya, si JL. Ikaw ya dapat magiging huwaran ka dito sa atin kasi ikaw yung next in line.
1: Yes po, ma'am.
0: O, sige na.
1: Hindi na po ako maglolo ko, ma'am.
0: Wow. Mm. Edi, wow. O, sige na. O, sige na. Ano nag-iusapan?
1: Ano kung sabat, man?
0: Ay, ambot pa ganaha. Da
1: ano
0: brain
1: na lang?
0: Cells mo.
2: Mga brains.
0: Ano?
1: Saksakan?
0: Saksakan? Hindi mo isulod ang saksakan. Isulod?
1: Sa female plug. Isulod ko sa saksakan.
2: Sa female plug.
1: Ay, ano na ganit? Plug? Plug ali.
2: Male and female plug.
0: O, explain ninyo ko, babe. Please explain further.
1: Ano mo siya? Kung ito slop mo siya.
2: Nagatindog.
1: Gatindog siya.
0: Ipaghugot mo, ano?
1: Siyempre, pag hindi mo makakuha da yun. Kuhaan man ay. Tapos, kuhaan mo na.
2: Muta.
1: Komplikad.
0: Ay, ang bot.
1: Siyempre, kung bunuton mo siya,
0: kung ano,
2: kagibotang.
0: Kagibotang. Kagibotang. Kagibotang. Sang ano, sang reasoning.
1: Oo.
0: And, ano, and paninindigan. Why, naligwa ka na? Wala na. Wala na siya. O, di ba? O, te, ano pagid? Wala na. Amo lang na. Amo lang ng inyong nga mga ano, da.
1: Wala gagana kung brain cells kay nagutom.
0: Di pa nawagan, daan na isa sa awas ang komodor.
1: Palihog lang. Attention, attention.
0: Attention, attention please, attention please.
1: Padayo na.
2: Ginapanawagan.
1: Attention please.
0: Calling the folks or the wife of Commodore Jed. Ala, nalipat na ako pinili, Jed kay.
1: Basta mo na.
2: Panawagan sa duha ka nagapanglumi.
0: Panawagan.
1: Liyaw lang da.
0: May pang
2: dunglan.
0: Madunlan. May pang makapost ang inyong atulon. Kagang inyong palamuzunan.
1: Yes.
0: Sorry sa mga nagkakawin.
1: Ginbilin nyo kami de, ha?
0: Ginbilin nyo kami de, ha? Namian ka muna. O, isa kay Sir Jet, ibaga, ice aga tindog nga pagplastar pagkwa nagkahigda na.
2: Ice na.
0: Okay man siya.
2: Okay man.
0: Mayo pa si Sir Jet, pero sa reasoning, pero si katropang Janzin, wala agad siya.
1: Why? Pasko na yung subong katropang era.
0: Hindi na, always ka lang yung kapas. Yapang...
1: Tige na, kuha nilang ako ng answer.
0: Ate, boss, ikaw po na ako ng answer, ha?
2: Ikaw,
0: boss, ikaw
2: Mayo na bala, oh?
0: Oo, gani. Amo na lang, nakita na mo. Hindi ikaw, late pa ganyan siya. Katropang Jan Ray, nagbahaw na ang lumis na nakita mo.
1: Gani, kagina pa na katropang Jan Ray, oh?
0: Sa kay Ma'am Hermite, good afternoon, mayong hapon. Habali katropang Vine, Kath, Chinelas, ang answer, katropang Era. Okay man, ginapatindog siya, pagsulod siya.
1: Ano, no?
0: Chinelas. magsulod ka, nakapatindog, kung hugutan mo sa tiil mo, nagpahigda na siya. Oh my God! Pwede ka naman, balan mo kong din, kalanggid ya, ano, din langgid ya ang imo nga, ano.
1: Hindi man.
0: Ikaw ba, naging papuntang plug mo. Balaan mo kung din kalanggid ya nag-excel katrapon dyan Zin ano? Sa pagpahulag sa imo talinga.
2: Ah, wala mga hidden
0: wala sa akita no
2: wala mga hidden talents
1: abi
0: oh, abi abi
2: pakita
1: nga ginatago
0: na lang
2: ipakita na gani
1: amo na ba gani katropang Maya na mga hidden talents nga ginatago na lang
0: wala ginapakita na ang imo ya hindi na hidden kay nakita na sa whole wide world.
1: Wala gin delete ko to.
0: Wala gin delete. Oh, ipakita, one month pa na siya pa na ma-delete ang live.
2: Kay wala kaya kakita
0: oh, daan. Karon ano na siya? Karon hindi na siya fair for katropang John Ray's side. Oh, sige na. Again mga katropa, this is X-Rated Got Talent. Sige na, go. Dali, ano na.
2: Pakita,
0: hindi, hindi tadi mag-ano, hindi tadi mag-commercial. Ikaw, kamukha rin drama eh.
2: Sige na.
0: Kamukha rin drama.
1: No, ay nagaanit.
2: Sige na, bebe. Dali lang, dali lang.
0: Dali lang,
2: pilit pa sa ho.
0: Ah, hindi.
2: Wala ka.
0: Hindi na.
2: Sige na.
1: Hello?
2: Bebe.
0: Ah, ano man, nakatropa niya.
2: Sige na. Para dali ah.
0: Hindi, pati ka da. Alright, mga katropa. Good afternoon. Good afternoon, mga katropa. This afternoon, we will be welcoming Katropang John Z and Chris Sustamo for our X-Rated Got Talent.
1: Sala, mugin ni mo.
2: Oh, bebe.
0: Sige na.
1: Pinagsatag na ako sa bat ni Mayo.
0: Oh, sige na, imo na sala ko nga.
2: Sige, be.
0: Oh, imo na sala ko nga nga wala di, answer.
1: Hindi ko na makita. Gaka-concentrate pa ko.
0: Bala mo
1: ang angel ko to, nag-ano pa siya?
0: Hindi. Di ba dapat sa Naruto, dapat ang chakra mo ito. Ang muna sa parts sa mga lawas.
1: Chakto na.
0: Oh, araya ang chakra ya ginatipon niya sa bilog yung dulunggan. Oh, sige be. Oh, mga katropa. Gano'n kaga pangamuyo.
1: Paano ko tuliwaton?
0: Oh, sige na. Nag-side view ka to. First step, side view.
1: Dapat daan yung kakaon, kakamote.
0: Kamote?
1: Oo. Itong chakra mo.
2: Karan na magpuli kay.
0: Ah, wala na yan sa kamote. Wow!
1: Concentrate.
0: Concentration is the rhythm. Concentration, now begin.
2: Gina.
0: Ay, ano?
2: Duwala.
0: Si
2: Wise na.
0: Aro na. Wala!
2: Dari sa
0: pita. Wala!
2: Dari sa...
0: Wala! Ano bang,
1: de? Sa dalom yung gulad.
0: Sorry.
1: Sunod niya.
0: Ayos ko na.
1: Dala, yan yung nagahula daw.
0: Iwata, ano ka man kinikita nun?
1: Hina ganang signal.
0: Ay, ambot. Ay, hindi ko yung mag-sugot ka na. Sagot ka na.
1: Nakita yan na, oh. Kita yan na.
0: Wala. Dapat side view ka. Kaya hindi ko yung makita.
2: Kaya inay, abe, kayo sa dalawang nagkaulang.
0: Amo na to concentration mo, katalan mo nga chakra. Magsaka, pababa o naghapit sa dalawang?
1: Hindi siya magpababa.
2: Hindi kambyada.
0: Ay, Diyos ko. Ang kasakitaan ka na yan.
1: Nakakwarta marachan.
0: Okay, amo lang to. Wala na iba nga talent.
2: Why na
0: yun? Ikaw, paulaga, bi mo, bi pang. Ibig ka. Bakit ka umiiyak? Ibo paulaga, bi mo, bi pang.
2: Tears of joy.
0: Wow!
1: Pareho ka muna yung katropang era, gahibe, kung gakitlaw.
0: O, sige na, katropang genre, paulaga.
2: Hindi ko yung kalbalo na.
0: Hindi ka kalbalo, magpaulag?
2: Hindi ko yung kalbalo.
1: Hindi.
0: Patuod?
2: Drag me a talent na muna.
0: At hindi ka tropang ano
2: na? Lain niya gaulag ako niya.
1: Pero mo, muscle control ng katropang era.
2: paano? Mayo inaaga na kay sa dalom niya gahulag sa babaw daga hulag. Ako niya dalom lang niya gahulag.
0: Gadget sa babaw. Las
2: babaw.
1: Gadget sang transmitter.
0: Grabe nga, ano bala, grabe bala na nga pag-tuning inyo, di ba?
2: Oo. Oh.
0: Ay, oti, sige na ba tunon?
1: May araman yung mga dila nga, ano, kaya mag...
0: Huwag akadlaw si Ma'am Victoria, si Mio Home. Hubusan ano niya niya si Ma'am Victoria karon ano?
1: Di ba, may araman nga mga kabalo mag... ang dila nila ga...
0: Get twirl. Hindi gani ko kabalo. Ay, Diyos ko. Wala gani ko talent. Overthink lang ako.
1: Imuhan ko talent sa'yo. Galing ba si Kul?
0: Ano na siya? XFM talents. Uh-oh. Yes. Uh-oh. Ano yung mo? Ano yung mo, princess? Na talent?
2: Kita mo.
0: Mayara ko, no? Gasaylo ko, no? Yung mo eyeball sa piyak?
1: Kakas-kakas.
0: Oy, ano? Fly. Okay. Galupad siya. Katapang princess, pwede mo di siya maano. Pwede mo di maano. Mademo.
1: Please demonstrate our
0: flight
1: plan.
0: Please demonstrate. Oh, please. Huh? Ano na? Ano, ha? Oh, sige na. Dali na kay maano na tama story na siya. Kay it's their time to shine
2: na.
1: Again.
2: Na. Kailan na.
0: Alright. Sa mga gusto magsabatay, comment lang again ang inyong mga sabat sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM Raj Patrol, Iloilo. Hag-XFM Iloilo 100.7. Oras, 20 minutes after 3 in the afternoon. Magabalik pa ang X-Rated song XFM Philippines.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
5: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto po sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Xanthone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Xanthone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pa? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
13: Yeehaw! XFM.
14: Katropa mo!
12: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

Mga kitropay, nagabalik ang X-Rated. Oras na doon 24 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras, mga kitropay, ginadalong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makakaglavuwaska, 100% natural, safe, and effective. Yes! Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center, yes! Sa AO Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Basta Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salapitan ka pa. Alvin Dennis Arabang, 2026. This time, ato na nga suguran or mag-proceed na kita mga katropa sa pag-storytell sa inyo sa atong X-rated story. Kani later on ha, if you have your comments, mayara ka mong itugda or i-advise sa atong nga letter sender this afternoon. All you have to do is to comment sa atong Facebook Live, sa atong Facebook pages, XFM Radio Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mahimo man nga magtawag kan mag-text sa hotline number nga 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. On a XFM, 26 after 3 in the afternoon.

0: Good afternoon, Katropang Era. May mga gugma nga nagsugod sa promesa. Apang initanan nga promesa ginatuman. May mga tao nga nagahambal sang palangga taka. Pero sa tangi puso nila may ginahigugma nga nagalik nga ipay. Ano bala ang matabo kung ang gugma matunga sa duha? Mga kadrapa at mamatiyan ang istorya sang gugma pagpangluib kag paghinulsol. Ugun sa tunga sang duha kagugma.
1: Finally, nagkita ay manggita ba? Miss na miss tagit kaya ban?
2: Pasensya ka na bala, na busy kita sa trabaho subong mo.
1: Kabalo man ko bal, basta ang importante nga hindi mo pagpabayan ang imo kaugalingon ha?
2: Salamat kit bala.
1: Abi gani sa mga friends ko, may iban ka na ko no?
2: patay ka man na sila. Bal, tandaan mo ha, ikaw lang gihapon.
1: Office naman na?
2: Oo bala, office lang ni.
1: Sige lang, sabta na da.
2: Hello? Ari pa ko di. Sige, tawagan na lang kaliwat ka.
0: Ketropo era sa akon mata, normal lang ang tanan. Busy lang ang akong nginobyo, kag wala ko naibaluan nga ang office nga masamin niya ang ginahambal. Isa na gali kapag pangluib sa akon.
1: Abi ko, hindi ka na bala magsipot.
2: Ikaw na gid nang kaila. Manghindi pa ko ayan. Siyempre, may oras gid ko permit para si mo.
1: Ay, kacharva!
2: Di, tuod man.
1: Kabalo ka, Jared. Nami ka gadya bala up doon. Daw permi mo lang ako napakadlang.
2: Kung kabalo ka lang.
1: Kabalo sa ano?
2: Wala. Never mind. Basta lipay lang ko nga kaupot naman ka.
1: Sus, base nahulog ka na sa akon.
2: Oo. Hulog na hulog si Mukayla.

0: Kitro pa yara sa tag sa katsyansa nga nagaupdanayin sila mas nagalapit ang ilaw balatihagon sa isa kaysa. Apang ang gugma nga buwat sang pagpangluib mayara kid sang katapusan. Kaysa tion nga wala nila ginapaabot ang kamatuoran mismo ang mapuyagyag.
1: Pan? Jared? Ara ka bala? Bal?
2: Bal?
1: Sino nang babae nga na, Jared? Ha?
3: Bal?
1: Hindi ako pagtawga nga Bal. Ang pamangkot ko ang sabta. Sino siya, Jared? Sino?
2: Jared? Sino siya? Kag nga abal ang tawga na ninyo.
1: Ako ang nobya niya. Lima na kami katuig. Ikaw, sino ka? Ha?
2: Ano? Jared, may nobya ka?
0: Kito pa yara sa isa lang katinaga, naguba ang tanan. Ang akon pagsalig, kaya ang pagtuon ni Kayla nga matinumanon ang lalaki nga iya ginapalaka. Kag subong, wala na.
2: Naman wala mo gisugi, Jared. Naman gipapati mo nga ako lang. Abi ko ako lang, ha?
3: Nahadlok lang ko, Kayla.
2: Nahadlok? Anong klase sang lalaki, Jared, ha? Ano?
1: Sabi lugta nga relasyon. Gipamatudaan ko sa tanan nga ikaw ang pinakamaayong nga lalaki nga nakilala ko. Pero subong, mas masahol ka pa sa animal, Jared.
3: Ana, Kayla, patawaran niyo ko. Patawad kong din kugi palangka ko kamudwa sang dungan.
1: Lima ka tuig, Jared. Lima ka tuig tapos gimbaylo mo lang. Ginusikan mo lang ang tinion. Ginsipalan mo lang ako, Jared.
2: Ana, patawara ko. Wala iko kabalo. Kung nahibaluan ko lang, wala iko tani nagpatol sa lalaki nga na.
0: Kitra pong era may mga sala nga pwede mapatawad. Apang ang mga pagsalig nga kon maguba, hindi na mabalik ang sanguna. Gani para sa kay Ana, subungat iyon, napilion niya man ang iya nga kaugalingon.
3: Ana, palanggata ka.
1: Palanggata man ka, Jared. Yung palanggata ka, balaan mo na. Pero ang tuod nga pagigugma, amo ang pagbuya. Subong, ako naman ang piliun ko, Jared. Kaugalingon ko naman ang akong pagapalanggaon.
2: Jared, hindi ko gusto nga maing kabit bisan sino. Hasta, dira na lang.
3: Ana, Kayla!
0: Kitra po yarang matuod nga gugma, wala lang ginahambal. Ginapakita pagi sa katutom kag pagrespeto. Kag kun may pagpangluib, hindi lang isa ka kun hindi lang isa ang nagakasakitan. Kag sa ulihi ang paghinulsod hindi na makabalik sang naglikad. Salamat gid sa pagbasa sa akong sulat kay Tapang Era. Sa liwat ako si Ana, ang inyong atag palamati gikan sa Tigbawan.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplikado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Makalage na ko.
8: XFM.

0: nagabalik ang X-Rated. Oras natin 5 minutes before 4 in the afternoon. Good afternoon sa mga kitrapan natin yung sagiya pa nag-upod sa atin. Salamat, salamat, Gideon. Thank you so much sa inyong padayon. Pagpumati, kagpagsuporta sa mga programa sang XFM Philippines. See you all tomorrow, same time, same station. Narigid lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Upod sa atin technical partner this afternoon, katropang John Ray Bertiz. Ako naman ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging nga sidik. Lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura,

0: mura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: May good news, mga kaibigan. Meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan. Nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po, mga kaibigan, dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to health.
7: Happy
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
12: Yeah!
6: pag wala sa makapugong sa akon, wala!
12: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo samtang naglakad ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
13: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon, X-FM!
14: Exciting!
15: Santon Gold Live Testimony.
16: Maylin ka kasa, pinubuan ba na parang nunal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti ka bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
17: Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malo,
19: isa ka teacher.
18: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw, nahagan-haga na ang akong joint discomfort, na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santons na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins, at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
21: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
22: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
21: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
24: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
23: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwas ka, pinakamatinding pampalakas lakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
27: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
28: Get ready Cebu!
29: The biggest and most colorful running event of the year is here.
28: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026 starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
29: Choose your challenge 6K, 12K or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
28: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
29: Register now or visit a registration booth at Abel Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
28: For online registration, message Weezer on Facebook or visit Windsor.ph.
29: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
28: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
0: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Kun mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
5: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: mga katropa, welcome na naman sa Monday Edition sa programang Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kamusta ang inyong Monday afternoon mga katropa? Pips, nagatupa na naman ang ulan. Hindi gin magsulay-sulay, ha? Kabudlay nga dahil magminasakit na subong, no? Kapin pa kung wala gid yung may nag-aangga sa inyo. Wala sa may nagahatag sang bulong. Wala sa may nagadulong sang tubig kung gusto mo. Wala sa may mabakal sang skyflakes. Wala sa may mabakal sang royal kung gusto mo. No? Gani alungin ninyo mga katropang inyong nga kaugalingon. At syempre, no? Hindi gin magkalipat nga mag-inom sang Santhan Vitamin C. Wala ka mong kabalo mga katropang subong, no? Nga nagabaylo-baylo ang tiyempo. Nagaulan, nagainit, tapos mabalik na naman siya ulan. Ay, ambot na lang gidya. Ah, mas okay na lang gidya mga katropa, no? Nga mag-invest kita sa aton nga ika ayong lawas. Gani magtumar kita sa Santhan Vitamin C. Bangod ang Santhan Vitamin C, nagabuliginit sa pagbusa sa aton immune system. Agod hindi kita madasig tapikan. Eh. Sang ubo, sip-on, hilana, trangkaso. Kagun ano man dira ang sahi sang balatia. Santhan Vitamin C mga katropa, saranginin yung mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Ote, ano na da? Kamusta ang biyahe sa isang tanan ng mga riders? Siyempre, naapektuhan naman ni Kaiti. Dugay-dugay, matalithi. Dugay-dugay, mainit. Tapos dugay-dugay, mabundak na naman ang ulan. O, sa mga nagamotor da ha, maghalonggit ka mo, hinahinay lang sa inyo nga pagpadalagan. Kaya always nyo tandaan ang aton nga kalawasan, wala na sang spare parts. Pwede naton bakla, no, sa merkado. Halungin ninyo ang inyong mga kaugalingon, hindi magpirma sa dalan, ha? Kasi bala karon malipat ka nga, dapat gali handbrake. Tapos, dapat gali foot brake, pero gulpi kaya nag-handbrake. Mabaliskad ka gid wala sa oras. Sa mga katropa na naton, nga nagabaligya sang ilang mga palamahawon, no? Don't forget gid nga magdala sang inyo nga mga payong kay mabudlay gid ang matalitihan kita mga katropa. Dasi gid ang ubo mga sipon subong nga panahon ya. As much as possible kung wala lang man sa mga importante nga mga ulubrahon, hindi gid magwaan ay sa balay if ever nga nagaulan-ulan ng mga katropa. Halungin ninyo ang inyong kaugalingon kay wala na sang iban pa nga nagahalong para sa inyo. Charis lang. Oh. Sa atin yung mga XFM Taxi Patrollers, maghalong gid mga sirs, tahog naman niyang taxi kay nagainulan. Pinagaginutok na gani ang bus kag jeep, laban-laban ang iba, nag-taxi, gid na siya. So, maskin diin ka nga hilit-hilit ni, damo nag-para sang taxi. So, paldo ang tanan naton subong nga mga XFM Taxi Patrollers, no? Nga mapisa naton nga mga XFM Taxi Patrollers. Nakadira kay Sir Rodolfo de Lapus, kay Sir Dominic Pilapi. Buti na itong mga lista nila di. No? Tay, ang sa iba nang hindi ko malawagan, kay Sir Jimwell Dilit. Ang matandaan ko lang anay, no? Kung isa daan na nagaka-anong pinsart. Talang gindi, pasensya lang ana. O, sa mga nagapulo pamahaw da, mga katropa natoan. O, sa mga nagapulo pangape naman, kamusta ang inyong akapeda? Kamusta ang pagpulo pamahaw natoan, mga katropa? O, enjoy ka mo this afternoon. Eh. Samtang nagapamati diri sa 100.7 XFM Iloilo. For your messages, mga katropa, ha, kindly send lang sa amon nga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapangita ang amon nga Facebook page, XFM Radyo Patrol Iloilo. Pwede ka makapadalas ang inyong mga mensahe, mga greetings, mga pa-shoutouts, kag inyong mga music requests. Mga katropa, 4:70 na ang oras diri sa XFM. Ano naman na katropang Romel man? Ay, ambot na lang gidya, ah. Kadamo ka lang gidya bala, ano ya? Umayo lang gani kay, basta, ah. O, sige, mga katropa, kamusta mga nag-grocery? Dira ho sa may Iloilo Supermart, dira sa may Tabok Suba. Itaon ka mo di sa amon, wala ka makabalo. Good afternoon. afternoon sa quick and clean car wash. Oh, kay Sir Stephen, kay Sir Rap Robles, kay Sir Rodel. Good afternoon, gida, mga sirs. Ang quick and clean car wash. Oh, kung kinanglan yung magpa-car wash da, kato lang kamo sa quick and clean car wash dira sa May Alta Chera. Sigurado, mahining-hining gida yung inyong mga salakyan. For the go na kamo to, go. Okay, basta wala lang kung gaulan. Siguraduhan yun, dahog naman yung mga car washan, galiin, no? Kahit hindi nagaulan-ulan naman. Labi na kung mga tao, wala, no? Mga matipig sa ilang nga pagkabutang. Hindi na sila gusto nga may lutak. Hindi na nila gusto makita nga nagakalutakan ilang mga salakyan. So, gamay-gamay lang nangagsik na for the car wash na sila. Mate, go na kamo to, ah. Oh. 4:19 ang oras diri sa XFM, mga katropa. Kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Chronic pain.
15: Ang sakit.
14: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
14: Kamkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Yahoo!
15: Sister pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sister pain.
11: Mabibili sa mga butika.
16: Madiet na kubuwas ah.
11: XFM.
17: Katropa mo.
18: Exciting.
19: Mga katropa. Exciting.

0: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong
6: sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Las 5:04.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Ay, salamat. Nag-init na gidman ba? Kundiin ba lang nga hapon, ano? Dito siya yung mainit, eh. Ano ni pagmalas ang mga linabhansang iban, be? Kamusta ang mga nagapila sa mga sagwasang bangko, da? Ay, wala na ni gali sa mga ATM machines, gali. Oh, teka, sweldo na buwas, 30 na. So, today is Petsa de Peligro Day. So, masubo ang tanan ng mga katawhan, subong. Pero okay lang na siya, 30 na buwas. Kamusta? Ngunat sa bulsa nyo, may sinsilyo pa. May nuglite pa daang aton yung mga katropa. Masikon wala na. Tiamat-amat lang wakaton. At least, no, nakasave ka na. Naka-exercise ka pa, di bala? Ay, nako, nalagi diya. Wala kita sang mahimo, no? Kung nagahulat kita. Well, sige lang, that's life, mga katropa. Tomorrow is Paldo Day na. Laban-laban, masulod na naman yung inyo. Nagsulod na ang, I mean, masulod na ang inyong double pay song, June 12. Ay, tiba-tiba yan sila. So tomorrow, laban-laban, mga pila, yan kalibo, maubos nyo sa grocery nyo. Pasi, 5,000 or more than that pa. Dapat ha, kung mga katropa, kung magbaton ka mo sang inyong sweldo, wise ka mo kung paano inagastuhon. Kaya nga ang kwarta, budlay pangitaon. Balila ko no, samtang buhi ka, dasig lang na pangitaon ang kwarta. Tituduin nyo ko, be, kung diin na, be. No, tuduin nyo ko kung diin ang kwarta kahit pangitaon ko. Ano na palang, nagainit na ulo mo, tapos may gapinanulay pa si mo. Ano na lang ni Bebe? Bebe, hostess siya, be. Ang ginahimuan mo, kasi giandaman mo lang gid karon. Ay, ambot na lang gid yung mayo niyang mga nagapauli na. Maghalong gid ka mo mga getropa, peeps, kay ang kalibutan mariin. Doi, hambal ko to balang gina-istoryanta to balang kagina, ha? Ito bala kagina, bala ang ginestoryan, tang anak ko natiliwan na ni katropang John Ray. Natilawan mo na ang, ano, B-I-L-A-T nga burger. Bukalaw, ay manabi, hambalon ko di on air, no? Ang iyang ngalan. Nga, abi nga, sa kadamdamo sa mga burger, ang mga ginayang ipangalan, yun yan, no? Bot na lang ginas inyo, ha? Sa mga katropa na nato, napadayon lang sa pag-send ang inyong mga messages this afternoon sa inyong mga greetings, mga pa-shoutouts nyo. I-send lang ha sa amon nga text line 0950-975-6970. Hey, kamusta ang tanan ng mga nalamigan, mga katropa, nakapangapi na bala ang tanan? Kasi kung wala pa, mag-inom na sa Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold, mga katropa, pa is a natural food supplement. Mayara ini sa mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nag-boost ini sa ating immune system. Nagahatag sa mataas nga antioxidant protection. Nag-suporta sa cardiovascular health. Nag-abulig sa pag-regulate sa ating blood sugar. Nag-apanubos ang cholesterol kag nag-management sa ating blood pressure. Manami niya, mga katropa. Sa mga may diabetes, kamayari ni sang ampalaya nga nag-abulig sa pag-improve sa ating glucose control. Santhan Plus Gold, mga katropa, available sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. And you can also visit sa mga leading outlets nationwide, just like Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, Allgame Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Kabalo ka katropang John Ray, kung sino ang paldo subong. Wala ko daw nahadlok, subong. Bala mo anong nahadlokan ko? Ang maubusan ko, kwarta, katropang John Ray. Wala ko nahadlok sa aswang, nahadlok, kaya kung wala na ko kwarta. Mas isog pa na siya ayhan sa ako. Ay, picture lang na siya ya, ako ya buhi. Oh, di ba? Gusto mo makakita sang aswang nga buhi? Ang katropang John Ray, gusto mo? Masikon hinulsulan mo! Natapos ang tsura na ba? Diyos ko, maando lamang. Nandobla yang git bala sa itsura mo, pareho git ka mo. Ay, ambot na ilang ulang ka lang sa tao nga bago ano, lang ulang ka lang kuno sa mga tao nga bago bugtaw, hindi lang sa tao nga wala kwarta. Ah, diba? Grabe ba lang panulok niya, sakit-sakit, hambal niya, ibigay mo na ang sahod ko. Grabe, pati aswang akig na siya, oh, diba? Oh, sige lang, ah, mahulat-hulat na lang gintaya. Pero balaan niyo kung sino ang paldo, subong. Ang confidential informant. Oh, diba? Magda, sana all na lang gita ni eh. Oh, sige mga katropa, padayon lang kamo sa pag-sense ang inyong mga talamyawon diri. Kaya i-greeta na sa aton nga pagbalik. Aras diri sa XFM, it's now 5:10 in the afternoon. Kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker at para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang git kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Maka-late na ko!
5: XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon plus gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon gold. Coffee mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong

0: joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso. Isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pangalan. bibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
5: Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
8: Oh.
5: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
8: Aray ko!
9: XFM.
10: Mga tropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa! Exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan din ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko. Kanami kid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko nag-huben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangko sina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin. Ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
5: Pa-diet na kubuwas ah.
8: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: 58 minutes after 6 o'clock in the evening, mga katropa.
1: Extra drive! Extra drive!
0: Isaman bala ka mo sa mga na-addict sa... isa ka content creator nga gahambay. This is Lance! Grabe no, maskin ano, may ka-scroll sa imong feed bala. Nagagwagi siya nga, this is Lance! Diba? Damo ka man gali sa iya makuha, no? Aside from the fact ni nga guwapa siya, no? Makalilingaw. Damo ka ganyan makuha sa iya nga mga ideas. Ang isa sa mga nalantaw ko, ang ginabaisan, ginabala permi nga, kundiin ko nung mas nauna, itlog o kon manok. So, hambal niya, depende na ko, no? Depende sa pamangkot. Kung ang pamangkot mo, nakadepende sa signs or nakadepende sa Bible. Kung sa Bible ko, no, ang question, di mas nauna, ginman niya ang manok. Pero kung sa signs naman niya ang basihan, una ko, no, ang itlog. Ote, klaro na, hindi na ta magbaisay. Kundi nang una, itlog o kon ang manok. O, si Lance na lang ang nagpaatag, okay na. Sa mga wala pa da nakalantaw, lantaw na kamo kay, this is Lance! No pala, dik sa iyan, no, cute-cute pa na abe. Tapos may kahawigin man sila ni Emma, no? Ang bata, bala, ano, isang una ni Kim Achensa, no? Ni Kuya Kim Achensa. Si this is Lance! Kada bukad mo sa Facebook mo da, makita mo gid ma. No, maskin nagakatulog ka bala nagapiyong mata mo, pero mabatian mo gid ang gahambal siya nga, this is Lance! Ay, nako, nalanggid niya, damo. Nalanggid niya subong ano, ang mga vloggers, no? Pero sa iya, no, at least damo kayo mabalaan, no? Te, anong kamusta na da ang mga katropa naton? Nakapanyapo na. Kainulan-ulan na naman mga katropa, no? Kamusta naman ni karon ang pagpuli, ta? Basa naman ta, tapos, wala na tsansa. Ote, mamuok ng tulog ni karon sang tanan nga mga ara na sa balay, eh. Ote, sleep well, eh. Enjoy sa tanan nga mga nagapanyapon. By the way, happy fiesta gali sa Banwa sang Barotac Viejo. Sa tanan nga wala nang agdate, happy man ka mo. Wala gid ta da. Wala gid sila nang agda ba? Maskin layo tani ang Barotac Viejo, pero ko nang agda lang gid ka mo. Ay, base makaswing pa kami da. Wala naman ko kakaon sang estofado kag afritada ba? Sige lang, bawi next life. Hindi gani bawi next year, base pa man lang. Di ba? Mga katropa, oras dali sa XFM. It's now 7:01 in the evening and this time check is brought to you by Santan Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Inita na na mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated, kag saranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Kasi makita nyo, dakaroon ang amon nga station manager nga nagadayaw sa inyo, so ara da siya subong sa Barotac Viejo. Maging nga salamat mga katropa sa pag-upod kay Katropang Bea this Monday edition isang programa nga Extra Drive. Wala na kita sang time sa atin nga program. Magabulos na ang headshot with Katropang Boards Tibor Morales. Kita tomorrow, same time, same program and same station. Kaupod ko sa technical side, Katropang John Ray Bertiz. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Sa ngala naman sang amon nga Station Manager, Katropang Josel Panias.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
4: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
5: Ugsad ang bulan, kag nagapalaninto kag akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo talan na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
6: Exciting!
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
8: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Uy! Boy! Gising!
11: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
10: Natutulog ka?
11: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
10: Magkape ka?
11: Mag-Sunthon Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
9: Sunthon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
12: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel.
13: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
15: Get ready, Cebu!
16: The biggest and most colorful running event of the year is here.
15: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
16: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
15: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
16: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
15: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
16: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
15: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
19: Yeehaw! XFM.
20: Patropa mo!
18: Exciting!
21: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7:12 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM, Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

0: Agora sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 7:13 na mga kabayanan, mga katropa. Nagapanamayang kita sa mga gabi sa atong mga katoran, sa atong mga kabayanan, sa atong mga katropa. Direya sa palibot sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapamati ka mo sa XFM, Radyo Patrol Iloilo. Broadcast kami mga kabayanan, mga katropa, direya sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City, mga katropa. Nagapamati ka mo sa XFM, Radyo Patrol Iloilo. Matiyon kami sa inyong mga radio ang amon nga frequency 100.7. Amon isang unang frequency sang Z100. Ang istasyonan din na sa sulod sang University of San Agustin, subong makabinan ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Amon ini makabinan ang XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-livestream kami sa amon nga Facebook pages. Duha ini makabinan ka mga Facebook account ang gina-maintain sang XFM. Ang una din makamanan ang page ang XFM Radio Patrol Iloilo, opening page namon. Kagang amon nga account ang XFM Radio Patrol Iloilo, mga katropa. Pwede ka mo din makapadala sa inyong mensahe, ka mga informasyon, nakitman ang inyong pa-shoutout. Subong agabi makamanan din giyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Gabroadcast kami makamanan sa amon nga YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Palag lang subscribe no, nga amon sining YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag ang amon nga hotline number, kami mga mensahe kamo dirang ipadala sa amon diri. Kag gusto man niya ninyong i-private message, diri sa amon nga hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970. Yari kita magkamanan sa Pizza 29 nga adlaw sa bulan sang Hunyo. Isa na gid lamang kami ng kaadlaw ang nabilin. Pizza 30 na buwas. Kag mabugto na ang inadlaw mga kabinan sang Hunyo. Kag malito naman kita sa bulan sang Hunyo. Ang entrada sang Hunyo, Miyerkules nga adlaw. Kibas, may isa pa kita kaadlaw mga kabinan nga isa kaadlaw, isang tulog ang nabilin mga kabinan sa bulan sang Hunyo. Kamay pa nga naghatag sa aton mga kabayanan sang kabuhi ining bulan sang Hulyo, although di ining bulan nga ining tigkiriwi no, pero sa gihapon mga kabayanan ati depende sa paghimakas mga kabayanan sang aton mga kautoran. Ang oras diri mga kabayanan, mga katropa, sa XFM Radio Patrol Iloilo, na 7:15 na. Nagapamati ka mga kabayanan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome naman kamo sa buong gabi sa atong mga programa, ang Headshot. Headshot. Sa giyapon niya katropa ko si katropa ang Phoebe Balls Tibor Morales. Pag-off lang kita ni katropa ang John River Test of Tob alas 9. Ang tak na sa buong gabi mga kabayanan, mga katropa. Direkit lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kagligay man mga kabayanan na po nato ang atong nga koneksyon sa News Center upon kay katropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita mga kabayanan sa palibot sang pungsod da Pilipinas. Mga ginamantayang ginsubong mga kabayanan sa atong sining mga kautoran, labadagin ini ang palaboton nga impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte. Madamo ang nagabantay mga kabayanan kung ano kunong itsura ni Mary Grace Piatos. Nga sa kundin mga kabayanan ang ginaexpektar nga ipresentar ini kuno mga kabayanan sang defensa samtang nga plano man nga maiarap man kuno mga kabayanan nga si Mary Grace Piatos ang ipresentar man sang prosecution. Galibog ang ulo mga kabayanan sa repensya sa kanyang sinuya ang amon iyang witnesses riyan aw man ang ipresentar iya sang prosecution. At hindi nga bagay magkabanan ni sa art of war. Ganito na ito sa official magkabanan nga pag-umpisa sang impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte ini mga tropa sa masunod galunes sa July 6 ang pagpatigyan ng unang adlaw magkabanan sang impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte, mga katropa, mga kaabyanan. May bag-ong mga pangalan nga magaserbi mga kaabyanan nga mga private prosecutor. Sa sining impeachment hearing, makabinan ka man, isama ni ka milestone para sa mga abogado mo. Ilabrigid abi kung magdaog ang ila sining ang ila sining nga ginapanganagaran kay man lunsay ni makabinan mga pro bono. O tabanod sining wala bayad. Basta mga servil ang sila iyang mga private prosecutor. Ingat lang talaga makabinan kung sino ang mga private prosecutor nga nagdugang sa mga pool of private prosecutor sang prosecution mga kabiyanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 7:18 na makabinan mga katropa. Kaya tamayan natin sa mga gabi, atin sila yung mga patrollers, atin sila yung mga voluntary reporters nga nag-upon subong nga gabi din sa atin sa pagpangalagad sang headshot. Atin sila yung mga patrollers, yung mga taxi drivers. Ang ilang sila again ginmalita subong hapon parte sa pag pag-clamp sang mga motor nga naka-parking da sa kuno sa may bike lane. Kabalaban ka magkabanan nga ining bike lane, ginabawal na nga mag nga mag-parking ang mga salakyan, no? Kung kisa ko ni makita sa ato niya nga mga traffic enforcer, te okay lang. Pero hindi gina okay, ha? May mga motor kay na nga gin pang-clamp sang Traffic Transportation Management Office bangon kay nag-parking ni makabanan sa mga bike lane. Nakuhaan sa ang picture sa ato sining mga patrollers. Salamat, gid. Kalabanan sin sa ilang makabanan, mga driver sang Hydra Taxi. Ang oras din makabanan mga katropa sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 7:19 makabanan mga katropa din giyapon sa ato ng pagpagalagad sa XFM, Radio Patrol Ilo, headshot. Headshot. Sa mga balita lokal, kagnasulan nga itong talakayon sa mga gabi. Nga balita, nasunan makabanan nga aton talakayon sa buong gabi, ang Regional Trial Court ang nag-dismiss makabanan sa kaso civil batok niya kay Congressman Patrick Michael Vargas. E may kantan na makabanan sa ginaligar nga iya kilabdanan sa Numanos nga Flood Control Project. Nakip din makabanan sa sining kaso civil nga ginpasaka. Amo kanday former House Speaker Martin Romualdez kag si Ako Bicol Representative Zaldico nga mo sa una nagapangamuno makabanan sang Committee on Appropriation si Congressman Zaldico samtang si former House Speaker Martin Romualdez siya naman niya santo mga tinion ang Speaker of the House. So, ang pinakalitis makabanan gin dismiss sang Regional Trial Court 81 ang kaso sibel batok sa nabitan nga mga ginpang mention nga mga tawo mga katropa. Ano ba ang rason? Dire manggapon makabanan sa aton pangalagad sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Samtang sa balita lokal nga aton trakayon subong nga gabi. Hatagan ta sang update ining aton nga mga katuran. Labadigit ining duwa bala ka mga masaysta. Wow. Nagbuksing tandang darawato sa kwanay sa may barangay Bulilaw. Kabalo ka mo makabanan kung anong ginbuksing nila. Partis babae daw mga kabag kamo, daw mga kabayo ka mo. Kabalo ka mo kung ngaan nga gilinaway ang kabayo. Kabalo ka mo kung ngaan gilinaway ang kabayo kay man. May ginapresentar na yung isa ka babae nga kabayo. Katapos sina, kung mag-away na gani ang duwa kabayo, ginapagwa na ang babaeng kabayo. Samtang inaway ang duwa kabayo daw, inindiwa ka mga masaysta, mga kabayan, daw pariyo ka mga kabayo. Nagsagi sila iya ka tapungulay dito iya sa barangay Bulilaw sa distrito sa Manduriaw. Pagkatapos siya, okay lang ah. Pagkatapos siya, sports lang. Pero mga kabayan, ang aton sining nga nakuha ng informasyon, mga kabayan, ngayon sila ang pasakaan ng kaso nga alarm scandal sang aton nga pulis. Nan, amo ginangambal naton nga dumdum nyo sports lang. Ha? Dumdum nyo sports lang, ha? Di ang pulis subong ang nagaplano nga papasaka sang kaso nga alarm scandal batok sini sa duwa ka mga masaysta. Way kamot obrahon. Nagsagi kamot tapungulay. Bangod lang sa babae. Kaya man, utroba ng babae ngayon niyo. Kaya nag-friend request sa kuno sa isa. Nag-friend request man siya sa isa. At tinunglain daw. Usun man niya sa bungyag. May mga friend request ka sa isa. Pwede man niya nga maka-friend ka sa isa. Di ba na? Galing ko na nangimon ang isa. Oh. De, papangimon sa isa. Siya sports lang ah. Niya, ipaagitan niya sa tapungulay. Ay kaya mat mga kabataan ay dami sa inyo pang bunggoon. Oh, may statement pa ka ba ang present commander sa Madriyaw Police Station nga nagaplano ng pasakaan sa kasong alarm and scandal ining duwa ka mga masayista. Te, sakto nang ginimo niyo. Ang oras din makabadan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7.23 na. Samtang dugang balita makabadan mga 3,242 ka mga paltek kag ibang to patinted ng mga pusil nga nakonfiskar pa sa mga provincial police office diri sa Western Visayas ang ipresentar kaina sa mga katapos sa media. Dito ya sa Campo Delgado. Ti ang ining mga armas, ining mga pusil makabadan ng mga paltek. Ti plano sining kuno nga panggubon kag ipascrap baw. Ako muna ang mga paltek, mga pusil kayo na, terrible, no? Amo na ang ginagamit sa mga taga-umah, no? Kalabanan sila makabanan ang mga nagahupot sa pusil makabanan sa kabanuanan. Kalabanan sila Danau Med. Kaya man, kung nga ang nagsikat makabanan ang Danau, kay ang kalabanan sila ng mga paltek, mga pusil, ang ginaobra dito sa Danau, sa Cebu. Ina ba lang daga ang gidya ba sa ila sining sa mga patinted lang mga pusel? Pero ang diri iya sa Iloilo, ati may tubo kay mo ya. Ay may mo na iya ka taga Iloilo sang sumpak ag makalupok na. Tama na kina ni man nakikita dito nga gipresentar makabanan na sang Campo Delgado sa makatapos sa media kag ang plano nga ining mga paltek panggubon kag ipascrap. O siguro may mga labot guro na yung mga kung ako guro mag-estimate sa mga labot guro mga dira guro sa sobra 50 kilos ay nga kung kasugid ba nga scrap ini mga kabinan sa Campo Delgado samtang ining mga patented ang gin kustodiya mga kabinan mga tropa sa regional forensic unit kay ini mga kabinan ipabalistik ang ibaloon kung sino ba na sini ang nagpanag-iya sa mga pusel kaban iban sini mga kabinan ng mga pusel gin pang surrender iban sini mga pusel ang nakonfiskar tini mga pusel mga kabinan ng mga patented nakarestro na to sa Campo Delgado mo iban hindi ma-renew. Tiginahin mo makabanan gina-red ini sa makatapos sa pulisa. Makatapos ina gina-custodia ina sa Regional Forensic Unit 6 mga katropa. Ang oras 36 FM Radio Patrol Iloilo alas 7.26 na. Samtang ang nadakpan tumalay din si Jerry Lima ba nadakpan kapon to Soton nga nag-ako makabanan nga siya ang suspechado nga nagpatay kay Lula Binyang nga taga barangay Direbla sa Miley Disco Village sa barangay Tabok Suba Lapas. Ini siya makabanan ang nadakpan kapon. Hindi ya bangod ini makabanan sang warrant of arrest kundi ini siya makabanan ang nagtukob sa nagtukob makabanan sa nagpakunokono nga iya ka chatmate gani laki. Siya ma-date kita ba na? Ya naduga naman siya daw na kaka-date siya daw. Tapos siya nga sawa mabiya tumang sa abroad siya pwede taka-date. You will be my date. You nagtukob makabanan ini si Jerry Lima. Siya ti way ko kwarta. Siya ti pwede ako siya mapakabaligyaan na isang kuan may kinala ka na siya niya guro nga baligyaan 38 kalibre doak bilog kay ma-date kita. Siya ang balsang nagpunokono makabanan nga ma-date. Siya niya ti sige ah. Kanto di siya sa la uton siya kami ari ko di baligyaan dua kabilog na siya may anakada. Niya oo may ari ko di. Way kabalo makabanan nga ining nagpunokono mga katropa nga naga gatsat kay Jerry Lima, isa ganit kalalaki, pag-abot sa uton, kinaptanan sa pako sa bayo niya sa mga taga City Intelligence Office o kung Iloilo City Police Office Intelligence Personnel kag gindakop di sa uli sa pagdakop sa iya di gininterrogar siya. Yati, malamot siya, ginsugo lang ako sa linya. Sino nagsugo? Nga kay Jerry Lima, a good passion makabanan si Lula Biniang, nga dira makabanan sa Lidisco Village. Standby ka mo diri makatropa sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, headshot. Sa ato makaturan, sa ato makabanan ko, nagabatyag ka mo sa mga balatian, labdagin, ini ang virus kaga bakterya. Ini mga balatian, bilang ang dala sa virus kaga bakterya. Mag-inom kita makabinan sa Premium D3, kaya man ang Premium D3, ginpapasko, ginpepektibo sa subong panahon. Nga oso ang obosip on hilanat yung trangkaso. Hindi natin papabayaan natin lawas sa maigo sa balatian, proteksyonan. Pinagi sa pag-inom sa pinakabago kagepektibo nga Premium D3. Kaya man ang Premium D3, meron siya nga Vitamin D3, meron siya nga Virgin Coconut Oil, Kamoringa Oil Extract. Ang Premium D3 may kapasidad sa pagguba kapipatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kag mayara man ng anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Sa Moringa Oil, sa Premium D3 puno sa vitamina, minerals, proteina, kag may 110 kaklase ng antioxidant na nag-delay sa skin aging kaya mag-Premium D3. The superior and powerful ultimate trio, ang Premium D3. Ang oras sa 7:29, mga kabayan ng mga katropa, ito na ibadoon ang mga balita sa panibot sa Pungsod, Pilipinas, support kay katropang Bia Joy Sobaldo sa aton nga news center. Mga balita, mga kabayan nga ginabantayin sa aton sining mga kautoran, diriya sa XFM. Support kay katropang Bia Joy Sobaldo, mga kabayanan, mga tropa. Kay man, nagpagwa sa statement si Ombudsman kaya daw plano kung makabalik na pasakaan ang kaso ng plunder si Senator Rodante Marcolita. Ano ang rason? Hindi makabalik ang pila ka mga balita na ikanya sa News Center kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
1: Katropang Boards, ginpakilala na sa House Prosecution Team ang ikaduhang batch ng private lawyers nga magabulig sa public prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini amo sa na Attorney Theodore T. Flog Chairperson, Attorney Reynaldo Robles, Sean Robles and Associates, Attorney Arnold Labay, Attorney May De Venegracia, kag mangin legal spokesperson, kag impeachment advisor naman, si former Representative Robert Ace Barber, samtang legal spokesperson, si Attorney Jay Tolosa. Bukas, para sa publiko, ang premises ng Senado sa mga luyag nga, sa mga Filipino nga luyag magsaksi sa impeachment trial, batok sa Vice Presidente, nga magasugod sa Hunyo sa Hulyo sa is. Sunod kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. nga may mga pulungkuan nga igalokar para sa publiko. Mahimo nga mag-walk-in apang kinahanglan anay nga magpa-register sa visitor management sang Senado. Ang registration ang pwede man nga himuon online apang ang main plenary hall sang Senado ang mayar lamang sang limited nga sitting capacity nga 340 lamang sa gallery kag 30 sa VIP box. Sa subong, ang ilagay na himo nga preparasyon amo ang paglibot sa pagsikag pagsikyar sa mga kwarto nga gamiton lakip na diri ang audio hall. Samtang sa dugang pa nga balita, magasugod na sa Miyerkules, Hulyo 1 ang investigasyon sa nga duha ka mga komitiba sa Senado angot sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sang eskwelahan sa Tacloban City. Suno kay Senator Risa Honteveros, chairman sang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ilalaluyag o si Saon kung ano gid ang matuod nga rason sa likod sang trahedya, lakip na ang posibilidad sang online grooming, radicalization kag ang normalization sang violence sa online platforms. Ginpatawag sa hearing ang developer Halin sa Germany sang video game nga Gorbox para sa among investigasyon apang nagpamalibad ang developer nga si Felix Philip sa pagtambong piagi sa Zoom. Rason nga manangayo si Honteveros sang bulig sa Germany Embassy. Mahimo man si Senator Erwin Tulfo sang total review sa Public Republic Act 9344 o kon Juvenile Justice Welfare Act of 2006 bangod sa mga krimen nga naga-involve sa mga minor de edad. Samtang sa dugang pangabalita national, lakip sa mga priority bills ang Legislative Executive Development Advisory Council o CONLEDAC ang mga anti-political dynasty bill kag ang pag-ban sa social media sa mga minor de edad. Inay ang naging pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian sa diin ang among mga priority bills ang iyahingyoon sa mga senador. Ang mga suggestion ang liwat nga ginaduso ni Gatchalian matapos ang natabo nga shooting incident sa sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Samtang, ang anti-political dynasty bill ang nalista man sa mga priority bills ni Senator Risa Hontiveros suno kay Gatchalian. Matandaan nga liwat nga nagapanawagan ng senador sa pagbansang social media para sa mga minor de edad o kun mga nagaedad 16 anyos pa idalom. Dugang ni Gatchalian nga ang iya proposal ang ginasuportahan sang pagtuon sa diin sa iban nga pungsod ginban man ang mga minor sa paggamit sang social media bangod sa algorithm addictive nature. Ang pagban ang nagalakip man sa violent video games sa diin ang ginikanan ang hindi maka-track sa kung sino ang upod sang ilang mga kabataan nga nagahampang. Samtang sa dugang pangabalita nagapanindugan ang kampo ni Resign Ateneo de Manila University Coach Tab Baldwin nga hindi na sinikinahanglan sang alien employment permit bangod permanent resident na ini. Ang AEP Katropang Boards ang isa ka permit nga gina-issue sa non-resident alien o foreign national nga nagahingyo sang admission sa Pilipinas para sa trabaho. Naibaluan nga ang nagtambong si Baldwin sang hearing sa Department of Labor and Employment at Condole ago diskusyonan ang iya work permit upod sa iya mga abogado. Base sa records sang Dole, wala naka-file sang alien permit ang anay coach o kung nag-apply para sa exemption gikan sa alien employment permit. Sa idalam sang existing issuance required gihapon ang permanent resident nga magsumiter sang certificate of exemption. Magapatigan ni Watt ang Dole sang hearing sa Hulyo 9. Samtang sa dugang pang balita, makabaton ang masobra 2,800 ka mga pamilyang apektado sang linog sa Mindanao sang unconditional nga cash assistance gikan sa gobyerno suno sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ginpahayag ni Secretary Jose Ramon Aliling ang cash assistance ang gikan sa National Housing Authority sa din ini ang mabaton nga may mga partial sang mga may partial damage kag naguba nga mga balay sa General Santos City, Glan kag malapatan sa Rangani. Suno kay Aliling ini ang separado nga ginapanagtag nga shelter repair kits kag cash assistance nga ginhimo halin sang Hulyo 25 tubto 27. Ang tagsa ka mga SRK ang nagasunod sa ang nagaunod sang kinahanglanon nga mga materyala sa construction kaangay sang GI sheets, plywood, troso kag mga lansa nga amuman ang mga gamiton sa pagbulig sa mga benepisyaryo sa pagpakaya sa ilang guba nga mga puluyan. Samtang ang cash assistance nga suporta sang dugang mga kinahanglanon para diri. Samtang sa dugang pangabalita national ginklaro sang mga abogado gikan sa United People Against Corruption nga ang 1 billion peso civil case bato kanay former House Speaker Martin Romualdez, former Akubikol Party List Representative Zaldi Cog, Quezon City Representative Patrick Michael Vargas kag iban pa ang wala gyud dismiss bangod sa kakulangan sa ebidensya kundi tungod sa wala na bayaran nga mga filing fees. Ginbasura sang Quezon City Regional Trial Court ang solo nga kaso sa jurisdictional grounds matapos nga ini ang napaslawan sa pagbayad sa masobra 20 million pesos sa dakit kag filing fee sa diin ini ang prohibitive para sa indigent litigants. Ginfile ang kaso sang Disyembre 2025 nga nag-akusar sa nasamit nga mga individual sa abuse of rights kag unjust enrichment may kang tanan sa ginaligar maanomalyang nga flood control projects. Ginbaton man ni Vargas ang pagbasura sa diin sulo pa diri nga ang napamatud-an ang mga alegasyon nga puro himo-himo lang. Ipanginwala man sang UPAC ang among claim bangod wala nagdesisyon ang korte sa merits sang reklamo kagin basura lamang ini bangod sa kulang sa jurisdiction stemming gikan sa wala na bayran nga filing fee. So far Katropang Board sa muning mga balita national nga natipon na gikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Madamang salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo, mga kabanan, mga katropa. Ang rason ko ng mga kabanan kung nga ang dismiss ang 1 billion nga kaso sibil bato kanday Bato Kanday, Quezon representative ko na Congressman Patrick Michael Vargas sa may kailabdan ng makabanan sa involvement sa anomalous flood control projects. Bangod kulang ko ng makabanan sa jurisdiction over complaint alleging abuse of rights and unjust enrichment. So, ginapayag makabanan sa grupo ining United Peoples Against Corruption o kung OPAC nga wala kunosang teknikalidad nga involved sa pag-dismiss kundi kakulangon makabanan sa jurisdiction pagkatapos nga ang complainant ang napaslawan nga magbayad sa docket fee. So isa din makabanan ka mga akusado amo kanday former House Speaker Martin Romualdez kag ako Bicol Representative Zaldico makabanan nga ining si Zaldico ang nay chairman sa Committee on Appropriation kag ini si House Speaker Martin Romualdez siya anay ang nagaserbe nga Speaker of the House. Pagbalik nato mga kabanan ang pila pagig ka mga balita diri gyapon sa aton pamalaga, di ba noon tabi kinalahon tabi ning babae ni no. Nga mo ning ginhalinan sa pag-away sa duha ka mga masahistato sa Bulilawo. Kay ang report mga kabanan nga ining babae ambot kon masahista na kon hindi. Ningin nag-friend request ko ng makabanan sa ambot sinong migo sining una. Nag-friend request ko ng makabanan sa isa sa mga nagtapungulay. Dito kahapon sa Bulilaw. Pagkatapos nag-friend request man siya sa isa sa amigo man sang masahista. Tinabaluan ko ng makabanan sining isang una naging friend request. Naging friend request pagin ang iyang amigo. Tinangimon ko ning una nga naging friend request. Diyos ta. Nag-sumbaganay lang adwa, nag-inaway lang adwa. Nya sports lang pre ah. Ha? Nya parang nga balawan. Takot sino sa aton, sino yung pilion? Daw mang kabayo, kamangayamat ka mo. Nya parang may balawan. Siya kung sino ang pilion sa aton nga adwa. Sinong baskog sa aton? Siya sige ah. Oo. Kasang ulihi, gintambagan. Oo. Gintambagan sila nga duwa pagkatapos nagkamusta na yung sila nga duwa siya sports lang pre ah. Oh. Tiyato yung yamat yung babae kasi magkain ti walaman niya ito yung sala kasi gusto man niya oh, may usos mo yung friend request sa Facebook mo pero kinilahon ta kung sino no? Ining babae nga mo nang ginalinan sa pag-away sa nga duwa ka mga sa istabaw. Gimpagin lang guro na sa masahe, guro sa liog, kag sa abaga, guro daw. Mayo, guro ang pamatiyag nyo. Mayang gabi kay Jerry Boy. Adorno Climino. Siya, good evening, Migo Board. Sari lang ko di. Kag salamat gid sa greetings, bisan. Why ko, ikaw pa ya, grupo. Mayang gabi kay Joy De La Cruz. Good evening. Kag, mayang gabi man kay Sobrebiga Elma, dira sa San Jose, Antique. Good evening, Katropa Phoebe Morales, listening from San Jose, Antique. Maraming salamat, kamusta dira ang klima subong sa San Jose, Elma. Kay Apple Tabanda sa Leon, kamusta ang Leon na subong? Lamig guro na subong sa, ano, sa May Bukari, Apple Tabanda, no? Kay Napuray, live from Aribado, mayang gabi. Kay Alvin, oh, ano to? Please shout out, yeah, kay katropang Alvin Dinis Arabang, siya please shout out pre Maria Crispo, Cap Noel Groy, sang Barangay Palagon Pabia. Oh, dra kay Cap Noel Groy sa Barangay Palagon Pabia, kag kay pre Maria Crispo, kadra kay Maria Crispo, mayang gabi kay Cap Noel Groy sa Barangay Palagon Pabia, haling kay katropang Alvin Dinis Arabang. Pagbalik ka ito mga kabanan, hindi kilalahon tayo ka tropang Alvin ng babae. Kung sino ng babae ng ginawayan sa duwa ito ka mga masahista ito man. Ano mga, daw mga kabayo ko mo. At ito mga kabanan, hindi balawang takin. Follow up dito si katropang Romel Paclibar. Kay masaklap siya ng mga kabanan. Pagkatapos ka nagkamusta na yung duwa ka masahista. Siya, okay lang pre. Esports, esports lang ah. Oo. Lain sila kay Gaplano, yung polis makabanan sa Mandurriao, nga pasakaan sila kaso, nga alarm and scandal, anong gibasihan sila makabanan sa atun nga polis. Ato ni Balon, pagbalik nato ni Regiapon sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Headshota. Mamati kita yung makabanan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian. Pareho sa buong nga ulan, tapos mainit naman. Maulan dayon, mainit naman. Ba, mga lamok sinin, nagkakuha naman, nagbagra naman ang lamok sinin, no? Mamati kita kung paano kita makalikaw sa balatian. Pagi sa The Secret of Belt, upon kay Dr. Remy dito. Ang oras sa 7:42 na mga katropa.
2: XFM.
3: Yes, to help!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
5: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
8: The secret of health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
9: Nanay Christy?
10: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm with high cup pain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
8: Santon Plus Gold.
5: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
8: The secret of health.
5: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
6: The Secret of Health.
5: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
1: XFM.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabag yan!
15: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
15: tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Sister Pain.
19: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ipagpunin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
21: Hey, Valera Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ano pa salamat ako sa XFM kagkay Dr. Remilito Oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
20: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Maka-college na ko!
7: XFM.
22: Katropa mo!
23: Exciting!
24: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, ilo aras 7:52, mayang gabi kay Nick Espinosa. Mayang gabi, ito pa nga Phoebe Boards. Kag shout out sa asawa ko Bing Bing pamati subong sa programa mo katupang Phoebe Board. Salamat gid. Dira kay Nyek Espinosa kay Bing Bing Bing damo adang aton bintas changgi mo da. Sige po ng changgi ni Bing Bing Nyek. Mayang gabi kay Idna Poray, salamat gid. Kay Maria Crespo kay Cap Noel Groy sa Barangay Palagon Pabia, salamat gid. Alikatro pang Alvin Dine Sarabang kay Inna Poray dira sa Ribalo, salamat. Kay Apple Tabanda sa Rion, kay Sobrebiga Elma dira sa San Jose Antique, kag dira sa kay Tuwe, no, sa Sibalom sa Matio Family da mayong gabi. Kay Joy De La Cruz mayong gabi, kag kay Jerry Boy Adorno Climino mayong gabi gid dira sa Haniway, kag dira man kay Paring Sam Lapides mayong gabi. Ang oras din makabadan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:50 na file na, no, alas 4 pang Romel, alas 7:54 makabadan mga tropa. May kang tanan sila magkabanan sa natabo sila sa duwa ka mga masahista. Wow, kanagko nga lawas sila ginaway tanda nga duwa daw mga damang kabayo. Nga nag-away magkabanan, magod sa isa ka babae nga kabayo. Pero ini ang kabanan, babae, kailong ginalinan sila ara magkabanan sa atong nga line number one. Follow up, ini ni katropang Romel Paclibar, kay ginapayag magkabanan sa Mandurio Police nga pasakaan sa kaso ng alarm scandal. Ini duwa ka mga masahista naglilaway, although ngayon sila ang nakamusta niya, okay na doon ah. Okay na to siya, nga nagkamusta na kita. Pero ang police makabanan, ang barangay, mga barangay official, nag-file ang kaso batok sa duwa ka mga masahista. Ang makabanan na sa ato nga line number one direkta sa Mandurio Police Station, si Katropang Romel Paclibar. Katropang Romel, mayang gabi.
1: Nag-arigluhan ay ang duwa ka mga masahista, Katropang Boards, pero gin-file subong hapon sang Iloilo City Police Station 10 address sa ICC sa Mandurio, Black Katropang Boards. Lead by Police Major Apokon Police Captain Lister Oliveros, ang kaso sa City Prosecutor's Office nga alarm and scandal, Katropang Boards. So in-file subong hapon sang Police Station 10 sa Iloilo City Prosecutor's Office ang kaso ng alarm scandal. Ang complainant, Police Katropang Boards, diri sa Police Station 10.
0: Okay, ano na si Captain Oliveros?
1: Negative Katropang Boards.
0: Okay.
1: Alang-alang siya. Pero na-istorya natin ang personnel nga nag-file sang kaso kay Ina sang hapon, kag si Police Officer Ivan Lopez, Black Katropang Boards.
0: Okay, ano si natin? Oh, anong rank subong ni Ivan?
1: Staff Sergeant.
0: Oo.
1: Ivan Lopez. Pero okay, hindi siya ako namag kay TC Police Captain Oliveros gidya.
0: Oh, pero sa ibang pag-propang ko taga Trondong ng Romel, ano ko nung istorya? Bati naton, ano ko nung ginalinan sila? Bati naton, na babae ko nung ginalinan sila? Kaya ang isa ko nung kamiga, siguro ang nauna siling kay taga Negros ng isa, taga Silay, ang isa taga Banate. Ang mo sino siling nauna gin-friend request sang babae, ah? Ang taga Banate, kung ang taga Silay?
1: Huwag lang ma-state na rin Katropang Boards ko din. Pero ang duwan eh, dari naging niya gaubra sa mas masahihan, amuman ang babae. Tapos ang isa dari ka boy, wala na dari. Ang nabilin, ang isa ka boy.
0: Amo ni si Franco kasi si Tyrone.
1: Oo,
0: si Tyrone naman ang wala na.
1: Oo,
0: kaya pala absent ko, no?
1: Oo. So wala na di siya. So posible nga nagkanto di siya tungod sa friend niya nga babae.
0: Okay.
1: So dito sila nagtabuanay sang lalaki nga nang nagobra pa di. Kag dito nag may commotion kag magbinaysay, Katropang

0: Freshman?
1: Oo. Dira na natro pang boards. Dira ang area kay sunok kay Police Officer Ivan Lopez. Dira na da ang officer. Tapos ang nag isa sa mga nag saway sa ila. Ako nagpontat si ila. Do tropa man to kay natro pang boards.
0: Oh, the policeman.
1: Oo.
0: Kaya kita ko ni katro pang rebel Pamiro. Kwan lang daw sports lang.
1: Oo.
0: Pagkatapos naigo ang isa sa guya nagkuan siya nagdirig dari di siya natumba siya ambot din si Depet na taga ni Gross ni kagang taga Banate ni
1: ay ko digid ma identify gid abi ka mapamangkot kundi din ginadi ang taga ni Gross kadi nang taga Banate sa duwa da ang terbang boards pero ti amo lang nagaling suno sa pulis maski maginano pa nila karig Luhanay nga duwa ay ang pulis ya ma-file sang kaso sa ila. So ti hool ni sa ila terpang boards.
0: Oh, kag hool gid ba niya sa mga tawo day mako ba yang maagi kada imo ya maka ano makadto kay mo sa opisina mo, kadto kay mo sa mga sa labrahan mo magil na way da ya. Ti hindi man ni pwede kay terpang rebel nga balonda nga. Ay, ma'am, content lang ni kay ti mo na subong kalabanan nga kwan mo nga rason.
1: Oh.
0: Ya content lang niya. Oh.
1: Content lang.
0: Oh.
1: Pero kung naka-distract at naka-alarm sa iban katropang boards sa hindi mo nagawin pagpasugtan sa polis natin katropang boards.
0: Oh, kasi kumandaya mo, huol na yan sa nagagida mo.
1: Oo.
0: Tapos barangay official na yan, huol na yan, makuha mo na yan mag-sirambaganay ka mo. Dahil sa uli, yan, kamusta na yan lang ka mo. Galing kay, nakatuga ka mo yan sa iskandalo publiko.
1: Oo. Te amo ni ang i-try naton nga agyan ang opisina sang ako nang massage center katropang boards.
0: So ang panabi no ang ang barangay bala si Kagawad Fuerte kasi ato nang kadto da sang kuno sang matabo to kahapon.
1: Mm.
0: Nga nagapakusisa to kadi siya guro ni nagapanggoro nagtambag kay ginpatawag ning duwas barangay mo.
1: Yes. So ti kay dito sila ka regluhan ay sa barangay ito pang boards.
0: Oh, isa ko na wala mang tambo, wala ko na mag-abot.
1: Oh. Si kon.
0: Okay, nagkamusta na imong tlakon mo?
1: Pasi amo tong na black eye.
0: Ah, ni black, ay black eye ang isa.
1: Do may black eye ko.
0: Ti okay,
1: go git.
0: Natumba. Oh, oh isa oh. Oh, no, tumbang isa. Oh. Oh, sumbang na kita diamonds lang daw. Puro kay Tom
1: lagpo
0: na wa sila mga 20 hon pa lang 20 size mo.
1: Oh,
0: gati ada na sila.
1: Sila sa bom isa sa mga nakapadako sa maskulo ng mga masahe ka tapang
0: bom. Oh, ti siyempre mag amang banay kalabanan nag magmasahe ta ka mo. Kinumbag naman ng tumba.
1: Kasi ti pure niya nga lalaki ko tapang
0: bom. Oh, mga kwang ideya mga
1: masahe ta kilala ka tapang bom.
0: Oh.
1: Na dako-dako lawas.
0: Oh, dumdum gani pamiro bouncer.
1: Oh. Tapos ako lawas magmasahe pero kung lalaking ginamasahe galuming
0: din katapang rumel may arko din man din yung arko nga naman
1: may ang arko
0: pasulod di guro sa
1: Bulilao
0: sa may, sa may Queen's Court na no
1: oo
0: adres sa may kwan sa may tulay
1: sa may ano gidi bala sa may kundi mapaliko ka sa tulay
0: oo
1: dumduman mong bilyaran sa unang anak controversial sang,
0: okay kay kwan kay Jimmy Poncharanto?
1: Oo, sa Tamboke sina.
0: Ah, okay.
1: Sa may corner gida.
0: Mm, amo nang kwan. Ako sa kamang sa highway gid galing diwa. Sa main road gid lang diwa nagil na.
1: Sa main road gid ka tumang boards kay ang pertahan na sa masasang masahian nagaatubang gid sa kartada mo.
0: Mm. Mm. Tilaw de kay Kagawad Fuerte bay laton ta kata kata Romel.
1: Sa try naton ma.
0: Kuno gining history, kuno gining ilang ginawa nga diwa kati ang aton di nga impormasyon nga nagin hatag diri sa aton nga bangod kuno sa checks ni.
1: Oo.
0: Kay ti di bala okay man nay kata di ba kon isa ti ma friend request.
1: Oo, may term ganito gina si katropang si Police Officer Ivan Lopez nga doon namin ganyan nga basta doon may terms yung gingamit nga do paghikap ano kuno to basta do hindi ko hindi ko sigurado
0: di ba ako ma pasakaan timo kaso nga alarm skandal di pag mapapanaugan kagin ni sumaran to mares pa mo ni
1: ti laban katropang boards eh ito igin na decidido yung police nga magfile sang kaso pag na-file na kay Ina sang hapon sa Iloilo City Prosecutor's Office sa katropang boards.
0: Oo.
1: Batok sa sining duwa nga nag tapungulay. sa barangay Bulilao sa distrito sa Mandalay.

0: Yeah, ako tapang boss.
1: Oh, sige, baby, basi kun mag-game na si Cap karon. Laton ta ka pabalik mo, no? Aka may commercial man kita.
0: Laton ang barangay official.
1: Oo.
0: Regarding si Nika Tropang Boss.
1: Okay, di ang impormasyon diyan ginatag sa ato niya nga checks man ginilinan mo.
0: Oo.
1: Kay nag-friend request ang isa sa isa. Isa ko no, ang checks nag-friend request pag isa. Nangimon ko nung isa, mo sino nangimon si sila?
0: Kaya mo man ay ang istorya dari sa police nga ang isa sa mga masayista ang ginhalinan sang away nila. Tapos ang isa ka lalaki, way na di agobra, ang isa na lang bilinda. So sige, grow gyapon ang communicate eh. Sang nakahalina dira sa babae nga masayista na nagobra gyapon dira katropang board.
1: Oh. Ah, sige ba, laptop na katropang rebel, no? Kay ribaloon tanay ko, anong ginhalinan sang away na siya, diba? Kung sino yung checks to, kay giyadamo, demandi kung may balaan to kung sino yung ngayo sa checks to kasi kung masayista man na balahaw.
0: Oo, masayista man din ko na katropang boards.
1: Oo, kasi manapok na karon kung istorya ta siya eh, kasi yung ginil nanti kung lang na si iya. Wala na yung mapasakaan, kaso nang duwa o?
0: Eh, kung may ngalan ko, tani, mapamasahe ko, siya pangitaon ko. Naka-istorya kami dugay.
1: Oo. Andun naman ko to, so muna ko na sa... Ano yung mga sa na, third floor to, sa, sa may fourth floor, sa hirap to, may ano ka, tsaka natin may masahian to man. Sa may dito sa hirap building na sa muna to.
0: Gani, lipat ko sa ngalan.
1: So, boy, ako siya, kwa tabi, masahe ko, ambal sang masahista siya, sino masahe, Borsao. Kasi kwa na siya si Manong, hindi ko ya. Sige, balikan ka tapang rumen. Basi ko nabigyan ng si Kapitan Karo para kagang ka babae. Basi ko makuha ang statement ng tapang rumen.
0: Babae, kung makambal mo lang siya tapang board siya.
1: Oo, itong audio lang ha. Para nga, itong para ikaw giding siya mandatos nga na ginhalinan sinin sa pag posible ma-prisoning doon sa sila kung ano, kung di ma, di, kaso niya mo mapapanaog niya barang to bares ang kwa niya, ang korte. Tiresolve niya sa korte yung tapang rumen ni.
0: Kasi kagawad, anong to, kagawad...
1: Puwerte.
0: Puwerte.
1: Oo.
0: I-check natin karong katropang boards.
1: Oo, sige, natin ka.
0: Pa gabay sa iyo.
1: Okay.
0: So, oras dito. Kinadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Kaktor Boritari, Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol Ililo, ako si Katropang Romel Paglibar, XFM News.
1: Ang oras tayo makabalan sa XFM Radio Patrol Ililo, alas 8.05. Nabalikan, kamantana, no, natatun, tas Katropang Romel, kalapit mo na dira. Ining istorya sa duwa ka mga masayista rin, no? Antes kita mag-talakay, magkabalan sa pila ka mga balita, dinig yapon sa headshot sa XFM. Kasi, ang ginalinan sinin ko ng magkabalan, babae. Ah, babae ko nung ginalinan, kay ang isa ko nung kababae, inang masayista manda, nga kaupon sinin duwa ka mga masayista, kaya nining si Tyrone ko nung iya, dumara ko na naging pahalin na ko iya sa Ispangay na, no? Kay palabsent. Samtang ini si Franco, ang taga-kwa niya, taga Silay. Tingaroon ang upon nila da nga masayista sa sinang spa. Nag-friend request ko noon sa sining taga Silay. Tingaroon, ambot, base ko nga pangaluyag maning isa sa ang taga Banati kay ni. Tisa ko niya nag-text sa nais lang nga duwa siya ti Kanto di Bladol. Kanto niya di Tol, Kanto di Blas Linya. Kay istoryahan tanis linya kung sinong kung sino sa aton sinin niya ang gusto sinin niya sang babae nga nag-friend request man sa imo. Di pagkabot ko nung tumagkatropa sa tubang sang spa. Oh, istorya na isa kong dayon, pagkatapos siya ti, anong gusto mo ako? Siya gusto mo ako? Siya ti, anong gusto mo ako? Pakita niya nga ito, nabildad niya. Para nga siya, sino niya ang piliyon, sino niya sang ginapakano yung ganta? Posta ka na, dayon. Ano dayon? Sumbaganay, dayon. Manganay, kasi sumbaganay lang. Sa tunga, sang kalsada. Tumtum sa kulihi nga may ara nga struck yan, nga nagpatirbato, nga nagkakala, gusto mo lang pukason lang nga duwa. Wala gid mamati. Kag tumtum sa kulihi nga may isa ka lalaki, siguro ba si Manis Kagawa, no kong kapitan? Nga nagpalapit, kagin tambagan sila nga duha. Pagkatapos, pagtambag, nagkamustahan na yung lang nga duha, yati okay doon ah. Yati napakita, tapos yung abilidad, tapos yung piliyon sa ato nga duha, sining, sa ato, yung sinang panganayagan. Grabe nga style, di ba? Tigaroon kay madamo sa mga na nahulaan. Kagdi siyempre, ang peace and order sa Iloilo City daw napiktuan, di ba? Kumunagil, naway, kumunaya. Nakatabahay sa siyudad sa Iloilo. Tiyambal sa pulis, ati mga munisling niya obra niyo ya, panghuol ang obra niyo ya, although nga siya kamusta na yun ka mo, nag-arigluan na yun ka mo sa barangay, mas labton kung magyapon sa pagguba sa peace and order sa siyudad sa Iloilo. Pasakaan ka mo namon sa kaso nga alarm skandal. Sisubungin lamang nga po na file ni Sergeant Ivan Lopez ang alarm skandal batok sini sa duwa ka mga masayista nga naglinaway, nga nagsumbaganay. Tinaga-reflect niya makabanan sa peace and order sa siyudad sa Iloilo. Ang amuni, kita makumuniya ka naka-live na ano ko naka-record kagin post sa social media. Tikitao naman tuya sa iba niya nga mga lugar sa kalibutan. Mambaltong mga amo sang mga kwan sa mga ang amo sang mga OFW. What happened to your country? What happened to your city? Kita to kag sumbaganay. Di mangkoto din ang kamusta ang peace and order sa inyo to? Bangon sila makabalan sa pag-sumbaganay nga natabo dito, mag-reflect makabalan sa peace and order sa lugar. Ang pag-sumbaganay, sinindiwa ka mga tao, tinibunan nyo, sports na na, nag-reflect niya sa peace and order eh. Sa balikan sa makabalan kay makomersyal kita anay, basi karon pagbalik ni Katrupang Romel Paglibar, yung mga pots kapitan ko na ang babae lang ang ginalinan sa isang nilaway sinindiwa ka mga sayos daw. Ang mga kabinan sa aton din sa aton yung pagpagabuhi, masabagin na aton ngayon sindihon nga ining mga pariyo sa nga sitwasyon. Kung mga bila isa, man daw, okay man na kajab daw katapos, daw okay naman na daw kamusta na yung malanda yung pagkatapos. So, kung mga sling yung mga sinumbaganay, kung mga iyay na yan, nagresulta na yung pagkaguba sa peace and order sa lugar. Di ba na nga itong kinahambal sa inyo? Basta gani kung pariyo sa nga sitwasyon, kung may mga ga-resulta, walang ini magkabedan kung high blood ang iban sa aton mo. Kay kung high blood ang tawo magkabedan, hindi sa kabalo kung anong gasulod pinsar niya, anong himuon niya. Isa, nagkadala ka na bala sa pakahiblan sa tao, magkabilan mo. Kung nga, ang adres sa ato, magkabilan sa XFM, hambal ka namun sa inyo, nga, kung high blood ka mo, dapat kalmahi anay. Di ba gani, inom ka mo sa Santon Plus Gold, herbal capsule kang Santon Vitamin C. Ang upod ni Ivan Lopez, no? Ang nag-file ng kaso. Di, amin na yung magkabilan kung ginahambal na ito, nga kung, pareho sa nga mga sitwasyon, lang, pwede mo lang ma-istoryahan. Okay ba na galing kay ibang sa ito, high blood eh. Sa gamay lang ang mga istorya, nag-planalong pananawan kay high blood. Para malikawan natin mga high blood, mag-inom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Tungod kay ini puno sa antioxidant properties ng mga bulig, agbalikaw kita sa tanang nga balatian, labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpyuhan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo. Gamong gina makalikaw kita sa mga nangkalilain sa mga balatian. Makabulig man ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo ang rupdan man sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga mahilig na mag-inom kape, kagapangita kape nga namit na kag-healthy pa, mag-inom kita magkabinan sa Santon Plus Coffee Mix ng Santon Gold Coffee. Sa mga kumala, sa mga partner ninyo nga Arabuton, na ba lang mag-ulang, okay na ito istorana, tapos nga dugay, lain naman, Gali kay may hormonally balance makabinan pa imnabalas ang Santon Plus Coffee Mix. Para sa aton mga lalaki naman niya, para manikaw kita makabinan sa balatian ng prostatitis, maginom kita makabinan sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, laki makabinan ang premium D3, mabakal ini sa mga butika malapit sa aton nga lugar, pareho sa Medicare Drug Store, Swatson Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, kag pwede ba ma-order ini sa Shopee, kag TikTok Shop, mga katropes. Sa aton mga Shopee Boys, dadra kay ng May, no? Dira sa Tanggi, mayong gabigig, draman kay nung Lidoy sa Liday Store, kay Fridlin, kay Freelin, ani Haltari. Mayong gabi, pagbalik natin kami, basi ko mga kapag karoon ni Katropang Romel, ang babae nga mong gitunaan sa paglinaway sinisang pagsubanganay sa dua kamang sa mga sesta, kagang barangay official makabanan sa barangay Bulilao, dira sa distrito sa Manduriaw. Ang oras, alas 8.13 na mga katropa.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, yung mga kaugwaran ko, pinasolve ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel Sang Takuli. Amo kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod-subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: mamati ka sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayumay na balaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Rosa XFM Radio Patrol Ilo Headshot alas 8:20 na mga kabayan at mga tropa. Sige, mayong gabi kay unhappy listening kay Mami Riri Cabar. Good evening. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Yours too, Ma'am Mary. Kay Ma'am Maria Crispo. Siya, good evening. Shout out kay Alvin Dines Arabang, ang sagad magkanta. Sige to, pang Alvin pa ya. Dira kay Ma'am Maria Crispo. Magulang siya naging great ning katropang Alvin. Sabong great siya naman si katropang Alvin, no? Dira kay Kap Groy, sang barangay Palagon na pabiya. Kay Ma'am Hermiti, mayang gabi. And happy listening. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:21 na. Nagurang sila pang Romel, no? Basi di subong sa barangay official sa barangay Bulilaw, Ibadonta, kung ano ginang ito na ansin makabinan sa pag-ilnaway, pagsubaganay, isang duwa ka mga masaysta dira sa barangay Bulilaw, no? Dira galapit na guro ng mamere, say mo na nga kuhan mo sa replacement pa yung tabo mo. Ano makabinan sa line number one, si Katropang Romel Pagmibar. Katropang Romel, may gabi liwata.
1: Katropang board, so po natin si Kagawad Bibot Flores, Aurelio Flores, ang committee sang peace and order diri sa barangay Bulilaw sa distrito sang Mandurriao. Bangod nga istorya niya kaina ang management gid sang spa nga kun sa dito nagaobra ang mga involved katropang boards.
0: Mm-hmm.
1: Katropang boards pasa ko sa imo si Pon si Kagawad Bibot Flores.
0: Okay.
2: Sir, si Kagawad si katropang boards.
3: Katropang boards, good evening.
0: Mayang gabi Kagawad, no? Kagawad, kilala mo ning duha ka mga kwan nga mga nag subaganay ning masaysta dira sa kwan sa inyo sa Bulilaw?
3: No, actually, hindi ko nakilala, but nakuha ko ng ila data previously based sa allegation ni isang kwan, sang ilang manager nga si Lovely Lazara, nga siya ang caretaker dira sa Tindog Spa dira sa barangay Bulilaw, which is ang duhangan ni previously ila empleyado.
0: So, okay. Previously Kagawad?
3: Sa Hapin, no?
0: Okay.
3: Ini sila nga duha, previously wala man sang record, kung may graduates, kagintunaan sang ila nga pag-sparring nga duha, publicly diri sa barangay Bulilaw.
0: Okay. Ano kuno Kagawad ang natabo nga nag-sparring nga duha ni man?
3: No, according sa kay Lovely Lazara ni, just because nga previously ilan ni Tawo, wala man sila graduates, and then it's happy lang, ang ini si Juan, si Franco, naga-gym diri, which is adjacent lang ang gym diri sa ilang spa.
0: Mm.
3: So ini si Juan, si Troy, panganiban, which is nagat sila ini siya eh. Nakita na sila sa idalom, pagpanaog. Golpe lang kuno yan, nag-sparring sila nga doha. Wala man sing knowledge o idea, ini si Lovely, na sarang previously ang ilang manager, nga nag-sparring sila daw, ano lang kuno yan, daw katuwaan lang nila, kaya nanaboring kuno sila. Wala lang iyang ginhambal sa akon pag, during sa akon pag-interview si ila diri sa Bulilaw.
0: Oh, Kagawad, kayo nag-guabing istorya, kuno parte ko na sa babae ang gining halinan sa sparring siya nga duwa kay isa ko ang babae nito ko ng babae dira man sa spa nga nag-friend request ko ni kay Troy tapos nag-friend request may kay Franco nga naman ako nung ginalinan sa ilang kuhan sa ilang ko nung pag-sparring Kagawad.
3: No, according sa kay Lovely Rasarani which is muna siyang get ang may direct kuhan sa duhangan eh nga wala siya sa idea regarding sa gintunaan sa ilas paring. Kaya kundi lang sa ako nabaluan sa real numbers information sa vicinity, sa area, no, sparring-sparring lang nila bala ko, no? Kasi siyempre na naburingan sila. Ito nagawaya, nag-ano sila, nag-sparring sa gawa.
0: Mm-hmm. Anong epekto sa dira Kagawad sa inyo sa barangay man? Kasi worldwide, sabi nang nakapost based sa social yes. Media mo. Kasi anong actually, si Ma'am Mary, ganyan ka, Ari Kabar, kapag-alantaw subong ito sa Florida. I don't know kung napit ko sa Black Gym na da, kaya nang refreshment. Anong epekto sa dira Kagawad sa inyo barangay? Kasi baltaran ka worldwide, sabi nang consider ang yasining epekto Kagawad?
3: Accordingly, sa akong pag-analisar ni, very isolated cases lang ni, daw bihira lang pala. Kaya so happy lang, may bystander nga nakaagi pala, nagabantay isang jeep, nag-video-video rin siya. Tapos, gusto niya kung ano ang i-vlog. to identify nga gin ano ya gin ano ya publicly gin post niya.
0: Mm-hmm.
3: So muna yung ako nga kundi information. So apin lang actually the case na hindi sang sing alarming gin. Pero publicly liable Japan sila just because publicly naghahibo sila sang alarming eh. So that is why ang amon barangay Bulilaw daw na ara bala sa kwan pero siyempre ang barangay Bulilaw very peaceful na dream mo. So yung happy lang siguro nag-sparring sila. So dahil na nag-video, that is why na media kag na kwan siya na post nila.
0: Oh, gin-confirm kagawad no? Sang Mandurriao Police nga na filean ko nung no? Napasakaan kaso ning alarm scandal ang duwa nga ini kagawad.
3: Yes, ongoing na amon nga investigation, ginapangwa, inaano ganin namon, ang ilang aware abouts kung sila namon makontak. Kaya istorya pa kami isang chief of police dari, ang station commander sang pipitin na dapat amon gate ini pailan sang alarm scandal just because na natabo ini sa amon sa barangay Bulilaw.
0: Okay. Pero kagawad, ang santo mga tinihon, damo kinbad ang mga tabo ka na sabi daw na hinadlukan na santo mga tinihon yung tabo niya?
3: No, wala sila. Wala. Actually, ito ganit cases lang daw na umalagi lang bala. That's why ginvideohan nila. Daw nag-sparring sila. Actually, after the sang ilang sparring, nagkamustahan naman sila.
0: Amo gani, nakita ko nagkamustahan naman sila. Kagaya may, yes. May nagpatuwa pa gani itong isa katawa. Ano naman na isa man ka personal sang spa, ang nagpatuwa nga mapakamusta sila kagawad?
3: Yes, oo. Kaya kilalahay man sila actually. Very, ano, isla, close man sila before. Siyempre, kupuray sila sa isa ka lubrahan. Diri sa tandog ni nga kwan, nga spa.
0: Napatawag sa kagawad sa barangay?
3: Sa Subong, wala pa. Kaya pag ginakontak ang whereabouts niya, sir. Ginakontak na mo.
0: Ah, okay. Pero nakaschedule nga magkitaay sila sa barangay?
3: Yes, oo.
0: Ah, okay, ho. So, nung aton nga mensahe kagawad sa aton nga pamuno yun, labi na ginabig at mati Subong sa aton day sa XFM, naka-broadcast kitabi worldwide. Anong aton nga mensahe sa aton nga pamuno yun? Ginagap mati Subong kaglantaw din sa aton sa XFM.
3: So nga ako lang masiling, very isolated cases ini. Sa balak mo naman ang panahon Subong, ang mga kabataan, mga Subong ni daw ang ilabla daw hampang-hampang lang, which is not supposed to be nga buo nila publicly. Kamas more ko yung balaan mo ang sa media, madali lang mag-spread out ang mga report, ang mga incidente, which is not supposed to be nga di pa sa media. So isolated cases ang hindi bili alarming di sa barangay Bulilaw.
0: Okay, madamang salamat kagawad.
3: Okay, thank you, man.
0: Okay. Katropa Robel?
1: Thank you, kagawad. Bibot Flores, katropang boards. Committee ng peace and order dari sa barangay Bulilaw.
0: Tripping-tripping, ano katropang Robel? Ay, naburingan sila kung nga duwa?
1: Oo. Kiti, amun na gani katropang boards, sa ibandra ya gani, do ginahimo nga content lang bala.
0: Oo.
1: Kung sila kabalo, nga alarming, nagali sa iban, do nag-alarm na bala sa iban yung mga tao, nga nakakita sa mga naka-post sang ilas niya content ka katupang boards.
0: Oh, tingod dai kay na-file itong kaso, sila ba naman sining ipasumon sila sang prosecutor or base direktan lang ni mag-sakas korte bla?
1: Oh,
0: para to baris lang duwa.
1: Oh. Oh, amo na. Pati diriya sa Bulilaw kay ti tawhay diri katupang boards. Gina-schedule man sila nga ipatawag kagawad no. Galing kiti kinapangita pa kun din sila ga puli din ang whereabouts nila para makontak kag mapatawag sila diri sa barangay Bulilaw katropang boards.
0: Okay.
1: So ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Nabatihan mga kabadan si Katropang Romel Paglibar kung si kagawad na Flores Pasiente daw kwan lang the boring sila kung nga doon ang ilinaway. Wala bang kuno sang kwan na hambal kuno sang ni Lovely ang munang caretaker abis ang tandog na nga spa. Hindi wala man sila sang checks nga kwan ang involve ba? Nakita rin ninyo kung doon yan tapos nag-sumbaganay kiti daw nadaburingan sila nga doon. Kasi mga kayo, santo ko ng mga tinuon, gamay man tao, or gilagi daw, galing kati, bangon sila mga kabinan, nga naka-broadcast ini worldwide. Kaya may nakakuwas ang video mo ng aton subong problema. Kay, kung makuha na ka-video, tapos, ma-post iya, ti worldwide siya ng coverage. Tina-alarma mga kabinan ang aton sila nga PNP, ti mako mo na nga madamo sa mga reaksyon, nga kamusta ng siyudad si Duilo, nga daw ka, madamo sang mga tinindog na mga negosyo, mga UNESCO gastronomy, ti damo sang mga award baka ba na baton ka nakuha sa siyudad si Dilo. Amo ning peace and order. Ti si kay kagawad Flores pa siya ti isolated case. O gani ka ti bagod man ang makabanan sang na post ba na sa social media, worldwide nga nakita ni makabanan, ti nagkakabalaka ang nakakita siya ni. Ti na filean sila kaso subungin lamang hapon sang kaso makabanan nga alarm and scandal. Ang oras din mga tropa sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:31 siya kay Mamery Recabar, Mamery Tagabulao. Pero actually hindi din Tagabulao, no? Ang sumbaganay. Ang isa din Tagabanati sa Tagasilay, Negros Occidental. Kay Nick Spinoza, siya dala mo binta. Yung galing gusto lang bayad sa Bumbay, tropang biha. Sige lang, at least mayari nagbayad sa Bumbay. Kaya Ma'am Hermiti, mayong gabi, kato pang Phoebe Borges Morales. Salamat gid Ma'am Hermi sa papamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras sa lasot, sorta tayo unang makabalan diri giyapon sa pagkalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Di kita makabalan sa balita sa Campo Delgado ba mga kwanigina, no? Mga 3,429 ka mga paltek kag ibanto mga patintid ng mga pusil ang tigayon makabalan ng presentar sa media. Sa papanguna makabanan mga katropa ni Police Brigadier General Tuanio Randolph Tuanio ang ini mga pusil nga natigayon nga ma-surrender sang umpisa sang 2019 tubtob subong atuig yung mga kwanin siya mga 3,429 ka mga lost firearms ang gin presentar kaina dito sa Campo Delgado. Bawa may pikadamo, dali makabanan nga gin nga na-confiscar sa 3,429 ka mga ginapatihan, patented ka mga paltik ka mga pusel. Gin surrender ka gin na-confiscar umpisa sa 2019. Amoning masunod, oh. May madamo din ang makabanan ng record. Base sa record ni San Campo Delgado, ang Aklan Police Provincial Office may aras ang 862 ka mga pusil na gagit surrender kagiban din na tigayon makabanan ng ma-confiscar sa operation. Ang 862, may 116 din ang makabanan ang ginakustudiya sang Regional Forensic Unit 6. Ang Antique Police Provincial Office may 1,230. Madamo sang lost firearms sa Antique ba? Antique may ara nga 1,236. Capiz Provincial Police Office may 175. Kad ang gibaras ang pinakagamay, no? Nga may 37 gid lamang. Iloilo Police Provincial Office may 959. Iloilo City Police Office may 138. 33 ang ginakustudy sang Regional Forensic Unit 6. Kaga ang Regional Mobile Force Battalion may 121 mga katropa. Ining mga pusel ang ginakustudya sang Regional Forensic Unit 6 ang i-ballistic examination ni Keman. Amoning mga patintid ba lang posibleng base kung nadakpan o kung na-confiscar ini sa operation, ang ibang diri gin-surrender, bagod makabanan kati wala marinyo ang lisensya. Kay ang katuyuan makabanan sa pagpa-ballistics ini, agad may baluan kung ining mga posibleng makabanan, sinong kapanag-iya, base ibang sini mga government issued firearms sa ini. Amra ko nga ang nga ginakustudy sa mga makabanan ining mga patented mga pusel sang Regional Forensic Unit 6 mga katropa. Tini ba niya nga mga paltek himoon sini panggubuli siya liban-liban siguro basi kung panapakan sa pisone kung anong pastada ni no kag i-scrap ba dakot man sining makwarta sini sa scrapper kung maklulin sa mga scrapper kay mga tubo ni mo. Iban mga tubo ni siya nga ginhimo-himo ba nga pusil. Ang iban ni siya mga ginkwagin niya iban ginhimo ni siya sa Danao, Cebu. mga itsura niya sini daw mga kwan mo daw mga pareho sang kwan balasang patinted gyud mga 9mm iban sini mga itsura niya patinted gyud mga 45 caliber pistol ang iban gani mga di 12 nga kwan pa nga di bagasin nga ginimo makabadan sa Danau, Cebu, iban diri lang sa Iloilo, ang iban makabanan ining mga kwambala, ining mga tubo sang tubig, mga kwambala ning mga medya nga akon unong nga kadakuon sang tubo iban media nga ginabalahan makabanan sang bala sang 12 gauge shotgun. Dili panggubod kun ni kun pang patapakan pula sa pison kag i-scrap mga katropa. Di ba, kumuna ako na maglaptan eh. Kaga umamling ginadala sa mga utod naton sa kabukiran, no? Na kung mabugan eh, hala, pinalupok na. Di ba, pinalupok na laban-laban sila yung ma-report ikaw sa pulis. Kaga kung ma-report ka sa pulis, subject ikaw makamanan sa raid sa aton sila yung mga otoridad. So kung mga kwan bala, may mga posel ka muna, iban may mga police station nga kung may mga pusil ka muna ginatago, ginabayluhan na bugas. Amo nang isa sa mga programa mga kabinan sa aton siling nga PNP mo. Parang ining mga lost for arms makarikaw nga makahalit pa sa iban nga tao mga katropa. Ang oras 36 FM, Radio Patrol Iloilo, alas 8.37 mga kabinan mga katropa. Nagpamatik ka mo sa headshot, dirigyapon sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Direk kita makabanan sini sang pagkadakop kay Jerry Lima. Ini si Jerry Lima makabanan isa ini sa mga ginatudlo kag nag-ako kasiya ang nagkuga kay Lula Biniang sang barangay Tabok Suba Lapas sa may Lirisco Village, Tabok Suba Lapas. Natabo ini sa tong May 24. Yan ni makabanan si Jerry Lima. Nagsulod ini sa balay ni Lula Biniang dira sa Lirisco Village kag sangulihi gin kwanya gin kuga niya ning malam pagkatapos nga gin kuga niya gin kuba itong kwarta no nga natago sa nga biktima kag nagpanagyo umpisa sa itong nabitan nga pizza sa itong May 24, wala namin banuan kundi ang kanto ini makabadan si Jerry Lima. Kahapon, nadakpan ini siya dito sa Uton, sa plaza sa Uton. Pagkatapos, nga may nag chat ko sa iya nga ma-date sila nga duwa. Galing kayo nag-chat sa iya makabadan mga katropa nga informant ito iya sa taga Iloilo City Police Office Intelligence Division kag sa unihi kay wala siya sa mga wala siya sa kwarta ipang date nagambal siya siya may barigyan ka na siya sa kwan sang pusil para gamito na ito ipang date na ito na di siling nagpasakay man to ang nag-chat siya ti aribe ari di duwa ka mabakal diyo ti ko di dala siya sa duwa ka 38 kalibre borbel kay baligya to kay date lang duwa mo. Gali kay ang nagabantay siya ito makabinan, amuna iya ang informant sa Iloilo City Police Office nga madakop siya. Iya. Si pagkabot nito kapon makabinan sa may plaza sa plaza makabinan sa Uton mga tropa dito nga pag-abot niya agin kwala sa dayo ang ipalapitan sa mga naka-civilian clothes ng mga personnel sa Iloilo City Police Office Intelligence Division kag gindakop. Sunod makabanan kay Police Brigadier General Tuario ang pagdakop makabanan sa siring nabitaan ng suspect kasi Jerry Lima hindi iya parte sa warrant of arrest niya kundi ang pagdakop sa iya bangon kayo siya makabanan ang nag-transaction na magbaligya sa nga magbaligya sa pusil. Ti amutong pagdakop sa iya kay nagbaligya sa pusil sa pusor buyer gay presentar sa iya nga may warrant of arrest siya sa kaso nga pagpatay makabanan sa senior citizen nga babayi sa Lirisco Village sa distrito sang Lapas. Sang ni siya makabanan ang ginpamangkot nga na himo mo tuaw. Ginako niya nga siya ko noon ang gimo pero may nagsugo siya ko no. Hindi matapos makabinan nga nga may plano kuno ini ang manam nga palinonda siya sa may duta nga iya nga ginapatindugan sa balay niya. Actually, ining nabitaan nga suspect umagad ini sang caretaker sa duta da ni Lula Binyang sa Leganes. Di pagkatapos sa ito, mga kabanan, sang mahimo niyang kriben, ang natabo sa ito, nagpalagyo sa dito sa may sa Leganes, no? Sa barangay itong naginapulian niya. Kay iya kuno man nga patyo ng iyang ugangan. Kagang iya sini nga bayaw. O galing kay ginrespondiran sa ito mga tinion sa pulis sa Leganes sa kagito mga katropa nga nagpalagyo siya may maduan kung nang kanto ni kati taga mambusaw kapis ini kag tumtum sa kulihi nga may nag-ila sa iya nga kung ma-date sila gali kay kung na to siya nagpakunukuno na to nga mabakal sa pusel gali kay mga membro na to magkabanan sa intelligence unit sa Iloilo City Police Office. Pero ang informant, I don't know sino ang informant, kay man game presenter ni Kina kay Mayor Ray Satrinas, kaya ang sudad makabanan nagpangako sa reward nga 50 mil pesos sa sino man nga makatudlo kag makatag informasyon nga manakpan ini makabanan si Jerry Lima. Teka ina, siningapon, nagkanto sa opisina ni Mayor Ray Satrinas, si Police Colonel Wilbert Pareja, upon makabinan ang nagpakilala ng informant. Kag dito makabinan ng mga katropa nga ginhatag ang reward nga 50 mil pesos kasi Mayor Ray Satrinas amo ang naghatag sang kwarta mga katropa. Di ang ginapangako niya nga reward sang pamilya nga 500,000 iniko ng mga katropa. Di depende ni sila ya kung saan o naman lang ito ng obere, no? Sa informant nga nakahatag sang detalye kung diin ininigapanago ini si Jerry Lima mga katropa, mga kaabyanan. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:43 mayang gabi kay Yoyo Soriega Kabangal. Shout out watching from South Cotabato. Uy, kamusta ka mo dira sa South Cotabato? Sige, gapon ang aftershock dira Yoyo. Mao si Bigo Marcel dira sa may General Santos City. Iga ka kung matman ng tagabin din ako, no? Bangon siya sa padayon nga pag tayo magkabinan sa linog dira sa may General Santos City, no? Kagpart sa Mindanao, mga kabinan. O dira kay Yoyo Soriega Kabangal, maulong sa gini mga kwan, no? Mga Ilunggo ang iya sining kwan, ang iya sining apelyido, no? Soriega, kag Kabangal, mga kwangid, mga taga Iloilo, no? O dira sa South Cotabato, si Yoyo Soriega Kabangal, mayong gabi. Nagsalamat gid sa pagpamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:44 na mga kabayanan, mga katropa, diri gyapon sa pagpangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Headshot. Diri kita mga kabayanan sa dugang sining mga balita sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa balita nato mga kabanan sa siring mga bag-o kuno nga mga prosecutor. Mga private prosecutor mga kabanan sa impeachment hearing batok kay Vice President Sara Duterte nga pagahimuon ni mga kabanan sa masunod na nga semana sa July 6 mga kabanan mga katropa. Di ba damo sa nag-volunteer? Kaya man, pareho sa mga hearing, di ba? Pareho sa mga impeachment hearing. Di mga isa man ika bagay nga makatag mga kabinan sa dugang nga abilidad sa mga abogado nga nag-presentar o nag-pakilala kag nag-offer sa ila sining bulig. Ilabdagid nga mag-service lang ng mga private prosecutor. Di ang impeachment hearing, hibato ni mga kabanan, umpisa mga alas 8 sa gagawin ni, no? Sa next week, Lunes ding adlaw. Kag i-live man ni ko ng mga kabanan sa kuan sa social media, no? Ini ang hearing mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:46 talaga na kay Contabino, no? Ibalong taning parte din sa isa ka truck na tumbato sa barangay Atabayan sa ano sa Tigbawa, no? Naggabi ka tropang John Rebel ipot lang. Direct lang dahil sa akong pag-ring niya ang Tigbawan PNP naggabi. Kay may isa to ko na sa lakya, no? Kung isa ka truck makabit ang nagkarga sang oxygen, oxygen tank ang natumba sa barangay Atabayan. About kamusta to, no? Kung may mga napilasan sinisang vehicular accident makabinan kay magulangin na pasa din sa aton sa ang aton nga mga patrollers sining balita makabinan nga may natumba nga truck dito sa barangay Atabayan sa edik talaga kay tropang John Rebe.
4: Hello, good evening.
0: Ano sir? Hello sir, may gabi si Borj Brady sir sa XFM, no? Sir, ano ras sir na tabo na sir ang pagkatumba sa salakyan na sir? Ano yung truck sa may Atabayan, sir?
4: Ma alas 5 ni sa sala tabo ng kagina sa barangay Atabayan.
0: Mm. May kwan sir? May napilasan?
4: Bali, gas-gas mo lang, no? Minor injuries mo lang ni Agom sang driver kag iapay nante.
0: Duwa lang sila sir?
4: Yes, sir.
0: Okay. Ano na natabok ro sir?
4: Bali, alin sila sa may gimbal. Bali, iyan isang new prime gas incorporated.
0: Mm-hmm.
4: May dala ni sila ng tanki, no? Medical oxygen tanks.
0: Mm-hmm.
4: Alin sila sa gimbal, going na sa city. Pero pag-abot sa may sa barangay Atabayan, gulpe lang ni nag, paano, hindi naman control ang nobila niya. Siguro sa abyo, guro sang tanke, wala niya guro ni nahugot niya ang igot sa tanke. Nagamoto dahil natumba niya ang drop side ka isuso, no?
0: Timayla na kay Dualens lang, gas-gas lang sir, no? Kwan lang sir, nang kwan?
4: Oo, gas-gas mo lang. Ang damage man isang salakyan, isang windshield mo lang eh.
0: Mm.
4: Ang iyang itong pertahan, kagang iyang signal light, no? Pero ang salakyan niya, pwede pa man madala.
0: Okay. Sa may kwan na sir, sa may kurbada na ng tabo na pet?
4: Oo, sir. Sa may bali patulog na sa may banduri magiging taytay.
0: Mm.
4: Sa paliko na pasulod kung bali, anak na pasulod sa barangay Atabayan Trapper Gid.
0: Okay. Salamat kin sir, ha?
4: Sige sir, salamat. Mang gabi.
0: Mang gabi. Nabatihan mga kabinan ng koneksyon sa Tigbawan Police Station. Siga may malang, no? Gas-gas malang kati siguro sa habyog-habyog malang kati mga medical oxygen tank ni sila. Matag-as ni mo? Mataas ni nga mga tanke? Siguro sa paggugot ba nila, sa pagliko, naghahabyog. Nadalaguro ang kabukaton sa truck. Ang itong natumba. Ang driver, kapahinante, sa noong magkabanan sa ato ng pag-interview, bago lang sa investigador sa Tigbawan Police Station, nga wala ginman ko nung matamaan mga katropa. XFM Police Report. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:49 na it's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitain ni 30 minutos antes maglabing-labing kay Mrs. Ha? Magtumar sang isa kapsula sigurado mas marami sa bakod yung relasyon kay Mrs. Ha? Kaya man solid ka kung nakaturbo ka makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Gatamyaw kita sa nga pipiesta, no? Dira sa taga Barota ka Viho Iloilo. Sa diyatugin na mga mayor, no? Sa balay ni mga mayor sa 5th District. Naglita na itugin na dito si 3rd District Congressman Nonoy Defensor. Kaga mga mayor sa Kabanwanan sa 5th District. So, happy fiesta sa taga Barota ka Viho Iloilo. Standby na makabinan sa masunod programa ang phone pal upon kay Trudy Soy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales. XFM News.
5: XFM. Mga katropa, exciting.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangkos na ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Si Syra, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Diet na kubuwas ah.
6: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: XFM Bacolod.
1: Sa XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. In Sagay City, 87.5 XFM.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Maulan! Kwarta!
4: XFM! Sister Pain!
5: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad lang o pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
4: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga bukika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
7: Claire Skin Herbal Soap?
8: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.

0: Premium D3 Coffee Mix, Sample Plus Gold.
1: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Sample Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
0: Sample Plus Gold, mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sample Gold Coffee Mix, 6 6 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Sulfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sulfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Sulfon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
0: Sulfon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sulfon Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: Pit na butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
2: Nakugali si Hinabel Song kaya taga-prokti sa Barangay Pulano ng Daog sa 3,000 sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Madamo ganyan salamat do kami dito. Oy, gani ka mo man mag-intra na. Madamo ganyan salamat.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Xanthon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH FDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM, kid, how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, namiang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, mayara ko yung mga balita. Labas yung aming mga DJs na lalakad.
6: Wala asang konkreto nga sa
7: kag, wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka, X ka, X ka, ka, X ka. Simply,
3: may how, kid, dapat.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
9: XFM 87.5 Sagay City.
10: XFM time. It is now 9:01.

0: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady, nakabatsyag ko sa isa ka si ma'am nga kabudlay sa pagbindo, sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon, kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia. And natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulaan. Pampagkana sang utok. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Pwerte nga style ba? Ngorob pa more.
2: Ano-ano mo lang daw ginalabatiha ka man.
0: Ay, it's Monday, right?
1: Right.
0: Oh my goodness. Lunes na gid man.
1: Yes, last Monday of June.
0: Sige lang, ako nagapangayo, pasensya sa tanan nga nayawyawan ko sang sini nga June. Bago magtakop ang bulan sang June, pasensya gid sa mga nayawyawan ko. Pero sa July, matampuyungan ta na gid ka mo.
1: Labatiya na kita.
0: Di ano mahambal mo kay ma-July na taya?
1: Well, ang mahambal ko lang, goodbye June sa kay July na kuya.
0: Ano nga mga memories ang imo nga hindi malipatan sa bulan sang June?
1: Memories.
0: Yes. Ingat na. Ako may natumtuman nyo.
1: Nawala.
0: Gusto mo i-recall ko sa'yo.
1: Sige be.
0: Di lang sa pagpalin na.
1: Ah, okay.
0: Kulang ang
1: ah, okay.
0: Ang title, Ikaw Lang Ang Mamahalin.
1: Layo ba?
0: Grabe yung tsura. So, ito ibos. Tos puto, sige dyan, subong yaman.
1: Ha?
0: Kung nawan ka naman.
1: Yes, eh.
0: Kapag-i-adjust yung pag-aircon 23 sa animal.
1: Uy, hindi kaya ako ang nag-adjust yan.
0: Ay, GC City, kinaya bala dapat mo.
1: Wala ko yung blag-adjust yung aircon.
0: Natong nawan ka pa sa 23 nga.
1: Yes.
0: Oh my God.
1: Pero, speaking of ibos, may nadumduman makugali sa ang June nga ini.
0: Nga man.
1: Nga ang pakla. Pwede po to sa ibos.
0: Isulit mo naman liwata.
1: Yes, eh.
0: Ah, ito siyempre, di ba? Amo na nga ito ng mga binuang sa bulan sa ang June.
1: Oo,
0: Ano naman ay matabo sa July?
1: May maha.
0: Basta kay ako, ha? Manog July pa lang, di ba?
1: Hmm.
0: Piyatsa 29 pa lang subong. May 1 million ako nagsulod subong gabi.
1: Wow!
0: Pero hindi akon.
1: At least may 1 million.
0: Bati ka na. Basi i-hold up ko lang namang naogoblao. Joke-joke lang naamon niya. Hindi na ito. Hindi niyo kami pati. Ha? Ano lang niya? Nang tarantayang panghambal naamon. Wala sing kamaturan. Wala sing kamaturan. Kag kung ano man ang amon nga ginapanghambal. Kag kung nanonano kagululuwa. This program is a paid broadcast. The views and the opinions of the host or speakers do not necessarily reflect the management and staff of XFM.
1: Ma-disclaimer na ito.
0: May opening billboard na taga-closing billboard. Welcome na tanan ng XFM radio station nga naka-hook up na sa programa ng Phone Pal. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod. Mabatian kita sa XFM 103.9 Bacolod. Upod ta si katropang
1: Judy Ray.
0: Dali lang taon ko ha. Nice. Sino to?
1: Judy Ray.
0: Ay, correct.
1: Oh, see? Love you, Judy Ray. Pick up, be.
0: Sa Kaban Kalan, mabatihan kita sa XFM Kaban Kalan, 106.1 with katropang
1: My love, Papa Rodel.
0: Ganadong-ganado sa sumungagap. Yes. Iba, yudi. Sino na yung iya karong inspiration, ha? Inspiration, gimana akong expiration?
1: Pwede, commotion.
0: Pero feeling ko yung inspiration do taga-kanlaon, giguro mo.
1: Ba?
0: Okay, may patigayo naman ko no mo.
1: Ipos.
0: Sa kanlaon, nabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Tepila to ano?
1: Di wala kita da.
0: Sa San Carlos, i-tune in ang inyong mga radyo sa XFM San Carlos 98.9. Mayong gabi, kuyong nato dito si katropang
1: Supremo.
0: Correct.
2: Sa Sagay, mabatian kita sa XFM Sagay 87.5. Sa mga FM radio ninyo, kag sa television, Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable sila, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, XFM Radio Patrol 100.7 Iloilo. Upunta si Katropang
1: Alec
2: Genre. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with Katropang
1: Noel
2: Neil.
1: Oh, okay.
2: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: Noel.
2: Correct. Sabi ko nilang yung muyambala. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with Katropang
1: James King.
2: Correct! Kila sala mo?
1: Isa.
2: Anong isa?
1: Isa lang!
2: Di ba gambal ka perme? Sa akon sala, sa akon sala.
1: Tatlo ka sala. Imagine up lang ka tatlo mong ito uli.
2: Te, isa lang yung masala?
1: Hindi ah. I-qualify ta lang. Ang una nga sala, gamay-gamay pa na. Ikaduwa, dako-dako na. Ay, katatoy, dako-dako. Nagkidya ka ito, gambal ka. Sakon sala, sakon sala, sakon dako. Dako nga sala. O, te, kundi siyempre, yung ikatatlong dako-dako.
2: I-save niya na mo next FM call and text lang sa Smart Gag TNT.
1: 0912-0076-793.
2: Kag sa Globe, 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo, sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong man sa akin ng Premium D3, your food supplement against viruses and bacteria.
2: Mabari pa ang phone, palupon nyo si Katropa ang Troitisoy.
1: Kag Dolphy lang ka.
2: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
3: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: 44 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: Wala gid nakapaurok-urok ah.
1: Wala nagid kuyatan saya.
0: Balik na sa phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Gold silang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kakulajen sa mga gusto magwapagwapo mga kapika na. Healthy ka pa!
1: Kaginadulong mo sa aton sang Cess the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa may mga pananakit ng sang kalawasan.
0: Ang tanan nga Yesol product sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi sa aton nga tumalanaw sa FB, Roldan Dano, sang Roa City Capiz. Mayong gabi, hi sa family Danios. Sweet Dalian, mayong gabi kag manananggal di amor.
1: Wow. Si unang aswang
0: gapusing nako di Troy, dai lang gida. Gapusing nako di Troy kay marakak naman ko sa inyo duwa kasadya gid sa inyo duwa. Madula gay problema ko kung makapamati ko sa inyong program.
1: Wow. Gusto ko na makilala si manananggal.
0: Ay hindi na pag-ambisyon ah.
1: Nga aman,
0: basi kung ibaylo sa imo ang iyang hawak.
1: Hindi pa ako naging babae ako.
0: Hi, my caller. Hello, good evening.
1: Hello, mayong gabi eh.
3: Noy.
0: Oo. Leo ko patay sa radyo. Leo ko patay sa radyo.
3: Mayong gabi po.
1: Open na yan eh, radyo mo.
3: Away ko radyo, sir.
1: Kuhangin mo headset.
0: May ano daan daw kagawad sa background mo, ako?
3: Naka-love speaker, abe, sir mo.
1: Ang muna gani, painaye.
0: I-off lang ang loudspeaker. I-off lang imo loudspeaker.
3: Hello?
0: I-off imo loudspeaker, paano ta ni karon mag-ilibat ti ID? Ay, guwapo, ya.
3: Hello? No.
0: Migo, mabatian mo kami?
3: Oh, bati. Sige po.
0: Hindi lang pa. Hindi pag i-loudspeaker ang imo nga cellphone.
3: Oh, na ano na po.
0: Tapos ang radyo, di lang ko anay mute.
1: Oh, ipalayo sa radyo.
3: Nakalayo na po kami.
0: Oo. Pero katunog sa imo radyo, hindi kidya bation kalaway sa imo background. Tawagan na lang liwat, Migo. Ayawan ako explicar, tawagan na lang liwat karon ha. Tawagan na lang liwat kay kagahod ah. Dial ka mo liwat mga katropa, XFM call and text line sa Smart Card PNP.
1: 0912-0076-793.
0: Ang sa Globe 0915-8311-431. Mayong gabi sa mga taga, ano ni man? Mga taga Yulngan City from Dale Rain.
1: Wow! Maayong gabi ininyo diha.
0: May griton lang kuha nga nalipay gid siya nga nagaantas ang radyo bala doon. Mm-hmm. Taga Sagay Malani siya si Madam Kix Gonzales Malundo.
1: Wow! O Malundo?
0: Oo, printiana ka mo?
1: Hindi, ano yun? Abi
0: ko printiana
1: ano, ka mo. Si Raymond siya ang akunda nga close nga Malundo.
0: Ah, Malundo?
1: Malundo, gudya.
0: Agi-agi, mawala. May caller sa line number 2. Good evening.
4: Good evening,
0: Katropang Sumoy. Yes!
1: Oh, welcome back!
0: Are you born again?
1: Were you baptized?
0: Hi, Nanay Rose! Welcome back again!
4: Kamusta?
0: Okay lang, ari. Agi man japon upod ko. Ay, pagbato.
1: Baka dugay-dugay. Masi mo magbalik ba? Katapusan
4: pa. Dugay-dugay.
1: Ako sa bagay.
0: Pero totoo lang, wala man kami nahidlaw sa imo. Ah.
1: Nagbalik ka kay tapos bulan na.
0: Te, may radyo na ikaw halin sa XFM?
4: Oo. Bundo na lang po, Katropang Troy. Pagtawag mo nga, gabi, ganito ko kay Pastor
0: Emerson. Gingaan kan Sir Emerson?
4: Si Sir Emerson, ang ano lang
0: si Joshua, ko, si Joshua.
1: Si Joshua?
4: Ura man, putusanda sa liilo, hapon yung mag-abot.
0: Ah, pero nagaan gid ikaw, nabaton mo na.
4: Oo, nagaan yung matukar.
0: Wow! Siyempre, hindi mo na magatag si Joshua kung hindi magpasugot si Sir Emerson.
1: Correct.
0: So, pasalamatan ta si Sir Emerson, ang manager sa XFM Antique. Kaga nga amon admin nga gwapuhon nga si Sir Joshua. Okay man ang signal dyan. Kanimo ang radyo?
4: Okay lang.
0: Oo. Uli na sa amon. Kaya nakagamit man. Bawi yun. P.S. Oh, yes. Na Rose.
4: Nagkata niya doon. Hindi na nervous ako.
0: Ah, hindi ka man na maigo. Mabalaan mo man ako maigo. Kakay ginlatayan ka na sang kilat. Joke lang.
1: Amo gina nagapanag-uob kay ti kabalo sila nga may radyo kanada mo.
0: Ay, oo. Pero okay lang na yan. Importante, damo man kakahuyan sa inyo palibot. Ay, nalipat. Adamo, galito, nalipat ko kay nambal niya na sa akon. Kaya kung maglupad siya, dira sana ay gahugpa.
1: Si Nanay Rose?
4: Yes.
1: Na...
0: Dolpe.
1: Dog nakalipatan mo na ko, wow.
4: Ay, wow. Nalipat mo ko kanino katupin, Dolpe.
1: Na, di nakadaog ka na. Sa Sanso, ay wala pa git.
0: Ay naano.
1: Oo man.
0: Kaya wala ka man gabakal sa produkto mo.
1: Basi wala ka man guro gabakal.
4: Ay, huwag na tipon. Hindi, hinakadano-dano.
0: Oo, hulog kaliwat. Hulog kaliwat kaya para wala ka chance nga magdaog.
1: Basi kung ginahulat ka pa sa grand draw.
0: Sa grand draw, Todd.
1: Oo.
0: Sa Grand Draw, guro. Basi ang highlight, ara, ang highlight mo sa Grand Draw, gito ikaw yan. Pang 50,000 yun na yung beauty na Nanay Rose yan, no?
1: Correct, Jaya.
0: Anon mo gani ang 50,000 kung makada... Nanay Rose, anon mo gani 50,000 kung magdaog ka sa Santo na nags-FM libo-libong pa-premyo?
4: Makakakit kita sa Hong Kong.
1: Oh, haigo na!
0: Bisyosa ka man, no?
1: Pangita ka na lang manananggal kang sakay.
0: Pero pwede na pwede na ang 50,000, ah, kung siya lang gidya gusto. Kalaway man nakaroon kung solo traveler ka lang.
1: Kung sa bagay.
0: Kinanglan niya may upod. Pero enough na ang 50,000 sa inyo nga duwa.
1: Oh, tuod ka.
0: Hindi lang ako magtulog-tulog sa lima kadlaw.
1: Hindi pwede makami ka tulog, ah.
0: Ha?
1: Pwede kin kami katulog.
0: Paano?
1: Gatindog.
0: Nanay Rose, nalipay kami kay ti Gintigayon gid man sang XFM Antique para masabat ang imong handom nga magka-radyo sing personalized XFM radio set. Bilang handumanan mo sa amo ni Dolpe nga kung ano giman ang matabo sa dalalayon sing panahon, at least madumduman mo, ahay, amo pa ning ginhatag ni Dolpe sa ako.
1: Nag-ana bala.
0: Ano mo na nabaylo-baylo mo na mo?
1: Oo, ah.
0: Oh, di ba amo na, ahay, amo pa ning ginhatag ni Dolpe sa ako. May ara man chance kung kaisa o kung tendency kung kisang, ahay, ginahulid, gininay Rose kung mamati sa bala.
4: Kaluoy
0: man sa iya, no?
1: Wala sa may madusi, ati ang radyo na lang.
0: Pwede. Nanay Rose?
4: Yes. Nami,
0: manami man na siya bala kung ibutang dapit sa may sarakangan. Kaya nag-vibrate na siya.
1: Siyempre, may sound waves mo.
0: Amo ng amon radio nga special katama na Nanay Rose kay dala na siya vibrator. O gani, pero amo na gani ginapadiscover naman si imo nga ibutang mo dapit sa imo sa rakangan kay silbi na siya nga vibrator.
1: Iulit bala karon bala.
0: Oo. Tapos tanday tandayan mo wala na Nanay Rose.
4: Yeah.
0: Tanday-tandayan mo man.
1: Kada tanday mo ba? Oo bala na nanay Rose, kada tanday mo sa iya bala, gasabat na siya dasan nga. Exciting, exciting.
0: Ah, gambala bi, exciting, exciting. Gamon pa na amon pa ni pati alma ya so. Yes, nanay Rose.
4: May ipamukot,
0: tumalamin. Ayun lo. Dali lang, hindi kami pagulpiha. Kaya base kung makibot kami bala.
1: Base confidential na kating pamangkot.
0: Ano na ang imo nga pamangkot? Personal na? Oo. O kung ano man?
4: Ito, kami na nawag, wala ka mag-isa ko niya. Sa gabing ba, yun na, tag mo ka no, ang number ko ka na.
0: Ano ko no?
4: Wala akong kalagaan mo kay okay,
0: pang-try
4: nga,
0: pag-try
4: ako
0: ng
4: number.
0: Oo, man.
1: Hindi ka pa na kami nagpanawag sa imo.
0: Bombay ko, no? Bombay ko, no?
4: Hindi ako kung isa. Doon yung manawag sa ako. Pag-try ako ng manawag sa imo. Dalawa ni Katupang.
0: Bombay ang kapanawag sa imo?
4: Hindi. Si ano? Tagagimbal.
0: Ha? Ah, tagagimbal ang kapanawag sa imo.
4: Si ano nang... Hmm. Ano ka no, Katupang Troy, si Richmond? May kilala ka nga, Richmond?
0: Alam, oo, na-caller na namon si Richmond.
1: Oo, bala mo. Oo.
0: Pila ko na edad nanda ni Richmond?
4: Ay, wala ko dyan. Yung kapamangkot, hindi na kung kisado nga mangkot ang bal. Kundi edo naman tawag-tawag sa ako na.
0: Ay, hindi ka gitgali magpatilaw sa taga-gimbal? Nga aman, mapatilaw ka gani kay Dolphy nga taga Bakulod, taga Gimbal pa.
1: O, de.
0: Ay, laing giman gali ang mga ano, no?
1: Mga jugel.
0: O, te, sige, binyagan, na imo radyo, subong, ano ang imo gusto ipatugtog subong agabi para patuduan mo imo radyo?
4: Torn between two lovers.
0: Wow!
1: Ito, wala ka man lover. Pagkatapos, torn between two lovers, paget.
0: Kanami, isang kanta nga na. Oo. Sige, tuduhan mo kay, ano ni mo, kay Mary McGregor.
1: Ha?
0: Maureen?
1: Pero ang tuno, nabla sa amo niya, torn between two lovers, na Rose Lain.
4: Ano?
1: May kahati pala ako sa puso mo. Ano na? Nag-return between two lovers ka, bay?
0: Sige. I-plaster ang radyo si mo sa rakangan. Kaya i-play namon ang turn between two lovers. Tapos mabalaan mo na dayon nga ang radyo nga nagali. Ang iya gamit sina vibrator.
1: Yes. Pagkaaga bala, Nay Rose, pagka alas 4.
0: Oo.
1: Gapamukaw pa na bala nga radyo.
0: Paano mamukaw ang radyo naton?
1: Kuruting!
0: Tapos, put, put, put, put, putok! Put, put, put, putok!

0: sinari namin, napaka-sensitive. Hindi po rin maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santhone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pharmacy.
1: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santhone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhone Plus Herbal Oil. XFM.
3: Ang kape ko, Santhone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhone Gold Herbal Tea.

0: 18 minutes after 10, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Ikaw ba? Ha. Baho ba? Balik na sa phone, panopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Goffy lang ka.
0: Ginatulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with ascorbic acid, Santon Vitamin C, baskuga imo immune system, pinaagi sa pagtumar, sang Santon Vitamin C, kag para sa imo ngay kayong lawas, Santon Plus Gold.
1: Kag ara man ang Santon Plus Vitamin C.
0: Bago ko lang ginbasa.
1: Arap man ang clear skin herbal soap. Nga cutis porcelana, cutis artista pa.
0: Ang tanang ESL product si Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Igrita gali ang mga ano, ang aton nga mga kapulisan nga nagapadayon, nagapadayon, yes. Gapatigayon sang mga checkpoint sa bilog nga NIR kag sa Panay Island. Oh, ilan na routine nga hindi lang kay siling nga tricycle lang i-checkpoint pati ang mga private cars pa gyud.
1: Yes, of course.
0: Kay syempre lain na wala subong ang mga big time nga mga modus kay di pa karuna na sila subong.
1: Oo, di pa van-van na gani.
0: Di ba?
1: Pag-van.
0: So, amo na ang pinaka the best da kay ti mayara sing police visibility sa tagsa ka mga municipality kag city sa bilog nga NIR kag Panay Island.
1: I guess hindi lang gani guro Negros and Panay.
0: Eh. Even Luzon and Mindanao areas. Eh bilog na nationwide na lang. Mm-hmm. Okay, ti ang aton malang ya scope sa aton program is Negros Island Region and Western Visayas.
1: Correct.
0: So para tanan-tanan, alalangay kag alalapod, saludo kita sa tanan nga mga kapulisan nga Pulau Bugtaw sa ilang nga mga trabaho kag dala nang ilang sideline. Ate ada joke lang.
1: Kasi bagay may nga Pulau Bugtaw mga kapsula.
0: What I meant nga
1: one man kamuna.
0: What I meant nga sideline la sideline sa ilang negosyo kon pagtapos na sila sing duty. Manegosyo naman sila.
1: Oo, eh.
0: Mga lain-lain ni Muya ginapinsar dayo.
1: Wow, ako pa ya.
0: Ma-checkpointan ka gani sa pulis. Halong ka gid. Toad man. Sa bagay, eti gusto mo man ang papriso gani, ano?
1: Oo, inulso lang sila.
0: Inulso sila ang prisoon kanila. Mamba sila, ay, hindi ka na lang, sir, kay ti.
1: Agwa na lang to,
0: Agwa na lang, sir, kay senior citizen ka, tapos agi ka pa. Ito yun, ano mo natin mga piniriso, isa-isa ho mo sila yan.
1: Papalmalipay man lang mga priso.
0: Oh, di ba? Kaya speaking of mga piniriso, ang tawag sila gani, persons that deprived
1: of
0: liberty.
1: Yes.
0: Mga PDL naton nga ra sa tagsa ka mga selda, may mga radyo man ata sila.
1: Oo,
0: Paras diri sa aton dra sa ano sa Barangay Rizal nga
1: ang BJMP.
0: Nga BJMP na nagapamati na ta sila. May ato na to gani nga nakagwa na message sa akon nga phone pal ang ginapamatian nila sulod prisuhan.
1: Kasi amo man lang ang lakalingawan.
0: Mayo man si warden, no? Kay nagatag sing radyo. Eh, kunta-kunta ba lang mga warden, bala? Panggaan to sila radyo nga para lang gidya sa mga pineriso, bala? Nga, depende na yan sang, ano ya, sang jail guard kung ano oras nila pandaron, kag ano oras patsyon, no? Matag ta, pila man lang natin kabilog, prisuhan diya sa aton nga area man, no?
1: Para may kalingawan man sila.
0: Ay, ginlawag ko, sundo naman na sa iba na istasyon.
1: Pero, ang hindi nila masunod, abi mo ko na, no?
0: Oo.
1: Ti gapangatag tanan jo di ba?
0: Oo.
1: Paaman ako.
2: Oh, may nakakamot na.
0: hindi nila mailogali kay ikaw ya gali yang ano.
1: Oh, ako
0: yung ikaw ang toppings.
1: Yes. So, kung sa mga ano pa, kung daw ala choking.
0: Ikaw ang toppings nga daw alpings. Alpings nga daw lamping.
1: Lampingasa.
0: Line number 2, good evening.
3: Good evening, Filtro.
1: Hi! Hello!
3: Kamusta to,
0: Sam? Nahidlaw kami yung subong may babae na ganyan ba lang? Okay lang kami, ma'am. Ikaw, kamusta ka?
3: Okay lang po.
0: Taga saan po kayo? Bakit nagtatagalog?
3: Hindi po, si ano po, sir? Si Ashley po yung, ano, yung taga-Aklan po.
0: Ay, hindi na kami okay ngayon, ma'am. Kasi caller ka na, caller ka na namin dati, di ba?
3: Opo, ma'am. Ano lang po na advice, Troy? Kasi yung, ano, ko pupunta dito yung boyfriend ko po kasi hindi po buto yung, ano ko po, yung auntie ko po.
0: Sandali, sinong boyfriend mo ba? Nakilala mo din sa program namin?
3: Opo, opo, opo.
0: O bakit? Si auntie mo ba yung magpapight sa boyfriend mo?
1: Yes, di ba?
0: Oo.
3: Kasi ano po, kanina po kasi, pinagalit na ako ng auntie ko, pinapalayas niya yung boyfriend ko ngayon sa bahay ko po.
0: Yun,
3: kanina.
0: Yun ba yung taga Iloilo? Hindi.
3: Opo.
1: Amo niya siya nag-imitar sa aton, di ba?
0: Ah, yung magpapakasal na kayo. Kayo yun?
3: Hindi po, hindi.
0: Ah, iba din.
1: Ay, iba.
0: Pero taga Iloilo din yung boyfriend na nakilala mo dito sa amin.
3: Opo.
0: Oh, pangalan nga ng lalaki para ma-recall namin.
3: Nandito po, Troy, kasi nandito po.
0: Sige nga, kausapin nga. Ay, mayong gabi, amigo. Ngalan mo gani.
4: Ano po?
0: Pangalan nyo po?
1: Sino ni gani?
4: Emil po.
0: Oh, taga saan ka, Emil?
4: Taga Antique po.
0: Ah, taga Antique. Iba din. Oh, iba din ito.
1: Ito yung ito, i-class doon.
0: So, kumusta na? Nagsasama na pala kayo ni Ashley.
4: Oh, yes po.
0: Oh, how about her, Ash? Abo ako niya, hindi asang imo yaya. Kadokadaw ka.
1: Nakadaw mo lang po
0: yaya. Ibo pag hindi asang ito yaya eh.
1: Kumpituan ang how is your Ash?
0: Oh, kumusta naman yung ano, yung relationship nyo ni Ashley?
4: Okay lang naman po.
0: Ay, mga ilang buwan na kayo nagkakilala bago? Ay hindi, ilang buwan na kayo nagsasama simula nung sumali kayo dito sa program namin?
4: Nung, di ba, nung Martes, nung nag-live siya ng ano, nagsasabi ng...
0: Last week?
4: Oo, yun po. Tapos,
1: so, one week pa lang.
0: 1 week?
4: Oo. So,
0: bakit ang bilis-bilis nyo? Paano mo ba ginapang si Ashley? Bakit napauo mo agad?
4: Wala lang po.
0: Oh, really? And then after noon na nagkakilala kayo, nagpalitan kayo ng Facebook account at saka nag-video call.
4: Oh, yes po.
0: And then, yun na, nagkita na kayo. Eh, maganda din ba si Ashley?
4: Maganda naman po.
0: Ah, napugihan din ba si Ashley sa'yo?
4: Yes po.
0: Oh, nakailang bengbang na kayo?
1: Sabihin mo naman.
4: Opo.
0: Nakailan na?
4: Isa lang po.
0: Ah, isa lang? Isa lang? Bakit isa lang? Isa lang ba yung kaya mo?
4: Yes po.
0: Hindi ka kasi umiinom ng turbo eh. Kasi pag uminom ka ng turbo, titigas yan sa'yo at titindig-tindig talaga. At saka pag titindig-tindig niyan, mapapaano talaga siya.
4: Sir?
0: Oh, yes, sir.
1: Yes.
4: Nag-ano lang sana po, sir, nag-iing ako ng advisor kung ano sana. Kasi pinapa-ano nga ako dito, pinapalayas, sir.
1: Hindi.
4: ano, sir?
0: Bakit? Bakit pinapalayas ka? Bakit?
4: Hindi kasi buto yung ano eh, yung pamilya sa akin.
0: Hindi, ganun talaga yan. Pag, siyempre naman, na ano lang yan, na parang nabigla lang ba? Kasi ang bilis-bilis ng panahon. Nung umalis si Ashley, hindi. Nung, siyempre, di nila in-expect na si Ashley makakahanap ka agad in less than 1 week ng boyfriend na pupunta dyan agad-agad sa bahay. Kay sinong bahay ba yung ano, inistihan nyo?
4: Yung di namin ka, ano, di namin ka kilala
0: hindi,
4: po.
0: Hindi, what I mean, yung ano, yung bahay na, ano ba, tinutuluyan ni Ashley dyan, yung may-ari, yung tsahin niya?
4: Oo, yung tsahin niya po. Pero yung tinitira namin po ngayon, yung ano, yung lumang bahay.
0: Oh, lumang bahay.
2: Kaninong bahay yan?
4: Hindi ko po rin alam kung kaninong bahay po.
0: Sandali ha, eto, meron lang akong itatanong. Si yes, Ashley, po. Single mom din ba? Tama?
4: Yes po.
0: Ilan ba yung anak niya?
4: Apat po.
0: Apat. So, andyan din sa kanya sumama yung apat?
4: Yes po.
0: Bali, anim kayo lahat?
4: Oo.
0: Anong trabaho ni Ashley?
4: Wala lang po. Nandito lang po sa may bahay po.
0: Okay. Ikaw, ano yung trabaho mo bago ka umalis ng Antique?
4: Construction worker po.
0: Ngayon, meron ka ng trabaho dyan sa Kalibo?
4: Nagaanap pa rin po ng trabaho na panibago po.
0: Ayun. Sana. Eto, mas maganda ganito. Diba, yes, diba anytime po pwede ka pa naman bumalik doon sa tinatrabahoan mo sa Antique?
4: Ay, wala na po. Nagpaalam kasi, nagpaalam na rin po ako ng maayos po eh.
0: Oh.
4: Bago po ako na gano'n.
0: Oh, pero meron ka pang sapat na pera bago ka pumunta dyan sa Kalibo?
4: Ay, wala na. Ang dala ko pong pera po kasi mga ano lang po, mga to.
0: Oh, bakit kasi tapos, nagmamadali kayo? Hindi nyo pinaplano.
4: Yun nga, hindi, yun nga. Ang bala ko nga sana po, yung babalik sana po ng ano, ng
0: Antique.
4: Oh, kaya lang po na ano nga, yung na-stranded kasi ako nung time na yun eh.
0: Eh ganito na lang yung gawin natin. Kasi syempre, di ba, nagmamahalan na naman kayo ni Ashley, tama?
4: Mm, yes,
0: ganito na
4: yes,
0: lang.
4: Po.
0: Iuwi mo na lang muna si Ashley from Kalibo to Antique muna. Doon ka na. Kasi mas mabilis ka makapaganap ng trabaho sa Antique compare mo dyan sa Kalibo. Mm. Tama?
4: Mm, oh. Yes po.
0: Iuwi mo muna. May pamasahe kayo.
4: Wala rin po eh.
0: Oh, ganun din kami. Wala pa kaming sweldo eh.
2: Kaya siguro against yung ano yung auntie niya. Kasi nakita niya naman na hindi ka pa financially stable.
0: Besides, ano, nabigla lang yan. Pero mas pinakamaganda dyan kasi lalaki tayo, i-prove natin na tayo talaga yung karapat-dapat para sa kanyang pamangkin. No? Tulad
4: yun din po yung ano ko po eh. Oh. Sana na ipapakita ko yun sa pamilya na kaya ko po.
0: Tama, tama. Tulad ng magbanat tayo ng buto na yes, talagang paninindigan natin na mabubuhay natin si Ashley kahit payat lang. Diba? Tama?
4: Yes po.
0: O sige, kausapin ko na naman ngayon si Ashley kasi tayong mga lalaki, tayo talaga yung didiskarte sa ano eh, sa buhay-buhay, tama?
4: O
0: sige, kausapin ko ngayon si Ashley.
4: Ito po.
0: Sige.
5: Hello po, sir.
0: Ashley, tama ba yung nadinig namin na napasukan ka ng isang beses?
5: Aba.
0: Opo. Hindi mo talaga dinideny ang opo ka agad, ha?
2: Mabuti at honest ka.
0: Ito, malaki yung problema natin kasi pinalayas ka na sa bahay ng auntie mo. Tama?
5: Opo.
0: Then, kinausap ko yung boyfriend mo, wala ding trabaho kasi kaka-resign lang, pumunta dyan sa'yo.
5: Opo.
0: So, ano ba yung, ano, yung sa inyong plano lang, kasi nakapagbigay na ako ng hint sa kasama mong si Emil ba, yung pangalan ng lalaki?
2: Si Emil.
5: Opo.
0: Nakapagbigay na ako ng konting
2: advice.
0: Remedyo general kung paano kayo, ano, makakaahon sa ganyang problema.
5: Okay.
0: Ano ba yung ano pinag-usapan nyo? Dahil yan na yung nangyari. Plano nyong dalawa?
5: Plano po kasi namin, bobo kami ng pamilya. Kaya nga lang po, sabi ni Auntie kanina, kung pagtatuloy ko daw po yung ano sa kanya, pauwiin daw ako sa Romblon bukas.
0: Sandali. Yan sa part ng family mo. Oh.
5: Opo.
0: Kunyari, siyempre, aayaw ka talaga sa plano ng auntie mo, tama?
5: Opo.
0: Kasi nasa tamang edad ka naman eh. Yung tanong ko, ano yung pinag-usapan yung dalawa ni Emil na yung kayo na para na sa inyong ano, buhay-buhay?
5: Yung plano po kasi namin, magbubo po kami ng ng pamilya ko po. Kaya nga lang po yung yung auntie ko po, parang nagahad lang po.
0: Hindi nga. Oo nga. Diyan na tayo na bubuo na kayo ng pamilya kasi meron ka namang pamilya na eh, di ba? Bubuuhin nyo yung pamilya. Ay, yung ibig kong sabihin, ano ba yung yung plano nyong dalawa? Ito na lang, para mas mabilis. Nakapag-usap ba kayo na sabi ni Emil, doon na lang muna kayo sa antiki uuwi?
5: Opo.
0: Yun yung dapat isagot mo sa akin. So, ano yung desisyon mo kung ikaw ba ay nag-a-agree sa plano ni Emil na pansamantala doon muna kayo sa antike while nag-iipon si Emil ng pera at maghahanap ulit ng trabaho?
5: Opo, agree po ako doon sa sinasabi niya po.
0: So yung problema natin, pamasahe, papuntang antike.
5: Opo.
0: Dolpe, ikaw na magbigay dyan. Nasaan na yung blank check mo? messenger lang natin.
2: O, pwede.
0: Ilan ba yung, magkano ba yung pamasahe mula Kalibo papuntang Antique? Anim kayo lahat, di ba?
4: Oo, magkano kayo?
0: Magkano yung pamasahe from Kalibo to Antique?
4: Ang Kalibo po kasi pa from to Antique, 450 po yung pamasahe po. Naling ako ng tapos, sasakay po ako ng tricycle, mga 750 po, lahat po.
0: Isa-isa yan, kasi anim kayo lahat. Medyo malaki-laki din. Yan na yung problemahin nyo, wala na kami magagawa dyan.
4: Hello? Sakit naman yun.
0: Ang sakit naman.
2: hindi naman sa ganon, kaso nga, diba?
4: Nga yung nga sana namin, sir, kung okay lang namin, tatanggapin po namin. Pero kung wala talaga po, hindi namin po na-expect yung ganun.
0: Hindi.
4: Ganito kami na lang po mag-ano.
0: Ganito na lang itutulong namin sa inyo. Kasi syempre, pare-pareho lang naman tayo na naghahanap buhay dito pare, no? Iba lang sa amin po. Kasi kaharap namin microphone at saka parang ang pupugi namin sa social media, pero sa totoo, wala pa kaming sahod ngayon kasi bukas pa. In the meantime, yung mga nakikinig sa atin, meron ka naman sigurong GCash number, tama?
4: Ay, wala po.
0: Paano ba yan?
4: Palawan na lang po sana.
0: GCash account number.
4: Yung lang sana po, kay Ashley lang po, tatanungin mo.
0: Sige. Hindi, ganito gawin natin. Huwag nyo nang pabukasan kasi grab na natin yung opportunity na naka-ere tayo sa lahat ng XFM. Mm-hmm. Kasi nakikinig sila sa problema ninyo. Yung problema ninyo is pamasahe galing dyan sa Kalibo pa-uwi ng antike. So, magbigay na kayo ngayon ng GCash number para malaman na natin kung mga magkano lahat yung mga tutulong talaga.
4: Kay Ashley niya lang po, tanong niyo ulit.
0: Sige nga, balik mo kami kay Ashley. Ito yung mahirap sa amin, mahirap na maghanap ng mag-jowa. Mahirap.
5: Hello.
0: Okay, sige, ma'am, go ahead. Opo. Ma'am, available ba yung yung GCash number mo?
5: Bukas pa po i-text kung pwede lang po kasi nandun po sa bahay namin, hindi po ako nakauwi sa amin ngayon.
0: Hoy, paano 'yan? Dali. Ganito na lang. I-follow up ka namin bukas at tawagan ka namin sa number na ito, yung 0950, tama?
5: Opo.
0: Sige, i-save namin ito bukas, then mananawagan tayo sa buong XFM station sa program namin na hihingi tayo ng pamasahe para makauwi kayo ng antike, di ba?
5: Opo.
0: Sige, yun na lang muna yung maitulong namin sa inyo, ha, para and then bukas siguro baka tamang-tama din darating na yung sahod namin, makakadagdag din kami kahit mga 50 pesos.
2: Uy, malaking tulong na yan.
5: Thank you,
0: po. Sige, good luck sa inyo ni Emil. Eto, ganito, you, ha. Ganito, Ashley, ha. Ayan. Diba, nagkakilala kayo sa program namin. Baka di naman kayo magtatagal. Yan, pag-isipan mong maigi yung decision mo ngayon kung sino ba talaga yung mas matimbang. Yung ante mo o si Emil. Kasi, hindi nyo pa, alam namin, hindi nyo pa lubos kakilala yung isa't isa. baka kung uwi ka doon sa Antique, baka iiba na rin yung ihip ng hangin doon at saka yun. Wala kang ano ba? Wala kang assurance. Kasi kakakilala nyo lang, hindi nyo pa masyadong kakilala yung isa't isa. O ano mo muna? Tatagan mo yung ano, yung sarili mo at the same time pag-isipan mo talaga yung desisyon na buo na ba talaga nasasama ka kay Emil kasama ng apat mong anak. Yan ha. Yan
5: opo,
0: yung
5: thank you po sir. Lagi po akong nanonood sa live lang kami-gabi po.
0: Oo. Then bukas balikan ka namin, tatawagan ka namin para i-plug natin yung GCash number mo ha, para marami ding magpapadala diyan ng ano ha, ng pamasahe ha.
5: Opo.
0: Totoo na ba talaga yan yung ano, yung pag-ibig mo for Emil?
5: Forever na po yan, sir.
0: Uwe!
2: Oh, evaluate mo muna lahat.
0: Ano mo muna, ha? Totoo. Opo. Hindi, sandali. Totoo na ba talaga yan?
5: Opo.
2: Tapos ang ano, ma-advise ko lang na mahalin din ni Emil yung mga anak mo.
0: Hindi naman yan valid yung advice mo.
2: Oh, bakit hindi naman
0: valid? Advisor ka ba?
2: Sinabi ko ba? Kasi pag ano, mahirap na eh, di ba?
0: Na ano?
2: Siyempre, hindi tunay ng mga anak yon.
0: Hindi nga natin sinisira si Emil.
2: Kaya nga.
0: Yung pinakamalaking magde-decide talaga sa si kanilang pagsasama, si Ashley oo, na pag-isipan mo talaga ng 100%, ha? Na oo, totoo na ba talaga yan?
2: Yes, at oo.
0: Tama ba yung ano, yung bibig mo na nagsasabing
2: yung decision mo,
0: siya na ba yung forever mo na si Emil? Ha? Di namin sinisiraan si Emil. Ha? Pero eto ha, masarap ba talaga si Emil?
5: Opo.
2: Kaya nga, sabi ko,
0: patay tayo dyan. Ilang taon ka na nga walang ano, wala nang kasama?
5: 5 years po.
0: Kaya see? Pala. Hindi, baka nasarapan ka lang ngayon. Baka sa susunod na araw, iiba na yung ihip ng hangin yung sabi ko.
5: Hindi po, sir, hindi.
0: Hindi talaga mag-iiba na?
5: Hindi po.
0: Masarap talaga si Emil.
5: Opo.
0: Gano'ng kasarap? Sige nga, i-describe mo nga sa ano, sa tinig mo kung gano'ng kasarap si Emil.
5: Hello. Ano po yun?
0: I-describe mo, i-describe mo sa tinig, katulad nito. Kung nasarapan ka kay Emil, describe mo katulad nito. Oh. Yun.
2: Pwede na rin.
0: Ulit. I-describe mo ha, kung gano'ng kasarap si Emil, padinig nga. Ay. Sarap talaga si Emil.
2: Sige, tagalan mo pa, tagalan.
0: Tagalan,
2: pa.
0: Sige nga, i-prolong mo nga ng kaunti.
2: Grabe.
0: Kayo na.
2: Kayo na talaga.
0: Ashley, tatawagin ka namin bukas sa follow up namin ha.
5: Thank you po.
0: Ingat. Bye-bye. Yan yung malaking problema natin eh. Nagpo-problema na tayo kung may sasali ba talaga at tatawag at naghahanap. Kaya ayun, na. Meron na nga nagkatuluyan.
2: Oh, nagkatuluyan na.
0: Problema naman natin ngayon yung pamasahe.
2: Yes.
0: Kaya yung mga nakikinig sa amin, ano pang hinihintay nyo, tulungan nyo naman kami.
2: Dapat lang.
0: Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi sila mag...
2: Kasi sabi niya masarap daw si Emil. Pati Kim naman.
0: Iba din kasi pag 5 taon na hindi nakatikim. Oh,
2: siyempre,
0: di ba?
2: Di ba? Oo.
0: Kahit parang munggo lang yan, masarap na. Baka hindi niya pa nga yun siguro nakita eh.
2: Nang kaya nga eh.
0: Baka buhok pala niyo yung pumasok, no? Hindi pa yung ulo-ulo, Dol.
2: Kaya nga.
0: Pero ang galing natin mag-Tagalog in fairness, ano?
2: Ha?
0: Parang na-i-improve yung Tagalog natin ngayon.
2: Baka ikaw lang.
0: Meron tayong mga malalalim na mga Tagalog
2: mga salita,
0: eh. Oh, di ba? Ang galing natin, no? Mm-hmm. Oh, dakuulo ba?
2: Ang ulo-ulo, ya.
0: 42 minutes after 10, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Zofilangka.
0: Ito ang XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: to pain.
1: Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang sister pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
0: Sister pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika.
3: Noon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. XFM.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sige, amo na po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Hindi ka magkalipat, mag-premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: And of course, ara man ang Sanson Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Ang Yes to All products ara mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Tawag man kamo sa Globe 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Kada mo nagit bala subong ang mga estudyante ka sutil bala dol.
1: Amo na gani.
0: Basahan mo tong sa sumag, may ginbuno naman sa sumag. Kay nagbalos to ang nagbuno kay una kuno ariya based niya sa police report no ang ginpasuni nga ang suspect ginsumbag una kuno sang biktima amo na ang suspect nagbalos nga ginbuno kag wala na sa kabalo kung ano to ang iya ginbuno sa biktim na
1: kay imagine
0: nga gadamo naman subong
1: amo na gani
0: tapos kaina naman ang mga taga Escalante diri sa Negros ang mga parents, ginpangsugat ang ilang mga kabataan kay

0: may natukiba na naman nga konvo regarding naman sa laway nga buluhaton sa sulod sang buluthuan.
1: Yan.
0: Ano na lang ni Subong ang
1: gakalatabo
0: sa mga minor man? May values education pa Subong Dol?
1: I think so, siguro.
0: May harap pa values education, guru. Sang una kita to, bisan mahabuyan, tas ang eraser, kag matulukan lang kag maamuneo nga ton di tingkoy bala di ka. Ano na di ganin tawag ng diri dapit sa may dulungan dapit ni are driblo ano na di ganin
1: nang patilya
0: sa patilya, mainata nang tagani sa patilya sang una gani disiplina na na sang aton ikaduha nga nanay amo na mga teacher
1: maestra, diba?
0: Nga subong duha ras-ras man tagani Japon
1: nyan. Edi ako ya kung ari lang gidya honestly kun ibalik lang gidya ang daan nga
0: curriculum
1: old school discipline abi kag curriculum as well.
0: Oh no.
1: Oo.
0: Nga ano nga hindi taman guru mamba. Pero ang napunteriya ko di dol tungod gid sang ano sang teknolohiya.
1: Ay ako agree man ko sa dagat
0: kay may mga conceptualize na sila sa mga malauay nga hinimuan sa lain nga mga lugar tungod sang access bala nga makita
1: correct
0: nila sa aton nga internet, no? Anong tana man?
1: Kag isa pa may mga video games nga, di ba? Do mga war-war.
0: Oo, isa pa gina, mga tiro-tiro.
1: Ang isa sinada ka karakter, ikaw mismo mo.
0: Oo.
1: Amo na.
0: Ga Call of Duty man ko gani.
1: Call of Duty sa...
0: Ah, hindi ka na iya makarelate kaya wala ka na iya gampang.
1: Ang amo na?
0: Oh, yes. Lain ang imo ginahampang, ang pichuro ko ya imo ya.
1: Siyempre, masarap.
0: May caller to sa line number one. Good evening.
2: Na-try. Good evening, Koy.
0: Hindi man yung problema. Amon pang atubangon sa buong agabi. Problema ni hindi.
2: May problema, Troy.
0: You deposit. Hindi may problema. Gidaw.
1: Pag-ina nga dahil problema na to. Subong problema pag-in.
0: Nga, sudat-sud sa mga problema nga nagatululuhaw sa amon programan. Ngalan, anay, be?
2: Si Troy, siya to ang problema ko, Troy.
0: Dali lang, dali lang. JC sang?
2: Ang ililaw sa Troy, ah.
0: Ang din to, amo to ang amon friend nga security guard?
2: Oh, Troy, ang class doon na tanay, bro. Araw na sa Subong, eh. Great ko lang siya ang bagulan ng tawag na nga naibulig.
0: Dali lang.
1: Si Ashley?
0: Si Ashley to, mutong ginsugat mo last time. Lain man tong pangalan niya. O kung si Ashley, kag si Arlene isa lang.
2: Arlene isa lang na sila.
0: Iyo, deposit yun.
1: Kiling ko gitaw, hindi ba lang nagambal ka to sa nagligad nga?
0: Ngayon pa rin sa tingog.
1: Tapos, nagambal ka nga ikaw manigyapon, ah.
0: Dali lang gid ba lang. Migo? Ang ngalan niya ni
1: Gani, Jesse
0: Migo, abi ko gani kung mayuhay man ang inyong nga pag-intindihan na yung duha.
2: Sige, promisa niya ko sila, Troy, nga mapakasalan kami tanik sila, pero wala man na mabuti. Tistingan ko na sa kay bala ko
0: Dubai.
2: Saudi.
0: Oh, Saudi, oh.
2: Pa Saudi. Naglala ko kung ano naging man siya. Sabi ko, tampad siya ako niya, hindi man gali.
1: Kaya amo to gani kaginamba ko sa mga amo niyang class loan.
0: Ah,
1: diba? Amo, kaya pariyog siya tingog ya.
0: Sa sining
1: nga hugada.
0: Sa sining nga hugada, madampig ko siya nga ante. Siya nga tiya.
1: Ko na...
0: Kay mas nakakilala to iya tiya, kay Ashley o kun si Arlene.
1: Correct.
0: I-compare mo ni sa ila ni nga duha, si Jesse kag si Emil.
1: Hindi kay kun wala pa ni nag-voice out si Jesse, wala kita kabalo nga amo nagading plano ni
0: di ba? May problema si Ashley or si Arlene kay gindungan niya kamo migo Jesse. Natilawan mo sa nagpatilaw man sa taga Antique.
2: Gani Troy, sige lang, may problema sa ako niya kay ako yung tampad si ate. Hindi tampad yun, tisyan ko lagi din sa kutob, at least naglalaw ko din.
0: Ate, kay nag-voice out kapag itsubong, nagapamati to sila sa kalibo, laban-laban, lain man tong buot ni
1: Emil.
0: Why man?
2: Why, Why pro why ma why pro libas ako na Troy welcome ano welcome naman na nga sila na nga duwa kiti alala ko naman ano
1: so say say mo ya wala problema eh kati ato naman siya kay email
0: so nagpaubaya nagpaubaya ka na baligindi ka mo na lang siya kay email
2: so Troy sila naman nga duwa ano mo ko sa kaplangkay kundin sa mga lipay si sportaran ko dahi
0: so sa sini
2: aralan ko na sa imo asma sportara ang ano
0: so sa sini
2: sa todo jali no todo jali aswa wala ko na pasaw di hindi siya talaga ko kundi kakutob di
0: wala ka pa kapasaw di may gimbaylo na sa
1: gintestingan mo lang gali kung sa mga kanta pa na willing sa tugon-tugon.
0: So, wala chance nga makulbak pa ko siya buwas nga i-plug ang yan number para gaan sila pamasahe.
1: Correct. Kahit base sa imo nga panugiron, gintuntuyan man ka eh.
0: Mm-hmm. Kami gintuntuyan man.
1: Kami gintuntuyan man.
2: Sige lang, Troy, may problema na ako mabuli pa ko na gani. Kung ano siya, rin.
0: Ay, hindi yan. Hindi ko yan hindi ko yan mabaton nga, mambal. Kaya nga, sige lang. Hindi kami yan mag-plug number. Yaya bala sa daya.
1: Kami yan, wala kami yan ga... prangkana yung istorya. Wala kami yan ga tolerate sa bulaton ni amo na.
0: Oo, kay ti, siyempre, tarong ang amon nga.
1: Nga pagpatigayon.
0: Nga pagpatigayon pagkatapos. Sa likod gali, hindi gali tuod ang yagi na pangambal.
1: Double timer gali.
0: Ha? Hindi double ah.
1: Ano gali?
0: Two timer.
1: Amon na gani.
0: Mga double, double body lang guro yung oh, te, sige na, okay na. Deal na na, Jesse, okay na. At least, nabalaan na amon.
2: Maano ko na Troy.
0: Ha, ma-plug na lang sa number mo.
2: Ma-ano ako ng number ko para ka basi kung may araman nga.
1: Mapangita kaliwat?
0: Oh, sige, go ahead.
2: Oo, mapangita na lang ko sa ano ko na. Sige, 09-0964 7878150.
0: Oh, solita, solita.
2: Ang 0964, Troy. Ang 7878 ang 150.
0: Okay, 0964-7878. Ano ito galing tatlo na yun?
2: 164-150 sa Troy.
0: Ah, 0964-7878-150.
2: Oo.
0: Okay.
2: Ang dito lang, Troy, ang ano?
0: Yeah, thank you. Bye.
2: Okay, bye-bye, Troy.
0: Balda si Ashley, si Arlene. Oo. Isa lang gid gali.
1: Amo na gani, di ba nagduda ta to sa nalikad?
0: Nga yati mo, familiar ka tama gani. Si Ashley.
1: Tapos ang balo niya yung ano to? Nang...
0: Hindi, ang yung drama sa aton sa Manila, Salin.
1: Hmm. Tapos si
0: ang lain gali, kaya yung padalaan sa gali ito ni Jesse sa kwarta.
1: Sa kwarta.
0: Kaya nag-expectar si Jesse nga sa Manila, gijalin si Arlene.
1: Hmm.
0: Kaya gali, hindi gali. Sa kalibo lang niya gali si Arlene.
1: Amo na siguro nga nang hindi ang iya nga ante. Kahit nakita man sa ante yung nga daw tinunto ang iya nga obra.
0: Hindi, akilala naging sa sang iya nga tiya.
1: Yan.
0: Ti wala taman to gimpakalain niya tiya ha.
1: Oo.
0: Wala man tayo nagdampig dayon ha.
1: Correct. Kaako ya wala ko yung ano sa kay Arlene nga ano ha. Pero daw hindi lang bala nami ang imo ginhimo.
0: Basta kaya mambal ko ya, this program is a paid broadcast. The views and opinions of the hosts or speakers do not necessarily reflect the management and staff of XFM.
1: Yan, correct. Pangayuan, ano nga daan niya sa ano ya, ano? Sa kapatawaran. Di ba
0: lang? Uy, dali lang yun bala?
1: Mm-hmm.
0: Subong bala nga panyempo na sense mo, Dol, nga mas nagapangibabaw subong ang mga malain nga tao kaysa sa mga maayo.
1: Nan.
0: No, ako na notice ko gina sa sininga tuig.
1: Mm-hmm.
0: Puros na tanan mga malain ang nagapangibabaw, meaning madinalagon subong ang mga malain di komparar mo sa mga may maayo nga buluhaton. Nagadamo na gid sila. So paano ina naton tap na on?
1: Baka sa kamangyan buwas man no.
0: Istiwitis lang guro ah. Istiwitis.
1: Ilakot sa kamangyan.
0: Hindi, ang laya ng istiwitis, amo nang sunugon para mag-aso.
1: Oh, pwede man.
0: Ang oras, 13 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Handumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas ang lakas.
6: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: XFM. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: As usual, zero pa din. May namangkot. Mayang gabi sa inyo, Duwat Roy. Mangkot ko lang tani. Kun nga apirmi, may tulakbong si Dulpi lang ka. Siyempre ka obvious, sige na sa sabat.
1: O,
0: kanugon kung matunugan ang iyang hubon bala.
1: Na ang hubon-hubon bala. Nabuslot na mo.
0: Balo na gigam mo nga bagong bunag ni. Kinanglan gid ya nga may talokbong.
1: Nan.
0: Talok, talok lo.
1: Talokbong.
0: Kung kakson mong iya talokbong daw ulokbong.
1: Di actually, ginatabunan ko ni nga ano kay wala labot nga ang tanan nga buga ari di sa akon.
0: We, seryoso na.
1: Oh, yes. Tapos ang ano ti may sinusitis pa ko nga daan. That's it.
0: Paluiluoy ka na naman.
1: Ako na gamba ko nga mapaluoy ko.
0: Amo na nga ilong ginasinusitis pa.
1: Balo ka na gilang wala takungad.
0: Pati ko tani kung daw ang ilong mo daw orang model sang New Zip. Ari mo, mapati ko kina sinus na iya.
1: Hindi, santon plus gold na lang gin.
0: Hindi na imo sinusitis.
1: Ano mang gali?
0: Sinops of itis?
1: Amo gin. Correct! Amo na da.
0: Dagi-dagi wala.
1: Ano?
0: Oo, oh, yung bots ni sa aton ng mga viewers. nga pati ang mga naga-tulakbong na ano na, aga-ano, talokbong.
1: Ambot, ulokbong,
0: nila, no?
1: Oo.
0: Amo na ko nga tawag ni gani, may punggod mong subong dusungay ako na agtanggal yun.
1: Duwag ang bilog.
0: Nga nga subong pa kuya ginpunggod nga hindi naging tatuman kaya box sa guapay.
1: Kung nagatindog na ang punggod.
0: Oo.
1: Do si Batman.
0: Sungay kuya subong iya. Yung ano man ini nga to niya yung plastada sa mga gabi. Pero nalipay ko sa sining ano, sa sining episode sa atong program kay kadamo sa aton nga ano
1: na oh yes
0: sa aton nga mga caller no hindi ta maubusan may ari pag ito basi ko mapalo up ni
1: oh, sige be
0: hanggap e
1: hello
2: hanggap be may palo up din ako Troy
0: oy may palo up again
1: palo up again
0: si ano Emil na? Si Emil ni si Emil ni
1: hello
2: ako to Troy si Ulan
0: ah dali lang sino lain man to ya si Emil. Taga din kay si Ulan?
2: Ayun to, sir.
0: Oo, taga din si Ulan.
2: Samanduriyo, sir.
0: Problema man ni mo, Ulan?
2: Ikaw lang po, sir.
1: Anong i-follow up mo?
2: Ayong kay Ashley na yun, saka kay ano yun, si Arcelie. Sabi niyo sa akin, si Arcelie.
0: Ah, marami siyang nabiktima.
1: Ay, grabe. Si Araceli man yung imo, lain naman iyang ngalan.
0: Damo sa nabiktima.
1: Kaglain-lain iyang ngalan.
2: Baka una pa ang pangalan, sir.
0: Yung pakilala niya sa'yo, pangalan niya si sino?
1: Si Araceli, kuno?
2: Araceli.
0: Si Araceli. Si
1: Annalyn.
0: Arlene.
2: Arlene.
1: Kasi
0: Ashley.
1: Kag si Ashley, isa lang galing katawo.
0: Meron pang isa, pangalan ng isa. Yung pangalan
2: ang
0: na isa.
2: Ang pangalan sa akin si Arcelie.
0: Oo. Oh.
2: Arcelie.
1: Grabe, no?
0: Nakapagpadala ka ba ng GCash?
2: Ay, magpadala sana ako, pero marami pala siya eh.
0: Oo, oh, yun. Man. Dapat lang at kasi yes. Maganda yun dahil updated ka sa program namin. Mm. Kaya naano mo. Nakukonek-konek mo. Nakukonek-konek mo.
1: Natimbang yan, Blado. Natimbang yan.
0: Pero diba, meron ng ibang nag-text sa'yo nung nakaraang gabi, nung sumali ka sa amin?
2: Nag-text po sa akin, mga, ano, parang ayoko na sa mga, ano, mga single parent, manluloko.
1: Hindi naman lahat.
0: Hindi naman lahat.
1: Oo.
0: Hindi, galingan mo lang sa pagpili.
1: Kaya nga.
0: Ganito kasi pare yan. Ganito kasi yan. Wala namang may maluloko kung
1: walang
0: nagpapaloko. Yun. Walang may naluloko kung walang nagpapaloko. Tama, Dol, pa kung Tagalog.
1: Correct.
0: Yun. Oh. So dapat, ikaw talaga yung pipili. Ganito gawin mo. Kung parang, ano, diskumpiyado ka sa kausap mong single parent, pwede naman yan mag-usap kayo, mag-video call kayo, pagkatapos. I-ano mo talaga? Kung hindi talaga mag-video call, i-ano mo, decline mo.
1: Oo.
0: Oo, wag mo nang ipagpatuloy. Hanap ka naman sa iba. hanggat matumbok mo. Oh.
2: Yung pero kung yung talaga ano ni Aracil eh, si ano si Emilio yun, si sana lang maging masaya siya, pero dapat hindi siya manlokan tao bago niya
1: kaya nga, si Emil. Ang sa amin,
2: kilala niya si GC.
1: Yes, ang sa amin lang, kilatisin niyo muna bago niyo kayo, bago kayo mag, ano, ng isang relationship.
0: Naloko ka lang naman ni Aracely. In the sense na iba yung pangalan na ibinigay niya sa'yo. Pero wala naman siyang may nakuha sa'yo at hindi mo rin natikman si Aracely, tama?
2: May balak ka na pumunta doon. Ikaw, busy ako sa trabaho.
1: O yun! Kaya nga, hindi mo siya natikman.
0: Hindi mo naman siya natikman. Tapos wala naman siyang may nakuha
2: sa'yo. Natikman sa video call.
0: pinakita? Pinakita din
2: hindi
0: ba?
2: Hindi, sa tawag lang.
1: Kaya nga.
0: Kaya pala.
1: Ha talaga ang babaeng ito.
0: Oh, sige, save ko na lang yung number niya para kami naman mag-video call.
2: sabi ko, parang wala na akong diwala sa mga single parents.
0: Huwag mong lahatin.
1: Nagkataon lang na manuloko yung ano, naka-chat mo.
0: Marami naman kasi nag-text sa'yo, kaya nga sabi namin, kilatisin mo na.
1: At saka,
0: kasi pinagdaanan mo na yon na niloko ka ng single parent, pero huwag mong lahatin, hindi naman lahat masasama, tama?
2: Kaya nga, idol, eh, sabi ko nga sana na sana kayo, tanggap ko sana kahit mga bata niya, eh, kasi yun ngayong uli, parang hindi siya kontento, naramdaman ko.
0: So okay na yan.
2: Bukod lang pala sa ano.
0: Okay na yan kasi
2: okay na rin.
0: Yung pinuhunan mo lang naman yung ano mo eh, yung damdamin mo sa kanya.
1: Diba?
0: Hindi, yung ano, yung feelings niya.
1: Kaya nga.
0: Yan lang naman yung puhunan, pero importante diyan hindi ka nakunan ng pera at the same time hindi ka talaga naloko.
1: Yes, at least
0: naloko ka lang sa ibang pangalan.
1: Yes, at least maaga pa nalaman mo na,
0: nagapa na. So ayan, good luck ha sa mga nagte-text sa iyo. Kilatisin mong maigi yung mga single parent na nakikipag text or chat sa iyo.
1: Yes.
0: Kaibigan, ang pangalan nga ito.
1: Ano nga yung pangalan mo?
0: Si
2: Olan.
0: Si Olan. Yun. Kaibigan Olan, salamat po.
1: Yes. Kaya Olan, ang masasabi ko lang sa iyo,
0: sa bakla ka na lang.
1: Sa akin ka na lang.
0: Yun.
2: dapat nga, kinulukin na lang ako eh.
1: Oh, kaya nga eh.
0: Hindi ka ba nakarinig ng kanta, yung kanta ng Dagdang Lason? Alam mo ba yun? Mga tambay lang kami sawa sa babae, mga babaeng manluloko, sinisiraan lang kami, kaya ngayon bakla na lang ang aking iibigin. Makakwarta ka na, masupsupan ka pa,
1: makakupang ka pa.
0: Pare, maraming salamat po.
1: Olan, maraming gabi. Salamat.
2: Sige po sa idol.
0: Paalam. It's 42 minutes after 11 o'clock. Mga tech on duty, salamat sa mga station manager sa tanang XFM station sa Negros Cagpanay Island. Thank you, man. Kag sa ngalan sa amon nga CEO, President Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh.
3: Hala, ka-exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw at rini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodelas ang takuli. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko ka pangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugwaran ko, kinasol ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap. Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
8: XFM.

0: Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago ko na discover nga pang malakasan nga kape. Samson Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.

0: Wow! Gwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo! Oh, gwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala! Tingala ko nag-huben ka!
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mangkos na ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Exit.

0: kayang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakid sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragid ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sang tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Siyagar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: XFM.

0: FM. Get ready, Cebu!
1: The biggest and most colorful running event of the year is here.
0: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
1: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
0: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
1: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
0: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
1: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
0: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthan Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthan Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthan Plus Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Xanthan Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthan Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthan Plus Coffee Mix.
3: Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako

0: Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3.
1: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: 7 Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: 7 Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Sister Pain!
17: Ay, ako si Blanc, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
16: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagbili sa mga butika.
19: Mga katropa! Exciting dito! XFM

0: Oras Sex FM Radyo Patrol Iloilo, alas 4:11.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo
2: sa Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Pangu na! Mata na!
2: Exciting Pilipinas! Pilipinas!

0: Pilipinas! Exciting Pilipinas na mga katropa, maayong aga syudad kaga probinsya sang Iloilo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Saliwat, good morning! Maayong aga mga katropa, maulanon nga aga. Kamusta nga aton nga aga mga katropa? Kamusta aton nga bugtaw sa mga bagulang bugtaw da? Siyempre ang iba rin, nag-hiod-hiod pa. Nag-check sang ilang ang mga cellphone. Nag-higda pa. Iban gusto pa magbalik tulog. Bungod man mga katropa daw kanami, gadya magtulog subong, no? Malamig ang aton nga tiyempo. Kay man nag-tulot-talithi, nag-ulan-ulan. Diri sa syudad sang Iloilo. Ganun lang sa iban pag inaton yung mga areas, mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo. Kamusta nga aton nga tiyempo dira? Sabay pang okay man. Pansin ni nami gid magtulog kay maulanon ang tiyempo. Inasang kaagahon. Gid ang ulan mga katropa, hindi mo na kinanglan mag-electric fan. Kay bungod man nga malamig ang chem. Anyway, sa ton nga mga katropa, good morning. Sa mga wala pa daga bugtaw, bugtaw na mga katropa. Exciting Pilipinas na. Taga subong aga mga katropa. Ako ano inyong makaupod. Talo sa inyo sininga regular nga anchorman kay katropang Alvin Dennis Arabang. Ako ano inyong makaupod mga katropa, katropang Janzin Crisostomo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tugtog kita alas 5:30 karon sa aga mga katropa. Magatalakay naman kita sa mga nagapanguna ng mga balita kag impormasyon. Biligid lamang sa XFM 100.7 Iloilo Exciting Pilipinas Program.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pero bago ang tanan, ato na nga ginatamyaw ang aton nga mga katropa, listeners and solid supporters. Mga class members, nga I know, aga pa nagburugtaw kagina. Especially sa mga may mga appointments pala subong. It's a Tuesday mga katropa. Last day sang bulan sang Hunyo. June 30, 2026 mga katropa. Subong ang last day sa first 6 months. Una nga tunga-tunga sang 2026 mga katropa. Was bao last 6 months naman kita sang 2026. Half na gid sang tuig mga katropa. Ay kamusta man ang aton nga first 6 months? Masako lang, no? Dukadasig lang sang panahon, mga katropa. Dugay-dugay, manog, ano naman, Disyembre. Pero mga bir months naman. So, subong pa lang, doon, no? Batsyaga na natin ang malamig nga tiyempo. So, saliwat, mga katropa, no? Kumusta kamo? Mayong agagid, ha? Sa mga wala pa na nakabangon, bangon na, mga katropa. Especially sa mga Iloy naton, mga tatay naton. Ang iban sini wala pa nakatulog, especially man sa aton yung mga XFM taxi patrollers. Ang iban sini wala pa tulog, nagbiyahe, no, kaginasang kaagahon. Alin kagabi, no? Kamusta ka mo mga katropa? Kamusta nga aton nga biyahe subong? Ano maulanon ang tiyempo halin pa sang gabi? Madamo, kabay pa nga madamo ang pasahero. Bisan nga kaagahon kiti sa nag-ulan-ulan ni gani madamo sa tanyong mga pasahero ang preferred na lang mag-taxi para man niya hindi na budlay wala ma sa ulan atin pa kung wala sang balon niya payong. Anyway, no, good afternoon, or I mean good morning. Good afternoon na eh. Saliwat, good morning gid sa tanyong mga katropa nga nagatutok na sa tanyong pagpangalagad. This is XFM 100.7 Iloilo. Sa itong mga OFWs nila, yung mga mga overseas Filipino workers nga nagaupod man sa aton via our Facebook pages, nagaupod sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mayong aga sa inyo mga katropa. And of course, aton gid nga ginatamyaw ang mga nag-celebrate sang ilang birthday today, ha? June 30, 2026. Happy, happy birthday mga katropa. And of course, sa mga nag-celebrate man sang ilang anniversary, happy anniversary man, no? Sa aton mga katropa. Happy, happy birthday, ha? And happy anniversary sa mga katropa natin nga nag-celebrate. Iban sini katropang John Ray kay kahapon piyesta to sa may Barotac Viejo. Iban nag celebrate man kahapon or kagabi eh. Eh may bilin pa tada. Si katropang Bea pa. May bilin pa dang handa. Syempre may ara pa. Iban sini nga mga handa kaya gani nang maglabot isa ka semana. Ang iba naga ano nagid man nagaluto sina sang damo bala. Damo man sobra, no? Gina ref lang na freezer. Tapos bilog nga semana mulang na inyo sudan. Galing may iban man nga ginapadala na lang, no, sa ilang mga bisita kay ang iba naghambal kanugon man, no, mag ano man, mag lain lang, magpanos lang bala. Hindi man makaon na dayon san pa maref, may iba niyang mga ano eh, may mga iba niyang mga putahe nga kiss bisan i-ref mo pa basta mahamo lang, no, dasig mag panos. Ang ibang ginapadala na lang sa ila nga mga bisita para hindi man mag ano, no, hindi man lang ihaboy na lang dayon sa may mga fiesta da. Fiesta pasubong. Masang aton nga celebration mga katropa. Sabay pang tauhay lang, no? Wala lang sang kinagamo, wala lang sang linaway da, patsyanay da. Kung celebrar bala, celebrate lang. No need na yung magpakita pa sang kaisog. ano lang, no? Gabisita ka lang. Kaman taga dira mga katropa, so, ikaw pa ang una man, ikaw pang isog-isog. Anyway, sa tunyo pag pangalagad, good morning gid, sa tunyo mga katropa nga bago lang nagbukas man sang ilang mga radyo. Good morning, nakapangapi na balang tanan? Sa mga wala pa dat nakapangapi, kag gusto pa lang magpangapi mga katropa. Amat-amat na kamubangon, mag-stretching na mga katropa, magpasalamat sa Ginoo. Isa naman ka-adlaw nga ginahatag sa aton. Another day, another opportunity mga katropa, no, para sa aton nga buas damlag. Siyempre, sa aton nga mga katropa, kung susubong nga aga, basta mo ni ganyang tiyempo, baw, kanamit, gid mag higup-higup sang mainit nga kape. Kani kung nagapangita ka mo mga katropa sang kape nga natural, puno sang vitamina kag mineral mga katropa, kaya makabulig pa para sa nangyay kayong lawas. Santon Plus Coffee Mix na mga katropa. Sa mga coffee lovers din na, nga hindi gin maka-absent sa pagpangape, dapat at least once a day makapangape. Galing kung kaisa sa tamaan taman pangape, dasig man kita mag hyper acidity or ano ba lang lain na to nga chan. Kung kis agapulaw kita, gatingala kita, hindi kita katulog sang maayo kung gabi. Pero ginapaminsal tayo na samtang gahigop kita sang kape. Ha? Gatingala ka mo nga, hindi ka mo katulog kung gabi. Ay dali, grabe ka mo magpangape. Tag-duwa, tag-tatlo kabaso, magpangape sa isa kadlaw. Wow! Tikon ng kapeta pa mga katropa is mga 3-in-1 nga ina. Puno sang magic sugar. Nakala ka mo, wow, pwerte ka namit. Pero grabe man gali, no? Ang side effects, mga katropa, sa aton nga ikayong lawas. Pero sa aton nga mga katropa, nga mga coffee lovers gidira, may kape na mga katropa ang Yes Salt Incorporated. Dugay na ini, no? Nga ginainom. Paborito naman sang tanan, ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. May mangustin, may moringa, kag may soya powder. Kani sigurado kamo, no? May mga nga may vitamina kag mineral. Puno sang vitamina kag mineral ang kada pagtimpla naton sang Santon Plus Coffee Mix. May lasa sang kape, may hamot sang kape, pero wala ni siya sang caffeine. That is why sang kaduwa katatlo ka pa mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix sa kadlaw. Di magsula mga tong yatsyan, mga katropa. Di kita magka-hyper acidity kag makatulog pa kita sang maayo kung gabi. Kaya wala ni siya sang caffeine. Amo na usually nagahatag sa aton or amo nang rason kung kaisa ngayon di kita katulog sang maayo kung gabi. Nagabugtaw-bugtaw kita. Kag para sa mga medyo young at heart na naton, kandara nga mga ano bala? Young at heart nga mga katropa. Kung kaysa nagabulubatsyag na sa mga hormonal imbalances, kasig mag init ang ulo, maimpito, or nagalain-lain balang ilang mood. Mood swing, kumbaga. Kasi hindi na balance ang aton yung hormones, mga katropa. That is why, sa mga katropa naton, perfect ini ang Santon Plus Coffee Mix. Man sa soya powder na may isoflavones, mga katropa, na makabuligid sa aton nga ikayong lawas. Kani ano pa ninyong ginahulat, no? Sa mga wala pa dan nakapangape, nangitaan nyo na, mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Himo sang Yeso Health Incorporated, FDA approved. Kawabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yeso Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilocid, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa atubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search lang mga produkto sang Yeso Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-add to cart kag i-check out na, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Nakakape ka na, may bulong ka pa, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:25 oras sa XFM. Oh, sa mga wala pa na nakabangon, bangon na, mga katropa. Oh, I know, aga pa ni sila nag-preparar kay iti may klase naman subo. Sa mga estudyante naton nga timprano pa ang klase nila karon. Ang iban sini nagabugtaw gid timprano para likaw man, no, sa traffic. Pareho kahapon, grabe ang traffic kay ti basta Lunes gani. Sigurado traffic na yung mga katropa, no? Prano halos ang tanan kay ti may flag ceremony. Pero subong nga Martes, ti kay bangod nga medyo nag-ulan. Nag-ulan subong nga kaagahon. Iban sini ba, gaburaw man, ah. No, hindi magbangon. Pero ti ang iban, especially sa mga layo pa, no, or mga parents naton, aga pa na sila yan naga, no, nagabangon. Laban-laban, subong gani, nagpulupangapi na ni sila. Nagluto na sang pamahaw. Kagabalon sang ilang mga kabataan. Eh, kamusta ka, modera, mga katropa? Aga pa nagabugtaw. Iban, basi wala pa bala nakatulog, aw. Mag-stretching lang anay, mga katropa. Exercise. Samtang nagapamati diri sa XFM 100.7 Iloilo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: And of course, ginagreet agad ang aton yung mga katropa draman sa may Molo Kapihan. Good morning. Kay Kap Bush Florentine. Good morning. And of course, kay Kap Pato Kim Sing. And kay Kap Ising Villanueva. Good morning, gid. Ang Kap Ising sa Pancit Molo. Aid-aid lang ang pagpamati and of course pag-tune in sa ito niyo, mga katropa, dira sa may Molo Kapihan. Ay Plaza Molo, good morning. Sa mga nagpulupangapi manda, good morning, gid.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:27 oras sa XFM. Sa mga nag-upod na sa aton subong aga, o sa mga nag-like kag nag-share sa aton nga Facebook Live, mga katropa, o mapamatian nyo man kami, ha, sa aton nga Facebook Live. sa XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Don't forget to like, follow, and share mga katropa. And of course, mapamatian nyo man kami via our official YouTube channel. I-search lang sa inyong mga YouTube application ng XFM Radyo Patrol Iloilo. I-like kag i-subscribe na mga katropa. And of course, atong yung mga ano dira? Mga OFWs nga wala pa naka-download sa ato nyo official nga XFM Radio Network nga application, available sa gihapon mga katropa sa inyo nga mga Google Play Store. Wala pa sa iOS mga katropa ha. Pero sa ato nga mga katropa naton nga mga Android users, available na mga katropa ang XFM Radio Network nga application. Wala sang bayad, wala man sang monthly subscription. Perfect din sa mga katropa naton nga mga OFWs. Wala, hindi available ang Facebook, hindi available ang YouTube sa ilang mga lugar. Pwede gini ang XFM Radio Network yung application mga katropa. 24/7 nga audio live streaming. Pamatiyan yung tanan yung mga programa, mga musika, kag syempre mga drama. Digid lamang sa XFM Philippines mga katropa. Available na sa Google Play Store.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Good morning ha, kay Ma'am Emily Altaliero. Nag-aupod gid sa lang pagpangalaga. Of course, kay Sir Sherwin Marco Wi. Good morning! Sa mga nag-like, kag nag-share sa aton nga Facebook Live. Maraming ganyan salamat ha. And of course, thank you gid sa pag-share, kag sa pag-upod man sa aton nga pagpangalaga subong nga aga. And of course, sa itong pagpangalagad mga katropa, sila sa itong mga pag-atalakayan yung mga balita kag-impormasyon later on. Dili sa itong pagpangalagad, mag-check man kita sa hindi magdugay sa itong update sa panahon. Ito may mga issue subong rainfall warning, no? Dili sa province of Iloilo. Laban basi maulanon ang aton nga tiempo subong aga gid. So ma-check kita later on ha, with the pag-asa man mga katropa sa updates sa panahon. And of course, no, pila sa aton nga mga pagatalakayon man subong aga sa balita lokal. Bini ni subong ang sitwasyon sa aton nga mga pamatan-on. Halin lang sang natabo to ang shooting incident dito sa may Tacloban City mga katropa. Siyempre madamo sini ang naalarma man. Damo man ang nakulbaan siyempre para sa ilang mga estudyante. Kaya hindi natin tuod mabantayan mo ang aton yung mga estudyante once nga ara na sila sa eskwelahan. Kumbaga ang ano na lang sa ila, nagabantay na lang din sa ila is ang aton yung mga like for example mga gwardiya, and of course aton yung mga maestro kag maestra. Hindi aton mapaktan ang subong ang paminsaron sa mga pamatan-on. Pila ka adlaw no semana na gani siguro do 2 weeks siguro after ninyo to ang natabo sa may Tacloban City mga katropa, which is tatlo ang reported nga napatay kag 20 ang nagkalapilasan. Di ang update sa to mga katropa, syempre napasakaan na sang kaso ang 15 years old nga estudyante suspect no sang 3 counts of murder. At ang 14 years old gin turnover na sa DSWD. After sa to mga katropa, tandaan man ninyo nga may natabo man tong stabbing incident o ginapamuno niya man ang iya sini nga mga classmates dito man tuya sa may Cavite. Didri mga katropa, kahapon lang no June 29 ay grade 8 student man diri sa Iloilo ah, dito ni sa may Bacolod City mga katropa, sa isa naman ka high school, ang grade 8 student gin nagpamuno man, no, sa ilang eskwelahan. Iya sining orang ini nga biktima. Grade 7 student katropang John Ray. Then grade 8 student pila ni 14 years old. Oh, 14 years old. Or 15 years old, no? Ang grade 7 harap man sa siguro mga ano 13 or 14 years old. Then dito ni natabo mga katropa sa may Sumag National High School sa Bacolod City kahapon sang hapon. Eh ang ano sini motibo. Wala pagin matulid sang aton nga mga otoridad. Pero may nagluntad anay sini nga komosyon. Sa ato nga man mismo sang biktima kag suspitsyado. Ang natabo sini may ano ya may dalayang kutsilyo ano kutsilyo ni or hinganiban ang ini nga grade 8 student nagdayon yun ning ginbuno ang grade 7 student mga katropa di mayo man kay naano bala naawat man dayon nadala sa ospital ang biktima. Galing ti na no eh may naagom gid sa mga kapilasan, kilas. Sa iya sini nga kamot kag kilid mga katropa bao. Grabe nga no no nga mga pamatan-on ni. Eh. Is abala kun inaway. Ay si katropang John Rene kagi ka man sa una inaway ano sa eskwelahan kumbaganay no may ara eh may experience naman ta naguro tanan tanan no sa mga ang wala lang siguro ni experience syempre mga ano naton base may mga kaubayinan ganyan naton siguro may mga experience pa ni gihapon eh mga classmates naton sa una galing hindi lang sumbaganay ang ibang city ano lang eh like singgitanay no pero wala na niya gasulod sa tong pinsar mga mamuno kagid no or maniro siguro bisan ano mo pa kaakig sang una nga mambal mo naaway ka abi ginabuli ka abi sa imong mga classmates pansin na iya mahibi lang mahibi masugid sa teacher sa maestro or sa maestra kasi patawag ka mo dahil sa principal's office pero subong niya mga katropa ba mag-inaway lang gani gabantayanay dahil sa gwa sa una gamuamu man na pero way man na ginadayon mamba lang na nga bantayan nakakaroon sa gwa ito tama inaway. Pero kis ang inaway lang na iya, no? Sumbaganay. Ano bala? Patayog tayog ihi kung kais ah. Pero diri mga katropa, ang mga amunan ni nga klase sang nagapamuno, nagapaniro, ang imo bala nga intent to kill. Even though nga hindi mo siya mapatay or ano, pero ang mga amunan nga klase sang violence o nga pagkabayolente mga katropa, hindi lang niya insakto, tani. Mamba mo man niya okay ga inaway gin man sang una experience man ang halos siguro talan nga mga kabataan syempre i-defend mo man to o di mo kaugalingon di bala di lang basta-basta nga pag sunlog sa'yo mahibi ka lang ang iban sinabisan mahibi pa na iya mabalos gina iya pero di rin mga katropa ang mga muna nga klase nga ti kun halimbawa maano ikaw ibuli ka abe or butang tabi hindi man ikaw nga ang anabi no victim sa bullying kumbaga ikaw man mismo ang bully mga katropa tapos amo niya ang imong klase sang balos abi o para maka ano lang ikaw makalamang bala amo no timo kag maniro lain na niya nga klase sang violence mga katropa especially kung mga pamatanon ang involved. Ano niga sulod sa ilapin, sir, man. Kasi ga, ano, gasalig katropang dyan, re. Nga, bisan makapatay sila, makapanakit sila. Kaya hindi sila yung ma-ano, hindi sila yung ma-priso. So, okay lang sa gihapon. Pero mga katropa, sa amuni nga klase, sang violence. Hindi ni siya, ano, kumbaga, mahambala na nga, ay, sorry lang, kay ti, mga kabataan. Hindi managuro yung tsak to, no? Ang iba na gani, grabe nga pagdisiplina sa ilas ang ilang mga ginikanan. Nagkarabali lang na ang hanger. Ang, ano lang nila, gakaratabog lang na ang, kung kaisang balde, ano, kabo. Ano lang da ang mahaboy sa imo kaysa asang imo nga ginikanan, di ba la? Pero subong abe, wala man natong ginabaso ang mga ginikanan, no? Kahit di mahambala ton, mas mayugin man ang ginapalangga nato ito yung mga kabataan. O galing kung ginatolerate naton mga katropa ang mga kasalanan or sala nga ilang nga ginahimo. Daw pareho naman lang na nga kita man ang nagaguba sa itong mga kabataan. Gani kung makahimo sila sang ano, sang sala, mas mayo na lang na nga disiplinahon naton. Hindi man siguro man gid kinahanglan niya magdurugo dang iyang kamot or iyang ano da, hita para lang madisiplina. Pero ang importante ang insakto nga pagdisiplina, insakto nga pagpainchende. Ay, subong nga panahon, amuning violence, mga katropa, nga nakikita natin. Although nga nag-exist naman isang una, pero hindi amuning nga classes, hindi ka muning ka rampant, bala? Hindi ka muning ka lapta? Especially, ah, sa mga eskwelahan man, siguro mas mayo, ginmaning, ano, i-securon pagit. I-secure pagid, no? Siguraduhon pagid na ang mga estudyante ang wala nga nagadala sa mga muning classes ang hinganiban. As we all know, kahapon, no? Kaupod sa aton nga mga katropa, nga mga interns, mga student interns, mga katropa, in-check Manila ang pila ka mga eskwelahan diri sa siyudad sang Iloilo, aga province of Iloilo, mga katropa, as to sa inspection bala sa security sa mga eskwelahan kaga mas mayo gid, no? Ayo man nga ti ang siguro mostly or if not all nga mga eskwelahan ang nagapatuma na gid sang mas hugot nga seguridad pag-abot sa mga ano ni mga deadly weapons or bisan mga ano lang matalom nga mga gamit sa mga estudyante, mga katropa. Kaya kisa lang, hindi mo na pagpadaloon tuod sang ballpen or gunting. Iti kinahanglan man ina tuod sa ito nga mga, ano, sa ito nga mga subjects. Kung kaisa, especially kung art subject, kung sa tanay nga subject, kinahanglan mo git ballpen para magsulat. Kag ano eh, ang iban pagid nga mga subjects na kinahanglan sang, ano, especially kung may mga artworks bala. Ng langgit sang mga gamit nga pang ano na pang himo sang ilang mga projects. Pero ang importante lang sini aside sa pag-check abe, no, sa mga muna mga deadly weapons, siguro ang intervention gid sa mga kabataan mas mayo ni at least once a month siguro may mga ipatawag or may mga ano bala assessment sa mga kabataan. Especially kay ti subong hindi na to maano mo ginahambal na lang gani na nga ang depression ko, no, hindi makita sang bata lang kaysa hindi man mabatsyagan lang sang aton nga ano kaupod kay kita gani mismo, di ba, hindi na to mabalaan nga may depression na gali kita. That's why nga importante man siguro sa aton nga mga kabataan, especially sa itong mga eskwelahan, kag sa mga ginikanan man, nga hatagan sang time, hatagan sang tiyempo, nga istoryahon or i-assess ang ila sining mga kabataan, mga katropa, kag sa ila sining mga barkada man, pero may mga kaupod bala, Nagapati man ka mo sina, na tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Di ba la? May mga amuna na nga ginahambal. Kasi even though nga hindi kagid o wala kagapanugid sa imo nga ginikana, pero mabalaan na nila kahit kilala nila ang imo nga mga perme nga upod. Mabal karon si nanay or tatay ninyo nga, ay si ano naman ang perme mo upod? Ah, halong-halong kagida ah. Or likaw-likaw ka na nada. Okay ba si ikaw naman da ang sunod? Which is the common tendency sina mambal ang estudyante nga, ay mas kilala ko na yatay si amuni, hindi na siya muna nga klase sang tao ah. Pero may mga instincts munda na nga ton yung mga ginikanan nga amuna mga katropa, hindi man dapat naton pag noon pag i-deny or hindi naton pag ano lang bala hindi naton pag sapakon. Kasi may mga ano na sila, kabalo man na sila. Ang ginhambal nila nga, pakadto ka pa lang, pabalik na ako, ba? Wala, sa mga ginikanan na to, damo na ako na nabatian. Which is, may ara ginaya point. So, kabay pa, no? Sa muning nga klase, sang hitabo, kabay pa hindi lang ni matabo diri sa Iloilo. Or sa any provinces taman, no? Doon na madugangan ang muning nga klase, sang insidente. Although mambala itong di gini malikawan. Kaya ito especially kung makagawa na sila sa mga eskwelahan, kasi involved gihapon is ang mga estudyante. Kaya man, hambal nila, i-ban na kuno dapat ang mga video games. Mga violent video games. Nga amuna kuno ang rason man kung nga nag-violente ang mga pamatanon. Agree man ka muna mga katropa. Ikaw katropang genre, agree ka man na. Ako no, mga ginahampang ta sa cellphone, sa computer. Ang munang rason nga nag-violente ang mga pamatanon. O, si katropang genre, nag-disagree. Siguro ako, kung papilion, abe, hindi man kita makahambal nga hindi gid siya makaapekto, no? Kasi may mga pagtuon gid na nga ginahimo man mga katropa. Pero kung aton nga basehan nga kun ang violente nga mga video games abi ang aton nga basulon halimbawa, no? Or aton abi nga itudlo lang. Ano kuno amo nang dako nga factor kun nga nagakabayolente ang mga pamatan-on subong. Siguro halin sang una damo na siguro mga serial killers mo. Kidding aside mga katropa, kahit halin pa na sang una. Tempo pa na sang 1990s paguro, no? Siguro mga ano pa lang ko, grade school pa lang ko guro, ara na yung mga violent video games, computer games. So siguro sa pag ano man nagihapon, no, sa pag ano bala? Sa wagalingon man niya disiplina mga katropa, self-discipline. Iti ang ano to ng mga video games. Nakita ko to nga, to hindi man to violent nga game. Hindi man to ano, mahambala ito nga violente abi nga mga hampang. Pero why man aton ginadepensahan, no? Why man kita nag-aapin abi sa mga ano nga ni, mga naghimo sa mga violent games per se. Pero when it comes sa pagdisiplina abi sa mga kabataan mga katropa, na hambala na nato last time na it takes the whole village, a whole community para mag padako sang kabataan. So ay nga although madamo nga factors kun nga amo ning nagakatabo, no, sa mga kabataan. As always ang disiplina nagasugod git sa panimalay. Kung wala man kita pakialam, no, sa aton nga mga kabataan, basi iba na lang ang madisiplina sa ila. Kung hindi kita makadisiplina sa ila, basi lain na lang ang tao or basi ang mga otoridad na lang madisiplina sa ila. na may anman ka muna?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:47 oras sa XFM. Kabay pa, no? Sa atong mga katropa, diri sa Iloilo, kabay pa, hindi lang muna matabo, no? Especially, hindi lang mambalaton may involved nga may mapatay git. Iban abi ang init balas ang ulo kaaki kon kay isa ipaupok niya lang sa video games mayo pa. Kon na no git man ka mo, kon na bad trip ka mo, kaaway ka mo da, ipaupok pala sa video games. Well, ano na lang ta, ML 1v1. Ako ka tropang Gen Ray. 1v1 na lang ah. Oh, at least bisan kapila pa kamo da mag mapatay sa ano, sa mga video games sa ML for example. Wala sang problema. Oh, kung sino mo perde, baka lang sang ano, sang soft drinks, ayos na. Wala mo na bala ng mga klase sang competition sang pag babalhas kumbaga. Hindi nga pisikalan gid mga katropa. Ipaagi na lang sa hampang, ipaagi na lang sa challenge. At least wala sang bukol, wala sang pilas. Wala sang kabuhi nga madula mga katropa.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Alas 4:49 oras sa XFM do aga pa kita nag misa katropang Jan Ray. Pero anyway, no, sa tong pag pangalagad mayong aga gid. Sa may ano si katropang Jan Ray dili may tugda man sa wala na yan sa mga video games kundi nagadepende na sa pagdisiplina sa ginikanan. Ba, correct gid. Correct gid na iya. Ang mga galing na-mention, anong gagina nga ano, ang disiplina, nagasugod na sa panimalay. Hindi man ito pagdisiplinahon natin kabataan, lain nga tao ang madisiplina sa ila. Ang worst pa sina kung ang otoridad na, no? Ang madisiplina sa ila. Si sa prisuhan sila disiplinahon. Tinamian man ka muna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hindi ikaw ang madisiplina sa imong kaugalingon nga bata, kundi ang police, DSWD. Imagine nyo lang kis katropang genre. Ikaw gani, di ba, kung kaysa hindi mo gusto nga sakiton lang or isang pitkon na lang sang iba niya tawa yung mga bata, di ba? Ismayo na lang na nga ako na lang mapitik sa iyo. Kamu man na dapat mga katropa sa pagdisiplina sa itong mga kabataan. Although naman, baka mo nga lain-lain na iyong pagdisiplina, which is your choice, gina na iya. Inyo na iya nga class, inyo na iya nga right, inyo na iyang obligation, kumbaga. Pero mo na gani, sa insakto, no? Ang palumdum lang natin diri, kung hindi nyo gusto nga disiplinahon nyo kagalingon nyo bata, sino pa disiplinahon nyo? Ha? Ang DSWD, ang kapulisan, kung amo na, ti... Kung laban, kung maghimo, gimang sila sang sala. Gagin tolerate man natin, di laban-laban sa ulihi. Either DSWD or ang kapulisan na lang madisiplina sa ila.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:51 oras sa XFM. Nabypass na yung mga ginikana. Paminsaron nyo man kung kaysa ang muna nga klases ng mga pamatanon subong. It's never too late pa siguro, no? Ang balabing mapag-o pagit sila. Alas 4:52 oras sa XFM. Ang ini nga oras ay dulong sa inyo sa Santon Plus Gold. May mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, kag spirulina mga katropa. Sa mga katropa na tundira, nga nagapangita sang suplemento nga natural. Ay nakapangita man sang suplemento nga makabulig sa aton nga ikaayong lawas. Mapabasu aton nga ikaayong lawas mga katropa. Ang Santon Plus Gold na, mga katropa. Especially kung may ara ka mong mga diabetes, may hypertension, sakit sa puso. Sabi gini, mga katropa, ang Santon Plus Gold. At syempre sa mga hindi gusto magkabalatian, perfect gini, mga katropa, ang Santon Plus Gold. Bukod man, ang kada kapsula sa Santon Plus Gold ang puno sa vitamina kag mineral halin sa malunggay, sa ampalayas, sa spirulina, mangustin. 100% nga herbal extract, mga katropa. Gani makasigurado ka mo nga ang kada kapsula sa Santon Plus Gold ang puno sa vitamina kag mineral. Di man always, no, makakaon kita sa malunggay or ampalaya man abi, or bisan ano na lang, mangustin nga ni, no? Kisalang kita makabakal man sa amuning mga klase sa mga produkto. Kisalang man kita makakaon kung makachempo. Kahit siyempre, mas paborito. Gadya ang mamoy, paborito ang manok, paborito ang baka. That's why nga mga ano, no? Lasig kita magkabalatian man. Pero kung buligan kita, buligan natin ng pagalingon niya mag-inom sa Santon Plus Gold, makasigurado kita, mga katropang healthy aton nga lawas. Imo sang Yeso Health Incorporated, makasigurado ka mo nga di kalidad na produkto ini, no, sang Santon or sang Yeso Health Incorporated. Bakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yeso Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilocit, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Tubang, sa Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, isearch lang mga produkto sa Yeso Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-add to cart kag i-checkout na, mga katropa. Santon Plus Gold. At syempre sa mga nagatumarda sa Santon Plus Gold, no, basi may mga natipon pagit ka mudira nga mga ano, banig sa Santon Plus Gold. Pwede nyo na, mga katropa, nga himuon nga proof of purchase, ha. Kasi ginahaboy nyo ya bala, hanugon ina, mga katropa, pwede nyo na magamit as proof of purchase sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Ha? Kung maubos nyo na ang 10 capsules na ba, isa ka banig sang Santon Plus Gold, hindi nyo pag ihaboy ang iyan ang abanig, mga katropa. Itago nyo kag isulod sa white envelope. At syempre ibutang inyong pangalan, edad, address, pirmahan, inyong cellphone number, kag ang isulat man ang proof of purchase ng inyong ginagamit. Kag ipadala ina, mga katropa, diri sa aton nga studio sa lot 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabuksuba, Haro, Iloilo City. O pwede man dito sa aton nga clinic, no, sa Yeso Health Wellness Center sa Iyang Building, Rusit, Barangay Arroyo, Iloilo City. May aton man dira nga drop box. Kag aside sa Santon Plus Gold nga capsule, pwede man ka mo makahulog, no, kung may ara ka mo dira sang Santon Gold Coffee Mix, no, confirm ka mo nagainom sa Santon Gold Coffee Mix isama sa mga produkto sa Yeso Health Incorporated, na manamit na may glutathione kag collagen pa para sa mahamis nga kutis. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, 5 ka sa shay, no, asang Santon Gold Coffee Mix is equal to 1 and 3. And of course sa mga naga gamit man dira, no, syempre sa mga tatay naton dira, mga kalalakihan da, isang turbo dietary supplement for men, duwa man ka ano na, duwa ka capsule or I mean isa ka banig sang ang turbo dietary supplement for men, mga katropa. And of course sa mga nagagamit man sang premium D3, isa man ka banig, mga katropa, is equal to isa man ka entry. Ay, hindi nyo pag-ihaboy, ha, ang inyong mga ano na putos sang inyong ano sang or banig sang premium D3 sang Santon Gold capsule or Santon Plus Gold capsule kag turbo dietary supplement for men kag sa Santon Gold coffee mix ang 5 ka sachet niya na, mga katropa, is equal to 1 and 3. Siyempre ipadala nyo diri sa aton nga studio kasi ka muna ang sunod nga magadaog sang 3,000 pesos. 3,000 ka pesos mga katropa nga weekly prize. Singa mo ng next nga weekly winner. At syempre sa mga ang ginahulat-hulat kids ang tanan, ang grand draw. Hulat ka mo din na kay i-announce mo natin ang grand draw mga katropa. Which is ang magadaog sini, 50,000 pesos ang first prize, 30,000 ang second prize, kag third prize, 20,000 pesos nga cash. Kag may consolation prizes nga 5,000 pesos nga cash each. Pulo ka mga consolation prizes ang ihatag man mga katropa. Gani mag-intra na sa Suntone and XFM, libo-libong pa-premyo sa XFM Philippines kag Yesu Health Incorporated.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:58 oras sa XFM, ma-break ana kita mga katropa kay ma-impla kami ni katropang John Ray sa Suntone Gold Coffee Mix. Sa mga produkto sang Yesu Health Incorporated mga katropa. Aside sa manamit nga lasa kag manamit nga kape, may collagen kag glutathione na makabulig nga pampahamis sang aton nga mga kutis. Pampagwapo, pampagwapa. Suntone Gold Coffee Mix mga katropa. Mabalik pa ang exciting Pilipinas pagkatapos lamang sa mga importante nga pahibalo.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Suntone Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Suntone Gold Herbal Capsule.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Suntone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Suntone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Suntone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Suntone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Suntone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Plus Herbal Soap. Bili na! Suntone Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Sosto mo. Sa mga bago lang nagbukas ang ilang mga radyo, good morning sa aton nga bugtaw mga katropa. Maulanon gihapon da sa inyong lugar. And of course, sa mga wala pa da nakabangon, amat-amat na mga katropa, especially sa mga estudyante, no? Sa aton nga mga ginikanan man nga nagapreparar para sa ilang duty. Sulod man sa ilang duty, subo nga aga. Matamat na mga katropa magbangon. Laban-laban, damo naman ni siyang pasahero. Dami naman ang traffic karon sa aga or subo nga aga mga katropa. Ay, bangod man sa maulanon, damo ang nagburaw. Damo gid ang maburaw kay basta munigan yung tempo, buko nami gid yung maghigda. Magbatang pa, no? Hindi man na yung magbangon. 5 minutes pa, 10 minutes. Ibot ka lang, alas 7 na. Pero anyway, good morning ha, sa itong mga katropang bago lang nagbukas ng ilang mga radyo kung nagupod sa itong pagpangalagad. Saliwat, good morning, Gid. Kay Ma'am Apple Tabanda, good morning katropang Janzin. Have a nice Tuesday. Sige, thank you so much, Gid, Ma'am Apple Tabanda. And of course, kay Sir Larry Faliera Dula. Good morning katropang Janzin, kag sa tanan nga katropa sa XFM Iloilo. Kay Ma'am Emily Altaliero, good morning sa liwat. And of course kay Sir Sherwin Marcuwi, good morning. Kay Ma'am Rowena Manuel, dira sa may San Carlos Anilao, good morning. And of course, dira man sa may Kulob Anilao Iloilo sa Aranwes, kag sa Rites family sa Barangay Kulob Anilao. Of course, sa mga katropa taman dira sa may Dangulaan, sa Miatafal family, kaga Bragancia family, good morning, Gid. Sa mga katropa taman dira sa Anilao, Iloilo. And sa liwata, kahapon, happy fiesta sa Barotac Viejo, Iloilo. Subong Martes, June 30. Ano kung di naman subong ang may mga fiesta, katropang Jan Ray? May katuan nga karon fiesta? Ay, sus. Why na? Ang kalabanan, gimambi ang mga fiesta. Taga, ano mo, every month of May. Dalagi na yung mga kadamo sa mga fiesta. Halos kada adlaw. Adlaw-adlaw, may bago nga banwa, bago nga barangay. Nga nag-celebrate sang ilang kapiestahan. Anyway, sa itong pagpangalagad, subong nga June 30 ba? O, tig-swirildo naman eh. It's well today, katropang John Ray. 15:30 ni mo. Ang maning mga special day para sa mga nag-aubra, sa mga empleyado. Kay ano, especially sa mga ano subong, daw mga private sectors, ano, susubong gid ni ang ano mo, ang special day, kung sa mga government workers, May, kada bulan sang Mayo, ang sa private sector ni kada bulan sang Hunyo, no, di ba la gets na nat nila ah. Eh laban-laban damo naman ni karon ma-order online, ang iban to nag ano na lang inahulat na lang ang check out. Ano, tigurotom day. Kahapon ang ano, ano na, Petsa de Peligro, tisubong tigurotom. Tapos gid ni. Kasi bala maano pa haw, ma-July 1 pa haw.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Ay hindi gid kapuli. Ay nako. Ah, pala 5 sa is oras sa XFM. Ginapakadlaw talang ko mga katropa. Katropa diyan rin dio, galain man. May hindi digit karon makapuli mo. Pero anyway, sa tong pagpangalaga. And of course, good morning Galita Adra sa ano. So may di ka may itiri ba si manipata nato. Si Mami da ni katropang era. Ang adapted nyo dio. Good morning landa ko no. Ah. And of course sa mga katropa nato dira sa may 3S Eatery. Sa Nunong's Eatery. And of course, dali man sa may Caltex Gasoline Station, mga Caltex boys na tundra. And of course, sa Petron Gasoline Station, good morning, Gid. Sa may Acacia Eatery. And syempre sa may

0: Mais bukuhan. Always kin nga nagpamati sa aton. Good morning. Kamusta aton nga aga? Oh, damo nang nagapabuka da. Pabuka sang buko. Nagigop-higop sang buko juice. Good morning gid sa liwat mga katropa. Alas 5:07 oras sa XFM. Kasalong yung pagpangalagad mga katropa. I-check naton na sindi magdugay ang update with the Pag-asa Iloilo. Check naton ang latest weather update sa buong. Kay do may ara nga orange rainfall warning ging na patuman diri sa Aklan, Capiz, Antique, kag Iloilo. Isla sang Panay mga katropa. So are we expecting maulanon nga tiempo today? Subong Martes, sa mga katropa naton dira ti syempre balon gid kamo sang payong or jacket no or mga pangontra sa ulan. Ito pang dyan, Sinti. Pwede pa ko no magdala na lang sang butas. Kay kahapon na mo tong ulan, gulpi lang, no? Grabe ang init kahapon sang aga. Tapos, gulpi lang man nagamunog ang ulan. Damo ang may estudyante ang, especially dire sa may La Paz National High School. Tigin baha gito sila kahapon. Ang iba na dala na lang kuno sang butas. So, subong nga aga mga katropa, always yung magdala ka mo sang payong. And of course, jacket, kaya di na tumapaktan. Raincoat, especially sa mga estudyante man aton. Pag syempre kung mahina aton nga immune system, namigin mga katropa nga may ada kita nga pangontra sa mga balatian. Ang isang Santhone Vitamin C. Ang vitamin C nga alkaline-based mga katropa. Di magsula mga aton nga chan kay Mangudman, nga non-acidic ina siya nga klase sang vitamin C. Kay Mangudman nga alkaline-based. Balaan nyo mga katropa ang aton nga lawas hindi makaproduce ang iyakaugaling niya vitamin C. Importante ina no, sa pagbato naton sa mga balatian, sa mga bacteria kag viruses, ang vitamin C mga katropa. Pero mahimo kita mga kuha sang vitamin C halin sa itong mga ginakaon. Siyempre halin sa mga prutas. Pamilya kita sa mga citrus ng mga pagkaang mga prutas. Just like orange. Iban pa, Charmaine ko, no? Pero orange na iya, kaga lemon or ano pa da mga citrus ng mga prutas mga katropa. Rich in vitamin C. Pero pwede man ka mga katropa makatumar sang Santhone Vitamin C. Kay ano na na, ginhimo na ina. Na para bastante gid no, sa vitamin C. Ang kada kapsula mga katropa ang kinang naton sa adlaw-adlaw. Para pangontra naton no sa mga balatian kag sa mga bakterya kag syempre sa mga germs sa palibot. Importante ining ang vitamin C bastante man sa aton nga lawas mga katropa. Santhone Vitamin C ang alkaline based nga vitamin C mga katropa. Hindi magsula mga aton nga chan di kita magka hyperacidity sa Santhone Vitamin C. Ani magbakal na kamo no sang Santhone Vitamin C. Magbakal sa mga butika sa inyong mga lugar, magbakal man sa Yeso Health Incorporated, Yeso Health Wellness Center sa iyang building Ilocito Barangay Arroyo, Iloilo City sa Atubang sang Midtown Hotel. Abakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, search lang mga produkto sang Yeso Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-add to cart kag i-check out na mga katropa. Santhone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:11 oras sa XFM. Check na ni mga katropa ang aton nga latest weather update with Pag-asa. Naka-standby na si Engineer Ferge Robin sang Pag-asa Iloilo sa aton nga latest weather update. Engineer Ferge Robin, maayong aga.
2: Yes sir, maayong aga sa itong mga tagpalamati. Sa latest analysis na ito, alas 3 kasi na sa agahon, ginomonitor na ito ng low pressure area, kaya na sa kadagatan ng San Pascual, Masbate, samtang ang South Monsoon naman, nag-asas na Palawan. Ito sa Western Visayas, generally magalooman ang kalangitan, may posibilidad sa mga alakta ng mga pagulan pang-alakta-raguob na dalas ang LPA. Samtang hina ito po sa rangan hangin, halin sa dabagat na nakatunda ng mga ibang baudari sa Western Visayas, di makanay sa rangan at mga pagbalod sa kaligtasan. At ang temperatura ay around 25-30 degrees centigrado. Low, alas 5:31 sa aga, huwag matulog ini, alas 6:30 sa hapon. Amo niya ito late to update, pag-asa ilo, din madamog ina.
0: Sige, thank you so much, Gid, kay Engineer Ferge Rubin sang Pag-asa Iloilo.
2: Yes, thank you, sir.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: So, there go mga katropa. May low pressure area na kinabantayan ang Pag-asa subong na tempo mga katropa. And of course, may dalaman sa Southwest Monsoon. Expected gini naton nga maulano naton nga tempo. Yan isa na hambala naton kagina. Always kin magdala mga katropa sang raincoat or payong kalo, no? Good nga mo protektahan naton kagalingon sa ulan. Ay, okay lang na nga mambal kita mabasa kita sa ulan, malaman na gihapon. Pero ang sakit mga katropa mo ng budlay. Especially sa mga nag-ubra natin yung mga katropa. Kapudlay na subong. Kapin pa kung mga ubus ng aton nga sick leave. Hindi na kita maka-sick leave. Sa dason ano na, ang absent. Absent na lang gid. Wala na sang sweldo. Wala na sweldohon. Kay permanent na lang absent mga katropa. Smayogin na nga may ara kita nga pambato sa mga balatian dahil sa masakit mga katropa. Alas 5:14 oras sa XFM. Katong nga pagpangalagad sa mga bag-ulang nagbukas ang ilang mga radyo. Good morning. Saliwat, good morning gid sa atong nga XFM taxi patrollers and of course sa atong mga class members. Good morning gid sa inyo mga katropa. Kamusta atong nga tulog? Kamusta atong nga bugtaw? Ano, iba nag-prepare na ni para mag-sulod sa ilang ano? Ilang alubrahan, mga duty naman subong nga aga. And of course may mga klase naman natin yung mga estudyante. O, sa mga nagaluto dira, kamusta? So, namit gid ng pamahaw ta subong haw. Good morning gid sa liwata. And of course sa mga nagaupod man sa aton nga Facebook Live, mga bago lang nagaupod kay Ma'am Mary Ricabar. O, good morning. Good morning and happy Tuesday, Sir Janzin. Take care, stay safe and healthy. God bless you and your family. Sige, thank you so much, kid Ma'am Mary Cabara. Good morning, mandra sa imo. And of course, no, sa itong mga katropa man, nag-upod kay Sir Vicente Losare. Good morning kay Sir Axel Abugadil. And of course, kay Ma'am Rosili Berha. Good morning. And of course, kay Ma'am Emily Altolero sa liwat. Good morning, again.

alas 5:15 oras sa XFM. Basta mo nagaling maulan nung tiyempo, daw apektado man ang internet connection ta katropang dyan, Ray. Loading lang. Pero anyway, no, good morning lang sa liwat sa itong mga katropa. Hindi na ito ma-mention ang tanong. Naga-load ang itong nga, no. Kasi nalamigan man ang internet connection nato na. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

Alas 5:16 oras sa XFM. Sa dugang pa natin sila yung mga balita, mga katropa. Update ni sa tandaan nyo ning doublet earthquake or doublet nga ano, nga linog. We say of doublet, mga katropa, duwa ka mga asod-asod nga mga linog nga lunsay baskog bala. Ibang-iban sina once maglinog isa, tapos sundan na dayon sang aftershock mo nang ginaano nila gina mention. Galing ari is pagkalinog tuman ka baskog, tapos sundan naman sang isa naman ka tuman ka baskog pagid nga linog, tawag ining doublet earthquake, mga katropa. Sabi ni ang linog dito sa may Venezuela, katropang dyan rin. Nakita mo mga video sini. Isubong mga katropa, based sa latest update, ara sa 1,700, masobra sa 1,700 ang recorded nga nagkalamatay. Sa ining magnitude 7.2 kag 7.5 nga linog dito sa Venezuela, mga katropa. Kaping linog dito, no? Muning krulbaan man sa subong panahon. Kaya halos ang mga linog na nga nagakinatabo or nagaluntad. Mga kisaway na naga, ano, no? Ara nagalabot bala kisa sa magnitude 7. Kisa basi malabot pa lapit magnitude 8. Grabe na yung distraction, mga katropa. Magnitude 6 lang gani daw, hindi na kita maano eh. Magalingin na ginatod nga ulo, di ba? Tapos damo na mga structures nga damage. Hindi man ano, hindi man mabalaton nga nagkalaguba gid. I mean, ay man sila nagtumba. Pero kaka-damage niya, misan magnitude 6 pa lang gani. Te ano lang ay hankon 7.2 or 7.5 pang ning klases ang linog. Tamo gini ang maapektuhan, mga katropa, baw palayo lang diri. Tandaan nyo to last time dito sa may to sa may katropang genre, ang magnitude 7 man, no? Around Mindanao area sa may Jensan. Grabe to gani ang numan, no? Ang nagkalaguba. Swerte lang sa to, kahit ang mga estudyante sa eskwelahan naga-flag ceremony pa lang, ara sila sa field, no? Ara sila sa ilang gymnasium. Good life sa to kung ara na sila sa ano, sa mga classrooms nila. Ay may mga classrooms sa to nga nag-collapse gid. Pero diri, mga katropa, ang ining doublet earthquake or ang linog dito sa Venezuela. Eh, damo pa ni ang ano eh, ang ang nagapabilan niya missing. In-expect ni ganing libo-libo or linibo gid, no? Ang expected nga posible nga nagkalamatay sa ining ano, sa ining linog dito sa Venezuela. Makan mo ka tropon dyan, Ray. Sobra sa 800 ka mga buildings or structures ang nagkalatumba or nag-collapse bangod sa ining linog. Eh, damo pa ni ang wala pagyapo na kutkutan or maano bala, wala pa na rescue or na recover. So, gina-expectar sa gihapon sa mga otoridad nga posible madugangan pagid ang ining numero na 1,700 nga ano, nga mga or ang ining death toll, mga katropa.

0: nadamo naman yung mga pungsod ang naghatag man sang ilang bulig, kag naghatag man sang ilang mga, or I mean nagpadala sang ilang mga ano bala, sang ilang mga rescuers or responders para magbulig no sa ining mga rescue efforts, kag recovery efforts dito sa Venezuela. Damo gihapon ang ginatan-aw nga posible natabunan sang ini nga mga nag-collapse nga mga buildings kag structures dito sa Venezuela, specifically sa northern part sang Venezuela, mga katropa. Alas 5:22 oras sa XFM, kasadto nga pag pangalagad ang ini nga bahin sang Exciting Pilipinas, ang buhilo nga nadulong sa inyo sang Vision X Plus. Sa mga katropa naton dira nga nagkurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit ng ilang mga mata, magud man sa aton nga pagbabad sa aton nga mga cellphones, kapin pa kun before gid bala magtulog, kalabanan nga mga routine sang not only mga pamatan-on ha, kundi mga ginikanan man naton, syempre mahigda, patyo ng suga, kag matanaw sang ilang paboritong Korean novela or mga pelikula, no? Kalabanan pa dira, kung kaisa, ano, patay ng suga, tama pakataas ang brightness. Makasanag, mga katropa. Ipot na lang kita, nag-hapdi na ito nga mata, nag-luha-luha ito nga mga mata, mga katropa, kag dagadugang pa ang pagkaburon. Good malikawan, mga katropa, ang mga balatian sa mata. Kaya isang glaucoma, pteridium, katarata, poor vision, no? Pag kadula sang maayo na itong pananawan, pagburon sa itong pananawan, mga katropa, Vision X na, mga katropa. Mag-tumar sang Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Good makalikaw kita, mga tropa, sa balatian sa mata. Tumar na adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Himo sang Yasu Health Incorporated, FDA approved. Kamabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yasu Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilusquit, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search lang mga produkto sang Yasu Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop, i-add to cart kag i-check out na, mga katropa. Palanggaon ang aton nga mga mata, mag-inom sang Vision X Plus.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:24 oras sa XFM, sa itong nga pag-pangalagad. Oy, good morning, galing sa liwata, sa itong nga mga katropa, dira sa may ano, sa Paklibar family, dira sa may San Enrique, Iloilo. Oh, nagpamati man sa aton, good morning gid. Of course, sa Sikugal family, dira man sa may Santa Barbara, Iloilo, good morning gid. Kag sa Tinya family, dira man sa Binaliwan, Tigbawan, good morning man, nag-monitor gid sa aton. Good morning ha. Thank you so much gid sa pag-monitor sa aton, mga katropa. And syempre sa tuman yung mga katropa, dala man sa may Barangay Suok, sa Arevalo. May aid lang ang pagpamati, always kayo nagpamati sa aton. Okay, sige, sa itong pagpangalagad, alas 5:25 oras sa XFM. Daw alang-alang, nagitita sa itong oras, mga katropa. It's turbo time na, turbo dietary supplement for men. May makakaglabuwas ka, kagbaskog ka, kung nakaturbo ka, mga katropa. Sa mga tatay na tundira. Sa mga, ano naton, sa lalakihan dira, nga medyo maluya na. Ari lang di ang turbo dietary supplement for men, mga katropa. Ibalik ang intimacy sa itong ni misis o sa inyong partner, turbo dietary supplement for men. may makakagklavo was ka, ganit baskog ka kung nakaturbo ka. Himnon, 30 minutes before ang loving-loving kay misis or sa inyong partner. Para sa mas mabaskog ng panindugan, Turbo, dietary supplement for men. 100% nga natural, safe, kag-effective mga katropa, Turbo, dietary supplement for men. Himo sang Yesu Health Incorporated, FDA approved. Kaya mabakal sa mabuti ka sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yesu Health Wellness Center sa iyong building Ilocito Bangi Arroyo, Iloilo City sa Tubang sa Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search lang mga produkto sang Yesu Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop, i-add to cart kag check out na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Why nagkikita oras mga katropa sa itong pagpangalagad? Thank you so much kid ha, sa mga nagtuto kag nagmonitor kag nagpamati sa itong pagpangalagad sa bunga aga. Ligid lamang sa Exciting Pilipinas sa XFM 100.7 Iloilo. Thank you so much man sa itong naging technical partner kay katropang John Ray Bertis. Pangalan lang sa inyong regular anchorman. Talos ninyong pangalagad. Tropang Janzin Crisostomo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: So, magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng Yes Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michelle Hinas po ulit, mga kasamayan po, mga kaibigan. At syempre, makakapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
5: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
4: Yan, so mga kababayan po natin, na gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. And ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At puntahan din po nila, puntahan niyo po mga kaibigan ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung ating pong health. Kung ano ba yung present condition ng ating pong kalusugan. Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita. Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
5: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
4: Yun.
5: Oh, kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayin na natin kahit na kunting symptom lang. Lagi halimbawa kayong inuubo, sinisipon, lagi kayong nananakit ang katawan, kailangan din na agapan na agad.
4: Oh,
5: yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos. Kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
4: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan, Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
5: Oo naman.
4: Pag ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
5: Oo, parang sasakyan lang yun. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Malaki ganun gastos. Lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas, less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
4: Tama daw. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, meron silang pagkakapareho, Doc, ano? Sa mga sasakyan natin, di ba? Pinapaganda natin, meron tayong tinatawag na PMS, ano? Preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, ano? Na functional yung sasakyan po natin. How much our body, ano? Kaya minsan, Doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
5: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
4: Ngayon na nga.
5: Lupas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
4: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan, tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, ang bilis natin makapag, mga pagpalabas ng budget. Ayan. Pero pagdating sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga, pagka meron ng mga malalang sakit, na hindi mo talaga kaya matipid, eh diyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama, no. Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano, yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, eh dapat bigyan nyo na po kaagad ng action, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano, or ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yon. At magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng atin pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng atin pong mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung atin pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, especially yung yung mga eliminative organs natin, ano, like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano, and other organs sa atin pong pangangatawan, yung kinakailangan mapanatili po yan na toxin free, ano, malinis.
5: Kaya ngayon yung partner, kaya yun yung principle bakit kailangan natin ng piliin kung ano yung kinakain natin.
4: Yan.
5: Kasi nga yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin i-maintain na in its optimum condition, ano. Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano. Ina-address dito yung hindi siya gamot, ha? Kasi yung gamot, iba yun.
4: We don't claim it as medicine.
5: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang. Hindi mo pwede magamit sa ibang bagay, no? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement. Because we believe that food is everything, okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabaya mo yung pagkain eh. Diba? Pag sablay yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. Mm-hmm. So, maliwanag ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature. Ano? Mm-hmm. So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa daigdig. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
4: Yan.
5: That causes yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin.
4: Mm-hmm.
5: And yung diabetes, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano? Pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santon Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan yan. So yung mga mangustin natin, di ba? Which is the pinakamataas na kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule meron siyang 350 milligram of pure extract of mangosteen, yung mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes. O yung mangosteen, meron siya, di ba mapakla siya? Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, eh, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes. Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan, o meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ang cholesterol. Maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi, very high ang kanyang nutritional value, ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin, itong mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo, ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan. Although, nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag gumiinom nito, sasabihin nila, "Naku, gumaling yung high blood ko." Kasi ang hypertension is another nutritional problem, ibig sabihin, lifestyle. So talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo, di ba? So yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold? Pwede, kasi sa lahat ng tao pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
4: So yun, sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santon Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga, hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat, Doc, sa explanation ano about the sa atin pong mga FDA approved na mga products po na ito, na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyo pong pangangatawan, pagka nakainom po kayo na ito, eh puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Sandown Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Sandown Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sandown Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sandown Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago!
2: Ako si Carla, hirap akong kumikat. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan ha, huwag po may magtanong. Just text lang sa ating pong numero. At ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc. Good PM, Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Sandown Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po. Lolito David po ito, 70 years old.
5: Pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Sandown mula sa mangustina na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone. Hindi lang sa lalaki, pati sa babae. No?
4: Mm-hmm.
5: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan. Kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan. Mm-hmm. Ang problema lang dun sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakaroon ng mga discomfort. So para makontrol yun, kailang balansin din natin yung hormones and also, yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take na Sandown Plus Gold. Dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Sandown Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals. At sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
4: Mm-hmm.
5: Na nandun sa ating Premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
4: Mm-hmm. At isama nyo na rin ano, yung mga poultry products. Huwag po mo nang magkakain ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, ng mga ano, pati isda, Dok, ng mga tilapia, bangus.
5: Basta ginamitan ng artificial na pagpapalaki.
4: Yun.
5: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas maano pa sa 45 days, mas maikli pa yung time na papalakiin sila.
4: Na-harvest
5: na. Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken noong panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology na ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone, ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh maaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone, so nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin.
4: Yun.
5: May mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay sabi iwasan ito lalo na mayroon tayong mga bukol or yan mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
4: Yun ha. At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, eh ugaliin po uminom ng Sandown Plus Coffee Mix. Makakatulong ito kahit paano sa mga kababayan po natin. Hindi lang po pang sapat ano sa pangangailangan natin na pagkakape. Eh nakakatulong din po siya in terms of benefits ano sa pagbabalanse ng hormones sa ating pangangatawan.
5: Oh. So, kasi meron ano yan, partner. Meron niyang soybean.
4: Mm-hmm.
5: Na yung soybean ay may isoflavone.
4: Yeah.
5: Isoflavone, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para mm-hmm. balansehin yung ating hormone.
4: Mm-hmm.
5: Okay? So, may isoflavone yan, may genistin yan. So, itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santon Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata, maganda po yung sangkap na nando sa ating Santon Plus Coffee Mix.
4: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inumin ang Santon Vitamin C? Hindi po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
5: Pag na kayo ay nasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram.
4: Mm.
5: Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukos ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, aabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C, partner, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi kinakaya ng tiyan, nangangasim ang tiyan. So, you can take Santon Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food. Ano? Hindi yan malaking issue. Ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na 1 capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon o buo o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga ang sili, mataas ang vitamin C niya, di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabay nyo na rin yun sa pag-inom nyo ng mga vitamin C like Santon Vitamin C.
4: Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa atin pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kailangan yan ng
5: sapat na amount ng vitamin C. Kailangan mo din kasi yung collagen, hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
4: Yun. Even our ano blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na mayroong hypertension, yan yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako, delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, ano? Pag sa puso naman, nako, napakadelikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral, ano, blood vessels, dyan na nagkakaroon ng problema, Dok, ano? Sa pagkilos, paggalaw ng atin po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano? So, para pangalagaan yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, ano? Ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
5: Oo. Oh, ngayon, tatanong iba, bakit nagkukulang yung vitamin C? Mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
4: Yun na nga.
5: Diba? Ang vitamin C is very very sensitive yan especially sa heating process. So kaya nga 'di ba ang vitamin C naturally na sa mga prutas. Pero once na niluluto mo na ng todo, yung vitamin C, yung absorbability rate niya medyo bumababa. Kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual. Yeah, every day we need to take vitamin C, no exemption, kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
4: So yan na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C ang pag-uusapan, Santon Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa atin pong pangangatawan, because meron tinatawag na synergistic effect, ano, sa pangangatawan po natin, mga kaibigan, ha? Doc, may another question na good PM, maraming po akong sakit, may barag po ako sa ugat at ako po ay naglalabada. two times a week, pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman, Diyos, si Torres po ito?
5: Hindi naman, kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barato.
4: Physically active dapat.
5: Physically active ka. Kung hindi naman po nag-cost ng exhaustion o sobrang tasking sa iyong energy, eh wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara. O kumain ka ng mga pagkain mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. O, at mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid mula sa premium D3. Meron niya mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga barabara.
4: Mm-hmm.
5: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
4: Mm-hmm.
5: Diba? So minsan nararamdaman natin, parang minsan mangalay na yung ating mga kamay. Nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang minuto lang, sakit na ng kamay natin. Or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. We don't know kung... Kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin eh. So, hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga every now and then, meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara, o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, eh mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daluyan ng dugo.
4: Yun, ha? At kung gusto nyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, ano? Ang ating pong premium D3. Kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan. Ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. So, mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang ganda niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila content, yung ingredients nila, meron VCO.
5: Mm-mm. Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial.
4: Mm-hmm.
5: Kaya maraming purpose yan eh, kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion.
4: Mm-hmm.
5: Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
4: Mm-hmm. Kaya so mga kabayan po natin, ha? Kung gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
5: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, eh normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, tropically, kumbaga, iminat sa kung saang lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, medyo kayo manggi, Yung iba, dahil mahiling manood ng mga telenovela koreana, di ba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling. Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Naturally. So, pwede kang pumusyaw kasi minsan naman sobrang nabibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, huwag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin para sa natural beauty.
4: Yun, ha? So mga kababayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa ating pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan, sa ating pong mga Yes to Health Clinic atin na din sa atin pong Lazada and Shopee. Ano, Doc? Nako, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga tagapakinig.
5: O, syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin ang ating mga impormasyon pangkalusugan, dahil naniniwala ako, ano, personally, na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power. Ibig sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa magang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong banday kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
4: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang, mga kaibigan, na inyong pong iinumin ay meron pong tatak Yes to Health para po makasigurado na yan yung inyo pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pasamang nagkapaalam, yung puling ko, Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health!
1: X FM.
7: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang

Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Madayat na kubuwas ah.
1: XFM.
2: Katropa mo.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang katrapang station, Lasa East 9.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ning Express, balita sa aga Martes, Hunyo 30, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Kag katropang Janzine Crisostomo.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal, lima ka mga barangay sa La Paz, una nga nakabaton sa pulo ka kilo nga bukas sa launching sang Bigay Bigas sa Masa program.
1: 42,000 households makabaton sang Bigay Bigas sa Masa program sa syudad. 72 million pesos nga funding para diri na bato na sang city government.
0: Reward money gigan sa Iloilo City government gin turnover ni Iloilo City Mayor Isa Trenia sa confidential informant matapos na dakpan si Jerry Lima nga suspect sa pagpatay sa senior citizen sa Ladisco Village, La Paz.
1: 3,429 ka mga loose firearms sa Western Visayas na kuha sang PRO6.
0: Balay kag motorsiklo sa Sara na sunog.
1: Driver nakaagom sang fracture sa balikawang sang natumba ang ginamaneho nga motorsiklo sa Pasig City.
0: Estudyante nga nagaplano man magpaniro sa Escalante City na trace sang kapulisan. Headlines sa balita national, ikaduhang batch ng private prosecutors para sa impeachment trial ni Vice President Duterte ginpakilala.
1: Senado bukas na sa mga bisita sunod kay Senator or Senate President Gatchalian.
0: Impeachment trial batok kay Vice President Duterte bukas para sa publiko.
1: Senado plano nga palipoton ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte para sa iban pang mga legislative work.
0: Pag-drop sa mga witnesses o articles sa impeachment batok kay Vice President Duterte imun sa prosecution in kaso nga ang ebidensya batok diri ang bastante.
1: Eskwelahan sa Batangas na baton sang shooting threat, klase gin-suspend.
0: Paggamit sa mga estudyante sang cellphones sa sunod sa mga school campus, gin-ban sa Dumanhog, Cebu.
1: Investigasyon sang Senado angot sa natabo nga shooting incident sa sunod sa eskwelahan sa Tacloban City, magasugod sa Miyerkules.
0: Masobre 2,800 kapamilya sa Mindanao nga apektado sang linog, makabaton sang unconditional nga cash assistance.
1: Senator Alan Peter Cayetano ginabalikan ang tion nga nagapungko pa ini bilang Senate President.
0: 1 billion peso civil case batok kay former House Speaker Martin Romualdez kag iban pa ginbasura sang korte.
1: Kampo ni resigned coach Tab Baldwin nagapalindugan nga indi na sini kinahanglan ang AEP.
0: Anti-political dynasty bill kag pagban sang paggamit sa social media sa mga menor de edad, priority nga bill sang LEDAC.
1: Samtang White Ribbon March nangin matawhay.
0: Balita international, underground infrastructure nga ginagamit sang Hezbollah sa Southern Lebanon ginguba sang Israeli military.
1: Piloto kag napulo ka mga parachutist patay matapos nga nag-crash ang gamay nga aeroplano sa Tomblaine, France.
0: Entertainment news, sikat nga mga Pinoy celebrities spotted nga tour suporta sa F Forever Tour concert sang F4.
1: Sa balita sa patagsang hinampang, Divine Adili ginlubong na sa Nigeria.
0: Kag sa an extra wow balita, cat food brand sa Estados Unidos nagbukas sing restaurant hindi para sa mga kuring kundi para sa mga tao. Las 6:14 mga katropang oras, ginadulong sa inyo sang Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Gold, di mo si Mangustine, ang palaya malunggay, garlic, kag spirulina. Produkto sang Yes 12 Incorporated nga magkabulig sa aton ika yung lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ang Sunthone Plus Gold supports health, bulig sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo safe imnon available mga katropa sa mga butika kagay sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Third Rock Store, All Green Pharmacy kag generika. Available man sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. 16:16 mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
2: Local news.
0: Nakabaton sa 10 ka kilo nga bugas sa mga benepisyaryo sa bigay bigas sa mass program sa national government ang 5 ka mga barangay sa distrito sa La Paz. Sa giniwat nga launching sa program kahapon sa aga, unang nakabaton ang mga benepisyaryo gikan sa barangay Gustilo, Lopezaina Norte, Kag Sur, MacArthur, Kag Divina Gracia. Ginpaunahan sa Iloilo City Government ang distribution kag ang City Social Welfare and Development Office naman ang naghimo sa assessment kag nag-validate sa mga benepisyaryo. Mayara sa 41,958 ka mga benepisyaryo nga ginabuusan sa urban poor, solo parents, transport groups, indigenous peoples, kag internally displaced person base sa guidelines sa national government. Ang pag-distribute ipaagi sa 3 ka tranches nga nagsugod sa Hunyo o kung sumunga Hunyo. Masunod naman sa Agosto kag sa Oktubre sa Iloilo City, 72 million pesos ang gin-download nga pondo sa gobyerno pinaagi sa local government support fund.
3: Presidente Bongbong Marcos, pag-in-download yung ini sa mga syudad kag probinsya para mabuligan ang aton nga mga pumuluyo. Siguro sa Region 6 kita ang isa sa pinakauna nga nagsugod sa rice distribution program naton. Gintinguaan gid naton nga mapa-early gid naton mahatag ang bugas para may ara na kita gilayon mabulig para sa aton mga pungluyo diri sa siyudad sa Iloilo. For this year, we will be giving out 3 tranches. Subong anong adlaw? June 29. Next, August 29. Next, October 29. Kay balan niyo, gintar.
0: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas.
1: Sa kaangot nga balita lokal, nabato na sa Iloilo City Government ang 72 million pesos nga funding nga gin-download sa national government para sa rice assistance program sa syudad. Ang mga programa nga magsugod o nagsugod Hunyo 29 kag nabaton diri ang o makabaton diri ang 42,000 ka mga households. Sa ilalom sa among programa, ang kada benepisyaryo makabaton sang 10 ka kilo nga bugas sa 3 ka separado nga tranches. Pagigbahin ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas nga lokasyon yung ginhatag sa kada local government ang base sa populasyon agon niya mahatagan ang mga nagakinahanglan nga numero sa mga benepisyaryo. Ang kada barangay sa syudad ang nag-identify sang benepisyaryo kag ang selection kag validation ang ginhimo sang City Social Welfare Development Office sa CSWDO in accordance sa guidelines sang programa. Ang bigay bigas sa Masa Rice Program ang parte sang padayon nga pagpanikasog sang gobyerno sa paghatag sang food assistance kag pag-alleviate sang economic challenges nga ginatubang sa mga vulnerable sectors.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Sa pagkabahin, gin-turnover na ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas ang reward money sa informant na naghatag sa lokasyon ni Jerry Lima kung nagresulta sa iya pagka-aresto sa Oton Plaza. 50,000 pesos ang gintan niyang reward money sa Iloilo City Government. Samtang 500,000 pesos naman ang nagikan sa pamilya mismo ni Virginia Haseldo nga ginpatay sa Redesco Village, La Paz. Isa ini sa mga lihok sa gobyerno sa syudad agud nga mapadasi ang pagdakop kay Lima matapos ang masobra isa kabulan nga pagpangita sa iya. Matandaan niya kadungan sa pagdakop kay Lima nakuha sa iya ang bag, ang 38 revolver kag granada. Preso na subong ang summit ng suspect na talan ang pasakaan sa kaso sa mga kapulisan.
4: Personal gagin turnover sang aton ni alkalde Mayor Isa Trenas ang cash reward sa sining individual nga nagabulig sa aton nga mga authority especially sa Iloilo City Police Office Intelligence Unit para nga maila kag malocate kag maaresto no ang ining suspect nga nagpatay sa sining senior citizen sa Ledesca Village sa distrito sang La Paz. Dako ini nga development para nga mahatag man naton ang hustisya sa biktima kag sa pamilya nga nabilin, especially sa yasini nga mga kabataan. Siling gani ni Mayor from the very beginning ang iyang full confidence sa aton sini nga mga law enforcement agencies, especially sa Iloilo City Police Office Aragged. Ang madinalag-on nga pag-arresto sa sining suspect, I believe na kapapress ko naman ang aton nga Iloilo City Police Office kag na-explain nila kung paano ininadakpan. So, makabig ini naton nga isa ka meticulous intelligence work na kag covert operations para nga matigayon nga madakpan ang ining suspect pinaagi sa aton man nga intelligence unit. And with that,
0: nabatian ang kabayisang pagpahayag ni Ms. Joy Fantilaga Gorzal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas.
1: Sa dugang balita lokal, 3,429 ka mga loose firearms ang nakuha sa Police Regional Office 6 sa bugos ng Western Visayas pinaagi sa ginpatuman ng Enhanced Managing Police Operations Tukhang Kontra Armas Luthang kag Armas Baylubugas Programs. Sa tanan ng mga police units, ang Antique Police Provincial Office ang nakarecord sa pinakamadamong numero sa surrendered firearms sa diin, nakalabot ini sa 1,236. Samtang ginsunda naman ini sang Aklan Police Provincial Office nga may 978 kag Iloilo Police Provincial Office nga may 959. Nagli naman ang iban sa Capiz Police Provincial Office, Iloilo City Police Office, Regional Mobile Force Battalion 6 kag sa Guimaras Police Provincial Office. Suno sa PRO 6 ang pagkuha sa mga loose firearms, ang isa sa mga importante nga butang agud mabuhinan ang risgo nga magamit ang mga armas sa mga krimen kag iban pa nga mga illegal nga aktibidad.
0: Las 6:23 sa dugang balita lokal, balay kag motorsiklo sa Sara na sunog. May dugang detalye si katropang Mario Hilongo.
5: Totally damaged ang balay kag duha ka motorsiklo sa sunog sa Barangay de Vera, Sara, las 2 kahapon sang kaagahon. Suno kay Senior Fire Officer 4 Ricky Dulaugon o IC Fire Marshal sang Sara Fire Station, nabugtawan na lang ni Charlie Asombra tag iya sang balay nga dako na ang kalayo nga nagumpisa sa Ila Cucina.
6: Initial house ang na totally burn. Ang owner siya nga balay mo si Mr. Charlie Asombra, 59 years old, kagpamuloy man sa nasambit nga lugar sa Barangay de Vera.
5: Human sa light materials ang balay, rason nga madasig ang paglaptas ang kalayo. Dugang pa ni SFO4 Dulaugon, uliin na sila ginpahibalo nga may sunog sa among lugar.
6: Ang ila call sa amon is late na, kay alas dos nagsugod ang kalayo. Makatawag diri sa amon inform si Mr. Anthony Catolico, yari Veronica Ingod, 2:50 na. So, dako sang gap sang pagkatabo sang sunog kag sa pag-call nila sa amon.
5: Nagatotal sa 20,000 pesos ang kahalitan sang sunog. Padayon pa ang investigasyon sang BFP Sara sa ginhalinan sang sunog.
6: So far, may follow-up investigation kami ito. Ginadetermine ginaton ang cause of fire. Ay iya pa lang may allegations ang tag-iya.
5: Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
1: Alas 6:24 oras sa XFM sa dugang balita lokal, na fracture ang balikawang sang driver sa natumba ang ginamaneho nga motorsiklo sa Barangay Bakuranan, Pasig City, Hunyo 28 sang hapon. Papuli na kontari sa Pasig City ang biktima sang madulaan sang kontrol ang driver, rason nga natumba. Naglapaw kag nagtabog ang driver samtang nakabunggo naman ang motorsiklo sa nasugusta sininga minivan. Galayon nga ginhatagan sang first aid sang Pasig City responders in disasters and emergencies kag BFP Region 6 Pasig City Fire Station personnel ang biktima kag inala sa Don Valerio District Hospital. Kompleto man nga nakasuksok sang protected gear ang biktima sang matabo ang insidente.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Les 6.5 mga katropang oras ginadalong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, Himosolutin, Mercarotin, Vitamin E, Kagzayasantin nga produkto sang Yes 12 Incorporated. Makabulig sa aton ika yung lawas ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga o kuna pagprotekta sa aton nga mga problema sa mata, kaangay sang cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kaangay sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, Southeastern Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Available man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iliila City, at ubang sang Midtown Hotel. Lasa is 26 sa katapusan ng balita lokal na trace sa Iskalanta City Police Station ang 14-anyos ng estudyante nga nagaplano ng maghimo sang mass shooting sa eskwelahan sa Iskalanta City. Nakita sa chat ni Jacob ang armas nga plano sinigamiton sa pagpaniro. Naghambal pa ini nga ang istrikto o kung nga istrikto ang gate. Ukon ang pagsulundan kag pag-check sa gate apang nakabutang man sa chat nga no one can stop me. Ginatumod man sini ang duha ka mga suspect sa shooting incident sa Tacloban City nga not in jail. Naibaluan nga na-trace na sa Iskalanta City Police ang nagagamit sa mga social media account kag natukiban nga ini ang ginapanag-iyahan sa 14 anyos nga lalaki. Sa isbointe siyete mga katropa, balita lokal ngayon yung nabatian. Ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C ang Alkaline Days ng Vitamin C. Sunthone Vitamin C mga katropa ang produkto sang Yes 12 Incorporated nga makabulig sa aton ika yung lawas ilabi na sa pagprotekta sang aton immune system batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kagalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ang Sunthone Vitamin C makabulig sa pagprotekta sang aton immune system batok sa mga masakit. Available mga katropa sa Shopee kag sa TikTok Shop. Search ang Sunthone Vitamin C. Pangitaon ang may tatak ng Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. Sa karon, sa detalye sa mga nagapangunang balita national. Ginpakilala na ang ikaduhang batch sing House Prosecution Panel para sa impeachment trial patok kay Vice President Sara Duterte. Ang ikaduhang batch ang ginalagipan ni Attorney Theodore Te, Attorney Reynaldo Robles, Attorney Arnold Labay, Attorney Mady Vanagracia kay House Prosecution Panel spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Samtang ginpakilala naman bilang dugang spokesperson kay impeachment advisor si Yanay Surigao del Norte Representative Ace Barber. Express, Balita Saga. Express, Balita
1: Saga. Samtang bukas na sa mga bisita ang Senado sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian. Pakigbahin ni Gatchalian, gin-lift na ang no visitation policy sa Senado pila ka semana matapos nga ginpaidalom sa heightened alert status. Sunod sa senador nga iya responsibilidad ang pagpabilin kag masigurado nga ang institusyon ang safe sa tanan. Sila ang nag-coordinate sa subong sa mga security agencies sa pagsigurado sang kaluwasan sang chamber sa din parte man sang measures amo ang padayong inspection sang entry points, presentasyon sang proper nga identification kag monitoring sang Senate premises. Hunyo 9 sang ginpaidalom ang Senado sa heightened alert status bangon sa ginaligar nga security threats. Bangon diri temporaryo gin-suspend ang pagsulod sa mga bisita kag gin-implement ang heightened security measures amuman sang preventive safety protocols sa Senado.
7: Magandang araw sa ating lahat. Bilang inyong Senate President, tungkulin kong mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Malinaw ang layunin natin. Tiyakin ang kaligtasan ng mga senador, kawani, mga media, mga bumibisita sa Senado at ng publiko. Nais kong ibahagi ang ilang detalye tungkol sa mga hakbang sa seguridad na kasalukuyang ipinapatupad sa Senado. Una, patuloy ang ating pakikipagtulungan sa ating security agencies upang mapanatiling ligtas ang ating institusyon. Pangalawa, papayagan na ng Senado ang pagpasok ng mga bisita alinsunod sa visitor management system na ipinapatupad ng USAA. Kabilang dito ang patuloy na inspeksyon sa mga pasukan, pagpapakita ng wastong identification, pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang tiyaking ligtas ang lahat. Kasabay nito, bukas ang aking tanggapan sa anumang mungkahi. Makikinig tayo at sisikaping matugunan ang mga ito habang tinitiyak ang tao.
1: Nabatian ang kabaisang pagpahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Samtang bukas pa rin sa publiko ang premises sang Senado sa mga Filipino nga luyag magasaksi sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte nga magasugod sa Hulyo 6. Sunod kay Senate Secretary Renato Bandug nga may pulungkuan nga ialokar para sa publiko. Mahimo nga mag-walk-in apang kinahanglan anay nga magpa-register sa visitor management sang Senado. Ang registration ang mahimo nga himuon online apang ang main plenary hall sang Senado ang mayara lamang sang limited nga seating capacity, 340 lamang sa gallery kag 30 sa VIP box. Sa subong ilagay na himo nga preparasyon na mo ang paglibot kag pagsecure sa mga kwarto nga gamiton lakip na ang audio hall.
1: Samtang plano nga palipoton sang Senado ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sa diin ini ang orihinal nga ginekspektar nga matapos sa 7-8 ka bulan. Iniagod nga ang chamber ang mayara sa gihapon sang oras para sa legislative measures lakip na ang proposed 2027 national budget. Iniagin pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian sa diin sunod sa iya nga magluwas impeachment trial nga magsugod sa Hulyo 6 ginekspektar man nga magasugod ang deliberation sa proposed 2027 national budget sa Agosto amuman ang posibleng amendments sa Juvenile Justice and Welfare Act. Base sa 7-8 month nga timeline sang Senado, ang impeachment batok sa Vice Presidente ang trial ang ginaexpektar nga magatakop sa Pebrero sa masunod nga bulan. Suno kay Gatchalian nga ila pa nga tun-an kung paano ini kag ila man nga konsultahon ang defense kag prosecution sa pagpanubo sang proseso.
0: Sa East 33, mga katropang oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3 mo sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga makabulig sa pagprotekta sa ngatong immune system batok sa mga masakit. Makabulig mga katropas sa pagprotekta sa ngatong ikayong lawas batok sa mga bacteria kag viruses. Gani magtumar o kung magbakal kag magtumar sang Premium D3. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at ubang sang Midtown Hotel. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Premium D3 pangitaon ang may tatak ng Yes to Health. I-add the cart kag i-check out. Samtang luyag nga i-presentar sa House Prosecution Panel ang importante nga mga ebidensya sa impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Apang posible nga sila ang mag-drop sang pila sa ilang mga witnesses o kung articles in kaso ng ebidensya ang i-presentar sa korte ang wabaskog nga. Iniangin pagigbay ni House Prosecutor Representative Joel Chua. Sunod kay Chua nga ini ang wala nagkakahulugan nga amugid ang matabo bangot ini ang stricto nga ginabase o kung base sa timeline sa numero sa mga witnesses nga mayara sila. Sindamlag lang sa ginpahig ni Senate President Sherwin Gatchalian nga mayara sa ginabanta 10,000 ka mga pieces of evidence nga ginmarkahan kaya presentar sa trial. Sa rin ang paakuan na sa rin pagibay ni Chua nga sa confidential funds pa lang, mayara na sa ginabanta 4,000 ka mga acknowledgement receipts. Dugan ni Chua nga ang ilagid lamang ang ginapilar sa Senate per impeachment o kung na sa Senate Impeachment Court namang paghatag sang oportunidad sa pagpresentar sang ila ebidensya sang maayo.

0: Alas 6:35 oras sa XFM sa dugang ang mga balita nasyonal, eskwelahan. O kung eskwelahan sa o kung nakabaton sang shooting threat ang Batangas City Integrated High School, rason sang ila pagsuspend sang klase Hunyo 29. Sa pahayag sang among eskwelahan nga ang pagsuspende sang klase ng precautionary measures sa pagsiguro sang safety kag security sang tanan nga mga estudyante. Manunudlo lakip na ang mga non-teaching personnel, ginikanan kag iban pa nga mga miyembro sang eskwelahan. Ginabisuhan man ang tanan nga indi magsulod sa premises sang eskwelahan samtang suspended pa ang klase. Nag-coordinate na ang mga eskwelahan sa mga law enforcement authorities angot sa mga nahitabo. Dugang nila nga ang safety sang tanan ang nagapabilin nga niya highest priority.
1: Sa dugang balita nasyonal, total ban ang paggamit sa cellphone sa mga eskwelahan sa Dumanhog, Cebu ini ang umpisa kahapon Hunyo 29. Sunod kay Mayor Efrin Ukon Contranogica nga ang mga ginikanan ang hindi magpasugot sa mga pagsulundan ang naghimong i-enroll ang ilang mga kabataan sa gwa sa ilabanwa. Ginpais ang alkalde nga kon ang estudyante ang madalas ang ila cellphone ini ang kumpiskaron kag ibalik lamang sa katapusan sa school year. Sa post sa alkalde ini nga tinutuyo nga magka-focus sa mga estudyante sa ila pagtuon.
0: Alas 6:37 oras sa XFM sa dugang mga balita nasyonal, imbestigasyon sang Senado angon sa natabo nga shooting incident sa sulod sang eskwelahan sa Tacloban City magasugod sa Miyerkules. May detalye si katropang student intern Maliyaha Andre Taytayan.
2: Magasugod Miyerkules Hulyo 1 ang imbestigasyon sang duha ka komitiba sang Senado angot sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sang eskwelahan sa Tacloban City. Suno kay Senador Risa Hontiveros, Chairman sang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ilaluyag usisaon kung anugid ang matuod nga rason sa likod sang trahedya. Lakip na ang posibilidad sang online grooming, radicalization kag ang normalization sang violence sa online platforms. Ginpatawag sa hearing ang developer halin sa Germany sang video game nga Gorebox para sa among nga imbestigasyon. Apang nagpamalibad ang developer nga si Felix Philip sa pagtambong paagi sa Zoom rason nga mangayo si Hontiveros sang bulig sa German Embassy. Mahimo man si Senador Erwin Tulfo sang total review sa Republic Act 9344 o kung ng Juvenile Justice Welfare Act of 2006 bangod sa mga krimen nga naga-involve sa mga minor de edad. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Maliyaha Andre L. Taytayan, XFM News.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sa piyak nga bahin, sa sobra 2,000 o kung makabato naman sobra 2,800 ka mga pamilya nga apektado sa ninog sa Mindanao sang unconditional nga cash assistance ikan sa gobyerno sa suno sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ginpag ni DHSUD Secretary John o kung Jose Ramon Aliling nga ang cash assistance ang gikan sa National Housing Authority o kung NHA sa rinini ang mabaton sa may mga partially damaged kag nagkalaguba ng mga kabalayan sa General Santos City, Glan, kag malapatan sa Sarangani. Suno kay Aliling, ini ang separado sa ginpanagtag ng shelter repair kits kag cash assistance na ginhimo halin sa Hunyo 25, tugtob 27. Ang tagsa ka mga SRK ang nagaunod sa kinahanglan ng mga materyales sa konstruksyon kaangay sa GI sheets, plywood, troso kag mga lansang. Amuman ang mga gamiton sa paghulig sa mga benepesyaryo sa pagkayo sa inanagawa ng mga pulian samtang cash assistance na nagasuporta sa dugang pang mga kinahanglanon para diri. Express, balita sa aga.
0: Samtang ginbalikan sa nasambit nga senador ang tion nga nagapungko o ginbalikan ni Senator Alan Peter Cayetano ang tion nga nagapungko pa ini bilang Senate President sa din-iya ginsiling sa una pa lang na ibaloan na sininga ang iya liderato ang mangin ordinary. Ginpahayag man ni Cayetano nga nagmarka sang economic challenges, political divisions kag pagnubo sang public trust ang iya pagpungko samtang gin-emphasize man sini nga ang Senado ang dapat nga magtutok sa pagpanubo sang cost of living, pagtukod sa mga trabaho, pagpabaskog sang government government accountability kag sa pagsigurado nga makabenepisyo pugid ang pumuluyo sa pondo sang gobyerno. Matandaan niya si Cayetano ang nagserbe subong bilang Senate Minority Leader kag siya ang ginbuslan ni Senator Sherwin Gatchalian sa pagka-Senate President.
3: From day one, the day na tinanggap ko, I knew I will not be an ordinary SP. This isn't the usual na first among equals ka, na malaki pondo mo. I knew laban to ng katotohanan.
4: I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President, will well and faithfully discharge the duties of my present position, so help me God.
3: I was told already na linggo-linggo sisubukan kang alisin, taging araw-araw. I knew na grabe ang gagawin nila. I knew they were gonna throw at me the kitchen sink, but I didn't know that pati yung kitchen itatapon nila.
4: In all things are pertaining to the trial of the impeachment now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God.
0: Napatian ang kabayan sang pagpahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Samtang ginklaro sa mga abogado gikan sa United People Against Corruption nga 1 billion pesos civil case batukan ni former House Speaker Martin Romualdez, former Republican Representative Zaldy Coques and City Representative Patrick Michael Vargas, iban pa ang wala gin-dismiss kung sa kakulangan sa ebidensya kundi tuhod sa wala na bayaran nga filing fees. Ginbasura sa Quezon City Regional Trial Court ang solo nga kaso sa jurisdiction grounds. Matapos ngayon niya napasawan sa pagbayad sa masobra 20 million pesos sa dakit kag filing fees, sarinin niya ang prohibitive para sa indigent litigants. Ginfile ang kaso sa Desyembre 2025 ang nag-aakusar sa nasambit ni individual sa abuse of rights kag unjust enrichment. May kaangtanan sa ginaligar maanumali ang flood control projects. Ginbaton man ni Vargas ang pagbasura sa insunok padiri nga ang pamatud-an nga nagapamatuod nga ang mga aligasyon ang puro himo-himo lang. Ginpanginwala naman sa UPAC ang mga claim bangod wala nagsesyon ang korte sa merits sa reklamo kag ginbasura lamang ini bangod kulang sa jurisdiction steaming gikan sa wala na bayran nga filing fees.
0: Samtang nagapanindugan ang kampo ni resigned Ateneo de Manila University coach Tab Baldwin nga indi na sinikinahanglan sang alien employment permit o kun AEP bangod permanent resident na ini. Ang AEP ang isa ka permit nga gina-issue sa non-resident alien o kun foreign national nga nagahinyo sang admission sa Pilipinas para sa trabaho. Naibuloan nga nagtambong si Baldwin sang hearing sa Department of Labor and Employment o kun DOLE ang gudiskusyonan ang iyang work permit upod sa iya mga abogado. Base sa records sang DOLE, wala nakafile sang AEP ang anay coach o kun nag-apply para sa exemption gikan sa alien employment permit. Sa ilalom sa existing issuances, required gihapon ang permanent residence nga magsumiter sa certificate of exemption. Magapatigayon liwat ang DOLE sang hearing sa Hulyo 9.
1: Samtang lakip sa mga priority bills sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA kamo ang anti-political dynasty bill kag ang pag-ban sa social media sa mga menor de edad. Ini ang ginpag ni Senate President Sherwin Gatchalian sa din ang among mga priority bills ang iyahing iyon sa mga senador. Ang among suggestion ang liwat na ginuso ni Gatchalian matapos sa natabong shooting incident sa sunod sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Samtang anti-political dynasty bill ang nalista man sa mga priority bills ni Senator Riza Honteveros sunod kay Gatchalian. Dugan ni Gatchalian ang iya proposal ang inasuportahan sang pagtuon sa diin sa iban nga mga pungsod ginban man ang mga menor sa paggamit sang social media bangod sa algorithms addictive nature. Ang pagban ang nagalakip man sa violent nga video games sa diin ang ginikanan ang hindi makatrack sa kunsin o ang upod sa ilang mga kabataan ang nga nagahampang.
0: Samtang White Ribbon March nangin matauhay. May detalye si katropang student intern John Lawrence Cabaya.
5: Naghiwat sa White Tribune March sang Domingo ang grupo sa simbahan kag civil society agud padayonon ang pagpanawagan para sa accountability sa gobyerno sa tunga sa nagapadayon nga impeachment proceedings batok kay Vice President Sara Duterte kag sa investigasyon sang flood control corruption. Sunod sa mga otoridad, masubra sa 3,500 ang nagbuylog sa pagtililipon sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Giniklaro naman ni President Renato Reyes nga ang mga aktibidad o kon rally ang nagapanawagan niyang tanan niya involved sa corruption ang dapat manabat. Ang iniini pro Duterte o kon pro Marcos nga rally kundi isa kamathag ng anti-corruption protest nga nagapasabat sa tanan niya na dalahig. Samtang ginpayag sa PNP nga wala sang untoward incident nga natabukag nangin matawhay ang pagtirilipon o kon napagprotesta. Ginpahayag ni Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA Nicolas Torre III nga matawhay o kon Mandidan Lagoon nga natapos ang White Tribune March. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Intern Jan Lawrence Cabaya, XFM News.
6: International News.
1: Lasais, 46 mga katropa sa Ilocita sa Italia sa Antan Balita International. Ginguba sa Israeli military underground infrastructure nga gingamit sa Lebanese militant group ng Hezbollah sa southern Lebanon. Na-inform ang U.S. antes pa manatabo ang pagpangatake sunod pa kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay Defense Minister Israel Katz. Natabo ini duwa kadlaw, makaligad nga nagkasugot ang Lebanon kag ang Israel sa U.S. brokered security arrangement nga matapos ang ginagamos sa iladulunan sunod sa Israel mayaras ang ginatos ka mga armas kag launchers sa sunod sang tunnel. Ang tawag naman si Hezbollah nga flagrant violation sa ceasefire ang ginhimo nga pagpangatake sa Israel. Ginpahayag naman ni Netanyahu nga ang mga Israeli military ang magapabilin sa security zone sa southern Lebanon kag ang padayon nga pagpangguba sa terrorist infrastructure sa pagdula sa mga sa pamahog sa northern communities kag pagbantay sa seguridad sa ila pumuluyo.
0: Sa katapusan ng balita international, patay ang piloto kag napulo ka mga parachutist sang nagcrash ang gamay nga eroplano sa Tomblaine, France. Gingamit sang parachuting school ang mga aircraft kag karga sini ang 5 ka mga trainee parachutist kag 5 ka mga instructors. Natabo ang insidente makaligad nga nag-take off gikan sa Nancy SC Airport sunod sa mga otoridad. Nasaksihan mismo sang pamilya sa mga trainees ang pagcrash sang eroplano sunod pa kay Interior Minister Laurent Nunez. Base sa imbestigasyon, nagapasaka ang aircraft sang gulpi lang naguntat ang hunis ang makina apang wala man sa nakita nga kalayo, paglupok o kon anuman nga sinyales nga problema sang ang eroplano. Nakarehistro ang aircraft sa Germany apang wala pa nakahatag sang sabat ang Foreign Ministry sang amo nga pungsod.
1: Entertainment News. Lasais 48 sa Ilocita sa Italia sa Antan Balita Entertainment. Sikat ka mga Pinoy celebrities spotted nga tudo suporta sa F Forever Tour concert sa F4. May dugang nga detalye ang ating student intern Princess Osita.
7: Lihat na nabuhi ang Meet Your Garden craze sa pungsod. Matapos nga gindagsa sa linibong nga mga fans, madamo nga kilala kag personalidad sa showbiz ang F Forever Tour concert. Nanging sentro sang atensyon ang pag-abot sa mga sikat nga showbiz stars nga sanday Melay Cantiveros Francisco, Michelle Gumabaw kag Ellen Adarna. Wala nagpaulihi ang komedyante kag TV host nga si Melay kung sa diin makitan sa iya Instagram stories nga nagahibi samtang nagakanta sa Can't Lose You. Sa tungas sa iya nabatiag nga emosyon, wala sa gihapon na dula sa iya ang pagkakomedyante kag ilayon nga nagjoke nga may pag-aanggit si Vic Chu sa kaparehong host nga si Robbie Domingo. Ang volleyball star kag beauty queen nga si Michelle Gumabaw nagpakita man sang iya pagka-solid fan. Mangunta makalapit sang iya pwesto sa front row sang entablado, maswerte siya nga naka-interact kag nakahimo sang hand-heart exchange kanay Jerry, Vic, kag Vanessa sang nagpanaog ang mga inis sa crowd. Labi sa tanan, naging ultimate lucky girl ang aktres nga si Ellen Adarna matapos naging post sa iya Instagram ang video kung sa diin makitaan si Jerry yang nga nagpalapit pa sa iya pwesto kag nag-holding hands sila kag nagtulukay sang aktres na nakatugas ang tuman niya kilig kagugyaw sang palibot. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako sa katropang intern Princess Osita, XFM News.
6: Express, Balita Saga. Express, Balita Saga. Sports.
0: Alas 6:50 oras sa XFM sa detalye sang balita sa patag sang hinampang. Ginlubong na si Ateneo Blue Eagles Center Divine Adili sa iyang hometown sa Umuiri, Nigeria. Makitaan sa video nga kuha sang isa sa mga tiyan ni Adili ang pagsuksok sang ilang mga mata sang t-shirt nga may litrato sang basketbolista kag may numero nga number 14. Inauyatan man sa mga utod ni Adili ang iyang nga litrato samtang nagpadala man sang bulig ang pamnuan sang Ateneo de Manila University para sa lubong sang ila anay player. Matandaan nga si Adili ang kaupod ni Rene Baterbonia nga ginpahayag nga nalumos kag napatay sa ginpalagay nga team building sa Aurora sang Hunyo 8.
1: Alas 6:51 mga katropa, balita sa hinampang inyong nabatian. Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa magkakagwapo waska. Baskog kako na katropo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
6: Extra! Wow! Balita!

Sa Italia, sa natin extra wow balita, nagbukas ang isa ka cat food inspired nga restaurant sa New York City. Ang sikat nga American cat food brand nga Fancy Feast. Gintawagin ni nga Gato Bianco o kung White Cat, isa ka pop-up restaurant nga bukas para sa tanan nga mga customers kag sa ila hinuptanan nga kuring. Ang ila menu nga ginaserve ang inspired sa ginabalik nga cat food sa nga mga brand. Limitado lang ang pagbukas sa nga mga restaurant gani ang makabig ini nga once in a lifetime experience para sa mga fur parents nga nakasulod kag nakakaon sa Italian style nga trattoria. Grabe. Ang tumalagsahon nga menu ang kabayan sa creations ni Chef Amanda Hasner kag Michelin star winning Italian chef Cesar Casilia. Ginhamtang ang restaurant sa West Village kag Meatpacking District sang syudad. Samtang sa mga wala nakahingabot kag luyag matilawan ang mga recipes sang restaurant, in-share sang brand ng ila human-friendly Italian recipes sa ilang website. Hindi pa matulid sa subong kung bala mahimo sang permanente nga storefront o kung restaurant ang mga brand sa Amerika. Extra wow balita mga katropa, ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap. Express balita sa aga. Express balita.

0: Okay, tropa yang nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga Martes, Hunyo 30, the last day of June, mga katropa, 2026. Good morning, good morning. Mayong aga, maulanan nga aga sa atin tanan. Sa mga katropa natin nga nakatuning sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Sa mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network application sa ila mga cellphones, mayong aga sa inyo tanan, mga katropa. Sa mga katropa natin nga nagapamati sa atin XFM o sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Good morning sa inyo tanan, mga katropa. Sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Good morning kay Ma'am Aloha Bueco, sa kay Kian Joshua Sumblingko, kay Sir Arvi Cris Caceres. Good morning kay Ma'am Ophelia Crisostomo, kay Reynaldo Abeto, kay Mariah Cris po, kay Angelo de Monteverde, mayong agagid. Kay sa iban pagid natin yung mga katropa nga nagaupod, salamat, salamat sa inyong panay nga pagsuporta kag pagpamati sa mga programa sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Mga katropa, bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Kag katropang Janzin Crisostomo.
2: XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: XFM.
4: Yes, to help!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
7: Samsung Plus Cold.
8: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Canton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Canton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
7: Samsung Plus Cold.
2: Yahoo!
6: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
7: The Secret of Health.
6: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Vision X, marami na ang natulungan.
9: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
7: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
7: The Secret of Health.
6: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
7: The secret of health.
6: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
7: Samsung Plus Coffee Mix.
10: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
7: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
7: The Secret of Health.
6: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
7: The secret of health.
6: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health.
4: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang

0: nagbuksad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo, samtang nagalakad ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
2: Exciting!
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel, Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
9: Mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Garantisado
12: maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
12: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
11: Mag-Santone Plus Herbal Oil,
12: ang pamahid na all-in-one
11: sa presyong magaan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
14: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
13: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
15: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: System Pain.
16: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na untrini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. System Pain para dire-diretso ang training.
13: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Magbibili sa mga butika.
17: Get ready, Cebu!
18: The biggest and most colorful running event of the year is here.
17: Join the Windsor ColorCon 2026. On July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
18: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
17: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle.

0: Oras sa Pilipinas, 12 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Mayngaga Pilipinas, mayngaga Western Visayas, nagapalayag sa kahanginan ang palatuntunan. Bullseye. Intro pa lang gani sa blind na to. Bullseye, subong bullseye. Anad ko sa aga, being exciting Pilipinas from 4 to 7, 4 to 6.30 ba? 4 to 5.30 gali. Ini ang palatuntunan, bullseye. Di man. Maarang kamanggali. Mga biyan nagpamati ka mo sa palatuntunan ng bullseye. June 13 edition sa atong pagpangalagad. Tatlo ka oras nga pagdala naton sa inyo sa mga balita, mga informasyon. Pag mga bagay-bagay nga dapat naton hibaloon. Ang ini nga programa ang gindisenyo agud ang banwa makahibalo, agud ang mga pumuluyo magiyahan sa paghimo sa ilang mga opinion, mga desisyon sa mga issues nga nagatulohaw kadadlaw nga mahimo makaapekto sa atong nga pagpangabuhi. This is Bullseye. Diri mga abyan sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo o FM band. Sa mga nagamonitor sa aton subong, ituon ninyo ang inyong mga radio dial sa 100.7 MHz o FM band, 100.7 sa mga Facebook pages naton nga mahimo ninyo sundan, kag mahimo kamo makapadala sa inyong mga opinion kag mga pananawan, makapashout out kamo sa inyo sining mga katrupa, kabarkada, kapamilya, karelasyon kag iban pa. Amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM ang Radio Patrol Iloilo. Amo inang duha naton ka mga Facebook pages. Palihog i-like, i-share kag i-follow para nga ma-notify kamo sang tanan nga mga balita nga ginahatag naton sa inyo either online or on air. Petsa 30 mga abyan sa bulan sang Hunyo, katapusan nga adlaw sa bulan sang Hunyo, ang isa ka tuig may 8 o kon 12 ka bulan. Ang Hunyo natuon sa ika-anom nga bulan sang tuig. May 30 diyas ang bulan sang Hunyo. Di subong petsa 30 sa bulan sang Hunyo, lauman ninyo nga magabisita sa inyo nga mga ugsaran si Judith kag si Juna. Si Judith kag si Juna mga katrupa, kay amo ini sila. Amo ini sila ang aton bisita kada kinsinas kag kada katapusan sang bulan. Lauman nyo ha, si Judith kag si Juna ang balayran sa kuryente, tubig, renta, kag ano pa ang balayran, mga credit cards nyo dahi, kag si Langging nga ginautangan sa Tiangge. Makaluwas ka mo sa iban nga balayran, pero sa Tiangge di ka mo kaluwas nga. Hindi ka mo makalabay sa Tiangge ni Gingging, hindi ka mo magbayad sa inyong nga mga tanggulites. Medyo maulano na nga itong nga panahon sa buong. May low pressure area ka ito mo dyan, Ray. Pero hindi gid-magid maka-afekto sa aton. Lampuasan naton mga abyan ng mga pagtilaw sa bulan sang Hunyo. Kaya bala ka mo damo sa mga insidente sa bulan sang Hunyo. Ngayon di naton naluyagan, bala, no? Isa din mga abyan, amo ang linog sa itong unang pagbukas ng klase, June 8, that was June 8, no? Nagintayog sang mabasko nga linog ang Mindanao, 7.8 nga magnitude nga linog. Nga madamo ang nagkalamatay, madamo ang nagkalamising, madamo ang nagkalasamaran, kagkadakos ang halit sa anton nga mga infrastructure projects dito sa Mindanao. Mabatsagan pa nato ng pila ka mga pagtayog, hindi lamang sa Mindanao, kundi diriman sa probinsya, sa Iloilo, kag sa bilong isla sang Panay. When in fact, ang banwa sang aninii, mga byan, gintayog naman kahainas ang kagahon. No? May linog na nagtuaw sa anini eh, mga byan, pero hindi maging tuman kabaskog. Siguro mga aftershocks ini sang linog dito sa Mindanao. No? So amo ini mga byan na lampuasan naton ang mga pagtilaw sa bulan sa Hunyo, may linog, may mga shooting incidents. Ang pila ka madalag ko ng mga balita sa bulan sa Hunyo, amo ang linog sa Mindanao, amo iskaduha, amo ning shooting incidents sa Tacloban City nga naga-involve sa mga kabataan, sa mga minor di edad nga naghatag mabiyan sang ligwa sa atong mga senador. Agud i-review ang Juvenile Justice Act nga panubo-nubuan ang edad sang mga minor di edad nga mangin criminal liable sila sa tiyon nga makakumiter sang mga criminal acts. No? Amo ning pila ka mga dalag ko. Kasi din mabiyan daw sunod-sunod bala, no? Pareho sang linog, may mga aftershocks nga mabatyagan kita. Ang mga involvement sa mga minor di edad sa mga krimendo, sunod-sunod, may pangapagbunanay sa Cavite, may paglinuthanganay sa Bacolod. Sinungulihi lang, may ara naman minor di edad nga involved naman sa isa kakrimen. So dapat i-review na inisang Senado sa atong mga mamalida nga panubo-nubuan ng edad sang mga kabataan nga the moment nga makakumiter sila sang criminal act, may mga criminal liability sila. Kaya iban nga mga kabataan subong, ginahimo nilang tapalan nga ang pagka-minor di edad, abi nila excuse sila sa mga criminal liabilities the moment nga makakumiter sila sang krimen. Talos kita temporaryo sa aton nga regular anchorman nga si station manager Jose Elbanya sa aton nga pagpanginbulahan sa iya. Kaysa kadamo-damo sa mga broadcaster diri sa Iloilo, si katrupang Jusel Banyas gid ang napilian bilang magdayaw sa Reyna sang Barutak Viejo. May kaangtanan sila nga kapistahan kahapon nga adlaw. Si katrupang Jusel Banyas ang napilian nga magpulupada, please binutig gamay. Nga magbinutig gamay. Gamay man lang ah. Palupada, please, nang bilang binutig sa ilang reyna. May balo ka ang reyna sa isa ka banwa, sa isa ka fiesta. Bisan medyo matahom siya, pero kung siya ang reyna, imuon mo gid niya siya katrupang genre nga pinakamatahom. Oo. Medyo alang-alang bi ang katahom niya. Ti bilang manugdayaw, proclamation speaker, imuon mo gid ang tanan ng mga pagdayaw sa iya. Tiyan mo na kung kaisa, ang mga proclamation speaker yung kaisa, mga butigon man. Hindi man butigo na. Nagabinutig lang. Kiisa bala. Kung kiisa. Kaya balaan mo, mabudlay, magpangita mo, magpaanggid bala. Sang isa ka kinaiya, sang isa ka reyna, mabudlay ipaanggid sa mga matahom ng mga artista. Di masamiin na, nga ginapulo paanggid mo bala. No? Tagaan, taka mo ihimplo bala. Halimbawa, sino? Sino dayawan ta? Abi, ano pangalan niya? Ah, Sofia. Okay. May pang TF tara. Ara na ato nang grasya ta way pa. Umati ka. Ati kayo ta. Ah, may background music be. Ah, dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang Sofia. Abe. Background tabi. Sadyahon tani ari sumong kayo lang tawon yung panahon no gibi. Abe. Karon nga gabi, mga kasimanwa. Aton masaksihan ang isa ka ginharian nga magadeklarar sang ilang reyna sa ilang kahiwatan. Sa akon pagpadulong sa inyo ginarian, akon natalapangdan ang mga bituon nga nagaupod sa akon sa pagsaksi sang inyo kahiwatan. Liputon ta ang pagdayaw sa aton nga reyna karon nga gabi nga nagahingalan sa kay Reyna Sofia. Reyna Sofia, sa imo ginaangkon nga katahom, tanan nga mga solterito, mga balo kag mga laon nga malalaki nagtililipon. Agud saksihan ang imo ginaangkon nga kagayon. Nga bisan si Mayor karon nga gabi nagdalikat kid, naglisensya sa iya mahal nga asawa, agud magtangla sa imo ginaangkon nga katahom. Pero siguran ta ang pagtalupangod sang imo katahom nga ginaangkon, ang imo mga mata nga daw mata sang nagatiko nga espada ang imo amimilok. Ya kun ipanggit ta sa mga artista, da katulad sang napatay nga artista nga si Isabel Granada. Kun tanawon ta ang imo guya nga mapula-pula, kun ipanggit ta sa mga prutas, da katulad sang sandia halin sa utun kag pabiya. Ang imo bibig nga daw mapula-pula, nga daw katulad sang bibig ni Sharon Cuneta. Makagto kita sa imo ilong, mahal nga reyna. do kabudlay pangitaan kagipaanggid sa mga artista. Pero pabay ilang mahal nga rin ang imo ilong ma-develop lang na siya. Sablay. Sa ilong kita nagsablay. Grabe. Grabe pagtulok sang ginikana. Alam mo mga mamo na, tulokon kasi ginikana masakit tod. Naog kita sa dalom-dalom, sa dalom-dalom pa sa figura niya, physical figure niya. Okay? Ang music tanay liwat. Ang imo figura mahal nga Reina Sofia. Kuni panggid ta sa mga karsada o kurbada. Do katulad sang kurbada, sang huta imibasa. Jim basa bla? Oh. Kuni panggid ta sa mga instrumento sa musika, ang imo balikawang do katulad sang lumanog na gitara. Kuni panggid ta sa mga ilimnon kag sa mga butilya, ang imo figura do katulad sang litro nga Coca-Cola. Record nga dahan da. Makwartahan mo ni katrupang genre mo. Oh, basi kun kung kabalang proclamation speaker sa ulihi. Pero nita pagkalipatan ang imo konsorte nga kaina pa nagayum-yuhum kag nagapamati sa atong dalayawon. Ang imo nga konsorte mag side views sa tuo. Daw si Robin Padilla mag side view sa wala. Daw si Bong Revilla kun mag-atubang daw si katrupang Alvin Dennis Arabang. Agapata. Agapata. Sadyaon tani, sadyaon tani. Ipang-record mo na katrupang Jadri, makwartahan mo din daw. Ano kay kapin pa kung pasundan mo paharana, may additional pagit nga talent fee na. So, si katrupang Jusel Banyas, ang aton nga station manager, ang aton nga pagpanginbulahan sa iya. Because among the broadcasters, commentators diri sa Iloilo, he was chosen to be the proclamation speaker. Congratulations sa katrupang Jusel Banyas, our station manager. Panginbulahan man sa local government sang Barutak Viejo, nga nangin masinadyahon, nangin mabinugahon, ang ila sininga paghiwat sang fiesta, no? Sa aton na nay pagpasiplat sa aton nga kasaysayan, today is June 30, 2026 mga abyan, the last day of the month of June. Kag amo man ini ang ika-anom nga bulan sang tuig, buwas masaylo na kita sa bulan sang Hulyo. Pangpaksian nyo na ang inyo kalendaryo subong kay base magsala bala kamo, no? Paksian nyo na ang inyo nga mga kalendaryo kung natuon pa sa June 30, paksian nyo na natuon sa bulan sang Hunyo kay sa tusunod nga page na bulan na sang Hulyo, no? Kung madumduman pa ninyo sa itong 2022, June 30 mga katrupa, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpanumpa sa iya sining talatapan o kung nag-took his office, nag-sumpa, took his oath of office. Si Pangulong Bongbong Marcos nagpanumpa sa katungdanan bilang presidente. Ikabalo ka mo kung ikapela nga presidente si Bongbong Marcos, si PBBM. Ika-17. Nagpanumpa siya sa tung June 30, 2022 bilang ika-17, the 17th President of the Republic of the Philippines. Kaya ibalo pagit bala ka mo, sa tung June 30, 2016 mga abyan, si Ane Pangulong Rodrigo Duterte nagpanumpa man bilang presidente sang Pilipinas ika-16. Oo. Pero kay balupagid ka mo, nga sa tung June 30, 2010, si Anay Pangulong Benigno Aquino III, mga abyan, nagsumpa man siya katungdanan bilang ika-15 nga presidente. Alright, pasunod na. Si Benigno Aquino, ika-15 nga presidente sang Republika sang Pilipinas. Si Pangulong Rodrigo Duterte, ika-16 nga presidente. Kagsubong, ang ato nga presidente si Bongbong Marcos, ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas. Gets nyo, no? Wala pa si plat lang niya sa aton nga kasaysayan, pero may makakuha, makita din sa mga ayaw nga pagtulunan, eh, no? Ang bulan sang Hulyo, buwas nga adlaw, amo ni ang bulan nga ginatawag naton na Disaster Preparedness Month, no? Sa kinaandan mabi ng bulan sang Hunyo, medyo maulanon, gidman ina, eh, no? magabatsyag kita sang sagunsun nga ulan. Bisan pa nga may El Nino phenomenon, wala nagakaulagan nga wala kita naga-experyensya sang ulan. Malawig lang ang tig-ilinit. Ang bulan sang Unyo, yos bali, maulanon ini, rainy season. Hindi man nagakulugan nga kung may El Nino phenomenon, wala sang presensya sa mga weather disturbances. When in fact, nagligad to nga mga inadlaw, maayo lang way maglandfall si Bagyo Francisco blah, no? Super typhoon tong kategory niya, galing norting nga bahin sang Pilipinas ang direksyon niya, pero wala man to naglandfall. Thank you, Lord, no? Thank God, way gay maglandfall ining Bagyo nga si Iko Francisco. Instead, mabi nito sa Japan, landfall. Pero okay, baloka mo, diri sa Pilipinas, although nga may El Nino kita diri nga ginasufrer, sa iban nga pungsod, mabi, okay, baloka mo, sa Europa, damo dito ang nagkalamatay, mga katrupa, bangod sang heat wave, no? Kung mabasaan ninyo, mabatian ninyo sa mga international news, kag ang mga balita, mga bian, international, damo dito ang nagasufrir sang tuman kataas nga temperatura, no? Hindi lamang sa France kundi sa iban pa nga mga pungsod nga ara sa Europa. Naka-record abi ang pungsod France mabiyan sa masubra 1,000 kadugang pa nga mga numero sang mga napatay bangod sang heatwave. Tuman kainit nagligad to nga summer season sa aton di daw indi man gid amo na kalala, no? Ang mga nagkalamata abi sa heatwave. Kay kun may high blood pressure ka, avoid kagid sa tuman ka init nga exposure kay basi maigo ka, mapuruhan ka sang heatwave. Dito sa Europe, naka-record ang France mga bansang hindi magnubo 1,000 kadugang pa nga mga nagkalamatay sang nagliligad nga mga sinimana samtang nagaigo ang tuman nga heatwave sa ila sini nga pungsod. Bisan diin mo makita ang mga park nila dito may fountain, may mga pasir, may mga papiswit sang tubig, agud lamang makapahuluhagan-hagan sang epekto sang tuman kainit nga temperatura nila dito. Suno sa record mga byan, mga katrupa, 85% 85% sa mga napatay ang mga tao nga nag-iedad sa 65 pataas. Mga senior citizen na nga amo ini sila ang prone mga byan sa stroke bangod sang high blood pressure kag iban pa. Sa diin, ang kadamuon sa mga napatay ang naghalin sa mga lugar nga yara sa idalom sang ginatawag kag consider kag gindeklarar nila nga red alert sang heat wave. May mga pahayag dito ang ilas ning mga public health agencies nga ginalauman pa nga magataas ang kadamuon sang mga magkalamatay samtang ginatipon pa ang datos kag samtang padayon pa nga naga-exister ang tuman kataas nga temperatura tag 40 to 45 degrees Celsius ang ilas ning temperatura. Pero dire sa Pilipinas may amo maamo man kita sila mga nagliligad to nga mga binulan, pero ti anan abi kita sa init mo, being a tropical country, ga basketball pagani iban sila sa amo nang kainiton, no? Ang tuman kainit mga byan sa Europa, Europe, nagresulta sang pagguba sang mga record sang temperatura sa pila na ka mga pungsod, ha? Sa diin ang Alemanya o Germany nakahimo man sang bag-o sining record nga nagdangat sa 41.7 degrees Celsius. Do sa aton di do ginaordinaryo ta man ni katrubang diyan rin, no? Ang mga 40 to 42 degrees, no, nagligad to, no. Gampang pangani basketball iban. Amo lang nagaling gay gauba lang. Di amo na sa ila dito 41.7 degrees Celsius, medyo maalarma na sila, ibang kakalamatay na. Samtang dito naman sa Czech Republic, naka-experience sila sang pinakamainit nga adlaw nga naka-record mga byan sang 41.9 degrees Celsius. Diri sa Pilipinas na panghilamon, pangtao sina din. So nagpaandam ang World Health Organization o WHO nga ang Europe amo ang karon ginakabig nga fastest warming continent kag nagahingyo sa mga pungsod nga ipatuman mga abin ang mas mataas kag mas mabaskog nga plano para sa preparasyon kag pagresponde sang ila sining mga health systems agud nga maproteksyonan ang ilang mga pumuluyo batok sa nagapadayon nga global warming. Masiling kita kayang kaya tanang init nga 40 to 42 degrees Celsius. Pero ang ibang mga tao, hindi nila hindi kaya. Bilang pagsagang sa nagapadayon ng climate change, mga byan, sa pangkalibutanon ng efekto, diri sa aton sa local scene, sa probinsya sang Iloilo, ginainganyo sang gobernador nga magpananom kita. Ang mga local government officials naton, ginainganyo nga magpananom kita sang kahoy, magpatigayon sa mga tree planting activities. Ang iba na bi tree planting lang tapos wala naman monitoring, no? Tree planting and monitoring activities. In other words, pagkatapos mo tanom sang kahoy, may mga monitoring activities pagid i-follow up ninyo kung nabuhi, na narinsing o napatay. Ang iba na bi pagambal nila tree planting lang makapa-picture-picture lang kuno gauyat sang seedlings tapos silubong sa duta. Tapos na. Hindi lang kutob dira ang aton nga pagpatuman sang tree planting. Tree planting and make it sure nga nabuhi ang inyong tree planting, no? So amo ina mga bi nang aton mingin contribution. Diri sa local scene naton sa pagsagang mga bensang malain nga efekto sang global warming, no? Mabugas-bugas ta na yan tis kita maghatag sang malipot lang ang komersyal kay may maayo kita nga balita mga byan para sa mga single mom, mga senior citizen, ano pa din gani mga beneficiary sang bugas nga ginapanagtag sang national government ta. Mga mga laon, senior citizen dala na din, no? Mga single mom, mga siparada, mga byuda, mga binayaan, kag mga ining mga naanald na ba? No? Mga naanul. Pwede ni sila. Kaya balo kamo mga katrupa na bato na sang city government, sang syudad, sang Iloilo, ang 72 million pesos nga pundo na gin-download na sang national government para sa assistance program sang syudad. National in scope ini, hindi lang syudad sang Iloilo ang makabaton sang sininga assistance kundi bilog nga Pilipinas. Pero mas maayo nga balita kay nakaabot na diri sa aton sa Iloilo ang amo nga programa mga bin magasugod o kung nagsugod na kahapon June 29, kag makabaton diri ang 42,000 ka mga households iniya sa ano lang niya sa syudad sang Iloilo lang nila in man sa probinsya, no? Sa idalom sa ang mga programa sang national government mga katrupa, ang kada benepisyaryo ang makabaton sang tagnapulo kakilo sang bugas sa tatlo kasiparado nga mga hugnat o tranches, no? Tiya di paman sa mga single mom da, kasi isama lang sila. May mga kabataan, abi, no? Yadi pa rin sa mga single mom tood, no? Sa mga ginbiyaan da. Ay takbalo sang rason basi na byuda man o binayaan o way sa kabalo sang tatay sang ginbunag niya. Pe pakigbahin sang aton nga alkalde nga ang alokasyon nga ini mga ben ang ginahatag sa kada local government ang base sa populasyon agud nga mahatagan ang mga nagakinahanglan, no? Nga mga benepisyaryo ang kada barangay pamati kamo mga katrupa sa syudad sang Iloilo nga ang nag-identify sang mga benepisyaryo ini pinaagi sa selection kag validation process nga ginahimo sang City Social Welfare and Development Office CSWDO in accordance mga byan sa guidelines nga ginapatuman. Hindi kita gid tanan-tanan maglaom, ginapili lang ini santo sa pag-validate sang mga taga CSWDO, amo ang City Social Welfare and Development Office. Okay? Malami man eh nga programa pero kay balo ka. Kay balo ka mo kun ikaw ang national government, kun sa ikaw presidente, you cannot please everybody, no? Inas mas nga luyag tamantani nga ekuridason pero hindi mamakaya, no? Amo ina ang rason kun nga ang ginavalidate ina sang CSWDO o Social Welfare Development sang syudad para nga ang nagakadapat lang gid nga mga benepisyaryo ang pagatagaan. Ang mga may ara-ara na hindi na kamo magsungod pa, ano? Hindi na kamo magintra. Ihatag tani sa mga less privileged naton nga mga kauturan. Ang bigay bigas sa masa, rice program mga byan. Ang parte sang padayon nga pagpanikasog sang national government sa paghatag sang food assistance kag pag-alleviate sang economic challenges nga ginatubang mabyan sang mga vulnerable nga sektor. Di ining mga makaabig naton, ginpanami ilang pangalan ni mga vulnerable sektor vulnerable sectors, pero ang pagkamatuod siya na mga less privileged bala, ang mga ara bala sa medyo kubos nga sitwasyon sa ilang pagpangabuhi, no? Ang ila bala economic status, mga abyan, mga katrupa, medyo nubo, no? Nga haluson makapaeskwela sang kabataan, nga haluson makasustener sang ila sining pagkaon kadadlaw. Ang mga may ara-ara na hindi na kamo mag-intra pa diya, yatag ta sa ila, no? May ara ganing nga bisan beneficiaryo na siya kag daw kaya niya, ginahatag niya pang partiya sa ginakabig pagid nga mas beneficiaryo kag nagakadapat pagid nga magbaton. Amo na iya. Kung daw kaya mo, ihatag na lang party mo to saan na mas nagakinanglan pagida, no? So amo ini mga byan ang mayara tingog si Mayor Raisa Trinias katropang Jansen. Ang tingog lang be ni Mayor Raisa Trinias katropang Jansen para Jan Ray pabati tabi para nga maulumpawan man mga ang tingog lang ni Mayor Raisa Trinias sa panagtagbigas. Para bala nga maumpawan man ang mga katropa ta kiti ang bulan sang Hunyo hasta Hulyo kag Agosto mga lin-man season ina, no? Wala sang harvest subong ang mga palaya naton sa uma. Bago pa lang ni sa buwag ang iban, bago pa lang ni tanom ang iban. Kaya ang harvest season, September pa. So the month of June, July and August, mga bian, ginakonsidera nato ni nga mga lean months. O kung tigkiriwi or tiggulotom. Di may tingog tanong may arway, ara siya. Babati ta, para nga makayumyo kung man ang iban tatoy nga mga gahikinanglan na blang. Abin nyo, istorya lang niya, tuod ni national government ni mo. Okay, Mayor?
1: Mga Presidente Bongbong Marcos, pag-i-download yung idini sa mga syudad, kag probinsya para mabuligan ang aton nga mga pumuluyo. Siguro sa Region 6, kita ang isa sa pinakauna nga nagsugod sa rice distribution program naton. Gintiwaan gid naton nga mapa-early gid naton mahatag ang bugas para may ara na kita gilayon mabulig para sa aton mga pungluyo diri sa siyudad sa Iloilo. For this year, we will be giving out 3 tranches. Subong anong adlaw? June 29. Next, August 29. Next, October 29. Kay balan niyo, gintar...
0: So there you are mga byan, tagtatlo kahugnat ha. Kada pit sa 29 sang bulan ano. Tagnapulo ka kilo yadi pa man ini. Kaiti iya ni sang national government eh no. Maswerte kita diri sa Iloilo kag diri sa rehiyon sa East kay isa kita sa mga rehiyon sa bilog nga pungsod nga napadasig ang pag-release sang sininga pundo para sa rice assistance program sang atong national government. Oh, you see? Kaya mo gid manimi. June, July, August amo ni ang mga binulan ng tigulotom. Di timing man. Mayo man ang national government ta magbulobanta nga ihatag ining mga bugas sa tiun sing tigulotom bala, no? Sa iban pa nga mga balita, mga abyan, 41 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 7 saga sa palatuntunan ng Bullseye. Ang kasablay ko pala. Sa palatuntunan, Bullseye, Martes edition, June 30th, sa bulan mga byan sang Hulyo. Maayo lang, no? Buwas entrada na. Maayo lang ang entrada sa bulan sang Hulyo, mga byan, na tuon sa Pizza Uno. Ha? Entrada, buwas ha? Entrada, buwas. Reminder, takasan nyo na ang kalendaryo nyo sa buong na may marka bulan sang Hulyo. Kay buwas, July na. July 1st. Okay? Ang iningabahin ang inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang alkaline-based nga vitamin C. Sa tiun sang sining nga mga tinion nga panahon nga nagabaylo-baylo ang klima kag masami nga nagaulan sa gabi kag sa hapon, dapat protektado gid kita mga kabataan ninyo, no, nga nagaeleskwela, proteksyonan ta ila ikayong lawas. Kay hindi mo mapaktan along the way nagakadto sa eskwelahan maulanan. Pagkad pauli naman nila sa eskwelahan, pauli sa pulian maulanan. So agud nga mapahagan-hagan ang epekto sang malain nga panahon sa aton nga mga kabataan. Patumaron gid sila sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Bisan aga pa wala pa sila makapamahaw, patumaran nyo na, no? Kay wala man na kaso, hindi man ni maghapdi ang ilang sulok-sulok iti vitamin C ini nga alkaline based. Lain ini sa mga vitamin sa kinaandan sang una nga dapat antes ikaw magtumar sang vitamin C may unod gid chan mo. Kay ang tendency maghapdi sulok-sulok mo. So ang Yes to Health Incorporated mga katrupa nagproduce sang Santon Vitamin C nga alkaline based. But silingon pag mata mo sa aga pwede ka na katumar sang Santon Vitamin C. Agud nga timprano pa, protektado ng imulawas. Alright? Sarang ninyo mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo sini nga mga lugar. Katulad sang Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa Generica. Ara da, no? Babakalin nyo inada. 43 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7, dagun-dagunon tang iban nga mga balita lokal kag nasyonal. Damo pa kita di pundo ah, no? Pero mahatag ang nakita commercial break, malipot lang. Kay mainom ko ano isang akong nga Santon Plus Coffee Mix. Kay daw naanda ko blah nga programa, tapos nag-break ako, nag-inom ako sang Santon Plus Coffee Mix. Kay daw nagahatag blah sa akong sang dugang panga-energy, nagkapatunog sang tingog ko. Para nga mabatian ninyo klaro blah, no? So mga biyan, magapanumbalik kita pagkaligid lamang sa mga malipot naton nga mga pahibalo.
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maribel, sa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Duty ka gid nga fresh.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santons, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
10: Santon Coffee Mix.
11: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
13: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
14: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
15: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
17: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. kulungan, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: XFM.
19: Yes, to help!
20: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
21: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
21: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
22: Visionix, marami na ang natulungan.
23: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
22: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
21: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
24: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
22: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
25: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya
0: nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
21: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
5: The secret of health.
21: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
21: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
18: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Yes, to health!
25: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
26: Pusiling ENR Buhat, Tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
25: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
27: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
28: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
29: Oh.
28: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
29: Aray ko!
30: Get ready, Cebu!
31: The biggest and most colorful running event of the year is here.
30: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
31: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
30: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
31: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
30: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
31: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
30: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
19: Mga katropa, exciting!

Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 56 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Sa palatuntunan, Bullseye. Katapusan ng adlaw sa bulan sa Hunyo, pitsa 30 kita subong adlaw ng Martes. Ang ini nga bahin ang inadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Supplement for Men na may makakag-clubwas ka. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, amo ang solusyon sa aton sining mga katrupa nga nagadukko kag wala na naga-attend sa flag raising ceremony si John John. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa, nagakadapat gid nga imnon sa mga kauturan naton nga daw nagadukko na lang kag nangin mahuloy una si John John. Kay may maka ini kag-clubwas ka. 100% natural, safe kag wala sang side effects. Gani sa mga nagreklamo dira nga ang ila alaga nga si John John nga wala naga-function sang isa niya pagid ka function bala, no? Papangsun na nyo sang maayo si John John. Hindi lang pangihi ang function ni John John, may isa pagid ina ka function. Pobrahan nyo pa attendira ninyo sang flag raising ceremony. Kun luyag ninyo balik ang nagakayaba nga performance sa kama nga daw iya sang huramentado nga kabayo o kun daw iya sang rabbit nga desperado magtumar sang santon sang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos ha. Kun luyag ninyo nga magbakod liwat ang iya nga panindugan kag maglawig ang standing ovation ni John John, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos antes ang championship bout kay dira nyo makita kag mabatyagan ang epekto ni Turbo. Kaya sa pirtahan pa lang kamo sa inyong kwarto, mabatyaga na ang pag-alsa-alsa sang mga buol ninyo. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa nga tuwalya o kon medium size nga kaldero ang imo isablay, kayang kaya. Isa pagali kadako nga eventual ay patanta katrupang dyan rin sa bulan sang Hunyo, ang pagkapatay bla to sang duha ka mga student athletes bla sang Ateneo de Manila. Si Rene Bator Bunya kag si Divine Adili bla, no? Bater Bunya nga may mga pamilya sa Barutak Viejo, nalaki panigili sila sa dalagko nga balita. Sa bulan sang Hunyo, ilabi na gid mabing nga daw ginausisa subong sang CIDJ kay hindi lang gali to simple mabing nga trahedya ang pagkapatay sang duha bla to ka mga student athletes sang Ateneo de Manila University nga amo sanday Rene Baterbunya kag Divine Adili mabian sa isa bla to ka team building activity sang Ateneo men's basketball team sa Aurora Province, no? Nga subong mabian nagahana nga mag-file sang kaso nga anti-hazing ang Criminal Investigation and Detection Group, no? Batok sa Ateneo coach nga si Tab Baldwin nga daw lain ang yasin nga personalidad. Mas mabugat nga palamanggutanon subong, ha? Nga kinhanglan nga sabton nga usisaon ang iban pa nga mga universidad kun bala may pagpang-abuso sa ila sini nga mga estudyante labi na sa mga athletes mga abyan nga nagapatuman pa ang iban sini sang mga paghazing agud lamang nga kuno makapabakod sang buot kag physical endurance sang ila sini nga mga athletes bilang kabahin sang ila nga training, no? Importante ini nga mapasakaan sang reklamo kag kinahanglan ini mabyan mag-aagi sa legal nga proseso. Hindi dapat nga una ang pag-bash naton, pagpakamalaot naton sa Ateneo de Manila, ilabi na ang ila sining team coach sang basketball men nila o kung sang men's basketball team nila sa social media, no? So mapilitan sini ang CIDG nga mag-file sang kaso anti-hazing, no? Kag hindi lang ini mabyan ipaagi sa social media, ang due process ipatuman gid, no? Batok sa mga natungdan nga manog nga mga respondents sa sining kamatayon sang duha kay daw hindi pa mabaton sang pamilya, eh, no? Si Rene Baterbunya mga byan nga amo ang ginakabig kuntani nga breadwinner nila pinaagi sa iya sining abilidad sa paghampang sang basketball, dako pa kuntani ang futuro sang sining bata, eh, no? Kay nangin MVP inisya sang palarong pambansa. Kag madamo naman ang nagaay sini sa iya sa mga professional basketball team, no? Kag may kapasidad gid, may potential nga bata. Ugaling mga byan sa wala blagi na luuman, team building activities, no? Nga kun kaysa magsablay kay may nakita nga mga lagob eh, sa lawas bala. Kag sa iban nga bahin ng ilang nga lawas ang biktima nga ginapatihan nga
nakaagi maabyan sang ano ni sang hising no, duha ka estudyante napatay no, duha ka mga pamilya ha, ang nagapangatubang sang kasubo kag nagapanawagan sang hustisya no, hindi lang bastante ang pagpangayo sang apology o kung pagpasaylo, hindi lang bastante ang paghipos kag paghatag sang financial assistance, burial assistance sang eskwelahan kag ang pangako mabyan nga kunanano pa nga mga pangako, kinahanglan mas masanagan ang pamilya nga nagapanawagan sang hustisya kunano gid ang matud-tuod nga natabo, hindi ini pagibaliwalaon sang Ateneo de Manila University kag sang iban pa nga mabulutuan nga basi bala may mga naga-existir pa nga mga hising-hising sa ila sining mga estudyante. Kay may mga report man kita nga nabaton no, kabahin mga abyan sang aktibidades ang medyo strenuous bla. Ano gani ini sa Bisaya ang nga medyo mabugat bala mga abyan nga mga physical exercises no, sa tubig makabig ini mga sea water training no. Nga sa diin mga abyan, siguro wala nila mausisa ang dagat, basi kantilado bala. May mga seawater training sa lugar nga may delikado sa balod, no? Kag pagbaskog sang current o kun sang tubig balod, no? Kay ginapanawagan man subong sang pamilya ni Adili nga taga Nigeria nga dapat mga abyan at that time, bisan pa matuod nga ginpaidalom sila sa seawater training, pero dapat may mga safety gadgets sila katulad sang mga masunod. Life jackets, professional divers, no? May mga makabig ba lang, ano ganit na, ang nagabantay bla katulupang dyan riyaw sa mga beaches na bla. Daw pariho bla sa mga TV series nga B-Watch, ano ganit, lifeguard, oo. May mga professional lifeguard, or in other words, may presensya mga katrupa sang mga professional nga mga lifeguards. May ara man kung tati nga presensya sang medical team, no? Nga mapasiguro ang ipatuman nga safety measures in any eventuality. Samtang ginipatigayon ang ining training nila, no? Ti kun may negligence, may absence ang siningin pang meet lang naton, then liable sinimabian ang eskwelahan kag ang team coach nila, no? Ang pamangkot nga ang ginhimo ang ininga training dito sa dagat man nga hindi mapasiguro ang protection sa sining mga athletes, no? Kaya balo ka mo katulad sa sining mga aktibidades, dapat may mga waivers sa katrupang dyanre mo nga pirmahan ang ginikanan or ang natungdan ng estudyante. Kaya kung na ano matabo bala.